0: Oh, mayroong mga requirements na kinakailangan nilang i-comply.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito na yon. Ha? Meron at nakakuha po ang XFM Palawan ng kopya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Locking requirements. Note, operating conditions for beach bus transport service.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Number one.
1: Bullseye.
0: Garage and terminal must have toilet facilities, CCTV cameras, and meet sanitary requirements.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Pero parang meron na rin silang terminal-terminal eh. Di ba? Nakikita natin, meron na rin silang mga terminal doon sa Nakpan, pati sa bayan, sa town square, meron na rin sila.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, garahe, meron at meron yan. Di po pwedeng wala. Eh, siyempre, sa amoy lalagay yung mga bus nila, So meron yan. Terminal, meron na rin. Pero kinakailangan daw, meron daw po kayong toilet.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Facility. At merong CCTV. Mga tricycle driver, meron bang CCTV sila?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na-meet ba nila yung requirements? Sanitary requirements?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron yan? Ha? Check nyo, bantayan. O, kasi nagbabantayan na ngayon. Yung mga tricycle driver, hindi rin mapanatag hanggang nandyan yung operasyon ng beach bus sa loob. Sa mga municipal road nila, barangay road nila. Diba? So, meron bang sanitary requirements na i-provide? Sanitary? CCTV? Check nyo rin yan, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, okay. Sa number 2 pala pasok yun. Designated safe loading. Unloading area with proper signage. Ito na yun. Yung sinasabing parang terminal na meron sila sa NAP na Nakpan at sa Town Square. Yung pala yung number 2. Number 1, baka wala pa. Pero natin alam. Kasi ang talagang wala at nakita, base doon sa obserbasyon ni manager.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Etong nakita niya, number 3.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Operations limited to national highway within El Nido's jurisdiction.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Binigyan pala ng laya na makapag-operate ito pong beach bus pero limitado. Saan lang dapat na makita ito pong mga bus? Dapat kayo po ay nasa national highway lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi kayo papasok sa loob. National highway lang! Pero noong pong nandoon si manager, simula pa kahapon hanggang ngayon, meron na hong video na magpapatunay na yung pong bus ng beach bus.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi lang kayo sa national highway. Nakita na rin po kayo doon sa mga interior road. Magay na po pwede hong masabi na nilabag ninyo yung pong temporary permit na ibinigay sa inyo ng LGU El Nido. Ito pa ang mas mabigat na kinakailangan nyong i-comply. Number 4.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Secure sangguniang bayan endorsement before the provisional mayor's permit expire on September 1, 2026.
1: Bullseye!
0: Mahaba pa naman yung buwan. June pala ngayon. June, July, August, September. O may mahigit 3 buwan pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paano pag hindi nyo na-comply ito gawa ng nagagalit na yung mga tricycle driver? Yung mga tricycle driver ay naghahanap din ng kakampi at mismong vice mayor na nagsabi na walang endorsement pagaling sa kanila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paring Roy, nandiyan na kayo? Kasama ba si Paring Roy? Parang teleport lang kayo ah.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Yan ang isa na mabigat na mahirap ang makuha sa ngayon ng beach bus. Yan pong endorsement na manggagaling sa sangguniang bayan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paano kakukuha nito? Eh kinakailangan din talaga na magkaroon ng public consultation. Sino ang mga iimbitahan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Stakeholder? business establishment, business owner, yung mga resort owner.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mas lalo na, ito masasagsaan ninyo. Yung pong mga tricycle driver and operator sa munisipyo ng El Nido. Doon pa lang magkakaroon na ng problema yon. Papalagyan sila. Papaano pa yung iba pang mga commuter, yung iba pang mga pasahero? Pwede rin nilang kausapin yon. Kasi mukhang hindi kayo taga dyan. May kapartner man, pero may tuturing nilang galing labas yan. Ang kalaban ninyo, yung pinapasok ninyong lugar, yung pong mga tricycle driver and operator ng El Nido.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. At, eto pa. Oo, magkakaroon ng public consultation. Magkakaroon pa ng debate dyan. Doon sa public consultation mo, kailangan latag mo yan. Yung positibong, sabagay, madali na lang yan, yung positibo na mangyayari sa biyahe ninyo. Pero kayo mismo, kaya nyo bang ilatag yung negative impact niyan? Positive impact, walang problema, kaya, madali lang yan. Gagawa nyo lang ng magandang presentation dyan at mapa-uunga, no? Pwedeng ganun na sasabihin sa inyo ng mga nakikinig. Magagaling naman yung mga speaker ng ano, ng beach bus, di ba? Eto, yung negative impact. Kaya ba? At makukumbinsin nyo ba? Na ilatag nyo, negative impact, ano yung pwede nyong action sa mga mangyayari? Kaya nyo bang makumbinsi yung mga tricycle driver and operator, pati na rin mga pasahero ng El Nido?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinakailangan yung paghandaan yan. Sa magaganap na public consultation. Ang humihiling na nga, yung mga tricycle driver na nasa halip na kayo, ang humiling agad-agad sa munisipyo at munisipyo naman ay aatasan itong sangguniang bayan na mag-conduct ng public consultation. Pero itong mga tricycle driver na nanghihikayat na magkaroon na ng pag-uusap, upuan na ito para talaga matuldo ka na yung problema.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Number 5, only 10 units with franchise are allowed to operate.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabihin na natin meron na kayong franchise galing ng LTFRB.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bantayan ninyo ang mga tricycle driver. 10 unit lang dapat ang makikita na bumibiyahe sa buong lalawigan ng Palawan kasi yung franchise is point to point. Diba? All over Palawan pwedeng bumiyahe kahit dito sa puerto, kahit doon sa munisipyo ng Batarasa. Oh, kahit saan po pwede kasi yun daw yung binigay sa kanila ng LTFRB, yung kanilang franchise, permit to operate. 10 units. Hindi, sa ano pa lang ito ha? Dito pa lang ito sa munisipyo ng El Nido. 10 units with franchise are allowed to operate. Kasi nga naman special franchise pa lang. Sakto ba? 10?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bilang ba? Paano natin mabibilang? Dapat meron nakalagay. Di ba? Beach bus 1, 2, 3, 4, hanggang 10. Oh, para makita. Paano yung mga e-car kung meron man yung mga kotse at yung L3 na sabi?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun ang sumasalo. Yung mga maliliit na sasakyan ng beach bus, biruin mo yun, di ba? Talagang sinulo nyo na. Ayaw nyo na pagbigyan yung mga tricycle driver na dapat sana pagkatapos ng bumaba sa inyong mga bus.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sasaluin na yun ang mga tricycle driver, ayaw nyo. Yung mga e-car, yung mga kotse at yung kanyong L3 ang sasalo. Talagang ayaw nyo pagbigyan, parang gusto nyo kayo na lang lahat. Ha? Oh, yan, ha? Yang mga binanggit natin na kakulangan pa sa requirements ng beach bus ay kinakailangan maikomplyan hanggang September 26. September 1, 2026. Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang maganda lang dito, yung presyo nila mababa. 700 habang nag-ooperate sila. Ngayon, nung nakita na mayroong mga bus na pumapasok po sa mga interior road.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, dahil nga naman merong guidelines doon sa special sa temporary mayor's permit.
1: Bullseye!
0: Malinaw na merong mga paglabag doon na dapat sana ay nasa na national highway lang.
1: Bullseye!
0: Pero kitang-kita sa pamamagitan ng mga video, hindi lang naman si manager, pati yung ibang mga tricycle driver nagbi-video na rin na ipopost na rin naman nila yan. Diba? Nakikita nila na yan ay pumapasok daan mula doon sa National Highway, papasok ng Nakpan hanggang pati na rin sa Town Square. Diba? Pasok yan hanggang loob, parang wala ng limit. Pero dito sabi, yung operation ay limited lang. Dapat nasa National Highway lang. O ngayon, bumibiyahe, mayroong mga patunay, mayroong mga video.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasaan na yung mga traffic enforcer ng El Nido?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Under yan ha, ng executive branch. Yung mga traffic enforcer natin, nasaan na po kayo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ilang beses naharang nyo na ba? Kung naharang ninyo, natikitan nyo na ba? At kung natikitan nyo, ilang beses na kayo nananikit dito sa beach bus?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Yung mga traffic enforcer, ano bang advice sa inyo? Ha? Meron bang ibinigay sa inyo na instruction pagka dumaan yung beach bus, ano ang gagawin?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Halimbawa, nasa gilid kayo ng kalsada, na mamaara kayo doon ng mga maliliit na mga motorista. Yung bang mga motor? Yung mga dikalawang na mga motor? Oo, yung mga walang helmet? Yung mga tricycle? Napapara nyo yun. Pero itong malaking bus, kaya nyo bang parahin ito?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano bang gagawin pagka nandyan yung bus? Hahayaan lang ba na makita na dumaan sa harapan mo yan bilang traffic enforcer?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O paparahin mo at hahanap mo ng authority para makapag-travel hanggang sa interior road. At kung wala, ano ang gagawin? Titikitan mo? Kaya mo ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O baka naman merong instruction na huwag mong papakialman yan at hayaan mo na makabiyahe papasok hanggang sa Nakpan.
1: Bullseye!
0: Tanong lang naman, di ba? Tanong lang yun. So kung meron, nakailang para na kayo, ilang mga natikita nyo na dyan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Baka mababa pala yung ano ninyo. Baka halimbawa para lang, tapos ticket lang ng ticket. Baka mura lang, baka mga nasa 200 lang kaya, 200, 300, 500, kasi mas mababa yung sa mga munisipyo, di ba, ng mga ordinansa, yung mga multa. Ditong sa amin, TBR, mas mura sa puerto kaysa doon sa TOP. Oh, ng LTO. Pag yun talaga, yanig talaga. Nginig ang buo mong katawan. Yung palpitate ng ano mo, ng puso mo, pambihira, times 10 eh. Oh, iba pag LTO. Tsaka walang ano yan. Pwede naman siguro makiusap, pero parang hindi ko pa na-experience ng gano'n eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, tibok ng puso mo, ah, maniwala ka. Lagabog talaga yan, tunog yan. Sunod-sunod yan. Ha? Yung normal na parang nakikita mo, yung tibok ng puso mo, di ba? Normal lang. Pero ito, pag makita mo yung LTO na nandiyan sa... Ay, maniwala ka, pati yung damit mo, nakikita eh. Yung parang gustong lumabas ng puso mo, yung lagabog talaga yung ano, yung pintig niya. Oo, kita-kita mo, pambira gumagalaw yung dibdib mo ah.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe ka naman bro, pag sinabing ganun, pati yung damit na rin gumagalaw, matindi yung pump niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, paano yan? Di ba? Ang masaklapan nito, yung pong report, may natanggap na ulat si Calloway. Eto palang... beach bus ay nag-aapila sa LGU.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nag-aapila. At ano ang inaapila? Etong operations limited to national highway within El Nido jurisdiction.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gustong iapila ng beach bus Bagamat wala pa namang pinapakitang papel, yung bang request ng pag-appeal na nireceive, pero meron ng report na natanggap, gustong i-appeal pa. Paano tanggalin ito pong limited? Yung limited operation, gusto nilang maging unlimited.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala na. Wala sa isip nila na talagang pagbigyan kayo mga tricycle driver kung ganun. Oo. Papatayin nila kayo eh. Hindi literal na papatayin. Ibig sabihin yung hanap buhay ba ninyo? Oo, kasi, ang sabi nyo, maliban sa bus, meron silang L3. Meron daw silang kotse. May mga maliit na mga sasakyan na yun ang sasalo doon pagka meron na silang mga turista na bababa ng bus. O wala na. Wala na kayo doon. Wala na kayong kikitain noon pagka ganun. Kawawa naman yung mga tricycle driver natin. Alam ko na. Ganito ang gawin ninyo, mga tricycle driver. Ibaba ng ibaba ninyo, i-amend ninyo yung pong inyong taripa. Oo. Yung 700, tapatan nyo ng 500. Maniwala ho kayo. Oo. Tapos pwede na kayo dito sa amin kasi sa puerto, may mga ano dito eh, mga barker dito eh, di ba? Tapos babayaran nyo lang yun. Babarya-barya lang yun. Pag may ganun kayo, nasa terminal, tapos mas mababa, merong sikat yan dyan eh, nagugulat sa El Nido ba yun? Nagugulat yung pagka natatapik yung likod, yung puwet. So, tapos pag nagugulat, napapanood ko yun eh, na may nagbablog sa kanya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Barker nyo ba yun? Dyan sa El Nido, yung mga nasa mga bus driver natin. O, pag may ganun, mas madali kayo makakahikayat ng mga turista, ng mga bisita nyo dyan sa El Nido. Dito, sabi, 500 lang dito. Wala yan, mahal yan. 700 yan dito sa amin, no? 500 lang. Pag mga ganun, eh, makakamarket kayo na maayos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Abuti na lang! Wala nang presensya ng mga makakaliwang grupo dito sa atin sa Palawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag ganito na naargabyado, yung pong ating mga kababayan, yung mga tubong mga taga-Palawan, lalo na dyan sa El Nido, ay shows kung nandyan pa yung makakaliwang grupo, maniwala kayo, ito yung mga gusto ng mga kapanahonan, di ba? Anong tawag doon sa tax na yun?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, talagang gusto nila yung mga ganito. Nung dati ba, nung mga kapanahonan nandyan pa yung NPA. Pag sinumbong mo yan, maniwala ka, napakadali nilang iperwisyo yan. Wala na ngayon ha, naikukwento ko lang. Beach bus, wala namang ganyan. Wala, at saka wala naman tayo natatanggap na report. Pero pagka ganyan, naaargambyado yung tao at meron pang presensya dito, lalapitan lang nila yun, mapiperwish, patay ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Buti na lang, wala. Oh, wala nang mga makakaliwang grupo dito sa atin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So yan ha, yung manager na mismo yung nandyan ngayon sa El Nido para ho saksihan kung ano ba talaga yung sitwasyon ngayon ng sektor ng transportasyon sa munisipyo ng El Nido. Di ba? At yun, nakita niya aktwal na meron nga talaga mga paglabag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon po sa ibinigay na temporary mayor's permit ng LGU El Nido.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siyempre, yung palatuntunan ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Clinic.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagka meron kayong bakanting oras, huwag na hong magdalawang isip. Pagka sa tingin at duda ho kayo dyan sa karamdaman nyo na yan, ipa-check up ninyo. May iba na mas pinipili yung pong alternatibong medisina, alternative medicine, gamit po yung practice ng naturopathic doctor. Yung pong Yes to Health Clinic, yan o, nandyan po sa Barangay San Manuel, sa harap lang po yan ng kain na to. Na mga titrit yung mga tatay ngayon dyan sa kain na to. Father's Day. Pagkatapos nyo na kumain dyan, tawid lang ho kayo. May building dyan sa harapan. Nasa taas, nasa second floor, yung Yes to Health Clinic. Ipa-check up na yung mga karamdaman na yan. Go! At kung naghahanap kayo ng mga Santon product, nandyan din yan. Bibili yan. Yung sabon nga nagamit natin eh. Yung Santon Plus Herbal Soap, pambira, napakaganda sa katawan. Ito, mukha ko na ito. Kita nyo, yan. Diba, grabe kakinis, kaputi. No, ito, puyat pa ito. Maniwala ho kayo. Nag-operate kami kahapon ni Police Major Ray Aaron Ilona eh. Bagong head ngayon ng CPDEO. Oo, kuya Tito. Lagi nga tayo yung puwet sa trabaho, di ba? Pero tignan nyo naman, puti, di ba, at saka makinis. Paano ba naman yung gamit ko sa Anton Plaster Balso? Ganda. Oo, mas pambabae, panlalaki. Walang problema ito. Bata pwede rin. Bili ho kayo sa mga ano, mga butika malapit sa inyong lugar. Yan, makabili ho kayo niyan. Napakagandang sabon. Mamaya, bangitin ko yung mga ano, pharmacy na pwede nyo puntahan. Oh, mga nasa live natin, batiin ko muna kayo ha. Pagkarami na pala nito. Si Mildred Pidor. Good morning po, Sir Gerald. Pa-shoutout naman sa lahat po ng mga fathers. Lalong-lalo na sa akin pong asawa na si Randy Pidor. Happy Father's Day sa inyong lahat. Talaga naman. Ang regalo kay Mr. Mildred. Rina Monterde Ambuyo. Sir Dan, Sir Gerald. Happy Father's Day po. Mag-great din po ng Happy Father's Day sina Jesse Amuyo at Rinaldo Monterde. Happy Father's Day din sa inyong dalawa, Sir Louis and Sir Gerald. Norvalyo din, Sir Gerald. Ganda umaga po. Babati naman po kami dito po sa Barangay Raan. Yan ako sa Iran nakarana. Andi pala, Rizal pala ito malayo. Kuralan lang. Kailan natin yung mga babayan natin. Diyan sa Aburlan. Bukod kasi sa Puerto, hindi ako sa Aburlan. Marami, makapal yung mga kamaganakan natin dyan. Punta rin tayo ng Isaob. Punta natin si Kagawad Gales. Diyan sa Edgar Gales. Ng Isaob, Aburlan. Kamaganakan natin pala. Sangilan Family dyan sa San Juan. Sa Magsaysay. Poblasyon. Good morning. Happy Father's Day po sa lahat. Happy Father's Day. Randy Santisas listening. Alberto Pama. Good morning po ka, Gerald. Shoutout naman po Rico na nakikinig ngayon. Ang karami pa mga message. Mag-commercial muna ako. Balik ako kagad. Saglit lang.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Go.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng anti antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
13: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3.
19: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
20: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
23: Xanthone Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
23: Xanthone Plus Herbal Oil.
25: Maaasahan
23: sa sakit ng katawan.
25: Xanthone Plus Herbal Oil.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Tara, kape tayo!
29: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
30: Mga katropa! Exciting dito!

sa Bullseye. Siyempre kasama pa rin po ang iyong lingkod, ka Gerald Gannon. Partner natin dito, si Axel Bon Novarelli. Si James na ba nakaharap yung Pansit Canton? Wala na pala, ubos na pala. Tsaka si Moises Acosta, siyempre. Linggo, linggo ho ngayon. Yung mga naghahanap po ng produkto ng Yes to Health, yung mga Santon product, may mga pharmacy na pwede ho kayong puntahan. Tulad po dyan sa Taytay, merong Pest Drug Store. Yung Port Barton, meron din ha. Meron din po dyan, PharmaMed. Sa Cuyo, merong Gracier Lynn Drug Store. O Rojas ha, merong Rojas RSM. Merong Olim Drug House. Merong Rox Home. Merong CN Pharmacy. San Vicente, meron din Wilperos Pharmacy. Merong PharmaReach. Merong din Generic Pharmacy. Eto, nara kayo? Pwede kayong pumunta dito sa Ching's Drug Store. The Generic Pharmacy. Española Butica Presya. Ano yan? Sa Española na yan, ha? Ito pa, Española pa ito. Dalawa pa. Butica Med Plus. Merong Brill Pharmacy. Yung Quezon, merong The Generic Pharmacy. Meron ding Santan Drug Store. Sa Rizal, merong Rizal Ragonton Pharmacy. Sa Borlan, merong Borlan Parañas Pharmacy. Brooks Point. At taga Brooks Point, oh. Diyan kayo pupunta at bibili ha, sa Riz Med Shop, ha. Sa Socrates Pharmacy, sa Petcare Pharmacy, sa Brill Pharmacy. Lahat yan sa Brooks Point. Apat ho yan. Puerto, merong Palawan Drug Store, merong Parma Life, merong Best Life Pharmacy, Medsay Pharmacy, Western Pharmacy, Erica Drug Store. Pakinggan nyo na lang po ito ha, kasi marami ito sa Puerto. Kung mas malapit to kayo dito, dyan na ho kayo pupunta para bumili. Nasaan na ako? Erica Drug Store, St. Teresa Drug Store, Nature's Medic, Redley Pharmacy, Nurse Care Pharmacy, King's Drug Store, Sky Drug Store, Edisa Adri Pharmacy, Pharmastop, La Medica Pharmacy, Gendis Pharmacy, Midzone Pharmacy, Cure Meds Pharmacy, at ito pong PharmaMed Drug Store. Sa Puerto ho yan. Dami yun, no? Yan, pambira. Marami pa ngayon eh, nag-a-apply na gusto rin pong maging reseller po ng, ano, ng mga Santon product. O, lalo na yung kape, marami kabisa talaga. Napakasarap tanggalan to. Marami pa yan, no? Yung turbo la, grabe yung turbo. Marami ka benta. Lakas eh, bisa, turbo. Gamit mo ng mga lalaki. Sa sobrang bisa nito, pambira pwede mong sabitan ng tuwalya. Ay, maniwala ho kayo. Pwede nga pamalo-malo eh. Diba, yung iba pinapalo-palo yan. Sabi na, ano ba pinagsasabi ni Ka Gerald na pwedeng ipalo? Ano talaga yan? Sulit ba? Grabe. Maniwala ko kayo. Turbo mo ba? Minsan lang. Misis. Para kakaibang performance. Oh, sa mga butika, magtanong lang ho kayo. Bira, sikat talaga turbo. Pangalan pa lang eh, talagang sulit eh. Turbo. Oh, marami pa yan ng mga produkto. Yung Premium D3. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Marami. Santon Plus Herbal Oil. Itong anong ganda rin ito? O yung oil. Yung kasi ako naglalaro ako ng basketball eh. Magaling. Ay, magaling. Sabi ko marunong pala maglaro ng basketball. May pagkakataon na siyempre hapon gabi yung laro. Pag sanay yung katawan mo na ano, yung malinis, liligo mo talaga yan eh. Eh siyempre papasukin ng lamig. Kinabukasan alam ko na yung mangyayari. Sasakit na yung mga balat, sasakit na yung mga muscle. Oh. Alam mong ginawa ko ito. Pagkatapos ko maligo, oh, laro basketball, bugbog sa basketball. Eh. Matindi yung bakbakan, eh. Pisikalan talaga pag basketball, eh. Di ba? Oh, lalo na pagkaganado ka, tapos yung improvement mo sa shooting skills, ah, grabe, ganahan ka maglaro. Hindi mo nararamdaman yan. Pagka natapos laro, doon mo maramdaman sakit sa katawan. Tapos ligo, ito na yung hawak ko ngayon lagi. Santon Plus Herbal Oil.
wala, kinabukasan, ganda, condition katawan mo. Tanggal niya yung lamig eh. Oo, tinahid ko doon sa mga muscle-muscle ng katawan ko. Talampakan, braso, isos, pambirang ganda sa pakiramdam. Oo, dapat lagi kang meron ito. Tsaka ano, ang bango. Yung lamig niya, yung parang ano, para kami na masahe. Grabe. Oh, ganda. Santon Plus Herbal Oil. Subukan ninyo ha. Sa pharmacy, magtanong ko kayo meron niya. 10:38 po ng umaga. Bullseye. Good morning muna dito sa mga nasa live natin. Sige, may oras tayo dyan.

0: din. Thank you, Amora, sa pag-share. Happy Father's Day po, mga katropa, and to all fathers out there. O, sabi po ni Fe Nilda Bullier.
1: Bullseye!
0: Sabi rin ni Mrs. Wow Lam Biday. Happy Father's Day sa mga tatay at nagpapakatatay. Yan talaga.
1: Bullseye!
0: Sir, guwapo talaga, makabili nga. Uy, sus, maniwala ka. Yung sabon? Oo. Tignan mo. Eh, kayo nanonood. Walang filter ito. Oo. Oh. Puti pantay talaga. Kasi may mga mapuputi na hindi pantay yung kulay. Oh, may mga dark spot, may mga wrinkles, mga ganun. Oh, di ba? May mga eye bag. Alaga, wag niyong mga lalaki, wag niyong manuin yan, wag niyong babaliwalain yan. Kailangan alagaan yan. Gamitan ninyo yung sabon na ito, napakaganda. Pati sa babae, ganun din. Naibs vlog, ha? Itry mo. Young Santon Plus Herbal Soap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Regan, meaning, shoutout po, 104.7 XFM Palawan. Happy Father's Day po, Ka-Gerald Calloway. Yung minimum po sa El Nido Town, ang pamasahe po ay 20 pesos lang po. Yung nakpan ay, ito na yung sa ano, yung malayo kasi biyahe, yung nakpan ay tinutukoy natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dasa 1,000 or 700, pero yun po ay whole day. Ah, okay, manager, whole day pala yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero yun, salamat Regan Mining. At least nabigyan tayo ng tamang informasyon. Ayan nyo po, ako rin, gusto ko rin talaga na mapunta dyan sa El Nido. Trabaho ba? Lakad. Oh. As kasuin natin yan, gusto ko rin malinawan sa mga ganyan, mga ano ninyo. Hindi lang tumatanggap tayo ng information, gusto ko rin na nandyan tayo at nagtatrabaho. Oo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung nakpan pala ay 1,700, pero yun po ay whole day. Whole day naman po doon sa nakpan. Simula umaga hanggang sunset po ang antay ng trike sa guest. Kaya po, siya tumataas nung ganon. Bale, pasok po siya sa higher na po. Maghapon naman po si trike sa nakpan. Kasi aantayin ni trike yung pasahero niya kasi minsan inaabot po sila ng gabi sa beach. Kaya nga arkilado nila si trike. Kaya po siya tumataas ng ganon. Salamat! Malinaw na po ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, yan ang maganda po dito sa XFM. Talagang basahin namin yan, i-correct namin, ilabas natin. Oh, lahat bibigyan natin dito ng pagkakataon na malaman ng publiko kung ano yung mga tama, yung mga dagdag na mga impormasyon tulad nito. Oh, XFM po eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nilia Hines, happy Father's Day po, sir Louis La Rosa and Gerald Gales. Magpa-ice cream na po kayo. Talaga, oh naman, basta nandito ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dong Timoteo, shoutout. Yan. Stories Malunay, happy Father's Day po. Morning po sa inyong dalawa. Guwapong magaling sa bullseye. Morning po sa lahat. God bless po. Yung etong dalawa, sabi mo, guwapong magaling, hatiin natin. Yung magaling kay Calloway talaga yan. Magaling eh. Yung
1: bullseye!
0: Wag na palang hatiin. Dalawa na lang kami, siyempre. Di ba? Oh, ba't ko ba naisipan hatiin? Wag. Tama naman ito, Ma'am Nilia Ines. Ha? Morning po sa inyong dalawang gwapong magaling sa bullseye. Morning din po sa lahat. Oh, yeah. Siyempre, gwapong magaling. Manager Calloway La Rosa. At siyempre, inyong lingkod, Kajer.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bigla ko kasi naisip yung magaling. Ako, hindi naman ako magaling. Oh, yun ang naisip ko, yung magaling. Ang pagsabi mong magaling, si Calloway kaagad naisip ko. Ay, wala ka masabi doon, magaling yun. Calloway na yun eh, di ba? Ako hindi ko pa matanggap na magaling. Masipag lang. Tsaka buo ang loob, di ba? Siya matapang, yun. Siya matapang, tayo buo ang loob. Kaya na sumasama tayo ng mga delikado mga operasyon, di ba? Hindi ako matapang. Si Calloway matapang, kita niyo magkomentaryo yun. Tayo naman, buo ang loob. Waray.
1: Bullseye!
0: Sige na nga, pambira. Grabe naman mga tulad nito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 8:43 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tinawagan ho tayo kagabi ng CPDEU dito po sa puerto ito. Oh, City Police Drug Enforcement Unit, CPDEU. Sabi nila, Ta Gerald, merong bypass operation na magaganap. Pwede ba namin kayong maimbitahan? Kako, sige, walang problema naman yan.

0: pagkabakante, go tayo yan. Dito po tayo magkakaroon ng briefing sa Tandikan. Tandikan po kasi yung ano yung tawag nila diyan po sa PNP San Pedro. Hanggang sa nabago napunta na lang kami ng barangay hall. Okay, briefing kami. Bullseye. Nandun ho ako bilang insuliting witness. Nandun ni po si Kagawad Ray Tabang na napakasipag din talaga. Kasama ho natin po si Kagawad Ray. Pareho kami nito tumanggap ng award eh, noong nakarang linggo lang. Oh, si Kagawad Ato ganun din tumanggap din. Marami pa mga Kagawad, mga nasa pito. Kagawad Soto ng Barangay Siksikan. Oh, Kagawad Dilo, di ba? Bullseye. Kagawad Soto yung sharpshooter. Ang galing yan eh, diyan sa Siksikan, matindi kong bumaril yan eh. Bullseye talaga yan. Bullseye. Cap Dodge Trinidad, kapitan na yun pero siya yung sumasama. Oh, tumanggap ng award din yun. Di na pa ba mga tumanggap ng award? Ba, si Kagawad Bartolo ng Santa Monica tumanggap din. Bullseye. Bullseye. Lalo ni partner natin, Kagawad Jack Manay, tumanggap din. Bangko-bangko. Okay. Ngayon, kasama natin Kagawad Ray Tabang, nandoon kami. Inabutan ho namin nandoon yung CPDEO, kasama po yung PDEA sa operation na ito. At yung pong Anti-Crime Task Force. Bullseye! Bullseye! Ang lugar kung saan po magaganap yung pong bypass operation, eto na, sa dinami-dami po. Ako, alam ko yan, maraming mga nagchat-chat sa atin, nagre-request. Kini-question na nga eh. Yung kakayanan ng PNP at ng PDEA, bakit hindi magkaroon ng operation sa shelter. Pero ako po, maraming beses na naka-experience dyan sa shelter. Oh, yung sila Kibor, pati yung iba pa, di ba? Na-operate na rin yan ng mga nakaraan pa. Bullseye! Bullseye! Oh, maraming beses na nagkaroon ng operation, pero maraming report. Di ba? Sabi nga nila dyan, matindi, kala mo, ikaw na lang ang lalapitan, i-alokin ka. Bullseye! Bullseye! Ganun yung sumbong nila sa temporary shelter. Ngayon, eto na, bumuho na ho ng team sa pangunguna po ni Police Major Ray Aaron Ilona. Bagong, hindi na bago eh, dati niya nang hinawakan yan, yung pong CPDEO, tapos naging station commander ng PS1, pinakamatagal na station commander ng PS1, napunta sa PS2, tapos na, sa CMFC, tapos napunta na ho ngayon sa balik sa CPDEO. Kasi nung naka-operate kami dyan ng PS1, si Sherilo na rin po yun, yung nag-operate. Bullseye! Bullseye! Ngayon sa pagbabalik sa CPDEO, temporary shelter kagad ang atake. Bullseye! Bullseye! Doon sa mga ano, doon sa mga nagre-react, konting hintay lang, hindi man po pwede yun na lahat na yan na ituro ninyo sa temporary shelter, kunin na kaagad. Kasi nga ginagawa ng IR, ng report. Eh, pagkatapos nun, paaprubahan pa po yan sa taas, sa region, pati sa PDEA, bago iso-surveillance pa, test by pa. May proseso eh. Hindi siya po pwedeng dampot lang ng dampot, turo nyo, dampot nyo. Gusto rin natin, puno talaga yan yung kulungan, pero hindi ganun yung proseso eh. Baka niluluto siya hanggang sa pwede nang pitasin. Ganun. Pero yung sumbong ninyo, okay, nandiyan naman. Di ba pag nag-post tayo, i-comment nyo na lang, i-comment dyan kasi nakamonitor po lahat dyan. Yung sa Gerald Galis na account ko, o ngayon dito sa XFM Palawan, yung sa Gerald Galis, pag nag-post tayo dyan, nakasubaybay po dyan yung mga operatiba. Yan man ay police, yan man ay PDEA, o iba pa. Ngayon, dyan nyo pwedeng i-comment o kung saang lugar, kung sino yan, i-comment nyo dyan kasi mababasa nila yan. Pati ngayon mga di ba yung mga user, pusher, nandyan din. Followers din natin yan, nakaabang din ho yan sila. Sa pag-post natin, nakakatulong din sa kanila yon na, oops, may post na naman si Ka Gerald, may operation na naman, nako. Huwag na lang kaya tayong mga ganun ba? Parang naipapaalam natin sa public, eto yung trabaho, tuloy-tuloy, ng mga pulis. Yung sa kabila naman, mga user pusher, depende sa inyo kung itutuloy ninyo yung trabaho ninyo. Pero nandyan tayo, pinapakita natin yung realidad. Tuloy-tuloy yung trabaho. Bullseye! Bullseye! Yung nakikita ninyo, nandyan na kami sa Block 1 ng temporary shelter. May nahuli dyan, isang lalaki. Si Jerome. Nahuli siya dyan, nabilihan, ayon po sa PNP, sa CPDEO, nabilihan nila ng isang sachet. Halagang 1,000 pesos. Oh, 1,000 pesos ang sabi. Pagkatapos noon, inaresto ito. binasahan ang kanyang karapatan, Miranda rights, kinapkapan, wala na rin po nakuha, isang sachet lang. Di pagkatapos nun, kinausap natin siya. Ito pala ay mangingisda. Oh. Yung iba, pagka tricycle driver, mangingisda na, na ano yun, na, parang naiinis pa sila doon sa nag-operate. Pero manumahalawa kayo, iligtas natin sila. Baguhin natin yung buhay nila, yung mga nasa baba, yung mga biktima. Ito mga biktima lang din ito ng kahirapan eh. Oh. Kaya pagdating sa loob, bibigyan ng second chance ito kung magbabago o hindi. Kaya isave natin sila. O ngayon, nahuli. Mangingisda ho ito. Biruin mo ang gamit nito tuwing lalaot. O, ito yung kwento niya. O. Panoorin ninyo yung kanyang paliwanag. Yan o. Yeah. Ah, wala pa. Ito. Paliwanag niyo. Sige, panoorin natin. Paliwanag po nung pong suspect.
1: So, saan galing yung mga item?
2: Wala po mga item po.
3: Dito lang
1: eh. Di ba sabi mo, pag bumibiyahe kayo sa dagat, lalaot kayo kung magamit kayo?
2: Dala na po yan.
1: Dala ni?
2: Yung barkada ko rin po.
1: Yung mga barkada mo na yun, saan nakatira?
2: Yung nakatira rin po talaga. Yung sa lugar nila.
1: Saan ang lugar nila?
2: Nakuyo, man po yun siya.
1: Layo naman ang taga-kuyo.
2: Nag-ano lang po dito kay dahil lang po siya ba nag-dayo. Magaling nagdala ng bangka.
1: Pero dito na siya nakatira sa loob?
2: Hindi, wala po. Nag-ano lang po. Buwanan lang po siya.
1: Buwanan? Ang grabe yung barkada mo noon. Iba pa ko naman ako. Kuyo, barkada mo. Tapos siya magdadala.
2: Tagal, hindi po ano lang yun po. Tagal dito yun po yun siya dati. Tapos nag-dayo.
1: Hindi. Kailan huli mo gamit? Kanina, di ba? Madaling nga. Kailan huli mo gamit?
2: Opo.
1: Kanina?
2: Kanina po.
1: Oh, yung kanina na gamit na yon, saan galing yun?
2: Ayun na nga po, yung sa may pinag-iwanan niya na sumunod pa kapitan po ng bangka.
1: Kapitan ng bangka?
3: Opo. Kay? 940, no?
1: Siya ang may dala nun?
2: Yung isang piraso na din po yun. Sabi
1: tapos, na lang. Ilan kayo maghati-hati dun sa isang piraso?
2: Dami po kami, tag. Sige lang po, minsan din po.
1: Hindi, di ba mayroong isang sachet? Malaki yun, maliit lang. Tapos ilan kayong maghahati-hati doon? Ilan kayong gagamit? Mga ilan? Sampo?
2: Walo.
1: Mga mangingisda yan. Yung walo na yan. O sama-sama lang sa ano, laod?
2: Sama-sama lang po sa laod.
1: Saan kayo gumagamit? Dito o doon
2: sa dagat? Sa bangka.
1: Sa bangka? Saan banding bangka na yun?
2: Sa ano?
1: Sa?
2: Hindi ko tapos sir.
1: Kaya mong isumbong kung sino yung pinagkukunan ninyo? Hindi kaya no?
2: Hindi ko nalang sa inyo rano sir kasi ako nakikianan lang dito. Dahil ko patak na rin.
1: Patak lang. Magkano patak mo dun?
2: Isa na. Isang isa skinta.
1: Oh, grabe naman kamura. 50?
2: Ipa kami. Hindi ko alam kung magkano nga lagay.
1: Ay, yung iba, magkano patak nila?
2: Paras na rin po.
1: 50-50?
2: Okay.
1: Tapos ganito rin yun? Ganito karami lang?
2: Hindi mo po nakita yun. Ganyan naka.
1: Mas marami pa dyan?
2: Nakaano na po yun siya. Nakalagay na po sa kanan. Bakit nga tao na lang po?
1: Ah, okay. Naka-prepare na. Tapos gamit na lang kayo nun.
2: Nataw na lang po.
1: Ilang ano nun? Ilang hits ka nun? Ilang balik?
2: Isa lang din.
1: Isa lang? May epekto rin yung isa na yun? Tadi, wala naman palang epekto nun. Bakit gamit ka pa rin na gamit? Bakit ka, sabi mo, kada biyahe ninyo sa laot, gumagamit ka, wala naman palang epekto.
2: Nakikiano na lang din po sa kanila na balitin na lang din po sa ito yung nakakaan sa mga kasama ko sa
1: nakikibagay na lang?
2: Opo.
1: Ngayon nahuli ka. Anong masasabi mo? Kasi nabilihan ka.
2: Hindi po sa akin ito.
1: Hindi yan sa'yo? Matagal ka na nagbibenta?
2: Hindi po nagbibenta sa'yo.
1: Kahit dati?
2: po sir namin na makalang po ako talaga.
1: Hindi, pero dati nakapag nakatry ka magbenta.
2: Hindi talaga.
1: Hindi talaga. Gamit lang. Nagsisisi ka ba? Nahuli ka?
2: Ano ako sir, nais po nga ako. Takbo lang, tama lang sa takbuhan, kala ko kasi nag-away.
1: Hindi talaga ikaw yung target?
2: Hindi ko nga po alam sir.
1: Basta tumakbo ka lang?
2: Opo, kaya nag-lakad ako, pinigilan, nagsigaw niyo. Kala ko may nagkagulo. Hindi pala po akong ilig sa gulo.
1: Takbo ka na lang. Saan ka tumago? Saan ka tumago? Na bahay, kanina yun.
2: Yan po sa bahay.
0: Oh yan ha, sa mga operasyon na pinupuntahan natin. Bullseye! Talagang pinipilit ko yan na makuha ko rin po yung panig ng mga nahuhuli. Oh, para ilabas din po talaga yung side nila. Bullseye! Ganun tayo dito sa XFM kahit nung paman, di ba? Ganun ang ginagawa natin. Talagang patas. Side by side nilalabas po natin. Ngayon, paliwanag niya. Bullseye! Bullseye! Eh, nagkaroon daw kasi ng habulan. Tapos, nadamay lang din daw siya. Bullseye! Oh, nadamay lang din daw siya doon sa kala niya kung anong habulan na yun. No, tumakbo na rin siya. Tapos di niya alam, siya pala yung target. Bullseye! Bullseye! Yan ang kanyang paliwanag. Okay, version niya yan. At kung tatanungin kung siya ba ay nagbebenta, wala. Ang sagot niya dyan, hindi ako nagbebenta. Bullseye! Bullseye! Wala, hindi siya nagbebenta. At ni minsan, sa buhay niya, hindi talaga siya nagbenta. Oh, kailanman. Di ba? Konsyal Jerry Abad na pinakamasipag sa lahat ng mga konsyal sa Puerto Princesa. Bullseye! Hiyang at mukhang pagwapo pa ng pagwapo. Konsyal Jerry Abad talaga. Bullseye! Okay. Para sa kanya, wala. Hindi talaga. Ni minsan, kailanman hindi siya nagbenta. Ang inamin niya lang. Siya ay isang mangingisda na nakakaawa pero gusto nating iligtas kaya kinakailangan niya na magbagong buhay. Siya ay gumagamit ng shabu. Inamin niya. At alam niyo ba kung ilang beses siyang gumamit? Tuwing papalaot. Hindi ko alam kung ilang beses yun. Pero pag sinabi mong tuwing papalaot, hindi lang isang beses. Maraming beses po pwede. Dalawa, tatlo, lima, basta marami. Tuwing papalaot. Ipambiro. Nakwento niya rin. Doon pa lang sa bangka. Papalaot pa lang yun. Doon sila gumagamit. Kanino? Galing pa rin yun sa kapitan ng bangka. Ano ang pangalan? Sinong supplier? Wala. Hindi niya kayang ibitaw yan. Karapatan nila yon na protektahan kung sino man ang kanilang source. Hindi man natin po pwedeng talian yung ulo niyan. Bugbugin at garotihin. Hindi po pwede yon. Paglabag sa karapatang pantao yon. Kung ano lang ang kanyang po pwedeng sabihin, yun lang din ang ating ilalabas. Inamin niya na gumagamit siya. Di siya nagbibenta. Sinong yung source? Sabi niya lang, nakikiride lang din daw siya. Alam mo yung bag niya? 50 lang. 50 pesos. Lahat na sila doon. Oo, na mga kasama niya mga mangingisda. Ang dahilan niya naman, para lang daw maging masipag sa trabaho. Oo, pampasipag niya lang sa trabaho. Bullseye! Bullseye! Ang bihira. Pero ngayon, bibigyan siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip sa loob. Ay hindi, dalawang beses na ito eh. Tingnan natin kung makapli bargaining agreement pa siya, makapli. Kasi dalawang beses na siyang nasangkot. Noong una, na 2017, nahuli rin siya sa illegal na droga. Sana naman, di ba? Ang boring kaya nun, sa loob pa lang ng apat na sulok, makapag-isip-isip para pagdating sa labas, handa ka ng humarap, bagong buhay. Choice niya na yun, pero pag hindi niya pa rin binago, wala na. Tapos na, tumulong na ang gobyerno, nandyan na rin tayo. Di ba? Di ka naman habang buhay, nandyan. Oh, lalabas at lalabas kami, wala ka. Aayusin lang yung buhay mo dyan sa loob. Bullseye! Bullseye! Totoo ba mga mangingisda na yun ang kalakaran na kinakailangan gumamit para lang maging masipag? Saan pang mga lugar na mga merong mangingisda na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Bullseye! Bullseye! Saan ba nakatira yung mga mangingisda? Totoo ba yan? Meron ba kayong alam na mga mangingisda na gumagamit din? Nagsyashabu bago bumibiyahe doon palaot? Delikado yun. Baka mag-hallucinate ka doon. Makita mo doon, kala mo yellow pin pa. Pagtingin mo doon, parang balyena na. Hindi mo mahuli sa takot. Ay, hindi naman pala natatakot yung sila. Bullseye! Bullseye! Kaya pala masisipag mga taga, ano eh, di ba? Bullseye! Bullseye! Hindi, masisipag yun sa basketball. Magagaling mag-basketball. Kaya pala, oh. Matindi yung laban, ha? Bullseye! Bullseye! Namaya, alas tres, maglalaro ng basketball. Bullseye! Bullseye! Walang kaugnayan. Nabanggit niya, isip ko lang. May lumabas kasi na ano dito, nakasubaybay. Saan ba? Meron pa kayong alam na mga mangingisda rin na gumagamit? Baguhin ninyo, Brad. Wag. Sayang yung pera ninyo. Sabihin mo man na 50-50 lang yan, at least nakakagastos ka pa rin eh. Ipunin mo na lang para na lang sa anak mo, sa pamilya mo. Bullseye! Bullseye! Tayo, sasama tayo na sasama. Kasi kaya ako sumasama doon, gusto ko. Gusto ko yung operation mayroong testigo. Nakakatakot pagka mayroong mga operation na walang media, walang elected official. Oo, niwala ko kayo, nakakatakot. Kaya mas maganda mayroong testigo. Gusto ko rin po na makita yung pong aktual na nangyayari. Kasi pagdating sa court hearing, yun din ang sasabihin ko. Oo. At sasabihin ko yun na nandoon yung tao na nahuli. Oo. Gusto kong makatulong. Kaya pansinin niyo, parang advocacy ako na ito eh, sa buong Puerto Princesa. Gusto kong makatulong na mabago yung pong tao. Kasi meron akong mga nakakausap, alam nyo? Matindi. Bumibili. 500 sa umaga. Yung magamit tig 3 beses, 1.5 isang araw. Bukas 1.5 na naman, 1.5. Grabe ka gastos. Noong nakatanggap ako ng pasasalamat doon sa tao na nakalabas na yon, Gerald, maraming salamat, nabago niyo yung buhay ko. Parang sarap sa pakiramdam na ganun. Anyway, ubos na yung oras natin. Bilis, oh. Susunod ho ang palatuntunan ni Consul Jerry Abad. Mga balita, mga impormasyon at komentaryo mula ho sa sangguniang palungsod, Consul Jerry Abad. Sama ko si Axel Bonnobaretes, James Nava, buong persa ho ng XFM Palawan. Ang inyong pulingkod ka, Gerald Gales. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.
4: Napakinggan ang programang Bullseye, naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye, dito lamang sa XFM Palawan.
5: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
7: Santon Plus Gold.
9: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Coffee break na naman.
17: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhit.
19: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
20: If symptoms persist,
19: consult your doctor.
20: Sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
23: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
24: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
25: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
21: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Supple Plus Gold.
27: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulant. Sands, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.

0: Mga kaibigan, ang oraso natin, ganap na pong alas 9:07 po ng umaga.
1: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon, at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi, at higit sa lahat, ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, sa 104.7 XFM tuwing Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Panahon na upang suriin, unawain, at pag-usapan ang mahahalagang issue na may epekto sa mamamayan at kinabukasan ng Puerto Princesa. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. Mula sa mga isyong tinalakay sa sangguniang panglungsod, mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan, hanggang sa mga usaping panlipunan at pampubliko, ating pakinggan ang makabuluhang pananaw at komentaryo ni Konsehal Jerry Abad. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. Mga positibong hakbang, mga konkretong solusyon, mga ideyang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Dahil ang mabuting pamamahala ay nagsisimula sa tamang impormasyon, bukas na pagtalakay at pagkakaisa ng komunidad. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs.

0: Kaibigan, magandang umaga po, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga po sa buong lalawigan ng Palawan at sa lahat po ng naaabot ang ating pong signal, mga kaibigan. No, ito po ang inyong isa sa mga makakasama ngayon po ang araw ng Linggo. No, ngayon po ay pizza June 21. Mga kaibigan, 2026. Siyempre pa, batiin natin yung pong mga mga kapareho din natin, mga tatay, haligi ng tahanan ng ating pong lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po ay Father's Day, no, sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan. Kaya nais nating batiin yung ating pong mga tatay sa iba't ibang mga bahay. Ito yung pagkakataon niya ngayon. No, panahon para sa mga tatay natin, no? Yan, sa mga tatay natin, ito po yung para sa inyo, special na araw para po sa mga tatay natin ngayon pong umagang ito. Siyempre, tayo ho'y mayroon pong mga kasama, may mga partner po tayo sa ating pong programa ngayon. Hindi ho tayo nag-iisa dito sa kaibigan mo, Jerry Abad. Kasama natin, siyempre, babatiin muna natin, Lyle Coronia.
1: Ayan, magandang umaga sa mga kababayan po natin na naka-tune in ngayon dito po sa 104.7 XFM. Sa lahat po ng mga nakikinig at sa lahat po ng ating mga tatay, ano, na binabati ni kasamang Jerry Abad, mga tatay, at saka nakalagay sa pagbati niya yung mga nagpapakatatay. Kasi may mga nanay na solo parents sila. Doble na yung ano nila, tungkulin sa kanilang bahay, ano, sila na yung nanay, sila pa yung tatay. Mm-hmm. Ayan, kaya binabati po namin kayo ng magandang umaga. At samahan nyo kami hanggang mamaya, ano, dahil marami po tayong mga pag-uusapan, may mga balita tayo, may mga iba't ibang kaalaman na talagang inyong mapapakinabangan habang kayo po nakatutok dito po sa programang Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.
0: Ayan, siyempre. At meron tayong bagong partner. Pabatiin lang natin para medyo ma-practice ng konti. Kasama natin sa ating pong opisina, walang iba siyempre si Jessica. Hindi ito yung Jessica Suho, ha? Oo. Pero baka malay mo, maging ala Jessica Suho ito. Balang araw, Jessica Ramos. Ayan, good morning. Mm-hmm.
2: Sige.
0: Yan, nandiyan ka.
1: Walang...
0: Ah, wala bang audio?
1: Walang audio.
0: Oh, hindi ko alam dito. Ang daming pipindutin eh.
2: Okay na po.
1: Ayan, okay na.
0: Mayroon na.
2: Oh. Ayan, magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa programa ni kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, dito sa XFM 104.7 FM. Mm-hmm. Isang mainit o isang makulimlim na umaga po sa inyong lahat na sa lahat na nakikinig sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. At binabati ko rin po na Happy Father's Day sa lahat ng mga fathers po dyan.
1: Ayun. Ayun. Talagang ano, maganda yung tone. Ano,
0: yung boses.
1: Alam nyo kasi itong si Jessica, isa to sa mga young professionals natin ngayon, no? Dahil nung nakaraang examination po ng licensure examination for teachers, ay isa po siya sa mga nakapasa dito po sa ating lalawigan. Kaya congratulations sa iyo, ma'am. No? At kami po yung nagagalak na magiging kasama ka na namin dito sa programa para naman mayroon kaming kahuntahan, ano, sa ating mga pinag-uusapan ng mga topic at mga balita dito sa ating programa.
0: Ayan, nalilito ako sa ano natin, nanibago ako eh. Parang nag-iba ang sirkulasyon nung nailagay eh.
1: Yung arrangement.
0: Oh, arrangement eh. Oh, nagbago eh. Ayan, good morning po sa ating ulit, sa ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Of course, siyempre, yung pong ano to, yung husband ng aking sister, no, na
1: mukhang double celebration siya
0: ngayon, celebration,
1: no?
0: Dahil na Happy Father's Day at birthday pa. Ayan, no? So batiin natin. Of course, siyempre yung anak ko din, no, nagdiriwang din ng kanyang karawan, yung aking junior. Yan, Jerry Abad Jr. Daming nalilito diyan eh. Kasi nga gumawa ko ng kapangalan ko rin eh, no, para may pampalit na. Ayan, babatiin natin ng happy birthday. Ayan. Etong mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan, no, kay Alibic Major Rentino. Ayan, kay Major Alibic Rentino at of course sa aking pong junior, kay

0: puntahan na natin yung ating po mga impormasyon para po sa ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Tayo po muna ay magbalitaan sa loob ng isang linggo na ating pong pagbibigay ng serbisyo sa ating po mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad.
2: At sa ating mga balita, taos pusong binabati ni City Councilor Jerry Abad si Engineer Mark Cristina Beatriz Bea A. Luciano sa kanyang pagkakahirang bilang mutyan ng Palawan Ward 2026. Isang malaking karangalan para sa Puerto Princesa City ang tagumpay ni Bea na nagpamalas ng talino, kagandahan, kumpiyansa at husay sa ginanap na patimpalak. Ang kanyang tagumpay ay bunga ng sipag, dedikasyon at pagmamahal sa paglilingkod bilang isang tunay na kinatawan ng mga Puerto Princesan. Ayon kay Councilor Abad, nagsisilbing inspirasyon si Bea sa kabataang Palawenyo upang mangarap, magsikap at ipagmalaki ang kanilang kakayahan sa anumang larangan. Hangad ni Councilor Abad ang higit pang tagumpay para kay Bea sa kanyang panunungkulan bilang mutya ng Palawan Ward 2026 at sa patuloy niyang pagdadala ng karangalan sa Puerto Princesa City at sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mainit na tinanggap ni City Councilor Jerry Abad ang mga opisyal ng Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter sa kanilang pagdaraos ng second quarterly meeting sa lungsod ng Puerto Princesa. Dinaluhan ang pagpupulong ng 17 vice-alkalde mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa Palawan sa pangungunan ni VMLP Palawan Chapter President at Rizal Vice Mayor Maria Gracia Sapanta. Tinalakay sa nasabing pulong ang mahalagang usaping legislatibo at mga programang magpapalakas sa koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan sa lalawigan. Ipinahayag ni Councilor Abad ang kanyang pasasalamat sa pagpili ng Puerto Princesa bilang lugar ng kanilang pagtutulong at binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga lokal na leader sa pagsusulong ng mga batas at programang makatutulong sa patuloy na pag-unlad ng Palawan. Nagpasalamat din si Councilor Abad sa dedikasyon ng mga vice-alkalde sa pagsusulong ng mabuting pamamahala at hangad niya ang tagumpay ng lahat ng inisiyatibang magbibigay ng higit na kapakinabangan sa mga Palawenyo. Samantala, binigyang pugay ang dedikasyon at sakripisyo ng mga barangay health workers, midwives at nurses sa ginanap na RightMed Health and Wellness Day sa Puerto Princesa Coliseum. Sa pangunguna ng Puerto Princesa City Health Office, katuwang ang RightMed Philippines Incorporated. Dumalo bilang guest speaker si Honorable Jerry Abad, City Councilor at Chairperson ng Committee on Health, kung saan nagbigay siya ng mensahe ng suporta at pasasalamat sa mga health frontliners. Sa kanyang talumpati, kinilala niya ang mahalagang papel ng mga healthcare workers sa pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan at tiyak ang patuloy na suporta sa mga programang naglalayong mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa lungsod. Bukod sa mga inspirational messages mula sa mga panauhin, tampok din sa programa ang RightMed Health Talk, mga wellness activities at Zumba na nagbigay ng dagdag kaalaman at sigla sa mga kalahok. nagkaroon din ng iba't ibang libreng serbisyong pangkalusugan, kabilang ang libreng medical consultation, vital signs monitoring, basic laboratory examinations, pamamahagi ng over-the-counter medicines at vitamina, pharmacy services at iba pang health and wellness activities. Ang naturang aktibidad ay isinagawa bilang pagkilala sa walang sawang paglilingkod ng mga health frontliners at bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng dekalidad at accessible na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Puerto Princesa. At yan ang ating mga balita sa ating palatuntunang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.
1: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Sa bawat pangyayari, may aral. Sa bawat hamon, may pananaw. Panahon na para pakinggan ang personal reflections, inspirasyon at saloobin ni Konsehal Jerry Abad tungkol sa mga kaganapan sa konseho at sa ating lungsod. Ito ang Jerry Abad Moment. Jerry Abad Moment.
0: Okay, mga kaibigan, at tayo po ay syempre kung ano po yung mga pinag-usapan sa loob ng isang linggo sa Sangguniang Panlungsod. Dami yung mga naganap, ano po, na mga aktibidades sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito hong mga nakalipas na araw. Yung babalita lang ni kasamang Lyle, yung pong mga ating pong frontliner sa mga barangay, kasamang Lyle.
2: Oo, nagsama-sama sila dyan. Ano?
0: Sama-sama sila sa atin po sa Puerto Princesa City Coliseum. Para naman sila ang pagsilbihan, no? Dahil siyempre sila nga yung mga dati-rati, hindi pa yan, no? Ito yung mga kasama natin doon sa barangay na nagtatrabaho. Sabi ko nga, sila yung mga tahimik na bayani sa lungsod ng Puerto Princesa, yung mga barangay health workers natin. Mabuti na lang mayroong Right Med, no? At yung Right Med, sila yung nagbigay ng free medical service naman, services sa ating pong mga barangay health workers sa lungsod ng Puerto Princesa. So malaking bagay po yun, no, na mapangalagaan din yung kalusugan ng mga health workers natin. No, salamat kay Mayor Lucilo Byron at sa pamunuan ng City Health Office, dahil binigyan ng pagkakataon, no, through partnership ng Right Med natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Lahat ng klase ng laboratory nandun, eh.
2: Nakita ko kasama doon. Pati ko nagpa-laboratory.
0: Binipilit nila akong ilaboratory. Sabi ko, sige na, no, para malaman din natin yung ating kondisyon. At least ngayon, alam na natin, medyo kailangan meron ng mga dapat iwasan. No, yan. At alam mo naman, pangunahin natin isa sa mga dapat na ingatan yung kalusugan natin. No? So, yan yung mahalaga, no, na dapat na kahit o paano, ma-maintain, no, ng bawat individual. Ang kalusugan ay kayamanan. Eh, no?
2: Oo,
0: so sabi nga ni Mayor Byron, kahit na nung gawin nating mga magagandang programa, development sa lungsod, kung hindi naman malulusog yung ating mga mamamayan, paano na lang. Kaya nga dyan talaga nakapokus din. Isa yan sa mga priority ng ating pong lungsod ng Puerto Princesa at ng Sanggunian, yung pong suportahan yung mga programa ng lungsod ng Puerto Princesa na mahagi ng bagong mga ambulansa ang lungsod ng Puerto Princesa, no, para sa ating pong City Health Office. Actually, anim yan, no, na mga puro brand new na mga ambulance natin, gagamitin yan sa mga pasyente. Hindi ito yung transient na yung transfer patient na nakikita natin na ordinaryong mga ambulance.
2: Oh, ito pala ano no?
0: Ito ay
2: kompleto yung facility niya sa loob.
0: May mga ano po 'yon, mga gamit na nandoon sa loob ng ambulance para habang tina-transport yung pasyente eh pwede ring mayroon ng pangunang lunas doon pa lang sa ambulansya natin na gagamitin. So napakagandang ambulance po yan at hindi ho ordinaryo. Sabi nga ni Mayor, di na tayo bibili nung medyo ano lang na ambulansya. Kailangan yung medyo talagang heavy duty na na sasakyan, no? Yung binili. Kaya tuwang-tuwa yung pong ating mga taga City Health Office kasi mas mabilis na yung kanilang pagre-response, no? Doon sa mga hihingi ng tulong sa atin. Okay.
2: At ito pala ano na, dalawa yung dumating na bagong ambulansya ng Puerto Princesa para po gamitin dito sa Hero, ano? At sa kabuuan, sabi ni Mayor Lucilo Byron, mayroon na pala tayong 15 na ambulansya at may apat pang parating. May apat pang parating. Yung dating mga patient transport vehicle naman ay converted na rin pala sa pagiging ambulansya upang makapagbigay ng mas kumpletong serbisyong medical po sa ating mga mamamayan. Yun ang maganda eh kasi alam mo kapag emergency talaga, mas maganda na mayroong natatawagan agad ng mga ambulansya. Lalong-lalo na po dito sa Puerto Princesa, alam nyo, napakadalas po ng ano eh, ng mga vehicular accident o kaya nitong pagbukas po ng ating berthing facility kapag kayo po'y kabuanan nyo na, ano, at kayo'y may nakipag-ugnayan doon sa City Health Office, kung kayo po'y mga nganak na, ano, huwag nyo nang antay na mamaya manganak na kayo. Ano yung pag alam yung kabuuan niyo na at due date na ba kumbaga ano kung alam niyo po yung ano yun, karami sa mga nanay di ba ano ma'am Jessica alam nila kung kailan sila manganak eh
3: okay.
2: Ano na at least ano nila ano tawag dito na estimate nila yon kapag ano na po inangyari ay mag-ano na kayo, pwede na kayong tumawag ng ambulansya. Hindi yung mga anak na kayo, kundi magpapahatid na kayo doon sa ating birthing facility. At yung pagsundo sa inyo ng ambulansya, libre po yun. Pag nanganak na kayo doon, siyempre magpapalakas kayo ng ilang araw. Pag uwi sa inyo, susunduin pa rin kayo, ano? Ihatid kayo ng ambulansya nang libre pa din. So yan po yung mga serbisyo na handog ng ating city government sa panguna ni Mayor Lucilo Byron. At siyempre sa sangguni ang panungsod, yung ating chairman po dyan ng Committee on Health ay si City Councilor Jerry Abad. Kaya maraming salamat po sa inyong mga ginagawa dyan ano? Kasama ng Jerry Abad. Dahil maraming mga kababayan po talaga natin yung natutulungan ng inyong mga programa at proyekto.
0: Oho, at sa mga susunod no na mga linggo next week no meron naman ho tayong mga panukala resolution no na ipapasa no sa sanggunian panlungsod. Ito naman ay may kinalaman doon sa ilang mga laboratory no na kakailanganin pa natin sa lungsod ng Puerto Princesa. At sinusubukan din natin yung paghihiling no at napag-aralan ng ating pong City Health Office yung kung paano tayo magkaroon ng isang pag-detect no sa mga puso natin yung may mga para napakamahal yan eh pagka ano dadali pa sila kailangan pang doon yung test no pero we try na dito pa lang sa lungsod ng Puerto Princesa magawa ito may kamahalan eh may kamahalan pero walang imposible basta yan po ay gugustuhin no na para naman mas mapagaan gastusin ang ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Tabayanan niyo po yan by next week, no? Ay atin na ho yung itong dadalhin. Programa natin, inaayos pa ho namin yung pong dapat, no, na isumiti, no, ng mga dokumento para sigurado yan po ay kung papasa ba, no, doon po sa mga kasama natin sa Sangguniang Panlungsod. Ito naman ay mga proposal lang na nais nating ibahagi. So marami po yan, no, ng mga naka linya, no, ng mga nais nating isulong, i-propose na para sa kabutihan at para sa kalusugan ng bawat individual sa lungsod ng Puerto Princesa.
2: Ayun, yung katanungan lang ng iba nating kababayan,

0: aspect, no? Sa ating level, pero wala rin talagang doktor sa sanggunian panlungsod ngayon, eh, no? At ako, ang alam ko lang, mga herbal medicine na pwedeng gamitin. But siyempre, kailangan natin pag-aralan, no? At alam naman natin, meron akong background doon sa mga part ng pamilya ko, no, na nag-aral ng mga nurses at magdo-doctorate, no, mga magdo-doktor. Eh, yun, sila yung mga nag-guide sa atin, no, para turuan tayo. Eh, yung Committee on Health, eh, dati po yan, ang hawak, may hawak niyan, si Consihal Junji Rodriguez. Oo, pero dahil loaded na siya, at sabi niya, nandyan naman kami. Siya yung aking vice chairman, actually.
1: Ah, siya pala.
0: Oo, so ako yung ginawang chairman, tinanggap ko naman. Kasi sa public servant, mahirap pagka tinanggihan mo yung isang committee na ibinibigay sa'yo ng mga kasama mo, parang sinabi mo na rin, ayaw mo magserbisyo. Hindi po ba? So, hindi siguro dito questions kung bakit sa kanya napunta yung Committee on Health. Hindi naman doktor yan. Diba? Ang importante dito, yung dedication mo sa pagtanggap ng trabaho, responsibility na ikaw ay pinagkatiwalaan ng mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa, na ang purpose nito ay magtrabaho, no? At kung ano man yan, pag-aralan mo, di ba? Bigyan mo ng atensyon para at least magampanan mo ng maayos yung ating pong tungkulin bilang committee chair ng health, no, na nasa atin ngayon nakaatang. So, yan po. At siyempre, kaakibat yan ay yung patuloy na pag-aaral sa lahat ng bagay, no? Pag-aaralan mo, ano ba yung mga pupwede dito sa lungsod ng Puerto Princesa na makakatulong sa ating pong City Health Office in particular. Dahil
1: at saka,
0: sila,
1: tingin ko malaki yung ano, naging tulong din sa sa background mo, no, bilang naging punong
0: barangay.
1: At siyempre diyan sa ano, halos ikaw na rin yung pinaka ano diyan, barangay health officer, di ba?
0: Sa barangay mismo.
1: Dahil sa dami po ng yung mga kasamaan din, ikaw may hawak sa BHW, di ba? Ikaw may hawak sa mga iba't ibang frontliners.
0: O kaya parang kumpara sa akin, kasamang Lyle, kaibigang Lyle, hindi na ito bago, eh. No, dahil sa barangay level pa lang, alam mo na kung ano yung mga problema in terms of health. Problem natin doon, yung magkaroon lang ng epidemya.
1: Nagkaroon ng COVID.
0: Talagang inaral natin ang husto yun. Paano tayo magiging ligtas? Paano natin bibigyan ng proteksyon yung ating pong mga kababayan, no? Eh, kung ginawa mo sa barangay mo yan, siyempre, yun din yung gagawin mo sa buong lungsod ng Puerto Princesa, no? I-expand mo lang, eh. No? Yung delivery of services.
1: At saka, kaiba kasi yung barangay nyo dahil ano, eh, hindi katulad ng ibang mainland barangay, meron kang coastal, di ba?
0: May coastal. Maraming mga, ano, may kinalaman sa health concern yung isang community.
1: Isang community.
0: Na kung titingnan mo doon kung ano yung mga nagiging problema, ano yung magiging solusyon dito. So, yun din yun. Parang i-extend mo lang, eh. No? Ngayon, nasa city ka na, nanggaling ka sa community, may mga ganung mga nangyaring mga problema, pwede mo naman yan i-extend din sa syudad ng lungsod ng Puerto Princesa.
1: At least alam mo na, no?
0: Alam
1: may
0: na
1: idea ka na kung ano talaga yung kailangan ng barangay.
0: Kaya nga. So, yun yung isa sa mga naging rason din, no, kung bakit parang tayo as committee chair ng health ngayon, eh hindi na naninibago pagdating doon sa serbisyo, no? Maraming concerns yan. Lalo na ngayon, tag-ulan na. Pag tag-ulan, alam mo, ano yung isa sa mga uusbong dyan? Dingge. So, dapat may mga measures din na gagawin, no? Ano ba yung ginagawa sa level ng barangay? Ano ba yung gagawin ng city government, ng city health office natin? So, sa level ng committee natin, syempre, dapat yun yung aarali natin. Kung ano ang mga pwede nating ipanukala.
1: Ayun.
0: No, na para malayo pa lang, ma-prevent na. Prevention, eh. Yun ang dapat na laging kakibat dito para hindi na lumala ang sitwasyon, no? So far sa ngayon, wala pang masyadong report, eh. yung ating pong City Health Office with regards to the ano

0: dengue problem natin sa lungsod ng Puerto Princesa. No, hindi natin wala tayong nababalitaan ganyan na marami yung pasyente sa ospital dahil sa ganun ng problema ng sakit. So, ang kailangan lang naman dyan ay maging maayos, malinis ang environment mo para iwas dengue din para sa atin. So, yan po yung ilan lang doon sa mga nais nating ibahagi no, sa ating mga kababayan na bilang committee chair ng health, huwag kayong mag-alala. Eh, patuloy po tayo dyan na magsasagawa ng kung ano-ano mang pwede nating magawang mga measures sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: At saka tingin ko, isa rin sa nagpalakas ng loob mo na kunin yung tungkulin na yan, eh dahil supportive yung ano eh, yung ating punong lungsod, ano? Basta tungkol sa kalusugan, eh talagang pati yung ating mga kasamahan sa City Health Office, eh talagang parang sinasabi nila na, sige, nandito kami sa likod mo, Concejal Jerry Abad.
0: Oo, yun talaga. Malaking ano yan, malaking bagay at si Mayor Byron ay very supportive no, sa ating pong mga programa na isinusulong sa sanggunian. Lalong-lalo na kung pangkalusugan ang pag-uusapan. No, nandyan talaga yung ating pong punong lungsod. Yan yung kanyang isa sa mga priority din ngayon. Eh, no? Aside from doon sa mga development infrastructure na mga programa natin sa lungsod ng Puerto Princesa, pang-education program. So, itong health ay isa ho yan sa kanyang mga pangunahin din na binibigyan ng attention. Okay? So, medyo lipat tayo. No, okay. Nag-iba natin mga dahil yung oras tumatakbo eh, no?
1: Oo. Okay. Ito yung isang napakagandang balita, no? Yung pagkapanalo ng Miss Puerto Princesa, di ba? Sa mutya ng Palawan at siya hinirang na mutya ng Palawan World 2026.
0: Wow. Oo. Congratulations. At,
1: kay Bea Luciano. At ang nakatuwa dito ay talagang maliban sa ma-inspire ka no sa kanyang dedikasyon eh yung kanyang background isa pala siyang engineer ano bira sa beauty queen ka na eh engineer ka pa kaya good luck ano sa kaya Bea Luciano at saka congratulations din sa lahat ng mga nanalo dito po sa Mutya ng Palawan na 2026 na ginaganap dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at noong nakaraan po ay nagpasa ng resolusyon ano yung sanggunyang palalawigan bilang pasasalamat dito kay na City Councilor Jerry Abad ano kay Mayor Byron dahil sa mainit na pagtanggap at saka lahat halos ng mga kailangan ng provincial government ano at saka ng provincial tourism council sa mga venue ay talagang buong suportang ibinibigay ng ating pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa.
0: Okay.
1: Oh, maliban dyan, eh, dumating din dito lahat ng Vice Mayor. Ng Vice Mayor. Kung inyo pong nabalitaan ito, ano, sa pangunguna po ng kanilang presidente, si Vice Mayor Maria Gracia, ano, Zapanta ng Rizal Municipality. Kaya nandito sila ngayong lahat at sila'y pumunta sa mukhang pumunta rin sila sa,
0: sa City Hall. Sa City Council. Nag-courtesy call kay Mayor Byron actually. Ano, at doon din sila nagsagawa ng kanilang pagpupulong sa sanggunian panlungsod mismo kasama si Vice Mayor Jimbo Maristela.
1: Yan.
0: No, sa ating sanggunian. At very welcome at natuwa yung mga Vice Mayor. No, dahil inaccommodate sila doon sa Mayor's Office at nagsagawa ng mga ilang pagbibigay ng mga information may kinalaman sa mga programa ng lungsod ng Puerto Princesa. No, so malaking bagay po 'yon na kahit pa paano yung mga iba't ibang mga programa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Lalo na sa tourism.
0: Yes, tourism talaga doon din sa mga nakapokus doon na ibinahagi sa kanila. Eh malaking ano yon tulong sa mga vice mayor ng iba't ibang mga munisipyo sa lungsod at sa lalawigan ng Palawan no na nakasama doon sa kanilang parang ginanap na pagpupulong, no? Pidere, mm-hmm. Ano yan eh, parang league din.
1: League.
0: Ng mga vice mayors. Sa Palawan na yun.
1: Sa Palawan, oh. At siyempre, nandun eh, maraming mga best practices dito sa Puerto Princesa. Yung nga kanilang narinig at mismo nga si Kasama Michi Tosis, ano, galing sa Korea, pagdating ng Puerto Princesa, abaya inilatag po sa ating mga vice mayor kung ano yung mga programa. Kasi kailangan minsan ng ano yan eh, ng mga legislative measure.
0: Tama, tama.
1: Diba? Kaya para maging may sakatuparan, yung mga programa po ng isang local government unit, lalong-lalo dito sa mga munisipyo ng ating lalawigan ng Palawan.
0: Oo, oh, ayan. So, yun, no, mga kaibigan, at ilan lang po yun sa mga naging kaganapan sa loob ng isang linggo, no, sa atin po sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero mayroon pang highlights dyan, no, na nangyari at nagkagulo yung ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Lumabas,
0: James,
1: ano?
0: Okay na ba, James? Okay na? Wala pa?
1: Oh. Lumabas lahat sa kalsada.
0: Kaya nga, sabi ko, parang ito yung unang pagkakataon na yung ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa ay lumabas. At first time din, no, na nangyari
1: na dumaan,
0: no, sa Manglail,
1: dumaan
0: doon sa aking barangay na pinanggalingan. No, sinama nila doon sa ruta.
1: Oo.
0: Oo, kaya anong line yan dito sa ano natin?
1: Yan, kaya tuwang-tuwa ano, yung ating mga kabarangay dyan sa barangay Mandaragan.
0: Ah, okay na dyan?
1: Dahil yung mga artista po na kanilang mga paborito, hindi na nila kailangan pumunta pa doon sa highway, ano, sa kalsada.
0: Sa kalsada,
1: doon lang sa bahay nila, dumaan sa harap ng kanilang mga bahay tsaka mga tindahan.
0: Oh.
1: Itong mga artista ng Sigabo.
0: Yung napapanood natin doon sa ibang mga lugar, no? Ito, hindi na ito, hindi na yan yung, hindi yan yung mga nandoon kahapon na gyms. Oh. Yung kaninang yung una ko binigay sa iyo, yun yung ano diyan labas mo. parang mali. Oh, hindi yan ang mga nanood kahapon eh. Ibang aspect, ibang ano yan eh. Oh. Hindi rin yan nagpapagamot.
1: Yeah.
0: Oh, so ito. At kasamang Lyle, kaibigan Lyle, sa kabilang linya natin, yung mismong punong barangay ng Barangay Mandaragat, no? Ay kumustahin natin. Paano niya na paano nangyari na dumaan doon sa barangay? May coordinations ba? Mayroon bang pagbibigay ng advance information sa kanya? No, alamin natin kasi nagulat din yung mga kababayan natin doon at ng iba hindi naniniwala.
1: Hindi, sabi kasi niya, nag-post ka kasi na welcome kayo sa Barangay Mandaragat. Ano ibig sabihin ng Barangay Mandaragat? Pupunta dito yung mga artista? Walang maniwala eh.
0: Walang maniwala eh. Kausapin natin si punong barangay La Galio ng Barangay Mandaragat. Good morning, Kap. Good morning.
2: Good morning po.
0: O yun. At kahapon, medyo parang ginulat ka, no, ng ating pong mga celebrity, no, na dumaan dyan sa Barangay Mandaragat. Nung umaga pa lang ay parang walang mangyayari. Pero nung bandang hapon, nagulat tayo dahil sa sobrang dami noong mga kababayan, dinagsa yung pong kahabaan simula dyan sa Ulbungkag hanggang sa Nyubungkag. Pero paano ba nangyari na para sa kabatiran ng ating mga kababayan naisama doon sa mga ruta na dadaanan nitong isa sa mga sikat na celebrity natin, no? Nagsimula yan sa Provinciano, Batang Quiapo, no? Iba pag sinabi mong Coco Martin eh, no? Iba na yung level nun. Talagang napakasikat na artista sa buong Pilipinas. Saan nagsimula to? Paano kinoordinate sa barangay yan?
2: Ayan, thank you and good morning po sa ating mga tagapakinig. Thank you kay Concejal Jerry Abad sa pagkakataon po na tayo po ay pakinggan ng ating mga kabarangay at kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Kasama natin si Lyle. Si Lyle Coronia, si Jessica Ramos, yan yung ating mga co-anchor dito.
2: Good morning, Sir Lyle, and of course kay Ma'am Jessica. Good morning po. Ito po ay kinordinate sa atin mula sa opisina ni Congressman Jose Alvarez noong araw ng Biyernes. So sa pamamagitan po ni atin pong president ng Liga, kay Honorable Lady Hemang, siya po yung nag-coordinate sa atin na para ibigay ang ating numero sa tanggapan ni Congressman Jose Alvarez. So tayo po ay kinontak ni Ma'am Alisa to inform na ang Barangay Mandragat or ang Old Bungkag area at New Bungkag area ay isa sa mga magdadaanan during the motorcade of Provinciano o yung ating pong bagong palabas ngayon ni Coco Martin, the Sigabo. Afterwards, ay tumawag din po si Ate Kim, si Tita Kim. So siya rin po ay nagbahagi ng information na ang Old Bungkag at New Bungkag ay magiging kasama sa madadaanan ng rota. So hindi rin po tayo, kumbaga nagulat din po tayo dahil hindi po basta-basta yung artistang dadaan at sila po ay isang buong team kasama si Julia Montes. Ang ginawa po natin ay pinatawag natin ang lahat ng ating mga purok, barangay officials, mga barangay tanod para atin pong malinis at mabigyan ng information din yung ating mga kabarangay.
0: Oh, so ibig sabihin kasabay niyan, siyempre para maging maganda rin naman sa ating mga kababayan, may mga ginawa pang preparation yung barangay kahit sa maikling panahon, nakita na kailangan i-clear natin yung lahat ng dadaanan doon sa lugar. So dahil sa inyong ginawang pag-coordinate sa lahat ng mga kasama natin diyan sa barangay, naging mabilis lang, no, na nasa isagawa yung bagay na yon. Kaya at nung dumating nung hapon, kumusta naman, ano yung naging pagtanggap noong mga taga-barangay Mandaragat dyan?
2: Ayun, tama ka po, Konsehal. Yan ay talagang biglaan. Kailangan natin ng katuwang. So, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating pong mga kasama sa barangay na biglaang naglinis ang Barangay Mandaragat at ako rin po ay nagbigay ng information na para tanggalin lahat ng mga sasakyan na, na sa kalsadang o sa pampublikong lugar na siyang nasa main road ni Barangay Mandaragat. So bandang alas 3 ng hapon, tayo po ay with coordination ni Tita Kim. Meron ng mga umakyat na mga kabarangay natin. Sa taas, meron po kanya-kanyang area, yung mga bawat puro na binigyan po po ng area, assignment, na kung saan sila ay nakatalaga sa pagdaan ng atin pong bisita, ng atin pong artista. Nagulat na lamang po tayo, sobrang dami na simula ng alas 4 hanggang sa dumating na yung ating pinakaantay at talagang grabe. Yung nararamdaman ng ating mga kabarangay, talagang hindi nila mapigilan po yung sobrang excitement nung lalo na nang dumating po yung bisita natin or si Coco Martin at si Julia Montes. Sobrang saya po ng ating mga kabarangay, halos wala nang madaanan sa kalsada. Makikita mo po yung talagang kilig at saka sobrang saya na ating pong mga kabarangay.
0: Oh, nakita namin hanggang sa bubong mayroon eh, no? Na subog ng bahay. Talagang wala na mapaglagyan doon sa baba, kaibigan line.
1: Ayan, no?
0: Maging sa bubong ng bahay nila, umakyat na. Hmm. Para abot tanaw lang. Iba talaga, yes. Pagka Coco Martin.
2: Oh, iba talaga ang dating at nakita rin po natin yung mga kabarangay natin, may kanya-kanyang mga sinulat, may kanya-kanyang papirma para magpa
0: autograph.
2: Ano tawag doon? Autograph. Sa ating pong artista at ang dami po, ang daming mga kabataan at mga hindi lang bata pati mga matatanda, makikita mo yung tuwa at saya sa kanila pong mga mukha sa pagdaan ni Coco Martin.
0: Kumusta naman yung naging maayos din ba at may mga nasaktan, may mga ano ba o wala naman? Ano pa mga pangyayari dyan?
2: Dahil po sa na-immobilize natin yung ating brigada, nagpapasalamat din po ako sa tulong nila na naging smooth yung flow po ng parada o nung nangyaring event sa Barangay Mandaragat. Maraming salamat po.
0: Oo, yan. Kasi yan yung mga katuwang nila. Okay. kasamang Lyle, may gusto kang tanungin.
1: Natutuwa lang ako dahil pambihira yung pangyayaring ito, ano? Kaya nagpapasalamat din po tayo sa pamunuan ng barangay na naging maayos ito, kasi alam mo medyo may kasikipan yung ano, yung kalsada, maliit lang yan eh. Pero talagang nagawa ng barangay na mapakiusapan yung ating mga kababayan diyan, na pansamantala itabi mo na yung kanilang mga kalsada ay yung kanilang mga sasakyan doon sa looban para makadaan po ng maayos itong mga artisang kanilang
2: actually maaga pa lang po kasamang Lyle ay malinis na po yung ating kalsada.
1: At yan nga, naging maayos po ano, at nakipag-cooperate naman yung ating mga kabarangay dyan, walang nasaktan, walang nagdumugan, ano? Kahit na sila tuwan-tuwa, may tumatalon, may kung ano-ano nga ginagawa.
2: Kahit nga po ako napatalon eh.
1: May magtatay ako nakita, o nasa taas po ng bubungan nila, doon sila nag-gumawa
2: yes
1: ng magandang view para makita yung kanilang mga paboritong artista.
2: Sobrang gwapo naman po talaga at ang ganda ni Julian Montes.
1: Ayun.
2: Talagang hanga ka.
0: Oo. So, yun. At for the first time ba to?
2: Yes, for the first time in the history of Barangay Mandaragat. Ayan, pwede po ba tayong magpasalamat, konsehal?
0: Oo, nasa iyo na yung pagkakataon para pasalamatan yung mga tumulong at suporta, kasi hindi rin din basta-bastang dinaan niyan diyan nang walang coordination sa barangay, no? Kaya nangyari po 'yan dahil din sa inyong pagbibigay ng pahintulot na pwedeng daanan yung barangay na 'yan. Kasi alam ko parang mayroong negosisyon, nag-uusap si Kapitan at saka yung taga Provincial Capitol, yung isa sa mga staff, no, ni Congressman
2: Jose Alvarez
0: at nila Governor, no? Kaya ta napagkasunduan na possible pwede, no, na gawin niya. Sige, Kap, nasa iyo yung pagkakataon para ano, magpasalamat.
2: Tama po, kasama ang konsehal Jerry. Actually, parang malapit na silang lulusot, no, nasa Baltanyata sila area. Lumapit sa akin yung ating mga brigada na baka alanganin na ipasok ito sa Old Bungkag. So ang pinapacheck nila kung kakayanin ba ang kanilang sasakyan ay nasa 15 meters yung haba. So sabi na lang ng ating tanod para lang di tayo mapahiya. Sabi niya, Kap, sinabi ko na lang na kayang-kaya. Kaya naman po talaga, basta wala pong mga sagabal na mga sasakyan. Kaya for the first time this history of Barangay Mandaragat, kaya naman po palang ipasok yung mga ganyang sasakyan kung ang ating mga kabarangay po ay marunong makipagtulungan, makisama para sa isang mas masaya at syempre successful na event. Yeah. Nice ko pong kunin yung pagkakataon para pasalamatan, of course, ang pamahalaan po ng provincial government sa pamumuno ni Governor Amy Alvarez. Maraming salamat.
0: Oh, nawala si Gap, no? Okay pa ba, James? Tatawagan ka lang ulit. Ayan, at yun po, yung mga... Nandiyan. Sige, Gap. Sa linya na uli. Nawala lang yung connection. So, yun po yung mga naging kaganapan kahapon, no? Diyan sa Barangay Mandaragat, salamat sa provincial government sa kaakibat ito ng celebration ng Paragatan Festival, no, sa lungsod ng Puerto Princesa. Ginanap, no, dito talaga yung pinaka sentro ng kanilang pagbaragatan. Kaya hindi na, nandiyan na. O Kap, ituloy mo lang. Sige po.
2: Ayan po. So muli. Pwede na po,
0: Okay, okay. Sige, nadidinig ka.
2: Ayan, muli po, ulitin ko, maraming salamat sa provincial government, kay Governor Amy Alvarez, kay Congressman Jose Alvarez, sa lahat po ng naging daan para po tayo ay makausap at magkaroon ng katotohanan yung isang napakagandang event na ito sa pamamagitan ni Kap Ladimang, kay Ma'am Alisa at kay Tita Kim, na siyang lagi pong nag-update sa atin kung papasok na ba sa Mandaragat ang route or yung atin pong motorcade ni Coco Martin. sa lahat ng mga brigada ng Barangay Mandaragat, sa ating mga tanod, sa lahat ng mga residents at mga Purok residents and officials, lalo na sa mga nag-clearing at nag-clean up bago dumating po ang itong motorcade. Maraming maraming salamat po sa inyo. Naging matagumpay po ito sa pamamagitan ng ating pong pagtutulungan at syempre sa inyo pong kooperasyon sa amin. Maraming salamat po, Konsehal, sa inyo pong tulong din sa ating pong mga patarp at syempre sa lahat ng mga hindi rin mga taga-Barangay Mandaragat po na talagang pumunta rito sa Barangay Mandaragat, sa Old Bungkag, sa New Bungkag, dahil alam nila na dito dadaan sila Coco Martin. Maraming salamat sa XFM po and God bless po sa ating lahat.
0: Okay, mga kaibigan, si Punong Barangay Kapla Galyo, no, kaibigan Lyle. At kahapon po yan, nangyari dyan po no, sa isa sa mga pinagdaanan ng ruta ng ating pong sigabo, no? Yeah. Parang ano nila to eh. Tawag dito karaban. Na ginagawa nila sa buong Pilipinas 'yan, no? Dahil
1: launching nila.
0: Bagong teleserye to eh, no? Sa ano. Kaya tingin ko papatok na naman sa takilya to.
1: No? Mukhang bukas na, no? Bukas nang simula. Oh,
0: may alam to si Jessica kasi sa alam mo naman sa ano to. Sa isang channel, no? Si Jessica. Na, alam mo rin 'yon? Ano nang update dito? Anong update dito?
3: Sa puso ko.
0: Sa Monday. Monday. Mag-i-start na yung kanila pong teleserye. So abangan natin 'yan at panoorin, no, sa kanila pong ibisibin ba? Ano 'yan? Ibisibin. Oh, ibisibin. Anong
3: pwede
0: channel?
3: Lang mapanood din po sa YouTube.
1: Ah, pwede rin sa YouTube.
0: Ah, YouTube na. Hindi mo na kailangan ng ano ngayon, ng TV. Hindi na. YouTube na lang. No? Mapapanood na ninyo yan. Pwede nyo nang masubaybayan doon sa mga kababayan natin. Eh, yan. Yung sa dami na yan na nandyan kahapon. Eh, subaybayan nyo na lang sa ano, sa kanilang sa mga YouTube nyo, no, para mapanood niyo 'yan. Kagabi pinanood ko yung kanyang ano eh, yung interview niya kaibigan Lyle. Oo, talagang may pinag-uugutan pala si Coco Martin. Dahil talagang dati siyang isang mahirap lang.
1: Oo,
0: nanggaling talaga doon sa ito kaya niya ginagawa 'yan na ang gusto niya daanan niya yung mga barangay na medyo mayroong mga nasa lugar na medyo matao at parang style tundo. Kasi yung
1: hindi yung para bang makamasa talaga.
0: Makamasa ang dating. Yun ang gusto niyang puntahan. Kung saan mayroong mga mahihirap na tao, gusto niya nandun siya. No, kasi yun talaga yung kanyang gustong gawin sa kanyang buhay, no. Yung mission niya ganun yun. Eh siya nga yung bumubuhay doon sa mga dating mga artistang medyo wala na eh.
1: Yun daw ang balita.
0: Kinukwento niya, sabi niya pagka nakita ko na medyo dating sikat, medyo umiba na ang sitwasyon ng buhay.
3: Director
0: siya ngayon. Siya na yung director. Eh dati tinuturuan lang siya ng mga artistang yun, no, na para ganito yung gagawin mo.
3: Oh,
0: ngayon siya na yung nagtuturo doon sa mga nagtuturo sa kanya.
1: No,
0: kasi may edad na eh. Mas magaling na si Coco Martin. Yan. Okay, so hopefully, mga malay mo, si kaibigan Lyle, si Jessica, ako, maging parte ni Coco Martin.
1: Hindi malayong mangyari. Hindi
0: malayong mangyari. Ano lang, kailangan dumikit ka lang kay Congressman Jose Alvarez.
1: Yun.
0: Pag si Congressman Alvarez ang nasamahan natin, malamang makakarating tayo dyan eh. Siya kasi yung nagdala niyan dito talaga.
1: Siya pa nagdala.
0: Si GCE. Actually, sponsor niya yan. Ni Congressman. At talagang magkaibigan din sila.
1: Magkaibigan
0: ni
1: sila.
0: Ni Coco Martin. Kaya po, nakarating dito yan sa atin sa Palawan, sa Puerto Princesa. Okay? So, ang maganda rito, walang nangyaring untoward incident.
1: Untoward incident.
0: At naging peaceful yung motorcade. At ito rin talaga yung gustong-gusto ni Coco Martin. Yung napakaraming tao na nagkukumpul-kumpul dyan. Nagulat ako kahapon, mayroon parang mga senior citizen.
1: Marami.
0: Talagang kahit mga senior na. kaabang-abang, gusto pa rin nila talagang mapanood yung ano, ha, Coco Martin na dadaan, no?
1: At saka kung titingnan mo yung naging ruta, talagang pinag-isipan nila, no?
0: Pinag-isipan.
1: Ang ganda ng ruta. Hindi siya yung sabihin, straight lang. Talagang hindi. Lahat ng pwedeng daanan, dinaanan nila.
0: Itong rutang to, alam nyo, doon sa mga susunod na mag-i-sponsor ng mga celebrity, isama nyo lagi yung Mandaragat.
1: Yan, totoo yan.
0: Yan yung ano doon.
1: Kung gusto nyo maging viral.
0: Kung gusto nyo na maging viral. Trending. At saka maging successful yung inyong parada.
1: Idaan nyo talaga sa parada yung Mandaragat.
0: Ipopromote ko na, Mandaragat. Daanan nyo yan. Sa lahat ng mga gustong magparada. Dahil kung crowd ang gusto ninyo, talagang wala na hong tatalo dyan.
1: Mandaragat
0: na. The best po yan, Mandaragat na. No? Kahit pa paano, nabigyan nyo ng kasayahan sa ilang oras.
1: Grabe.
0: Tuwang-tuwa yung ating mga kababayan doon, yung mga barangay natin doon sa Barangay Mandaragat. Taibsan ng konti yung kanilang problema.
1: At saka, ang tagal na kasi nilang inaantay. Gusto makita ng personal si Coco Martin.
0: Halos gabi-gabi pinapanood nyo yan. No? Ito, actual na nandiyan na. Bakit sasayangin ko yung pagkakataon? Di ba? Pupunta na ako ng kalye para makita ko siya ng personal. Yung iba, nakapag-autograph na No? So, yun. Congratulations sa provincial government.
1: Yan.
0: No? Salamat kila Ma'am Kim, no, na nagko-coordinate kay Kapla sa mga barangay tanod kasi sila yung sa peace and order para kahit papaano nag-assist doon at yung iba pang mga marshals na nandoon, yung mga residente talaga kasi very disciplined sila na pagdating sa mga ganyang mga bagay. Okay? So, salamat sa matagumpay na motorcade na yan kahapon. At kagabi, siyempre, doon sila sa Ramon B. Mitra Complex. No? Para naman doon sa concert ni Coco Martin. Dinagsa rin, rain or umulan ban. Kahit umulan, tuloy ang concert eh.
1: Akala
0: ang
1: mga tao niya tinap. Mapuno lahat ng bleacher yung sa kabila. Di ba may stage sa kabila? Punong-puno yun. Pati sa grounds, puno rin.
0: Kaya nga eh. Nandun sila, nakita ko yung si GCE at sila governor. Yung ibang mga official natin. Okay. So, yan na. At puntahan na natin yung ating pong mga batian.
1: Batian, no? Yan.
0: Kasi nag-extendan. Dami nag-aantabay sa ano natin. With Jerry Abad. With Jerry Abad. Shout out. Shout out tayo sa mga manonood natin sa ating Facebook Live. Of course, siyempre, nandyan si Rose Abilar. Ayan, sabi niya dito, good morning, Konsehal. Happy Father's Day. Ayan. Pero nakikiramay tayo sa kanya kasi yung kanyang asawa ng akin niya namatay. So, kalilibing ko din. Condolence. At kay Mitra. Yan. Happy Father's Day po. Thank you po. Yan, sa inyo. Kay Rada, kay Kay. Happy birthday po kay Jerry Abad Jr. Kay Ate Tita Quinto. Sabi niya, allows watching. Konsi, mabuhay kayo mga ama ng lungsod at tahanan. Happy Father's Day. God bless. Thank you. At kay Nancy Nunez, good morning. Cup 1. No, yan yung mga nila sa atin. Bansag nila sa atin dito. Kay Rebecca Kaabay, nanonood din sa atin. Kay Gretchen Portos, good morning. Kay Evelyn Badwa, good morning po. Happy Father's Day to all fathers, lalo na sa husband ko, Alfredo Badwa. Ayan, binabati ka ng iyong wife, si Evelyn Badwa. Kay Marlon Abad, nanonood sa atin. Kay Lou Magracia, kay Mosa, nanonood din sa atin. Good morning. Kay Nori Colchiano Abad Orias, happy birthday cup. No, sa anak ko yun, no, binabati ni Nori. Si Chileta Hagmis Kagawad dyan sa San Manuel. Good morning. Nanonood din sa atin to. Sino pa ba? Ito, si Daniel. Daniel Daniel Beltran. Good morning sa atin. Si Ding Estrella. Happy Father's Day po. Cop Jerry Abad. Hindi mawala talaga, no? Yung ano nila eh.
1: Trademark.
0: Si Rina. Rina, nanonood ka ba? Live, nanonood ng live. Nanonood din yung ano natin. Kay Ate Alice. Rebadillo, happy Father's Day po konsihal sa lahat ng mga tatay. Salamat naman, no?
1: Si Jessica, napakaraming babatiin. Pero Jessica, unahin ko muna, no? Si Director Ray Maranan, kaibigan mo.
0: Ay, oo, si Director, congratulations po, sir.
1: Siya na ngayon ang regional director.
0: Arby na talaga.
1: Ng DILG.
0: Dati kasi assistant, eh. Ngayon talagang siya na yung regional director ng DILG. Sabi Maropa.
1: Ayan. At saka siyempre yung lahat ng kabats mo sa Sanggunian Kabataan.
0: Oh, yung mga
1: mula escape. Mula 1996 sa hanggang 2002
0: yata kami. Oh. 2002 na mga Sanggunian Kabataan. Alam mo, mga productive kami. Dalawang city councilor.
1: Dalawa.
0: Sa bats namin. Oh. Si Luis Marcaida at saka ako. Meron naman kaming parang hindi ko nagkakamali, tatlo teacher, no? Mga division supervisor. Si Bonbon, si Sir Bonbon Arman. Tapos si Sir Dax Matiliano. Isa na ngayon diyan sa CDRRMO. Magaling na parang siya na rin isa sa mga nagkukuman doon. At the same time si Mambit
1: Maklam. At ganun ba? Naging escape pa na yan?
0: Bats namin yan.
1: Ah, talaga? Oh,
0: kaya sabi ko nga sa iyo, product ano kami. Yung medyo lumilevel up yung mga...
1: Nakita ko rin doon si, ano, si Dale na
0: si
1: Dela Torre.
0: Si Dela Torre, nandun din. Roy Rimo. Si Roy Rimo, nasa, ano yan ngayon, nasa Barangay Affairs. No? At Engineer Hasmin, ano yan siya dati, ngayon Abria na eh. Eski chairman yan ng ano, si Yasmin, ano ba? Bahili. Oo, pero ngayon, engineer na.
1: Engineer.
0: Oo, talagang ano, may mga position. Yung iba nasa abroad, no? Mga seaman. May ibang mga kabats namin, no? Ito talagang ano, halos si Windel Salatanre. Part kasama rin namin yun, taga sa Liwanag. Parangay Liwanag. So, yan yung mga kasama natin doon na talagang halos every year ginagawa namin yung parang gathering reunion ng grupo.
1: Buti na ano nyo yun ni City Councilor Luis Marcaida.
0: Kaya nga sabi namin sa kanila, ngayon dalawa na kami sa City Council. Hindi na kayo mamproblema dyan. Kapag mag-iipon-ipon tayo,
1: kahit pa paano,
0: makakapag-contribute na kami ni Kuya Luis. Actually, mga t-shirts doon, sponsor namin yung sponsor ni Kuya Luis. Doon. At tayo naman, nagbigay din ng pang-donations doon sa kanila para maging masaya yung grupo namin doon kahapon sa Inagawan na Inagawan kami, Barangay Inagawan 'yon.
1: Inagawan.
0: Mayroong may-ari ng resort doon, kasamaan din naming SK chairman. Dati, no. 'Yun yung ano, 'yun yung nandoon. Serbansya kay Dos. Serbansya. Siya kasi SK chairman dati ng Inagawan. So meron siyang resort doon. Yun. Isa 'yun sa mga naging video namin kahapon doon. So masaya. Masaya kasi kahit pa paano 30 years na.
1: 30 years na.
0: Isipin mo yung mga yan, kita mo mga picture nila. Ayun, mga to. Ano na yan, mga nasa 50 plus na. Yung edad, no. 50 plus na. Yung iba may mga maintenance na eh. Oo, pero parang ang dating, lalo na yung si Jun Gamunal, taga Simpungan yun, nag-SK, parang hindi nagbago eh.
1: Parang hindi kumanda,
0: ano
1: no?
0: Kung ano yung itsura niya nung nag-SK kami, ngayon parang ganun pa rin.
1: Ganun pa rin.
0: Oo, ang itsura. Tapos, siya kasi yung parang joker doon sa amin eh. Mahilig mag-gawa-gawa ng mga kwento na matatawa ka. hanggang ngayon, ganun pa rin yung kanyang ginagawa doon sa grupo namin. Ayan. Yan yung nagtaas ng kamay sa amin ni Kuya Luis. Yan yung mga nandun. Kaya nakakatuwa, masaya, dahil medyo matagal na panahon, tapos nagkita-kita uli kayo. Mm. May mga anak na, yung mga anak, professional na rin, mm. di ba? So, nakakatuwang tingnan na may mga ganito. Pero the initiative noon sa mga kasama namin, yung iba dyan galing ng north, south, kahit may mga pamilya na nagtyaga, ibon-ibon lang na magsama-sama kami. So, salamat sa inyong lahat at congratulations din sa Sangguniang Kabataan Batch 1996, 2002. Nakalain mo yun, di ba? Na hanggang ngayon, nandyan pa rin, no? Nag-get together pa rin yung grupong ito. Wala yung, walang gumawa niya na sumunod sa amin, eh. Yung mga batches.
1: Wala.
0: Ito talagang dito lang sa grupo na ito. Consial Luis at tayo na nandyan ngayon, nakasama ni Consial. Kahit sila, parang hindi nga maniwala itong mga kasama ko, eh. Na, ba, dalawa na pala yung city councilor na batch natin sa Sangguniang Kabataan.
1: Ayun, okay. Ito, pagbigyan natin si Jessica, yung kanyang mga pagbati.
0: Sige.
3: Ayan po, Happy Father's Day po sa papa ko.
1: Ayun, siyempre.
0: Wow. Happy Father's Day, ha?
3: But then, Happy Father's Day rin daw, sabi ng anak niya na si Crystal Case. Happy Father's Day daw kay John Jeric Azada.
0: Wow.
3: At kay sa asawa po ni Ate Rina Insails na si Sir Javier Insail po. Happy Father's Day. At Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay dyan. At dagdag ko rin po pala, Happy Foundation Day po sa Barangay Buena Vista po.
1: At saka sa Concepcion.
3: Concepcion at Barangay Kamuning.
1: Yan
3: po.
0: Nagdiriwang ng kanilang Foundation Day at saka pesta na rin. No? So, sa mga yan. Kay Inday Manoksol, no? Good morning. Good morning, Kap Konsihal. Kap Jerry Abad, sa kanyang ganun. Kay Eko Itchalar, Happy Father's Day po, Councilor Jerry Abad. Pakibati na rin po si Lambert Rama. Ayan, Happy Father's Day kay Sir Lambert Rama at si Juanita Rama dyan po sa Barangay Santa Lourdes. Ayan, good morning po. Kay Alquin Abad, Happy Father's Day sa kuya ko, sa mga kuya ko lahat, no? Dyan sa Norte, sa Lagugan, Happy Father's Day sa... sabi dito ni Inday Manoksol, City Councilor Jerry Abad, first time sa barangay natin dumaan ang pinakasikat na artista.
1: Kaya nga.
0: Nawalan saglit ang mga problema, natanggal ang stress kahit sandali lang. Talaga. Oo, yun yung isa sa mga naging pangtanggal ng problema, no? Pag dumaan yung sikat na celebrity. Hello po, watching from Barangay Santa Monica, si... Yan, binanggit ko ito kanina, Ian Metra. Aha. Okay, mayroon pa dito pagbati. Happy Father's Day kay John Baroni. Mm-hmm. No, sabi dito, Happy Father's Day, Consi, at sa lahat ng mga solo parent na hindi lang ama kung hindi ina ng kanilang mga anak. God bless po. Galing kay Claudine Relox. Ayan. Sir Ariel Diayin Arsaga, shout out kay Purok Officials ng San Miguel. Kay Ariel Diayin Arsaga na bumabati ng Happy Father's Day to all at sa papa ko sa heaven. Always guide us. Okay? Kay Marites Quetorio, Happy Father's Day po sa lahat. Janet Mercado sa Operide. Good morning.
1: Oh, good morning sa inyo.
0: Happy Father's Day, Kuya Jerry at Sir Lyle. God bless both of you. Thank you, Ate Janet. Janet. Ma'am Janet Mercado dyan sa Operide. Pag kailangan nyo ho ng transportasyon, mura at mabilis na pag-ahatid sundo sa inyo, pwede kayong sunduin, pwede kayong ihatid, Operide na. Yan na yung inyong pwedeng i-book sa inyong pong mga apps sa cellphone para mabilis lang kayong makasakay at mahatid sundo sa inyong mga pupuntahan.
1: Yan. Okay? Belated happy birthday rin kay Mama Janet pala.
0: So may nag-aabang. Sabi nito yung trivia daw, paano daw. Ayan. Ayan ba? O siyempre, meron yan. Di ba pwedeng mawawala yung trivia natin?
4: Puerto Princesa Trivia. Puerto Princesa Trivia.
0: Alright, sige, puntahan natin yung ating pong mga pwedeng bigyan ng load. Oo, bigyan ng load. Ayun pong araw na ito.
1: Ang gagawin nyo lang po ay pumunta kayo ano doon sa Facebook page
0: natin
1: na City Councilor Jerry Abad. Ngayon, may lilitaw dyan. Yung pinakaunang post ngayon ay yung tungkol dito sa senior natin, ano? Na live natin sa 104.7 XFM dahil sa comment section diyan niyo po isusulat ano yung inyong mga magiging sagot sa katanungan na ibibigay po sa atin ni City Councilor Jerry Abad.
0: Sige, so ikaw na tama lang
1: para sa ating trivia.
0: Uh-huh.
1: Ano po? Ang ating katanungan, anong dalawang pangalan ng lugar? Ano? Ano ito? May dati tsaka may bago. Ano? Anong pangalan ng lugar diyan sa Barangay Mandaragat? May tawag diyan yung ating mga kabayan eh, ano?
0: Oo, tama.
1: May old, may new.
0: Oo. Ano 'yun?
1: Bilang pagpupugay na rin 'to sa mga unang nanirahan diyan na nagbigay ng mga right of way tsaka ng mga yung mga dadaanan natin diyan, yung pamilya niyan eh. Kaya ang tanong natin, ano yung tawag sa dalawang lugar na matatagpuan diyan sa Barangay Mandaragat? Ang sagot nyo ay number 1, Old Blank. Pagkatapos number 2, Old Blank. Ayan, kailangan natin na dalawa yung sagot ha. At yung inyong kasagutan ay kailangan nyong i-comment doon sa Facebook page na City Councilor Jerry Abad sa ilalim po ng live natin ng 104.7 XFM.
0: Okay, so mananalo kayo ng 200 pesos.
1: Yan.
0: Isipin mo, mahulaan mo lang, magta-type ka lang.
1: Mm.
0: Sasabihin mo lang kung ano yun. Meron ka na agad load na worth 200 pesos.
1: Ayan, okay. May ano tayo? May tabulator pa tayo dyan.
0: Tabulator meron.
1: Ayan, sige, titignan natin dito.
0: Okay.
1: Ayan, may mga nag-comment na.
0: Uh-huh.
1: Kailan, isa-isa lang yung sagot nila eh. Ito, may na una nang nakakuha ng tamang kasagutan. Ang kanyang pangalan ay Vanessa.
0: Ano? Doon, Vanessa. Doon sa page natin, ha?
1: Oh,
0: kasi may nakikita natin. Ako dito sa atin, meron eh.
1: Oh.
0: Sa
1: XFM mismo.
0: Sa XFM. Oh. Oh. Pero dito, doon sa page ng City Councilor Jerry Abad, doon ko kayo mag-sisend doon.
1: Nang inyong kasagutan.
0: Kung sino yung nauna doon, makikita nyo rin naman, yun po yung tama yung sagot nila.
1: Mm. So ang isa lang ba to? Pwede natin i-ano?
0: Pwede, i-declare, ano?
1: Ang ating winner po na nagbigay ng tamang kasagutan, anong pangalan ng dalawang lugar diyan sa Barangay Mandaragat, ano, na naging katawagan po natin mga pioneers diyan, yung mga unang tumira diyan. Ang kasagutan ni Vanessa ay Old Bungkag and New Bungkag.
0: Oh,
1: ayan, tama ito.
0: Tama, oh. Dalawa yan eh.
1: Oh, alam nyo, talagang noong araw eh, nung nag-aaral pa si kasamang Jerry Abad eh, pag nilalakad niya yan, alam nyo, hindi ganyan kaganda ano ng kalsada na nakikita nyo ngayon.
0: May balot pa yung paa ko ng plastic.
1: Dahil po, galing dyan sa kanto, di ba may arko dyan ng Mandaragat? Ang sasabihin mo lang dyan, pagbababa ka sa tricycle, sabihin mo doon kila Daganyo. Tama ba?
0: Di ba? Oo, Daganyo, Siap.
1: Kila Daganyo, Siap.
0: Doon ka na lang.
1: Doon ka na lang bababa.
0: Maglakad ka.
1: Kasi hindi kayo hatid ng tricycle.
0: Oo, dahil alam nila yung
1: sitwasyon. Oo, alam nila yung sitwasyon eh.
0: Baon-baon yung tricycle nila doon, papasok. Ganun kahirap yung lugar dyan.
1: Kaya nung nagkaroon na po ng ating mga barangay officials dyan, hanggang sa panahon po ni kasamang Jerry Abad, nung siya'y naging punong barangay, italagang napaganda niya po ano, yung kalsada. Nagkaroon ng magandang sidewalk. Dati kasi wala dyan eh. Ano, hindi mo alam kung saan ka dadaan. Wala, pero ngayon, talagang napakaganda na at may mga drainage na rin.
0: Halos kompleto na lahat yan.
1: Halos kompleto na.
0: Dati, galing ako ng school sa XTC, XTU ngayon. Pag sasakay ako ng tricycle, sabi ko, olmungkang po. Sinabi, umiiling yung driver. Sabi ko, sa kanto lang ho ng olmungkang. Lalakarin ko na yun. Pagunta ron. Tapos yung aking sapatos. Hindi lang may baon akong plastic.
1: Ah, binabalot mo.
0: Sandubang, babalutin ko yun. Kasi, alam daw, galing ka ng Balbuar, papasok ka doon sa papasok pa ako eh. So, medyo dadaan mo, putikan talaga eh.
1: Grabe, no?
0: Kulay pula.
1: Oo nga,
0: Ganyan sa bumbal dati. Pero ngayon, awan ng Diyos, no? Very, ano na, developed na talaga.
1: Kaya sa mga taga Old Bungkag tsaka New Bungkag, kaya good morning sa inyo diyan. Sana habang naririnig niyo yung kwento namin dito, naalala niyo ano yung kung gaano kahirap po yung kalsada diyan sa inyong lugar noong araw. Buti na lang may mga dumating na mga magagaling na leader, ano, katulad ni Kapitan na Jerry Abad.
0: Ni Kapla.
1: Ni Kapla.
0: Maayos na.
1: Si Kapla, dahil mga project na ginagawa ngayon, ano? Para mapabuti po yung sitwasyon dyan sa Barangay Mandaragat. Kaya congratulations, Vanessa, ano? Si Ma'am Jessica mamaya makipag-ugnayan sa'yo para makuha na rin yung iyong ano, apelyedo. Ano? Para kang si Glock 9, eh. Wala kang apelyedo. Congratulations sa iyo, Vanessa. At ngayon ay may pangalawang question pa ba?
0: Sige. Pangalawa, para dalawa yung bibigyan natin ng TikTok 200 pesos. Punta naman tayo doon sa Override.
1: Yan.
0: Nabanggit ko na, Override. Kung kayo ay talagang nakasubaybay sa atin, yung Override, siya yung isa sa mga pangunahing transportasyon din ngayon dito na sa lungsod ng Puerto Princesa. Magda-download ka lang ng Override sa apps mo, yun na. Makikita mo na yung ano, yung kung saan magkano yung babayaran mo, saan yung destinations mo. So makikita mo na. I-download nyo lang yung Override, no, na applic na yung apps na yon, no. Pag na-download mo yon, makukuha mo na. Ngayon, ang tanong, Override. Saan ba matatagpuan yung opisina ng Override? May Override nga. Dito lang ba yan sa Puerto Princesa? Yes po. Dito lang po yan sa Puerto Princesa. Saan ngayon matatagpuan? No? Napakadali yung sagot. Dahil lagi natin binabanggitin dito eh. Sa programa natin. Isa yan sa mga sponsor ni Concejal Jerry Abad. No? Yung Override. Kaya natin siya lagi hong pinopromote dito dahil yan ho yung isa sa mga sponsors din natin dito sa ating programa. Okay? So, saan po matatagpuan yung Override dito sa lungsod ng Puerto Princesa? Mapagitin nyo lang yung building.
1: Pangalan ng building at saka anong street?
0: So, anong?
1: Yun lang.
0: Pangalan ng building. Halimbawa, nabanggit nyo na yung building, anong street yun? Yun lang.
1: Yun lang.
0: So, nakikinig si Ma'am Jeanette Mercado ng Override. At yung may-ari, no, si Sir Rico po. Yun. Okay? Pero ito, ang tanong natin ngayon, ano ang pangalan ng opisina?
1: Saan
0: matatagpuan? No, yung opisina nila.
1: Anong pangalan ng building
0: at saka yung street yung lugar. Para yung mga gusto mag-apply, pupunta kayo roon.
1: Oo.
0: Kasi i-assist kayo

0: base natin. Okay? So, antayin lang natin yun. At habang inaantay natin, kasamang Lyle, meron ditong, may health tips pa ba tayo?
1: Hindi, meron nang nakasagot ng tama eh.
0: Ay, meron na ba?
1: Oo, meron na.
0: Oo, meron na pala. Sige.
1: Okay, sige. Ang tamang kasagutan ay nanggaling dito kay Rhea Badenas.
0: Rhea Badenas.
1: Ang sagot niya, Arca Building, Manalo Street.
0: Wow, sakto-sakto.
1: Oo. Ito, alam niyo dyan sa Manalo Street, di ba, Palawan High, PNS. Sa gilid niyan, may pinto yung PNS. Diyan na kasi nilagay yung gate eh.
0: Oh.
1: At sa harap ng gate, mayroong makita kayong nag-iisang fire tree. Ayan. So, sa gilid ng fire tree na yan, nandiyan yung building ng Arca Building. At kayo iakyat doon sa third floor at makikita nyo na po doon yung override. Kasi ang daming livelihood o kaya mapagkakitaan sa ating mga kababayan na may mga sasakyan na bago. Kung gusto nyong ipasada yan ng legit, wala kayong katatakutan na hindi kayo talaga hulihin dahil legit po itong override, magpaparehistro kayo doon sa kanila. At halimbawa, may dumating na pasahero galing sa airport, galing sa Manila. Pagkatapos meron siyang apps kasi maglalagay din yung override ng doon ng mga staff sa airport para ito paki-download niyo to sa susunod, pero ngayon kami muna ang mag-ano sa inyo, ang magkukuha ng sasakyan. Ayan, magbubook kaya ang mangyayari pag-book ninyo doon, darating na yung kotse na halimbawa ikaw yung mari ng kotse. Magkakaroon ka ng darating din sa cellphone mo na, ay, may pupunta na pala ako, may susunduin ako sa airport. Kaya kung sino yung mga malapit dun sa airport na pag-book ng ating pasahero ay nandoon ka, ikaw yung makukuha. Oo, ganun yung mangyari dyan. Kaya malaking tulong ito at pasalamat nga tayo na si City Councilor Jerry Abadi talagang pinupost yung ganitong magandang serbisyo para naman po sa kaginhawaan natin mga kababayan. At ganun din dagdag kita po sa ating mga may-ari po ng mga sasakyan.
0: Oo, may natanong ako niyan sa sa nagkaroon na siya ng kasi nagkaroon na yan ng existing yan ngayon, no? Pwede nang gamitin 'yon. Sabi nung isa sa mga owner na nakapasok na, not si servisyo na siya ikaw na lang yung mag yung apps
1: ikaw na
0: offline mo para hindi ka na makapasada kasi nga sa dami ng pasahero. So ibig sabihin talaga malaki ang tulong, gustong-gusto ng mga kababayan natin, no? So sabi niya sa sobrang dami, sabi niya nang nag-booking sa kanila. Driver 'yun, yung kausap natin. Sabi niya, "Drabe, sobrang dami." Sabi niya, "Ikaw lang susurrender." Kasi ilan pa lang naman kaya may chance pa silang humabol, no, na magpa-booking sa override, no? Ngayon, meron na 'yan. Tuloy-tuloy na po 'yun, no? Dagdag kita 'yan, hanap buhay sa inyo. Lalo na kung sasakyan mo installment. Hulugan. Di ba makakatulong yun?
1: Makatulong talaga.
0: Oo. Kita. Kasi kahit paano, dito ka lang sa bayan, ang minimum yata, parang kung airport ka, papunta ka ng SM. Parang nasa 80 pesos lang. Kung dalawa kayo, kaya 4 city lang na, na nakuha mo, baka magkano lang kayo nun? Para ka lang sa tricycle.
1: Tama.
0: Diba?
1: Mas mura pa.
0: Tapos air condition pa yung pinagyan mo. Comfortable ka. Diba? Dahil naka 4 wheels ka. Diba? Mga SUV yung sinasakyan mo. Okay? So, yun. Papunta ka ng Irawan Terminal, galing ka ng airport, parang nasa 300 lang yan. 350. Muro pa rin. Diba?
1: Mura
0: kasi
1: pa rin.
0: Ilan kayong sasakyan doon? May mga bagahe ka. Diba? Tapos naka-kotse ka papunta ron. So, ganun. No? Yan, kaya doon sa mga kababayan natin, i-grab nyo na po yung opportunity. No, hanap buhay po yan dahil may limit lang po 100 unit lang.
1: Yan.
0: Ang binibigay ng LTFRB sa Puerto Princesa para dyan. Paano kung luwampas na din, hindi ka na makakumuding, no? Yung 100

0: 100 lang yung tatakbo dito sa Puerto Princesa. Okay?
1: Ayun. So, bago tayo mag-ano, eh, meron pang...
0: Meron pa ako. Meron ako itong
1: ano. Bulitin mamaya, ano? Si kasama nga Jessica.
0: Dagdag na lang natin to kasi kinakapos tayo ng oras eh. Trabaho. Sa mga gusto magkaroon ng trabaho. Mga kaibigan, oh, yung naghahanap po na galing, papunta ho ito ng ibang bansa.
1: Yan.
0: ISADNA International Placement Agency Incorporated. Ayan.
1: Ito po isang legit ano na
0: legit
1: placement
0: ito.
1: Agency. Duman po ito sa ating mga peso.
0: Yes po. Kaya wala ho kayong magiging ano dito, parang alinlangan.
1: Pangamba.
0: Pangamba na baka tayo ay ma-illegal recruiter. So hindi po ito. So ito po ay special recruitment activity. Work for abroad opportunity.
1: Yan.
0: Hiring po sila ng waitress, kasamang waitress, caregiver,

0: po ng hapon.
1: Oo.
0: Tapos so, yung mga pwede mo pagpilian po ng mga bansa, ay tulad ng yan? Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Croatia, Czech Republic, at Lithuania.
1: O yan. Oo. So, pwede ho kayong mag-coordinate sa Peso Nara Palawan. Meron sila doong gagawing ano, yung mga mag-a-apply. Mayon, alas 9 ng umaga daw hanggang alas 5 ng hapon sa Nara, June 24.
0: Hanggang
1: 26 yan.
2: Ayan. Napapanood din ngayon yung ano, yung
1: ayan, yan.
2: Dyan, sa
1: ayan
2: Facebook.
1: Napapanood nyo po yan sa, ayan, sa aming pong ano, naka, doon ako sa feeds natin.
2: Naka-flash.
1: Yung mga naghahanap ng trabaho, gusto mag-abroad, eh, pagkakataon nyo na po yan. No? Puntahan nyo lang po. Nandiyan ako yung date, June 24, 24 hanggang 26. Ano po?
0: Sa, na lamang ng updated resume.
1: Resume.
2: Updated resume.
1: Ayun. Okay. So,
0: pwede naman, pwede rin naman kontakin po si Mio.
1: Apply na. Ayan, may contact number din po dyan na pwede din yung kontakin. Okay, sa mga gusto mag-apply. Okay, sasama ang Lyle.
2: Ayun.
1: Kailangan na natin siguro mag-ano muna. May health tips ka ba o wala?
2: Wala na dahil
1: wala na
2: madali natin ng ating mga ano kasama dahil sobra-sobra natin.
1: So. Sabi ni Moises at saka ni James, abusado kayo. Yung isang oras ninyo, ginawa niyo dalawang oras ngayon. Pero nanibago kasi ako sa kanilang nilagay dito. Parang di
2: nagbago yung configuration ng ano.
1: Hindi ako komportable. Sabi ko parang nawawala yung dating gawin ko. Iniba ni James .
2: Ayan.
1: Yung, pati yung background, parang may magana ako yung nakaraan . Merong mas magandang background.
2: Ayan, sa ating mga kababayan, kami po yung nagpapasalamat ng marami ano sa inyong patuloy na pagsuporta, pakikinig at sa pag-follow po sa ating Facebook page, yung City Councilor Jerry Abad. Hanggang sa sunod po na linggo, ito po ang inyong isa sa nakasama sa programang ito, Lyle Coronia. Good morning po sa inyong lahat.
0: Ako rin po ang isa sa inyong nakasama, Jessica Ramos. Maraming salamat po.
1: Alright mga kaibigan, tayo po ay kailangan ng magpaalam sa ating pong palatuntunan. Sumayin nyo na naman ang isa pang edisyon ng programang kaibigan mo, Jerry Abad. Siyempre sa mga tatay, kay Kaluwi La Rosa, maraming salamat sa inyo. Happy Father's Day sa kay Gerald Gales, sa iba pang makasama natin dito, kay James, kay Moises. At siyempre, sa ngalan din po ng ating pong pamahalaan panlungsod sa pangunan ni Mayor Rosilio Rodriguez Bayron. Mga kaibigan, ako po ang inyong isa sa mga naging kasama sa isa pang edisyon ng programang Kaibigan Mo, Jerry Abad. Mga kaibigan, tayo po ay magbabalik sa susunod na linggo. Antabayanan ang ating pong palatuntunan. Maraming salamat. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. God bless po sa ating lahat.
3: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon, at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi, at higit sa lahat, ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, sa 104.7 XFM tuwing Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.
4: Ang programa na inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
6: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting!
7: Exciting!
8: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga Paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Kung tumutok ha dito sa The Secret of Health, programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay, dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na Sunday morning mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanaya, mang isa sa atin pong mga DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, isa sa atin pong mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw ng linggo, Doc.
1: Isang malusog na araw ng Sunday partner, Doc Misael, sa lahat ng ating mga katropang tagapakinig sa ating mga radio at tagapanood naman sa ating Facebook Live. Mm-hmm. Welcome po sa The Secret of Health. Ngayong araw ng Sunday, isang masayang araw sa mga pamilya at mga trabahador, ano? Kasi ito yung panahon na pwede silang magpahinga sa kanilang tahanan, ano? Mm-hmm. Day off ito, ngayong araw na ito.
0: Oh. And sa mga katropahan din, ha? Samahan po kami dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng ipong text messages. Mga inquiries po na yung about your health, text lang yan, ha? Sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasala na yung mga katanungan, pakilagyan ang pangalan po niyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Para ma-acknowledge natin sa atin pong programa. Batiin ko lang, Doc, lahat ng mga tatay, mm-hmm, lahat ng mga magigiting, ng mga father. Happy Father.
1: Father's Day.
0: Father's Day.
1: Father's Day pala ngayon, ano?
0: Oo.
1: Parang
0: ayan, ha.
1: Ayan, oo. Sa lahat po, Happy Father's Day po sa inyo, ano? Mm-hmm. Araw-araw naman talaga,
0: oo,
1: Father's Day.
0: Tama.
1: Kaya lang parang binigyan nila ng ano, ng isang araw na talagang i-celebrate,
0: mm-hmm,
1: yung araw daw na ito ng mga tatay.
0: Oh, gugunitain daw yung mga kagitingan ng mga tatay natin dyan. Mga provider ng family. Ayan, ha? Pero syempre, araw-araw dapat pahalagahan, ha? Ang ginagawang sakripisyo lahat ng mga haligi ng tahanan. Eh, hindi talaga basta-basta rin, mga kaibigan. Kaya nga, Dok, dapat laging malakas ang pangangatawan, ha? Ng mga tatay natin dyan. Bukod sa provider, pagiging protector ng family,
1: mm-hmm,
0: lalo na kung public servant ka pa. Marami ang umaasa sa atin pong serbisyo, mga kaibigan. Kaya mahalaga na malakas palagi, panatili natin yung lusog at functionality ng atin pong pangangatawan. Mahalaga, Dok, na merong supply na sapat na mga nutrisyon, ha, ang atin pong pangangatawan.
1: Dapat.
0: Dahil alam natin na, or naniniwala tayo na ito ay isa sa mga pagpapatibay sa pundasyon ng ating kalusugan.
1: Kaya kung gusto niyong regaluhan yung inyong tatay,
0: mm-hmm,
1: huwag tsokolate.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan Santone Plus Gold.
0: Yan.
1: O kaya Turbo Dietary Supplement,
0: yun, no?
1: For men. Para talagang mapakinabangan ng inyong tatay yung sustansya, ano?
0: Mm-hmm.
1: Mula sa subok at dekalidad na produkto ng Yes to Health.
0: Yan. At ang ating pong mga produkto ay pwede pong mabili, ha, sa ating pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga Vista Mall po yan sila matatagpuan, ha? Ganda rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health. Pwede rin po ito mabili sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? Search lang Yes to Health at 2011.
1: At syempre, pwede rin pong bumili ng mga produkto natin na discounted, lalo na po kung ikaw ay senior citizen, ano,
0: mm-hmm,
1: sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Yes to Health Pharmacy.
0: Yan.
1: Ang kagandahan niyan, pwede ka pang kumonsulta doon sa ating mga naturopath. And kung doon ka bibili ng produkto natin, makaka-discount ka rin. Yun ang kagandahan
0: doon.
1: No? At kung marami ka ng tinitiis na problemang pangkalusugan, itanong yan sa ating mga consultant. Dahil sa Yes to Health, meron tayong mga programa.
0: Mm-hmm,
1: meron,
0: mm-hmm,
1: tayong free consultation.
0: Yan,
1: itatanong lang natin, makipag-usap tayo sa ating mga nakaduting consultant at pwede pong bigyan nila kayo ng program. Meron, mm-hmm, tayong cleansing and detoxification. Favorite ko yan kasi pag panahon na talagang ang dami mo nang nararamdaman na hindi mo maintindihan,
0: mm-hmm,
1: nagkakagulo na yung katawan mo, cleansing and detoxification ang isa sa pinaka the best option. Ano?
0: Yun.
1: Then kung madalas ka nanghihina, hindi mo alam ang mga sustansyang kulang, pwede ka mag-nutritional therapy.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: May mga other modalities pa katulad ng eye detox, yung sa mata. Meron tayong biozapper therapy, mm-hmm, na kung saan isa itong paraan para mapigilan yung common infection sa katawan natin, para i-energize din yung cells natin. Mm-hmm. Yung tinatawag na terahertz therapy.
0: Yeah, no.
1: Meron tayong Mugok Buyang Korean therapy, mm-hmm, na may kasamang acupuncture.
0: Oo. Kukunti lang ang clinic, doc, na actually merong ganito mga services, especially yung Mugok Buyang natin.
1: Oo, kasi ilan lang ang certified from Korea mismo, kasi sila yung nagtitraining yan eh. Mayroon silang professor na pinapadala dito sa Pilipinas, and several of our consultant talagang graduate dyan sa Mugok Buyang Korean Therapy. And meron tayong Naturad, ang tawag nila dati, Synchro Healing Therapy, na ito'y nagkukondisyon ng mga litid, kalamnan at kasukasuan. Kasi alam mo, minsan, kahit healthy yung katawan mo, pag sumasakit ang kasukasuan mo, ang balakang mo, kalamnan mo, parang hindi ka rin healthy eh. Diba? Kaya yan po ay makikita natin sa Yes to Health Clinic. Puntahan lang po yan at laging kumbaga itanong sa ating mga consultant ang mga nararapat po para sa inyo ng mga pamamaraang natural.
0: Yun, no? Sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, kung gusto niyo pong masubukan lahat ng mga services na nabanggit ni Doc Algie sa ating pong mga wellness clinic, ay bisitahan ng ating pong mga address, mga branches po natin sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Pagkape, dapat Zafon Plus Coffee Bakes sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zafon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po natin, mga katropa. Pero bago yan, ha? O, sa lahat ng mga kababayan po natin dyan, ha? Na nakikinig na po ngayon at nanonood sa atin pong Facebook live stream. Doc, naka-live po tayo ngayon, ha? Sa atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. Ganun din sa atin pong XFM Manila page, ano? Naka-live din po tayo, mga kababayan. So, meron tayong tinatawag na sa Healthy Katropa Giveaways. Doc.
1: Yes, sa Healthy Katropa Giveaway, simple lang pong gagawin nyo. Pakishare po yung ating Facebook live streaming. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. at mag-share kayo ng inyong mga good experiences
0: yun
1: sa paggamit ng atin pong produkto sa Yes to Health. At mamaya ho ay meron po tayong mapipiling mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Libre ho yan, ha. Ipapadala ho namin sa inyo pag kayo ho ang mapipili. Basta mag-comment lang ho ng mga magagandang experience sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health.
0: Yan, ha. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ha? Sa inyo pong mga comments na i-comment dyan sa atin pong Facebook live streaming. Yan. Kaya sa mga kabayan dyan, ha, kahit saan dako man kayo ng mundo, basta mayroong connection dyan ng internet, pwede nyo po mapanood ang mga live po natin, live programs natin, at pwede kayong makapag-interact sa atin pong programa. Ha? Sa pamamagitan ng mga questions nyo, or kung mayroon kayong mga pagbati din, Dok, eh, pwede nyo i-post dyan.
1: Batiin natin ang ating mga taga-subaybay sa DWWW774. Isa sa ating mga himpilang naka-hook up sa ating pong live program ngayong pong araw ho na ito. Kumusta na ho kayo sa buong Metro and Mega Manila na mga listeners po natin sa DWWW774. Mabuhay po kayo at sana po'y marami tayong mapulot na magagandang bagay sa ating talakayan ngayon pong tanghaling ito.
0: Mm-hmm. Dok, eh syempre, dahil Father's Day ngayon, eh pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamalaking health challenges na kinakaharap ng atin pong mga magigiting na mga ama. Mm-hmm. O mga tatay, o mga kalakihan. Ito po yung mga prostate problems or prostate disorders. Ayon po sa datos, gaano ba, Dok, nakaka-apekto ang problema na prostate problem sa atin pong mga kalakihan?
1: Now, sa datos, kung titignan natin talaga, no, ang prostate, yung isa sa pinakamalala ng problema sa prostate, yung prostate cancer, one of the most common cancer na nakaka-apekto sa mga kalalakihan sa buong mundo, ha? Sa buong mundo na yan. At according sa World Health Organization at sa Globocan estimates, more than 1.4 million new cases of prostate cancer ang nadadiagnose taon-taon. Just imagine that, napaka second most commonly diagnosed cancer among men, ang prostate cancer. Sa hundreds of thousands ng mga lalaki na namamatay sa prostate cancer annually, particularly kapag nadadiagnose ito na late na. Kasi kumbaga, ang prostate kasi, kadalasan yung prostate cancer in its late stage. Saka siya nadadiagnose, partner.
0: Kaya, usually kasi ang symptoms niya, Dok, parang same lang din eh. Very similar dun sa mga pumamaga ng prostata mo o kaya paglaki ng prostata.
1: Oo, wala siyang kakaibang pinapakita na parang malala na problema. Lalala lang yan kapag may malala na talagang sitwasyon.
0: Tama.
1: Sa Pilipinas, ang prostate cancer ay isa sa pinaka nangungunang leading cause of cancer sa lalaki. Yan. At meron tayong ilang libong kaso na nare-report every year. At ang incidence ng pagtaas nito ay significant sa mga edad after the age 50 years old. Nakikita na nila ng mga signs ng possible development of prostate cancer. So sabi nila, yung improved screening at saka yung pagtaas ng ating kamalayan sa prostate cases ang magbibigay sa atin ng mas magandang outcome. Kasi alam mo, hindi maiwasan, lalaki tayo. Talagang candidate tayong lahat sa development, anumang problema sa prostate. However, ang cancer, isa lamang yan sa problema ng prostate. Meron pang iba, katulad po ng benign prostatic hyperplasia, o BPH na tinatawag, prostatitis, yung sinasabi mo kanina, prostatitis, pamamaga. Yan ang mga common causes na nagbibigay ng urinary symptoms at nagpapabagal at nagpapahirap sa quality of life ng mga umiidad na mga kalalakihan. O kaya kinakailangan talaga be aware of the symptoms kahit na basta nung edad na kayong 40, magbantay na kayo sa mga unusual na mararamdaman bilang isang lalaki.
0: Dapat maging maging alarma sa lahat ng mga kalalakihan. Lalo na yung umiedad na nga, Dok, ng edad na kung saan prone na sa pagkakaroon ng ganito pong mga problema. Pero bago yan, Dok, para sa mga listeners natin, para sa lahat ng mga kalakihan, and even sa mga mga kababaihan, lalo na yung mga may asawa na, maganda maging aware din po tayo, mga kababayan, ha, patungkol sa mga topic na ito. Doc, ano nga ba ang prostata? Ayan, pag-usapan mo natin kung ano yung nature, kung bakit nangyayari yung mga problema na yun sa prostate natin.
1: Anyway, ang prostate ay isang bahagi po ng reproductive system ng lalaki. Wala niyan sa babae. Siguro katapat niya sa babae yung matres. Ano? Yan, yung prostate, kung titingnan natin, para daw siyang size ng walnut. Nakita na ba kayo ng walnut? Maliit lang yun. Hindi kalakihan. Mga ganito lang. Oh. Yan. At ito ay located doon sa ibabang bahagi ng ating pantog. At ito ay napapalibutan nito yung urethra, no? Isang maliit na tube na nagdadala ng ihi palabas doon sa ating pong pagkalalaki, ano. So dahil yun ay lumulusot mula sa pantog papunta doon sa penis ng lalaki, yun ang kadalasang naapektuhan, yung ating urethra, ano. Yung prostate, isa yan sa kumbaga kinakailangan maging healthy sa isang lalaki, dahil ito yung kadalasang nagiging problema kasi ano, maraming mga nagpaparamdam na problema. For example, yung iba, pag meron sila, nakikipagtalik sila, tapos pag nag-ejaculate na sila, medyo masakit. Di ba? May pain. Tapos minsan, may iba silang napapansin. Ano? O kaya naman, madala silang umiiyi. O yun, mamaya, i-elaborate natin yung mga signs and symptoms. So ito po, ang prostata ay pinaka-major reproductive organ ng isang lalaki. Oo, na dapat ay laging healthy.
0: Bakit nga ba, Doc, nagkakaroon ng problema ganito ang mga kalalakihan, lalong-lalo na pagka nagkakaedad ka na? Meron po bang mga dahilan, Doc, mga factors kung bakit mas prone ito sa mga elderly person?
1: Unang-una, kapag tumatanda na yung isang, yung aging process, ang isa sa pinakang major risk factor, ano. Eh, lahat naman tayo tatanda.
0: Tama, Doc.
1: Pag tumatanda na kasi tayo, nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating mga hormones, ano. Ang pinakang dominant hormone ng lalaki yung testosterone, eh.
0: Tama.
1: Diba? So yung nangyayari yung dehydrotestosterone, ito ay tumataas at nagiging dahilan ng pag-trigger ng enlargement ng prostata ng isang lalaki. Kumbaga sa babae, kapag nag-surge yung estrogen mo, pwedeng mangapal yung matres mo o magkaroon ka ng mga bukol. Sa lalaki naman, pag tumaas naman yung DHT. Oo. Yan. Eh pwedeng mag-trigger ito ng enlargement ng prostata. Yan yung isang ano, yung aging process ay isang dahilan kung bakit nagkaka-issue yung prostate. Pangalawa, yung mga chronic inflammation. Oo, anong mga chronic inflammation 'yan? Pwedeng meron kang persistent or paulit-ulit na pamamaga. O katulad po ng anything that can affect the body. Hindi lang sa ating reproductive system, meron kang inflammatory condition, it can trigger also problem sa ating prostata, ano, especially oxidative stress. Kaya nga sabi nila, ang prostate enlargement daw linked din sa stress. Oo. Ano, nakaraan pinag-usapan na natin nung Friday yung tungkol sa antioxidant and ano nagagawa nito against free radical. So ang oxidative stress ay isa sa major reason why kapag tumatanda tayo, mas madali tayong kapitan ng sakit. Kasi oxidative stress can damage our prostate cells. Oh, yan yun, chronic inflammation. Pwede rin na family history. Oh, for example, yung mga lalaki sa ating family, eh meron tayong mga tiyuhin, tatay natin ay nagka-problema sa prostata. O ano yun? Kinakailangang ano na yun sa atin? Pinakang pointer na yun. Uy, yung ako, uncle ko na na-diagnose ng prostate cancer. Yung father ko nagka-prostate enlargement. Eh, ito po kasi ay mayroong hereditary tendency. Tataas yung panganib natin sa development of prostate enlargement or any issue sa prostate kung sa history ng family, eh meron. O sa genetic natin. And next is poor diet. Yung diet natin, hindi healthy. O kulang tayo sa mga antioxidant. Tapos ang taas-taas ng ating mga saturated fat content sa pagkain natin.
0: Puro processed foods ang kinakain natin.
1: Kulang tayo sa mga prutas, kulang tayo sa mga gulay. O siyempre, pag poor diet, mas malaki ang tendency mo na mag-develop ka ng mas maraming free radicals. Di ba? And another thing na nakita nila sa study nila, yung obesity and sedentary lifestyle. Kung baka kung ikaw pala ay obese, bisabi ng obese, hindi normal yung body mass index mo. Tapos, meron kang lifestyle na consider a sedentary lifestyle. Hindi ka nag-exercise. Lagi kang puyat sa gabi. Mm-hmm. Ang dami mong bisyo. Eh, yun po ang isa sa nati-trigger din ng prostate issues. And another thing is yung paninigarilyo at pag-inom ng alak. Eh, sa pag-aaral, nakita nila na yung mga chemicals from cigarette, smoking, can directly trigger prostate problem. Especially yung development of prostate cancer.
0: Mm-hmm.
1: And last but not the least, infections. Kapag ikaw ay mayroong mga previous infection, kadalasan meron kang bacterial infection na naging dahilan ng prostatitis, o meron kang other infection ano sa yung area, yung ihi ano, yung pantog mo, nagko-connect-connect yung mga infection na yan that can trigger issues in your prostate. O yun yung dapat ninyong tingnan. Kasi nga sabi ko kanina, ang prostate hindi siya madalas nagpapakita ng symptom unless ito'y masyado ng malala.
0: Malala. Kaya so mga kababayan, especially sa mga kalalakihan, kinakailangan nating maging maingat, papagbantay po, ano? At see to it na yung mga factors, ano? Yung mga risk factors ay nababantayan po natin. Like for example, yung family history.
1: Mm-mm.
0: Kung alam mo na sa pamilya nyo, eh merong nagkaroon ng ganung problema, ay masigit dapat, Dok, na maging maingat ka. Doble o triplehin mo yung pag-iingat mo.
1: Kasi
0: sa lifestyle
1: yung
0: mo
1: ano natin, diet. Yung ating generation ngayon, particularly yung new generations natin, iba na yung lifestyle eh.
0: Tama, Dok.
1: Mas prone na sa cancer, mas prone na sa mga inflammatory condition. Compare mo yung generation noon.
0: Noon, oo.
1: 30, 40, 50 years ago, iba na yung ano, iba na yung build up ngayon ng mga tao, madali na sila ma-stress, madali na magkaroon ng mga issues regarding sa health. Oo, kaya dapat mas doble ingat tayo. Kung maingat tayo dati, mas maingat pa tayo ngayon.
0: Yan, okay. Mamaya, Dok, eh pagkapatuloy pa natin, mga katropa, ang ating talakayan tungkol sa mga madalas sa problema na tumatama po sa atin pong prostata. So may mga katanungan, wag pong mahiyang magtanong. E-text lang yan sa atin pong numero 0969-6096545. At wag pong kalimutan, ha? Sa mga kababayan, especially sa mga viewers po natin sa ating pong Facebook live streaming, mag-comment po kayo dyan ng mga good experiences po ninyo patungkol sa pag-subok ng ating pong mga produkto. At i-share nyo na rin ang ating pong live streaming. At mamaya po, ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, mga kaibigan. Ha? Malay nyo, mamaya, kayo ang maswerteng mapili po natin.
1: Sayang din yun. Masarap pa naman at nakapagpapaganda. Sabi nga nila, nakapagpapabata na kape ng Yes to Health.
0: Okay, ha? So, sa mga gusong sumali sa atin pong papremyo, ha? I-comment ang mga good experiences po niyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, mga katropa. Pipili tayo mamaya bago tayo magtapos, mga kaibigan, ha? Totoo lang po, magkabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malisang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan nga. Totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort po. At sa lasa ng kape, panalo.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas.
7: At gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Alagaan ang puso sa simpleng paraan. Ang vitamin C ay tumutulong sa healthy blood vessels at circulation. Sa Santone Vitamin C, may dagdag proteksyon ang iyong cardiovascular system. Santone Vitamin C.
7: Santone Plus Gold.
11: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santone Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santone Plus Gold.
7: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Santone Plus Coffee.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The secret of pimp. Balik po tayo mga katropa sa atin pong talakayan patungkol sa problema na kinakaharap ng atin pong mga kalakihan patungkol sa prostate problem. Dok, ano-ano po bang mga sakit ang madalas na tumama sa ating prostata at ano-ano po ang mga kadahilanan po nito?
2: Ayan, ang pinakang nangunguna ay yung benign prostatic hyperplasia or hypertrophy. Ano? So, yung BPH, nagkakaroon ng enlargement yung prostata o yung prostate. Pero hindi ito cancerous. Ano? In general, hindi siya cancerous. At kapag nangapal o lumaki yung prostate, naiipit ngayon yung urethra.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nagkakaproblema ngayon yung pag-ihi ng isang lalaki. Commonly, pag lumalayan, ikaw ay pwedeng makatitir. Ano? At malagyan ka ng temporary na tubo para makaihi ka. Yung iba naman na hindi ganun kalala, ang nangyayari sa kanila, madalas silang umihi sa gabi.
1: Mm-hmm.
2: Ang dahilan kasi ng BPH, yung normal aging process, hormonal changes, pwedeng tumataas yung DHT level natin, yung dihydrotestosterone, di ba? At saka yung binabanggit ko kanina, yung obesity and metabolic syndrome.
1: Mm-hmm.
2: So, common yan sa mga lalaki, yung enlargement of the prostate. Ano? Yung isa naman, prostatitis.
1: Mm-hmm.
2: Yan. Ang prostatitis naman, pamamaga dahilan sa pwedeng infection ng ating pong prostate. Pwedeng walang infection, basta may pamamaga, ang tawag doon prostatitis. So maraming dahilan, pwedeng bacteria. Yan, pwedeng meron kang immune system dysfunction. Pwedeng ikaw commonly chronic inflammation, paulit-ulit na tumatama sa inyo.
1: Oo.
2: Yan. It can affect all ages, hindi lang mga may edad. Baka kahit ikaw 30 anyos pa lang, hindi ka pa matanda, pwede kang tamaan ng prostatitis. Basta may prostate ka.
1: Oo.
2: Ayan. At ang isa sa pinakang delikado, sa Pilipinas dumadami na rin cases, yung prostate cancer.
1: Oo.
2: Actually, ang prostate cancer, nagde-develop ito kapag yung prostate natin may mutation, may nag-positive ka na ikaw may malignancy, talagang ito tuloy-tuloy. Ano? Usually at the age of 50 years old, yan, kailangan natin ng routine check-up pagdating sa prostata. Lalo na kung meron ka ng dating prostate issue.
1: Oo.
2: O kinakailangan talaga may check-up na yan. Lalo may family history ka ng prostate cancer. Meron kang yung mga risk factor na pwedeng plus factor to develop it. Yung obesity, high fat diet, may hindi ka sa mamantika, matataba nung first half of your life, di ba? At saka, lagi ka na nagkakaroon ng issue like chronic inflammation sa inyong prostata.
1: Oo.
2: Yan yung mga pwedeng ano. Yung prostate cancer, ito ay dahan-dahang lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: Pero, isa ito sa pinakang aggressive cancer na pwedeng tumama sa lalaki at nangangailangan ng immediate treatment.
1: Mm-hmm.
2: Yun ang problema sa prostate cancer.
1: Yun. Mm. Dok, meron bang dapat bantayan yung mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, sa mga signs and symptoms na pwedeng maipakita ng iba't ibang klase ng prostate problem at para maagapan ka agad if ever man na merong nag-uumpisa na problema ng ganon?
2: Oh, bagaman ang prostate ay nagpapakita ng symptom, para mga ordinary lang ano.
1: No.
2: Oo, una, frequent urination.
1: Mm-hmm.
2: O, marami naman pwedeng dahilan yan. Pwedeng may UTI ka. Mm-hmm. Diba? Yung ihi ka ng ihi. Pero kapag ikaw ay lalaki, tapos talagang sa gabi, nakakaapat, lima, anim na beses kang umiihi, question mark na yun. Baka pwede ka na magpa-check up at itanong kay Doc, baka nagkakaroon ka ng prostate enlargement.
1: Mm-hmm.
2: O, yung iba naman, pag umihi, parang ano, maghihintay ka muna ng 5 minutes.
1: Mm-hmm.
2: Ganun eh. Actually, minsan sa isang bus na nakasakay ako, huminto sa isang stop na iihi yung mga tao. Alam mo, may isang matanda na hinahanap nila kung nasaan yung pala, nasa CR, at ang tagal, siguro mga 5 minutes bago mo makaihi at pag umihi, dahan-dahan talaga. Yun, sign yun na posibleng ang prostate natin ay lumalaki. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Tapos kung umiihi ka man, medyo mahina yung flow.
1: Mm-hmm.
2: Kasi di ba pag mga bata pa, tulad ng mga maliliit pa kami, mga elementary years, pahabaan ang ihi.
1: Nagko-contest
2: Ganun konti. O sige, pinakamahabang ihi, pinakamalayo nararating. Pero habang tumatanda daw tayo, yung ihi natin, palapit na ng palapit. Mm-hmm. Hanggang sa pumapatak na doon sa dulo ng hinlalaki yung sapa. Mm-hmm. Hanggang sa short mo na pumapatak habang umiidad. So yun ay isang sign kapag weak yung stream ng urine mo, eh baka may problema sa ano, sa prostate natin. Saka yung pag umihi ka, sabog. May ganun eh, yung hindi buo. Mm-hmm. Sabog yung ano mo. Kaya minsan nababasa yung ano mo eh, yung pantalon mo. May mga ganun na palatandaan ng problema sa prostata. Meron din namang iba na kapag umihi ka, parang hindi na uubos yung ihi. Mm-hmm. Maya-maya, naiihi ka na naman. Parang hindi na empty completely yung bladder mo. Mm-hmm. No? May iba naman na meron pananakit ng balakang, especially kapag sila ay nakikipagtalik. Mm-hmm. Di ba? Sumasakit yung mga balakang nila. Parang nakaka one round pa lang eh.
1: Dana.
2: Hindi na kaya.
1: Susuko na.
2: Oh. Yun, pwede yun ay dahilan sa enlargement of prostate. Yung iba naman, pag nag-ejaculate during sexual intercourse, may pain. Yun. Big ano na yun. Red flag na yun.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, yung iba, pag nag-ejaculate, may kasamang konting blood.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba naman ay isa sa pinakamahirap, yung erectile dysfunction.
1: Nako.
2: Pag hindi na tumitigas.
1: Mm-hmm.
2: O kaya naman, tumitigas, pero pag nasa laban ka na, umuurong.
1: Wala na.
2: Ano rin yun, may kinalaman din, minsan sa prostate, dahil ang prostate nating lalaki, yan ang nagkikerry ng balance ng hormone natin.
1: Mm-hmm.
2: O, saka yung may mga iba naman na nakakaihi sila na hindi nila namamalayan.
1: Mm-hmm.
2: Baliktad, kumbaga dati, may mga tao na ang hirap umihi, ano?
1: Mm-hmm.
2: Pero may mga tao din naman, na may problema sa prostate, na umiihi na sila, hindi nila namamalaya na umiihi na pala sila. May ganoon mga
1: may
2: issue.
1: May naglilik na pala na urine.
2: Oo. So, marami yan na sinasabi ko, pero kung nakakita ka ng dalawa o tatlong sign mula sa mga binabanggit natin, magpakonsulta kayo.
1: Mm-hmm.
2: Punta kayo sa isang urologist dahil lang yan yung eksperto o espesyalista sa prostata ng isang lalaki.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, ang naturopath naman, tayo naman ay sa side ng nutrition.
1: Mm-hmm.
2: And prevention. Yun ang gagawa naman ng naturopath yan.
1: Sa mga kababayan natin, na ganito ang dinaranas ha, ng mga problema o suliranin sa inyo pong pangangatawan, especially kung nakakaranas na kayo yung mga sinyales na nabanggit ni Doc, ilan man o karamihan sa mga sintomas po na yun ay inyong nararanasan na, eh huwag na mag-atubili, Doc, na magpakonsulta na kagad.
2: Tapa.
1: Or kung malapit kayo sa mga wellness center natin, bumisita po sa atin po mga wellness clinic para bigyan kayo ng assessment at mabigyan po ng karampatang lunas kaagad ha, ang inyong po mga problema. At mabago din, Doc, yung iba't ibang mga ways, mga habits na nagagawa ninyo na mas nakakapagpalala ng inyong pong kondisyon, mga kaibigan. Ha? Kaya sa mga kabayan natin, ha, huwag pong ipagpasawalang bahala itong ganito pong problema. Dahil tulad na nabanggit mo, Doc, napakaraming mga kababayan natin ang nag-suffer from this. Huwag yung nahintay na pasakan pa ng tubo. Masakit. Pag nakakateter na, Doc, maraming mga kalakihan ang nag-suffer na dahil sa hindi na makalabas yung ihi talaga nila because of prostate problem.
2: Wala ka namang choice eh. Anong gagawin mo?
1: Mm-hmm.
2: Mamilipit ka sa dahil sa hindi ka makaihi o magpakateter ka.
1: Yan,
2: yun ay resulta kasi kapag napabayaan natin na hindi natin nabigyan ng early intervention.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba ayaw pa magpa-check up.
1: Oo
2: nga. Diba? Takot na takot sa doktor. Mm-hmm. Hindi ka naman kakainin ni Doc. Ang mahalaga, alam mo kung anong meron ka para maagapan.
1: Yun ha. Kaya sa mga kababayan natin, bigyan ng solusyon at bigyan po ng kagamutan ang ganito pong problema, mga kababayan. Ha? Mamaya, Doc, ay atin pang hihimay-himayin kung ano naman yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin once na nakakaranas sila ng ganito pong problema.
2: Oh,
1: ha? At kung paano po nakakatulong din ang mga produkto ng Yes to Health, especially yung atin pong ultimate trio, kapag may ganito ka na ang karamdaman. Ha? Kaya mamaya po, ating isa-isahin yan, mga kababayan. Ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Atin po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tutok lang po mga katrawa, magbabalik po ang programang
3: The Secret of Health. Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, DGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Madalas kang magkasakit. Ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santon Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santon Vitamin C. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Softgel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sumama ka anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang na sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan nito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The secret of health.

may sakit. Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa at sa mga nais pong magtanong, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ate pong text line 0969-609-6545. Pwede po ganyan kamasalan na yung mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong program.

0: ng ating pangatawan, ang bilis i-assimilate ng katawan natin at mapakinabangan ng bawat sistema ng ating pangatawan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng samot-saring mga problema sa inyong pangatawan, especially mga inflammatory diseases, ha? Mga oxidative damage sa inyong pangatawan, ay inuman kaagad yan ng Santon Gold Herbal Capsule. At yan po ay mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar. Okay, Doc. Sa mga kababayan natin na mayroong problema sa kanilang prostata, Doc, pag-usapan naman natin kung ano yung mga do's and don'ts, especially sa diet ng atin po mga katropa. Mm-hmm. Ano ba yung pwede nilang isama sa kanilang pagkain na nakakatulong para sa mas mabilis na pag-recover ng kanilang prostata? Mm-hmm. At ano naman yung dapat nilang iwasan para mas maibsan yung kanilang kinakaharap na problema?
1: Okay, sa prostate nutrition, marami ng mga pag-aaral na ginawa. No? Mm-hmm. At may mga nilabas na silang mga listahan ng mga sustansya na pinakang priority natin kung meron tayong prostate enlargement ngayon or kung gusto natin ma-prevent. Unang-una sa lahat, yung lycopene. Di ba lagi natin naririnig yung lycopene? Mm-hmm. Maganda yan sa prostate. Saan ba makukuha yung lycopene? Siyempre, dun sa mga colorful, especially ang kulay niya ay purple o kaya pula, katulad ng mga kamatis, watermelon, guava, yan. Source siya ng lycopene. Sa Santon Plus Gold naman, eh marami tayo yan. Doon pa lang sa ating mangustin, marami ng lycopene yun, di ba? O, sa pagkain, yun yung first consideration kasi mataas ang antioxidant value ng lycopene pagdating sa ORAC value niya, no? And next is yung mineral na zinc. Mm-hmm. Yung zinc kasi, based isang pag-aaral, yung mga may prostate enlargement, pag tinitest yung blood nila, nakikita lagi na mababa yung zinc.
0: Mm-hmm.
1: Pag mababa palang zinc ng lalaki, na mineral, isa ito sa nagtitrigger ng possible enlargement of the prostate. Mm-hmm. Kaya isa ito sa priority ng mga pagkain. Saan makukuha yan? Sa mga buto-buto, gaya ng mga pumpkin seed, ano pa ba? Buto ng pakwan, yung mga nuts, yan, maraming zinc yan. Maraming ano, zinc, oh. Oh, yan ang mga pwede natin kainin everyday. Ano? Kasi sinusuportahan niya yung normal prostate function at pine-prevent niya yung pamamaga ng ating male reproductive system.
0: Mm-hmm.
1: Another nutrient sa mahalaga ay selenium. Yung selenium, mayaman yung mga ano dyan, mga nuts, seeds, mga fresh vegetables, mayaman sa selenium. Na antioxidant protection naman ito, partner, ano?
0: Oh.
1: And omega 3 fatty acid. Yan, kaya laging pag may mga supplements sa ano sa prostata, laging kasama yung omega 3 fatty acid sa mga vegetarian, ang ginagamit natin flaxseed oil. Sa mga hindi naman vegetarian, they can use fish oil. Yan yung ginagamit kasi meron itong omega 3 fatty acid na anti-inflammatory naman sa ating prostata. Vitamin D. Hindi iniisip ng iba na ang sikat ng araw at yung pag-take ng mga pagkain mayaman sa vitamin D, sumusuporta sa immune regulation with regard sa ating prostata. Tsaka, mas healthy yung prostate cells pag ang lalaki may mataas na level ng vitamin D sa ating katawan. At ito ay madali naman makuha. No? Sa pagkain, pwede kang kumain ng mga rich in vitamin D. Pwede kang kumuha ng libre sa sikat ng araw.
0: Yan. Pinaka...
1: Kung hindi mo alam kung saan ang source mo sa diet, pwede ka mag-supplement ng premium D3 kasi yan, yun yung pinaang highlight ng premium D3 supplement natin, yung vitamin D3.
0: Plus yung omega-3 na binanggit mo kanina.
1: Meron pa nun.
0: Meron na rin dun.
1: At saka meron pa mga anti-inflammatory phytochemicals, yung moringa seed oil. Kaya napakaganda ng premium D3 natin.
0: Oh.
1: Another is yung vitamin E and vitamin C. Isa sa mga pangunahing antioxidant that can help your prostate. Kinakailangan lagi meron tayo niyan mga katropa, no? Ano yan, free radical scavenger. Antioxidant yan. At saka yung sa gulay, ang pinakang highlight sa prostata, yung mga cruciferous vegetables. Ano ba yung mga yan? Yung mga broccoli, cabbage, cauliflower. At last but not the least, soya. Alam ba na ang soya, isa sa pinakang, kaya sa Japan, sa mga bansang may mataas na consumption ng soya, any soy food, no? Mapa soy powder man yan, soy coffee, soy milk, tofu, tokwa, at iba pa, mas mababa ang kanilang bilang na nagkakaroon ng prostate cancer and prostate enlargement because of soy isoflavone at iba pang mga phytochemical inside soybean that can help regulate balance ng hormone ng isang lalaki.
0: Kumbaga yun yung nagiging pangontra nila, no?
1: Oo. Oh, kasi yung ano, yung mga kanina, yung mga cruciferous vegetable, meron siyang sulfuraffane.

0: Tapos yun naman sinasabi natin na ano na mga beans soy like products, soybeans, meron naman siyang isoflavon at iba pang mga phytochemicals na nakakatulong sa prostata. Kaya sa pagkain marami eh. Kaya lang ang problema, yung mga kalalakihan ngayon, hindi na sila masyadong nag-check ng ano ba yung kinakain natin.
1: Tama.
0: Kung anong available, yun lang. Lalo kung busy sa trabaho, si daddy. Kaya yung mga nanay, yung mga anak, na dapat titingnan nyo rin yung diet ng inyong tatay kung gusto nyo humaba ang buhay. Ano? Wag lang na sapat si tatay magdala ng sweldo. Kailangan alamin nyo din ang nutrisyon ng inyong ama ng tahanan.
1: Mm-hmm. Napakahalaga yan, Doc. Ano? In case of nutrisyon sa ating pangangatawan na madalas, kung madalas ito ay nagiging salat o kulang, paano, Doc, nakakatulong yung mga supplementation gaya ng Santong Plus Gold natin sa mga kalalakihan natin dyan na meron ng ganitong problema, itong prostate problem?
0: Oh, isa-isahin natin yung laman ng ating produkto. Kasi ang sikreto kasi noon, ano yung individual extract, ano yung maidudulot niya at maikukontribute niya? Number one, yung mangustin. Alam naman natin ang mangustin, napakaraming santons. Alam mo ba na ang santon, based on study, nangunguna sa kanyang health benefit, yung anti-inflammatory property. Malawak yun. Hindi yun simple na kapag ang isang extract o phytochemical ay may anti-inflammatory property, hindi simpleng benepisyo sa kalusugan nyo. Napakagandang benepisyo nun. O, antioxidant. Alam naman natin na ang lahat ng ang pangunahing reason why nagmumutate yung cell, nasisira yung cell, oxidation, yung oxidative stress. Kaya nga doon sa study natin nung Biyernes, kailangan mas marami ang bilang ng antioxidant molecules mo kesa sa free radicals. Kasi ang antioxidant donor ng ano yan ng neurons, di ba? Para sa mga free radical, para hindi sila maging tawag dito, mang atake ng isang healthy cell.
1: Hindi maging rogue
0: cell, maging parang zombie. Di ba? Yan ang ano. So, ang santon pa lang, doon sa mangustin, napakaganda na. Sama mo pa yung malunggay. Ang dami na malunggay. Merong rich in vitamin C, rich in vitamin E. Meron siyang quercetin, which is also anti-inflammatory. Meron siyang polyphenols. Marami pa ang malunggay. Kaya lang, mahirap naman na ubusin yung oras. Inanarate natin lahat. Ano. And, also, ang ampalaya. Oh, alam mo naman natin na kapag ikaw may mayroong mataas na sugar, take note, associated in prostate enlargement sa diabetes. Oh, kasi nga, yung diabetes can lead to obesity and other metabolic disorder that is also a risk factor for developing prostate enlargement.
1: Ganon din yung karamihan ng mga inflammations, Doc. Associate, closely linked din sa pagtaas ng sugar level sa ating pangangatawan.
0: Oo. Dalawa kasi yung phytochemicals na nasa hindi lang kasi for diabetes yun yung benefit. Meron siyang dalawang phytochemical, yung polyphenol sa flavonoid, which is abundant din dun sa ampalaya.
1: Oo.
0: O, kaya nga, tinuturing nila na ang isa daw sa nangungunang herbal at pagkain para sa control of diabetes is ampalaya. Hindi lang because of bitterness niya, kundi may mga phytochemical siya na tumutulong sa overall metabolic function ng katawan natin. Ayan. Kasi pag nakontrol mo yung sugar mo, sigurado makukontrol mo rin yung majority of your metabolic reaction in the body. Garlic. Alam mo ba ng pagkain ng garlic, dangan nga lang ng baho sa hininga eh. Alam mo ako nag-ferment ako ng garlic, yung nagiging green. Kinakain ko yun 10 pieces a day, kaya lang iba yung hininga. Sabi ni Mrs., huwag kang matulog dito sa kwarto kasi aircon. Kaya, natuklasan ko naman na para pa mawala yung masamang amoy ng garlic, lalo fresh or fermented, uminom ka ng pineapple juice. Ay, ang pineapple juice maganda rin sa prostate. Diba? Yun, ang garlic meron siyang allicin and sulfuric components para ma-prevent yung enlargement ng prostata natin. Yung spirulina. Ang spirulina is nagbibigay ng mga known phytochemical like yung picocyanin. Isa yan sa pinakampotent phytochemical inside the spirulina. O yung mga protina niya na complete protein, yung mga minerals, spirulina part yan ng ating Santon Plus Gold. Di ba? Hindi lang yan. Meron pa tayong maca and clabuas na makikita mo doon sa ano? Sa turbo.
1: Turbo.
0: O yung maca, traditionally talaga, ginagamit yan sa vitality ng lalaki, sexual health, and energy ng isang lalaki. Maging sa babae, ganun din yung resulta niya. Yung Clabowasca naman, isang traditional Amazonian tonic drinks. galing ito sa isang ano kasi yun, clubhouse ko, parang ano siya, vine, okay? Mm-hmm. Traditional ginagamit siya for enhancing male sexual vitality,
1: mm-hmm,
0: at saka yung libido, mm-hmm, yung ganang sexual. At saka ginagamit din ito based on study, nakita nila na kapag nag-take ka daw ng extract ng clubhouse, mas nagiging healthy yung prostate natin. Based on scientific research, kaya ito ay popular doon sa South America.
1: Mm-hmm.
0: Especially sa area ng Amazon, Peru, Ecuador, Colombia. Kilalang kilala yan, yung clubhouse. So yung dalawa na yan, makaklubhouse, nilagay natin sa Turbo Dietary Supplement.
1: Po. Since wala ka dito, siguro makikita na ulhul herb niyan.
0: Wala.
1: Oh.
0: So, kaya yun yung kagandahan ng mga product ng Yes to Health. Halos lahat siya mayroong binipisyo sa prostata. Yung ating vitamin C, non-acidic vitamins, yung ating premium D3, yung ating Santon Plus Gold, lalo naman yung ating Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Yan ha.
0: Oh.
1: Sa mga kababayan natin na gustong sumubok nito at matulungan ang inyo pong problema sa inyong prostata, mga kaibigan ha. Hanapin po ito sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Dok, yung Turbo Food Supplement ba natin, pwede siyang inumin. At the same time, yung Santon Gold Herbal Capsule natin, pwede silang inumin even though meron ng tinitake na mga medications for prostate problem yung atin po mga kababayan.
0: Oo naman, kasi magkaiba ng purpose yan.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga iniinom ng mga synthetic, yung mga maintenance medicine for prostate enlargement, marami yan eh, na pwedeng ibinibigay ng doktor bilang ng reseta. May specific purpose yun, na i-prevent talaga yung pamamaga ng prostata. Yun namang ating mga suplemento, yun ang pinakang backup. Kaya nga alam mo ang ano, ang prescription medicine at yung mga nutritional supplementation, herbal extract. Dati noon, bihira yan na pinagsasama. Kasi minsan, alam mo, mayroong mga may mga kung ano-anong sinasabi about that. Pero ngayon nakita nila na malaking bagay pa lang nutrition, including your prescription medication. Kasi magkaiba naman talaga sila ng purpose. Kumbaga itong maintenance, targeted siya eh. Meron siyang specific purpose na yun talaga yung, kumbaga sa sundalo, yun yung mission niya. Di ba? Pero ito naman mga supplement, support system ito. Eh hindi ka naman magiging healthy kung wala ka sustansya na pinapasok sa katawan mo. Kahit na yung isang effort ng katawan mo is capable, kung wala naman siyang gagamitin, medyo imposible din na mag-workout yung healing. Kaya nga, ine-emphasize natin na yung mga natural na iniinom natin, yung mga sustansya, hindi siya itinuturing na direct medicine o hindi siya direct na gamot. Nasa supporting side siya, which is very important for our overall wellness. Hindi pwedeng wala kang nutritional support sa katawan. And speaking of nutritional support, kinakailangan specific din. Ano bang kailangan nitong kondisyon na to, prostata? Kailangan yung mga nutrients that can enhance yung ating balance ng hormone, that can help the body to fight inflammation. Kasi ang inflammation, normal naman yan eh. Kaya lang pag masyado ng
1: napatagal,
0: extreme response ng katawan, kailangan natin na something that can facilitate yung control sa paggamit ng useful process ng katawan na inflammatory response. O, yun po yun. Kaya kahit saan mo tingnan na angulo, hindi masamang pagsamahin yung reseta ni Doc, na doktor natin, sa mainstream medicine, at saka yung nasa side naman ng preventive healthcare ng naturopathy, natural medicine, yung mga herb and supplementation. Hindi yan magkaaway, actually. Unless na yung herbal extract saka yung gamot ni Doc nagkokontrahan. For example, ang purpose nitong maintenance mo para sa prostata na binigay ni Doc na reseta ay, alam mo, ang purpose niya ay si labanan yung pamamaga. Tapos yung herbal na iniino, nagpapamaga, ay hindi pa pwedeng pagsabahin yun. Kaso hindi po ganun ang herbal medicine. So usually ang herbal is nagpa-follow siya sa takbo ng katawan natin. Kumbaga, parang homeostasis ang target eh, balance. Saka yung hindi niya pinakikialaman kung ano ang takbo ng katawan, sinusuportahan niya lang. Yun ang kagandahan ng ating mga suplemento.
1: Kumbaga hindi niya binabago
0: yung
1: normal na functions ng bawat sistema natin, kundi mas pinapagana niya ito ng maayos sa pag-supply ng pangangailangan nito para gumawa ng maayos sa katawan natin. So, ganun yun, mga kaibigan, mga katropa, ha? Kaya kung meron man kayong mga maintenance medications or mayroon kayong iniinda ng mga problema ano, at kayo ay nag-aalangan na sumubok ng atin po mga produkto, you can enjoy happily ang atin po mga products, especially ang atin po mga coffees, even our supplements, mga kaibigan, in capsule form or soft gel form, ay pwede nyo pong itake yan together with your medicines, ano? At maobserbahan nyo naman yan sa inyo pong sarili kung ano yung kaibahan nun na nitutulong sa atin pong pangangatawan, mga kasama. Okay? At sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag kumahiyang magtanong. Text lang yan sa ating po numero. Ating po ang text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Wala yata, Doc, nakakuha ng ating mechanics ano, sa ating pong Facebook live stream. Ha? Ulitin ko po muli para sa mga susunod na kabanata ng ating pong programa, Doc. Ano? Sa mga gusto mong makisali ano, sa ating pong mga papremyo, mga kaibigan, ay pwede kayo yung sumali sa pamamagitan ng pag-comment ng inyo pong mga good experiences sa atin pong mga products, ano? Any products ng Yestro Health, i-comment nyo po dyan kung ano yung mga good experiences ninyo, and then i-share nyo na rin ang atin pong live streaming, at huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para maging valid yung entry po ninyo.
0: Batiin natin si Ma'am Aiza Bautista. Anyway, si Ma'am Aiza Bautista, paki-share sa, pakibigay po, paki-message po tayo doon sa inyong detail. Kasi siya yung napili natin nung Biyernes.
1: Before. Yeah.
0: Nung Biyernes. So, Ma'am Aiza ha, i-PM nyo itong ating page para sa maipadala natin sa inyo yung inyong napanalunan.
1: So, Doc, basahin ko na lang yung katanungan ng isa sa mga viewers natin sa ating FB Live. Mula po kay Echo Echalar. Doc, pwede po ba magtanong, pwede po ba sa acidic ang Santone Coffee Mix?
0: Yes naman. Actually, marami mga umiiwas sa coffee. Na dati talaga hate na hate nila ng coffee kasi nga dahil nangangasim sila. Nitrinay nila yung Santone Gold Coffee Mix, even yung Santone Plus Coffee Mix. Naging okay sila, hindi nagre-react ang tiyan nila na katulad dati sa mga coffee na kanilang iniinom. Kasi marami na daw silang trinay, iba nag-herbal coffee na rin. Pero nahiyang sila doon sa ating Santone Gold Coffee Mix and Santone Plus Coffee Mix. So, hindi siya ano, hindi siya kontra, lalo na kung acidic na po kayo, may hyper acidity. I-try po ninyo kasi sa tingin ko naman sa karamihan na gumagamit natin, kadalasan kasi acidic ang tao eh.
1: Tama doon.
0: May mga reaction na ganyan eh. Pero marami ho na natutuwa kasi naging hiyang sa kanila yung ating mga coffee. So ibig sabihin, sa composition na ating mga coffee, wala naman nagtitrigger ng acidity doon.
1: Tama.
0: Nakatutulong pa nga ito kasi marami rin siyang fiber at yung mga component niya may alkaline component din yung mga herbal extract natin.
1: Doc, pwede ba daw araw-arawin, Doc, ang pag-inom ng Santone Coffee kung meron ng maintenance sa high blood pressure?
0: Yes.
1: 68 na po ako. Birth ng Pampanga.
0: Ginawa ang Santone Gold Coffee Mix bilang isang coffee alternative sa mga taong hindi na talaga pwedeng magkape. Kasi pag high blood ka, nag-take ka ng kape na mataas ang caffeine, pwede ito mag-trigger ng palpitation kasi stimulant yun eh. So yung coffee natin, ginawa talaga, dinesign para pwede nyong araw-arawin. Kasi, syempre, gagawa pa naman tayo ng coffee na pwede mong i-take lang ng once. Tapos hindi mo na ulitin. Pang-araw-araw talaga po siya. Kasi alam mo, maraming mga Pilipino, kahit pasabihin natin kontra sila sa yung kape eh, may nagagawang hindi okay sa kanila, eh nakahiligan na eh. So kahit na may mga ilang health consequences, talagang sige pa rin. Kaya mas maganda yung hindi natin alisin totally kasi minsan nakaka-stress daw pag nawala yung isang nakasanayan mo. Palta na lang natin ng something healthy na habang inihigop mo, may benepisyo sa kalusugan natin. So, pwede pong araw-arawin yan. Wala akong paming problema.
1: Yun, no? So, mga kababayan natin, ha? Kung gusto nyo ma-enjoy ang ating pong mga healthy coffees, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix natin, ha? Available yan sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Pagtanong-tanong nyo lang ang ating pong mga produkto. Okay? Paano, Dok? Napakabilis na oras natin. Baka may pahabol ka pa ang mensahe, Dok, sa ating pong mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you sa lahat na ating mga taga-subaybay sa Facebook, sa ating mga radio stations, sa mga taga-pakinig natin sa DWWW774. Salamat po. Sana ho ay muli tayong samahan sa susunod natin mga pagsasayang papawid sa palatuntunang magbibigay po sa inyo ng sikreto at solusyon para po sa ating kalusugan. Si Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyo lahat.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan. Lagi nakantab at lagi pong sumasali sa atin dito sa atin pong talakayan. Ha? We hope na naging makabuluhan itong topic po natin para po sa inyo. Ha? Lalo sa mga atin pong mga kalakihan, mga tatay ng tahanan. Ayan. Ano po, nakapulot tayo ng mga impormasyon na makakatulong sa atin if ever man na tayo makaranas ng ganito pong mga problema. Lagi pong tandahan, mga kaibigan, mga katropa, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas po sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, na sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
7: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare guys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa anak buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-ibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag.

0: Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
4: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: mo sa anumang uri ng sakit.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo!
5: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
12: sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
6: Santan Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santan Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santan Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, ay isang manhit.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
13: Mapibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga katropa, excited!

Oh, yes! Welcome na po ang lahat. Magandang hapon. And welcome na po sa ating programang Throwback Sunday. It's me, DJ Mike, and you're listening sa 104.7 XFM, Palawan. Kumusta po ang inyong hapon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig po dito lang sa 104.7 XFM Palawan sa programang Throwback Sunday. Ayan, live na po tayong mapapakinggan saan mang mga sulok ng ano, probinsya ng Palawan. Diba? Sa mga release natin especially, parang tumagilid yung ano natin dito ah. Ayan, so magandang hapon din po sa mga nakikinig through XFM radio app. And magandang hapon din po sa mga nag-watch sa atin through Facebook. Live po tayo sa ating Facebook page, 104.7 XFM Palawan. Ayan. And syempre live din sa Facebook page ni DJ Mike. Na-recover na rin natin yung dati nating page. At least nakaka-recover pa, diba? Na ibabalik pa yung dati. Anyways, magandang hapon din po pala sa ating station manager, Kaluwi La Rosa. At sa ating kasama sa bahaging technical, katropang Ken Danciel and katropang James Nava. At ito naman si DJ Mike. Sa hapon na ito, mapapakinggan nyo ang mga paborito nyo mga awitin. At syempre, mapapakinggan nyo rin ang mga bosses nyo kung kayo ay tatawag sa ating call line. Pwede kayong tumawag sa ating call line. Sa ating call line, 0953-514-1303. 0953-514-1303. Alright. Ayan, dyan tayo. Matatawagan. And sa mga gusto namang mag-text, yung mga nahihiyang mag-call, nahihiyang marinig ang kanilang mga bosses, nahihiyang magpakilala sa kanilang mga bosses, pwede naman kayong mag-text po mga katropa. I-text nyo lang po sa ating text line, 0985-0022713. Live din po tayo sa ating TikTok. Grabe ba? Live din tayo sa ating TikTok. Hi to... sino nga to siya? Si Kian. Ayan. Hi to Kian. Hello, kumusta ka, Inday? Kumusta ang inyong hapon? Regards sa family niyo, Jane. And sa mga live viewers pala na nag-watch sa ating Facebook page ng 104.7 XFM Palawan. Magandang hapon nga po pala kay Maricel Tampos. Sabi niya, good afternoon po. Ay, good afternoon din po. And to Mrs. Wow. Sabi niya, hi, good PM, ma'am. Kanina pa ako gahintay ng program. Ahahaha. Kainip na dito sa bundok. Ay, saang bundok ka nga, ma'am, Mrs. Wow? ngayon, nandito na ako. Ngayong nandito ka. Oh. And, magandang hapon kay Ka Joseph Bangala. Good afternoon, DJ. Pabati sa family Bangala at family Lidiasan. Or Lidisan from Palawan. Ayan, magandang hapon. And to Ia Espanyola, magandang hapon sa inyo dyan. Good afternoon po, DJ. Watching from Alimanguan, San Vicente po. Ayan. Hello sa mga taga San Vicente. Magandang hapon. Dito din po sa Puerto Princesa. Saan mang kayong barangay nakikinig ngayon, magandang hapon. Saan mang establishment kayo nagtatrabaho, tindahan, grocery, diba? Or hardware, or vulcanizing shop, no? Kung kayo ay nakikinig, magandang hapon. Kung hindi kayo nakikinig, hindi magandang hapon. Charot. And sabi ni Mrs. Wow, pag-greet na lang at pa-play na lang ng song
After all pala. Hindi pala after all these years. Ayan, magandang hapon. Sige po, ipa-play po natin yan. And coming from Dariel Bert Arwera. Good afternoon, DJ. Friday na. Ah? Ay, tapos ng Friday. Pero may papalapit pa naman na Friday. Alam mo naman, mabilis yung takbo ng ating oras at ang ating araw. Kaya no worries, charot. Yuhu! It's Dariel Bert, ang mabait, all the way from Tagbilaran City. Paplay ng kantang True to Fire. Ayan. By Nina. Dedicated kay DJ Girlicious kasi hindi ko mapakinggan. At akin po ay nagkamali ako. Ha? San ka nga ba nagkamali? Bawal na gamot to by Mallory Gaza. Thanks. Bye. Hello. Yeah. Gandang hapon. And to Kenji. Kenji Ansawe. Ansawe? Charot. Hi, magandang DJ, pabati po kami dito sa Barangay Malihud, Bataraza, Palawan at patugtog po ng song Walang Bibitaw, yun lang po. Walang bibitaw, mahal. Or walang bibitaw sa ating barkada. Ayan. Kahit magkapamilya man tayo, magkakaroon tayo ng sarili-sarili nating pamilya, walang iwanan, walang bibitaw. Ayan. Daba? Yan talaga yung importante, yung I'm only one call away, diba? Isang tawag mo lang andyan agad siya. Sana all, no? May natatawagan. Siguro. Okay. And hello nga po pala kay Gina Ligaspina and to Edna Bells. Hi, good afternoon. And to Joy. Hello, Joy. And hi, I'm Joy. Charot. And Mark Net Ibanez, hello, good afternoon. And sino pa? Mohammed Habib. Ayan, magandang hapon. And to Lixalian, good afternoon. And sino pa dyan? Richard Guzman, magandang hapon. Okay, welcome na po ang lahat. At invite Errol. Errol! Hi, Errol! And to Net. Ayan. Hi, Te! Hello! Hello, Kian! Good afternoon. Kian or Kian? Ayan. Good afternoon. And to Abel. And to Larry Garcia. Ay, magandang hapon kay Shi. Ayan. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. And to Kupi Tiam Cafe. Ay, santo, banda. And Lilibeth, I thank you for watching our TikTok live. And to Rai. And to Mills. Hi, Mills. And Lolita Medrano. Good afternoon. And to Jenny Poy. Tessa De La Paz. Joanna Call Yamar. And to Jam. Hi, Jam. And Glenn Carlo Gaco. Good afternoon. And it's Mom Jest. Good afternoon. And Prince Lima. Magandang hapon sa inyong lahat. And to Juan Esteban. Magandang hapon. And to Lalena. Lalena. And to Bolivar Hamon or Jamon. And Sir Ken. Hello. Alright. Sige. Sino pa dyan? Okay. Alright. Sige. Ay.

Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa iyo, magkakaroon ka man ng problema, may nagmamahal pa rin sa iyo. Hindi mo nga lang alam kung sino or kung ano, acharoy. Ayan. And to Vince, hi Vince, good afternoon. And to Sandra Elish, good afternoon. And Sir Joey Bacani, good afternoon po DJ Mike, watching and listening from Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Hello po sa mga taga Barangay San Jose and San Pedro and San Manuel, magandang hapon. And si Mrs. Wow, sabi niya sa bundok, hibok-hibok. Saan yan? Saang location yan? Pupuntahan ko yan, ba? Gusto ko pa naman mag-hiking. Ayan. Hi to, ano to, Celestia? Afternoon. Okay. Alright, and Ivan Lorenzo, magandang hapon. Or mas gusto kong tawagin ko siyang Iban. Ayan. Magandang afternoon, exciting from Santiago City, Isabela. Oh, hello sa mga taga Santiago City, Isabela. Yes, hindi lang po tayo sa Palawan mapapakinggan or mapapanood. Saan mang sulok ng mundo, as long as you have access sa internet, okay tayo dyan. Sa bundok ng Inagawan, Sabo, malayo sa Kabiasnan. Oy, gusto ko yan ba, yung hindi ako nare-reach ng mga chismos.

inyo. Salamat po sa pag-share sa ating Facebook Live. Ayan, share, share, share po ang mga katropa. Para naman ma, ano, ma, umabot pa tayo sa kabilang sulok ng mundo. Kabilang sulok. Kabilang bahagi ng mundo, di ba? And coming from Bangon Alley, hi po DJ. Gandang hapon po, pabati po ako nanonood sa live program niyo po. Watching from Pasadena, El Nido. Ayan, Palawan. Paplay po ng song na Palagi. Thank you po. Ayan, ngunit sa huli, Palagi. Ayan. Thank you so much sa pag-follow po sa ating ano TikTok account. Ayan. And mga katubig, kung merong mga kadagat, meron ding katubig. Meron ding kabundok. Ayan. Hi to Sarah Fines. Hello. Parang kilala ko to siya ba? Siya ba to? Hello. Good afternoon po. And to Danny and Camilla or Camille. And Janice. Hello. Good afternoon. Magandang hapon. And to Francis. And Tito, think twice. Think twice before you click. Diba? Ganon talaga. Ganon talaga dapat ang gagawin. Yeah. Ay, thank you for reposting our ano our lives sa TikTok. Ayan. Like, follow, and share na po mga katropa. Para palagi po tayong magkikita-kita, hindi lang po ngayon. Kasi gusto ko pa naman na makikita kayo ulit. Diba? Ano ba yan? Ang delay naman nito magtawa, oy. Late reaction yarn. Siga. And coming from Boyet Fabro. Hi DJ, pabati po ako ng mahal ko dyan sa Burgos Street. Na si Arcelita Fabro. Mahal na mahal ko siya. Salamat po. Namahal na mahal kita! Dito sa aking puso. Hi to Johnny Alcoriza. Hi DJ, watching from El Nido. Eh, hello, good afternoon. Oy, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan! Ay,

Celebrate! It's time for you to celebrate, mga katatay natin dyan. Katatay? Mga tatay natin dyan. Papi, daddy, dada. Ano pang tawag sa inyo? Papa. Itay. Hello. Thank you for sacrificing para sa inyong pamilya. Thank you sa effort. Sa countless effort na ginawa nyo para sa pamilya nyo. Magandang hapon na mga tatay nanay natin dyan sa mga bahay nila. Magandang hapon po at Happy Father's Day po. Ay, Happy Father's Day po pala. Okay. Romeo Sarad. Hi, Tay. Hi, Pa. Maraming salamat. And, sige, no? Baka may message kayo dyan sa mga papa nyo dyan, no? Oo, kasi maganda pa naman na maganda sa feeling na pinapasalamatan ka. Kaya, it's time for you, diba? Na thank you sa tatay mo, sa daddy mo. Pwede mong mag-message ka, diba? Mag-message ka mag-message ka using us, through us, diba? Through XFM, no? Kung hinahihiya ka sa pagsabi ng pagsabi ng message mo personally sa tatay mo, pwede mo naman pong idaan dito sa ating programa. Yeah? So, bigyan po natin ng panahon na maka-message kayo sa inyong mga tatay dyan. Diba? So, happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Kahit yung mga tinatakbuhan ng mga responsibilidad. Sana maging na kayo, no? Responsable na kayo. Kung may naanakan kayo, panindigan nyo. Diba? Kahit mahirap ang buhay, mag-abot ka naman kahit hindi kayo nagsama ng nanay. Diba? Ng nanay ng anak mo, at least na nagbibigay ka ng sustento. Diba? Paalala lang po, diba? Sige. Hi, idol. Kumusta?

Ay, okay naman po. Ma'am Rina Diaz, hello. Good afternoon po. And ayan nga. So, balik tayo. Para hindi ka masabihan ng sperm donor ka lang. Umayos ka. Ay, happy Father's Day, diba? Happy Father's Day po sa lahat. Sabi ni Sir Ding Australia, happy Father's Day sa lahat ng tatay. Happy Father's Day, Sir Ding! Hello! Good afternoon po. Happy Father's Day!

Okay, sige. Ipi-play po natin ang inyong mga request na mga kanta dyan. No. Ha! Sana magkita din tayo, Ma'am Mike, ang mga Marites kahit saan meron po meron. Pero dito mga unggoy kasama namin. Oy, gusto ko yung unggoy ba? Kasi jamming man yan. Jamming. Jamming man yan sila. Oy. Charot lang. Sige, sige. So, ayan. Gusto ko talaga yung magpabukid ba? Alam mo, sanay naman talaga ako magpabukid. Alam nyo ba yun? Hindi nyo siguro alam ba? Anyway, sige. So, kahit ano pa mang, saan pa man tayo napupunta, just make sure na naka-Santon Plus Gold po tayo para iwas po sa sakit or kung may sakit man tayong dinaramdam dyan, like inflammation or pamamaga ng ating ano, parte ng ating katawan, iba't ibang parte ng katawan, just make sure to take at Santon Plus Gold. Ito po ay may anti-inflammation. Tinutulungan niya po ang inyong mga ano dyan, blood pressure na tumataas dahil sa mga sangkap po ng Santon Plus Gold. Ayan, mga katropa. Kasi ito may mangosteen peel extract, may ampalaya, may malunggay, may garlic. No? Kaya dapat na naka-Santon Plus Gold ka araw-araw. Siyempre, sabayan mo sa pag-inom ng Santon Vitamin C, the non-acidic vitamin C po ng Yes to Health Incorporated. Mm-mm. Ayan, nagre-repair po, diba, sa ating, nagre-repair at nag-maintain sa ating bones and teeth. O, diba, san ka pa, Santon Vitamin C pa lang ito. Pero ganito na yung epekto. And it helps the body make collagen, an important protein needed for making and maintaining cartilage, tendons, ligaments, and blood vessels. No? And syempre, kung ikaw dyan ay hindi ka mabilis o hindi mabilis maghilom ang iyong mga sugat, ito, wound healing po ang Santon Vitamin C. May ano po siya, no? May power po siya na kaka ano po ng ating mga sugat dyan, no? Para mabilis tayong gumaling. Ayan. Kaya powerful talaga kapag umiinom ka ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Immune system booster din po ang Santon Vitamin C. Kung tayo ay nanghihina na at lalo na tayo ay breadwinner pa, syempre sa mga tatay natin dyan, no? Ay, bigyan nyo naman ng Santon Vitamin C yung mga tatay nyo dyan. Santon Vitamin C and Santon Plus Gold. Kung hindi nyo alam kung ano ang ireregalo nyo, ay mas maganda na ireregalo nyo yung mga hindi sila or nagpapa-prevent na magkasakit sila. Diba? Kasi yan yung importante, eh. Yung katawan natin na maging healthy. Kaya mag Santon Plus Gold at Santon Vitamin C na po, mga katropa. Anyways, hello to Artogrol. Ayan. And magandang hapon to Yenyaz and Lorraine. Hi. And Norma. Hello. Good afternoon. And Mada Paking. Ano daw? Sige. Good afternoon po sa inyong lahat. Okay, and sabi niya, hi DJ, pa-play po ako ng song na Batuba ang Puso Mo para sa mahal ko, Arcelita Fabro. Thanks DJ, coming from Boyet Fabro. Alright, ipa-play po natin yan, don't you worry. Hi beautiful DJ, maayong hapon, happy Sunday, ayan. Nasa malayo pala yung ano natin na. Ayan, happy Sunday. Watching from Brooks Point, Palawan. Happy Father's Day to all. Dad, ayan. Pa-play pa ng song Dance with My Father. Back when I was a child. Diba? Oo, gusto ko yung kanta na yan ba? Nakakaantig ng puso. Dance with My Father. Sige po, ipa-play po natin yan. And since it's Father's Day, so uunahin po natin ang Dance with My Father to ano, remember the sacrifices, the efforts sa ating mga tatay dyan. Ayan! So, here we go. Happy Father's Day to ano, tatay. Lahat ng mga tatay dyan. Happy Father's Day po sa atin. Enjoy this song. Tayo pa ay babalik. It's me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday. Enjoy.

0: Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Anton Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Anton Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
3: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
14: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: XFM.
16: Time check, it is now 2:12 in the afternoon.

0: Welcome na po ang lahat. Welcome po ulit sa pagbabalik. Nagbabalik po ang programang Throwback Sunday together with DJ Mike. Ayan, kumusta po ang inyong hapon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At medyo makulimlim ang ating panahon ngayon. Or walang masyadong araw. Or dito lang ba sa Puerto Princesa? Or dyan din po sa inyo? Anyways, kumusta po ang mga hapon nyo ngayon? Oo, ano po ang ginagawa ng ating mga katropa? Sige, habang nakikinig sa 104.7 XFM Palawan sa programang Throwback Sunday. Hey, yo! Hello, DJ! Maayong hapon diha sa Imuha. Pa-request ko og song Knock on Wood at That Wonderful Sound. Salamat, DJ, from Very Hard. Very Hard? Grabe ba? Kung sa Tagalog pa, grabe katigas. Kung sa Bisaya, gahigid. Anyways, salamat DJ from Very Hard. Lipay na sad taani, kay ikaw na po akong mabatian ba? Thank you so much! It's good to hear na may ano pala no, may nalilipay. may happy ano ba? Anong tawag dyan? Hindi ko natuloy ano ba? Ano, ma-explain sa Tagalog. May nasisiyahan or may sumasaya pala kapag naririnig nila si DJ Mike. Ay, maraming salamat, no? Anyways, hello to GM and to Ryan Privado. Good afternoon. And to Baby Annette. Good afternoon. And dito tayo sa ating Facebook Live. Sige. Para mabasa po natin ang inyong mga ano dyan, mga mensahe sa para sa inyong mga mahal sa buhay na mga ano, shout out, ganun. Diba? Kaya babasahin po natin yan. Okay. Alright. Sabi dito, hi DJ, binabati ko family. Fabro sa Kagisa, Nara, Palawan. Sabi niya, hey DJ, please be the... Ayan, sabi, hi DJ, magandang hapon sa'yo. Pabati naman po ng Father's Day sa amin, Papa. Wow, Papa. Saka po sa aming batang makulit. Yun lang po DJ, salamat from sa Marina, Brooks Point. Hello, hello Ma'am Marites. Good afternoon. And meron po tayong caller. Sagutin po natin yung ating caller. Hello. Hello. Hello. Yes, sino po ito? Good afternoon.
1: Good afternoon, DJ Mike.
0: Hello po, Nay. Hello po, Nay. Kumusta po?
1: Ito. Kala ko, hindi ka mag-receive lang po. Nagmakasakali lang.
0: Ay, sorry po. Oo, ngayon lang na ano.
1: Kanina po ako nag-school.
0: Ay, sorry po, Nay. Ngayon lang po na ano. Anyways, kumusta po si Nanay?
1: Mabuti rin. Alam mo naman, di ba nga silang ang pakikinig sa inyo ni Pangga Girlie.
0: Ayan.
1: Napapasaya ninyo ako kahit ako ay isang bulag. Ito na lang yung kakayahan ko makinig ng ano ninyo.
0: Ay, salamat po, Nay.
1: Pag-request lang ako ng ating favoritong kanta.
0: Ano po yung kanta mo, Nay?
1: Yung ano, alam niya ni ano, ni James na ba, After All This Year, pati yung Wish, at saka yung No Arms Can Ever Hold You. Yan lang tatlo.
0: Ayan, Mayroon After All This Year.
1: Father's Day pala, sa lahat ng mga father,
0: okay.
1: Pati kay ano, father na ba si, ano, si James na ba?
0: Ayan. Father ka na daw. Ayan.
1: Ay, mayroon na.
0: Ganon
1: din yung lahat ng mga father dyan sa ano, sa panang XFN, sila ka Louis,
0: si Ayan.
1: Ganon din yung ano, si Mike Scotty, pati si Ken Dancel. Father sa kanila.
0: Ayan.
1: Ang mga mga father na talagang kapag sa pagmamahal nila sa pamilya nila, Mother's Day, nawa ipagpatuloy nyo ang magpagiging matapat ninyo sa inyong pamilya.
0: Ayan.
1: God bless sa lahat ng father.
0: Ayan.
1: Okay, ganun lang pa, ano, DJ Mike, I love you.
0: Love you tonight. God bless.
1: Okay. I love you.
0: Love you tonight. Salamat. Okay. Ingat po dyan. Okay, bye-bye. Ayan, si Nanay. Pasensya po na yung matagal ko na hindi ko narinig eh. Ano ba to? Bakit hindi ko narinig? Sige, ano natin to? Ay, hindi man ako nakakarinig ng ano. Sige, sige. Anyways, pasensya po. Sige po, tawag po ulit kayo, mga katropa, sa mga hindi natin na ano kanina, no? Anyways, good afternoon. Ay, my love talaga. Ano ba? Bakit ganito to? Saan ba yung ano nito? Okay. Hello! Sabi niya, good afternoon, my love. Ano ba? Okay talaga. DJ Mike, Throwback Sunday. Anong Throwback Sunday ng 104.7 XFM? Paki-play ng song na sa bughaw na buhangin. Doon kita hihintayin. Ah, saan ba yon? Hindi ko makita. Saan yun? sige. In a Quezon, from Toto Obit, in a Quezon, Palawan. Sama ako sa'yo pag mag-hiking ka. Ay! Gusto ko yan ba? Yung may kasama ako. Basta hindi lang reklamador. Hindi magsasabi na, ay, napapagod na ako. Masakit niyong pa ako. Walang ganon. Pag mag-hike tayo, walang reklamahay, ha? Charot. Kasi, hindi ka talaga magre-reklamo pag kasama mo ako. Kasi painumin ka man kita. Painumin man kita ng ano, Centrum Vitamin C para hindi madaling mapagod. Diba? Ganyan ko kayo aalagaan. Tsara. Diba? Naka-Centrum Vitamin C at Centrum Plus Gold po. Diba? Kaya hindi agad napapagod si DJ Mai. Coming from Baby Annette. Hello, good afternoon. Coming from talaga, no? Magandang hapon sa iyo. Ulitin po natin yung text line po natin sa mga hindi po nakakakuha ng text line natin. 0985-002-2713. Sa ating call line naman, 0953-514-1303. Open po ang ating linya, mga katropa. Tawag na po kayo. Ayan. Sabi niya, DJ pa-play ng song I'm Still Waiting Out the Door para sa mahal ko, Arcelita Fabro. I'm still waiting out the door. Ito ba yan? Hula-hula lang pala. Coming from LC Maran, MC Riot, Alaro, happy birthday. Oy, happy birthday to you.
2: Happy birthday!
0: It's June 20. Yehey!

happy birthday! Alright, more birthdays to come, more blessings, and may you have a good health as always. Mga katropa na mga naga-birthday ngayon, it's June 21. Ay, 21 na pala ngayon? Ala, kabilis ng panahon. Noong una, panahon pa ng hapon, ngayon hindi na. Charot. Anyway, sige. Sabi ni ano, ganda ng boses mo ba, DJ Mike? Isang sample na dyan, Power of Love, ha? Ano ba? Baka pag maniniwala ko niyan, uulan talaga ba? Tingnan nyo ba? By the power of love. Okay na yun. Anyways, hi to George Lee Cardejon. Sabi niya, hi. Hello. Sino pa dyan? Sige na, sample, sample. Ito talaga si Mrs. Waba, ulog-ulogan. Ay, naka. Thank you for watching, Jack, and to Glenn Doms. Good afternoon. And to Normady and Arjeline Ricardo, good afternoon. And to Sasad Lanor, good afternoon. Sino pa dyan? Paul Adam Merca, good afternoon. And to Rochelle Soriano, Cesar Mislang, and to J.O. J.O. kasama sa K.O. Charot. Judy Ann Salting, good afternoon. Or Salting ba to? Ay! Jitam Ventula, good afternoon. Kumusta na katam? And The King. Sino to si The King? And to Sassy Girl, good afternoon. And to Annie, good afternoon. And to John, hi. And Dossie, good afternoon. Saan si Trece? Ayan, thank you for joining our live. And to Ryan Privado, good afternoon. Sa mga nakikinig at sa mga nag-watch po ngayon, magandang hapon po sa inyo lahat. And hi to Darlingin and to Juju De Grande. Good afternoon. And hi to G-Klee Balahim. Pa-shoutout, idol. Hello po, good afternoon. Shoutout to you, G-Klee. Anong ginagawa ni G-Klee ngayon? G-Klee. Aha, sige. And sino pa dyan? Okay. Sabi ni Elsie Maran, hi DJ, pakibati yung second son ko na nag-birthday. Pakibati yung second son ko ng happy birthday today. May God bless you always. Love you. May God bless you always. Love your mother. On all the way to Singapore. Thanks, DJ. Maraming salamat sa mga taga-Singapore na nag-watch po sa ating live ngayon. Kumusta po dyan sa Singapore? Ingat po palagi. And happy birthday to your son, second son. Happy birthday. Coming from your mother from Singapore, Elsie Maran. Good afternoon. And to Nathan Malbon. Ito na nga. Ito pala yung ano niya kanina. Sabi niya, happy Father's Day to all. Ayan, happy Father's Day sa mga tatay natin dyan. Tay, tay, tay. Tay, tay, tay. Uli anaming nanay. Kaming duhara biris sa balay. Diba? Alam niyo yung kanta na yun? Uy, maganda pala. Maganda kaya yung kanta na yun ba? Tay, tay, tay, uliya naming nanay. Yan yun eh. Hi to Edwin. Good afternoon. And sino pa dyan? Aha, sige. Good afternoon to all of you there. To all of you there. Sino pa dyan? Ayan, meron tayong caller. Okay. Sige, wait lang po. Ayan, hello. Ay, okay. Sige po. Call lang po ulit. Sige. Bakit hindi ko naririnig? Okay, sige. Naka-silent pala. Silent na kaano pala, no? Sige. Mahina talaga pandinig ni DJ Mike ba? Okay, tawag po ulit. Ano ba yan? Kasagulat naman to. Ay... Ito talaga ang idol ko.
Sige, go! Ayos ang kanta! Coming from Mrs. Wow. Ay, Mrs. Wow, ano bang ginagawa ni Mrs. Wow ngayon? Kumusta si Mrs. Wow? Sa isang bukit. Saan yun? Inagawan, sab? Hi to Pamela Pantaleon. Hi DJ, pwede po pabati kay Ivan Esponilla from San Vicente na nakikinig po. Hi, dyan sa mga taga San Vicente, magandang hapon. And sa mga taga Taytay, sa mga taga Rojas, Palawan, good afternoon. And sa mga taga, saan pa? Dito sa my area sa Brooks Point, and Rizal, Quezon, and Española. Good afternoon po sa inyong lahat. Okay, so ipi-play po natin itong awiting sa aking puso para to sa mga ano dyan, sa mga in love. Uulit-ulitin ko sa'yo. Sige, oy, ano ba? Ano ba ang uulit-ulitin niya? Yung pananakit? Or yung pag paparamdam ng pagmamahal sa'yo? Here we go! So check this out. We'll be right back. It's me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday. We'll be right back.

0: Tandang-tanda ko pa kung tayong dalawa ay naglalaro sa may tanang pasigang malapit sa ating kanila. Ngunit
1: X-FM. Kanay,
0: nung araw, isa ka rin sa mga lumisan sa ating kanila.

0: Alala talaga natin yung mga nakaraan ba na nakalipas na. Yeah, sabi ni, good afternoon po DJ. Pabati po ako sa punong barangay ng Bonobono, Bataraza, Palawan na si Edwin Quezora at sa mga kagawad na sina Adsen Pandak family, Albedon Hamson family, Leo Rapista family, and Marlene Sumalde family, Soledad Sagon family, Roel Sagudo family, Marlene Esteban family, at sa mga tanod ng Bonobono. Binabati ko po sila ng magandang hapon at ikaw din po DJ. Ay, thank you so much. Hello, good afternoon. And also po sa lahat po ng mga tatay na katulad ko, Happy Father's Day at pa-request po sana ako ng song na Pag-ibig Ko Sa'yo. Ayan, yun lang po DJ. Salamat po from NRB. Okay, thank you. Hello sa ating caller. Hello. Good afternoon po. Wow, thank you po. Parang mahina yung natin. Mahina ba yung output natin?
1: Pwedeng bumati.
0: Okay, go ahead po, sir.
1: Binabati ko yung mga kamag-anak ko dyan sa Barangay Tarosan, Bataraza, Palawan.
0: Uh-huh.
1: Sila Arlene Bersi at si Maria Ruth Bersi at ang kanyang mga magulang. At sana lagi kayo makinig sa programa ni DJ Mike kapag maaliw kayo dito.
0: Okay.
1: Pwede mag-request?
0: Ano po yun na song, sir?
1: Yung sabi na din magkapiling April Burihino sa tayo sana yung kapiling sa Burihino magdangan.
0: Wow! Ah, good choice, sir. Ah. Anyways, thank you so much, sir.
1: Adi po. Maraming salamat.
0: Okay. Ingat po. Happy Sunday. God bless. Okay. Parang mahina yung natin ngayon. Ah. Mahina ba sa output ng radio natin? Yung mahina yung nila. Kasi nakasagad na siya. Mm-mm. Siguro may naano dito sa volume. Sige. Anyways, it's 45 minutes past the hour of 2. Alas 2:45 na po ng hapon. Kumusta naman po ang ating mga buhay-buhay? Ang request pala ni Sir na tumawag kanina is sana'y laging magkapiling at Sanay Kapiling Ka by Julina Magdangal. Ay! Ganda ng mga song choice ni Sera. Yan yung gusto ko. Ano yun? Saan to? Bakit kaya ganun, no? Mahina yung niya. Dito tuloy mapakinggan yung nila, yung boses ng mga

0: Okay. Hi to Kirby Paralion. Hi. And coming from Manuel Baron. Hi, DJ. Pabati naman from El Nido, Palawan. Hello, Manuel Baron. Good afternoon. And sabi ni Mrs. Wab, dito nga ni sa bundok. Dito nga ni sa bundok, kapakinig sa'yo, DJ Mike, habang gatulong kay Mr. Gawa ng Bahay ng iba. Buti pa yung iba, may bahay na kami wala. Ay, gawa din kayo. Oy. Anyways, another caller po. Hello? Wait lang. Okay, hello po? Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Okay, hello po?
0: Hello? Okay. Walang ano ah.
2: Hello?
0: Hello po, sir. Sino po ito?
2: Very hard.
0: Si Very Hard. Taga saan si Very Hard?
2: Adire sa kuan, sa south.
0: South.
2: Batarasa.
0: South Batarasa.
2: Bumati lang ko, DJ.
0: Okay, go ahead sa bati mo, sir.
2: Binabati ko yung mga kasamahan ko sa trabaho ng Happy Father's Day. Mm-hmm. Kunya ang among mga supervisor ng mga gwapo.
0: Okay.
2: Diya karon, kunya ang akong sweetheart, siyempre akong ginabati karon. Mm-hmm. Ay, alaw-alaw sa balay, murag Father's Day man kanunay.
0: Ayan, ay, ganda yan. Parang araw-araw, ano, Father's Day.
2: Bitaw, murag araw-araw, Father's Day, bitaw, DJ.

0: sama lei.
1: Saggiate i cai dresser.
0: Pa-request ko sa DJ ha.
1: Okay, unsa man ang request, sir?
0: Akong ihandog ni sa akong asawa kanang.
1: Ano yan, sir?
2: Pag-ibig ko sa iyo.
1: Pag-ibig ko sa iyo. Ayan. Ay, maraming salamat, sir.
2: Salamat, DJ. Salamat.
1: Okay. Ingat po dyan. Happy Father's Day kung father ka na, sir. Diba? Father ka na, sir?
2: Yes, siyempre.
1: Ayan. Happy Father's Day to you, sir.
2: Salamat po.
1: Okay. You're welcome. God bless. And ingat po dyan. Okay, si Very Hard pala yun. Ang tigasin ng Palawa, Bataraza Palawa. kaya pala mahina siya. Ano ba yun? Bakit ba napunta dun sa ano, kabilang bahagi ng... Ayan, anyways, ngayon okay na. Sige po, pwede po kayo makatawag. Alright, sige po. Hello? Hello? Wait lang. Natanggal. Nawala. Ano ba yun? Sige. Tawag po ulit. Okay. Sige po. Nawala ka po. Tawag lang po ulit, sir or ma'am. Sige. It's 2:49 in the afternoon. Ayan, para sa mga mahilig magkape, coffee lover ka ba dyan? Siyempre, piliin mo naman yung kape na kaya ka ipaglaban pero hindi ka kakabahan kasi hindi ka magkakasigura. Diba? Anyways, hello! Good afternoon! Uy, nawawala talaga. Nawawala ang puso ko. Nawawala ang isip pala. Nawawala ang isip ko pag nakikita ka, Sinta. Saan na yon? San ka na? Bakit ganun ka lang? Bakit ngayon ka lang pala yun? Nako! Nakalurky. Signal siguro kaya nawala ka, tawag DJ. Siguro, ma'am. Pero yung kanina talaga na mahina, ano lang pala, technical. Nalipat yung isang ano. Sabi niya, parang ayoko na dito ba, maglipat na nga ako. Kaso hindi din nag-work. Kaya ayun, nilipat ulit. Ayan, wala lang ako pantawag eh. Kung meron lang, maglagabog na ang radyo ng lahat. Ay, dapat talaga meron kang pantawag, ma'am. Hindi pwedeng wala. Charot. Sige. Hi DJ, pabati mo naman dyan ang family Malones family, Bison at si Tio Linaw ang nagpabati from Neneng Bangiran. DJ, pa-request ako ng awit na Muling Binuhay Mo. Ayan. Muling Binuhay Mo. Ang natutulog na puso. Ang natutulog na... Ano, na broken hearted. Ow. It means muling na in love ang broken hearted. Charot. Muling binuhay mo. Ayan, baka meron tayo dyan, katropa, muling binuhay mo. Kasi parang iba yung version dito. Sige, muling binuhay mo. Sige ay. Ayun, okay na. Malakas na boses. Oo. Ayan, at least lumakas na, no? Ganun talaga ang buhay. Hi po, gandang hapon po from Port Barton. Hi, Sir Neil Kananghan. Good afternoon. And to Beth Favila. Shout out, ma'am. Kumusta ka? Okay lang, ma'am. Oo. Okay lang, ma'am. Ma'am or sir? Sorry. Hello, sir. Ayan, Sir Be or Be Abasquez Favilla. Hello, good afternoon. And hi, DJ. Gandang hapon po. Pabati po ang anak ko na si Marcos from Port Barton po. Salamat po. Uy, parang gusto ko magbisita dyan sa Port Barton. Kasi sabi nila maganda daw. Oo. Kaya parang gusto kong bisitahin dyan ba? Sabi ni Mrs. Wow. Aray! DJ Mike, pa-play naman. Sige, aray mo. Hindi pala yun, aray na ko. Aray mo pala. Hi to May Excel. Good afternoon. And sino pa dyan? Vanjie. Good afternoon. Hi to Ash. Hello, Ash. Ash, Ash, Ash. And to Frights and Ikea. Hello, good afternoon. And Carol Jane Fra and Hans Mary Hope. Good afternoon. And Lenny Banaan. Good afternoon. All right. Marley, hi. Sige. Cess 19, good afternoon. Sige. Ha ha ha, ituloy mo DJ Mike ang kanta ng Aray. Aray mo. Aray mo. Charot. Sige.
3: Pag ako'y nalulungkot at nakikinig sa...
1: Ayan, uy, while nakikinig sa radyo, no, just make sure na ang kape na iniinom mo kasi I'm sure na ano, coffee lover ka dyan. Bihira lang naman ang hindi coffee lover ngayong panahon, diba? Sa panahon ngayon. Lalong-lalo na sa malamig na hapon. Siyempre, kape talaga ang ating panangga. Nakaka-release ng ating stress kung magkakape tayo. Kaya just make sure na ang kinakape mo dyan ay herbal coffee. Para kaya kang ipaglaban pero hinding-hindi ka kakabahan na baka may side effects yung iniinom mo. Dito ka na sa Santon Plus Coffee. Kung ikaw ay mahilig sa soya, ito bang itong soya is nakakabusog kasi ito. Kaya yung Santon Plus Coffee Mix is nakakabusog siya, hindi siya nakakagutom. Opposite siya sa mga commercial coffee na nabibili sa tindahan na mura lang. Pero ito mura na healthy pa, no? Yung tipong nagkakape ka na, ginamot ka pa, no? Yung ingredients kasi nito is mangosteen, soya, at malunggay. At alam mo ba ang malunggay is rich in vitamins, minerals, amino acids, and antioxidants, no? At nagfa-fight ng inflammation. Malunggay alone lang yan ha, na nasa Santon Plus Coffee Mix. How much more kung may soya, no? Nakakabusog, no? AIDS health weight, healthy weight management, and healthy digestion. Kung ikaw ay hindi masyadong nakakabawas dyan, ayan. Just make sure na naka-Santon Plus Coffee Mix ka na, mga katropa. No? Kung ikaw naman ay nababahala sa iyong blood sugar, itong Santon Plus Coffee Mix is nag-support sa blood sugar control dahil sa mangosteen na ingredients nito. Highly nutritious ang mangosteen, rich in powerful antioxidants, anti-inflammatory properties, and anti-tumor effects. O, kape lang yan ha? O, grabe na ka-powerful talaga ba? Kaya mag-Santon Plus Coffee Mix na kung ikaw ay mahilig sa soya coffee. Diba? Kung ikaw naman ay mahilig sa manamis-tamis, pero safe ito kasi stevia ang sweetener nito. Stevia is a good sugar na substitute sa sugar na ordinary, di ba? Refined sugar. Kaya mag-premium D3 coffee mix ka na. Ha? Nakakaano din ang ating bones. Ha? Kasi ang premium D3 coffee mix may stevia, ha? May mangosteen at vitamin D3. Alam mo ang vitamin D3, mga katropa, also known as cholecalciferol, nag-promote ng bone health, no? Pinapalakas ang ating bones, no? Lalong-lalo na athletic ka na person, just make sure na naka-premium D3 coffee mix ka na. O di kaya yung premium D3 soft gel capsule nila, mga katropa, no? Ayan. So, back to premium D3 coffee mix. May stevia, mangosteen, at vitamin D3. Helps in weight control. Ayan. Kinokontrol yung weight mo dyan. Kung deserve mong magpapayat, ay kinokontrol niya talaga yan. At kung deserve mo naman na tumaba, ayan, kinokontrol niya talaga yan. No? Kaya mag premium D3 coffee mix na po kayo, mga katropa, no? And alam mo ba, ang vitamin D3 is may cancer prevention din. Ayan, at ang vitamin D3 is andyan na po sa premium D3 coffee mix. No? May cancer prevention. At nag-control ng mga infections sa ating body. No? At better calcium and phosphorus absorption. So marami talagang benefits habang nagkakape ka ng Yes to Health Incorporated na mga products, no? Ang premium D3 coffee mix at Santon Plus coffee mix. So, syempre, ang kanilang latest na kape, ang pinakamasarap sa lahat at ang nakakaputi, nakaka-good ng ating skin, nakaka-smooth ng ating skin, nakakakinis ng ating skin, ang Sandun Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mabibili na po yan sa mga butika at parmasya ng inyong malugar at sa klinika ng Yes to Health Wellness Center. Ayan. Kaya, kung ikaw, if you haven't tried it yet, then you must try the Sandun Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. At syempre, ang Sandun Plus Coffee Mix o di kaya ang premium D3 coffee mix. Kaya pili ka lang mga katropa kung ano yung hiyang sayo na coffee mix ng Yes to Health Incorporated. Mabibili sa mga lahat ng mga butika at pormasya ng inyong mga lugar. Hi to Delmark Renda. Good afternoon. And Dori Lopez and Jose Bulalacao. Good afternoon. And to Black Mamba. Ginger, hi! And to Max Pilvera, good afternoon. And my Mitsubishi Char. And Chichi, hello, good afternoon. And to Rolando Yonko, Hilario Hippolyte, and Next Move Alex, Lily Maala, and to Zenny Perhes, Jimboy Kalumba, and Rose Jean Kaga. Good afternoon. Ayan, kumusta po kayong lahat, Shine? Ayan, wala na tayong oras sa ating programa. Abangan nyo po ang susunod na programa, ang Tunog Kalye with DJ Girlicious. Ang DJ na magpapainit sa inyong malamig na hapon. Diba? Abangan nyo po siya, mga katropa. Ayan, sabi niya, haha, ituloy mo DJ Mike ang kanta ng Aray. Habaan mo rin, aray mo talaga lang ba? O ganun talaga. Kasi wala na tayo oras. Anyways, thank you so much. Ayan, baka meron tayong hindi nabasa dito ha. Baka magtampo ba. Hello DJ Mike, pa-play ng... DJ Mike, pa-play ng song I've Been Away Too Long. Thanks DJ. You're welcome. Alright, hi to Jikli Balahim. Pa-shoutout din po si Kambal ko. Jikli Balahim. Jikli o Jikli oh. Ayan. Kaganda ng mga pangalan, no?

Sige po, tayo po ay magpapaalam na mga katropa. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang Throwback Sunday together with DJ Mike. Until next Sunday, same time, same station, only here at 104.7 XFM Palawan. Maraming salamat sa ating mga nakasama ngayong hapon, especially sa bahaging technical, katropang Ken and katropang James Nava. It's me, DJ Mike, and maraming salamat at enjoy. Pakinggan nyo po ang susunod na programa, ang Tunog Kalye with DJ Girlicious. Alright, at iiwan ko po sa inyo ang kantang Sana'y Laging Magkapiling para sa mga humihiling or para sa mga LDR na sana ay lagi silang magkapiling ng kanilang mga partner. Para sa inyo to, mga katropa! And bye-bye. God bless everyone. Don't forget Santorn Vitamin C para sa malakas na immune system at iwas tayo sa mga sakit-sakit na gustong pumasok sa ating katawan. Alright, bye-bye and God bless. Enjoy your hapon.

0: Happy Father's Day! Magandang hapon po sa lahat ng ating mga mabubuti, masisipag na mga ama. At talaga naman, syempre, bago tayo magsimula, gusto ko muna ang batiin ng happy Father's Day ang lahat ng ating mga tatay, dada, daddy, lolo, mga uncle, kuya, yung inyong mga tata, ang inyong mga papa, at lahat pa po ng ating mga kalalakihan na talaga namang nagiging ama, nagpakaama, talaga namang, ano pa ba yan, kahit yung mga tambay, kahit yung mga tambay natin na papa, yung mga tambay natin na mga kuya, mga uncle, diba? Lahat yan, batiin natin. Lahat yan, kung wala sila, wala rin tayo ngayon. Kaya naman sa lahat ng mga katropa natin dyan, happy Father's Day po sa inyong lahat. Ayan, si Sir Randy Bacomo. Sir Randy, nagpo-program ako, Sir Randy. Ayan, Sir Randy, hello. Happy Father's Day, Sir Randy. Ayan, sagutin natin yung tawag ni Sir Randy. Sayang naman yung load. Ayan, Sir Randy, live na live tayo ngayon. Nagpo-program ako. Happy Father's Day po. Medyo mahina lang yung signal mo. Mahina yung signal ni Sir Randy. Ayan na, sa lahat po ng mga katropa natin, open na open po yung aking messenger kung gusto nyo po makipag-video call. Kung gusto nyo pong magkausap-usap tayo ngayong hapon, go! Ayan, happy Father's Day po sa inyong lahat. And syempre, hindi lang po yan sa ating mga tatay, kundi po sa ating mga tito, tita na nagpakatatay. Yung mga tita natin na nagpakatatay, yung mga nanay natin na nagpakatatay. And syempre, to all single mom, diba? To all single dad, happy Father's Day po sa inyong lahat. Especially sa ating mga kababaihan na tumayong tatay sa kanilang mga anak because iba-ibang reason kung bakit nagiging single mom ang isang single mom. Kaya naman, saludo po kaming lahat sa inyong lahat. And syempre, because it's Sunday, at ito yung araw ng ating mga tatay, mga katropa natin, pwedeng-pwede nyo akong samahan ngayon sa programang Tunog Kalye, Sunday edition. Sa lahat ng mga tatay po siya na gustong bumati, gustong mag-request ng song, go. Mga makatatay natin dyan, bumati po kayo dito. At pwede po kayong tumawag sa ating Facebook Live, sa ating hotline numbers, mga katropa natin, sa 0985-20-22713. O di naman po kaya, ay pwede rin kayong tumawag sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong tawagan, e-text, e-call kung meron po kayong mga pagbate. Especially sa ating mga magigiting na mga tatay, talaga namang saludo po kami sa inyo dahil kung wala kayo, ay wala rin po kami ngayon dito. And syempre, happy Father's Day sa aking papa na talaga namang ginawang magaan ang lahat dahil siya yung naging katuwang ko in all times talaga. DJ Girlie, masarap po ba yung lechon? Alam mo rin ni Boy, minsan gusto kong manakit ng tao. Tapos ganyan, charot. Nasa live ako kaya ayos-ayosin yung mga desisyon mo sa buhay rin ni Boy Federico Jr. ha. Talaga nang gigigil kami sa'yo. Ayan, sige, meron tayong first caller. Sagutin muna natin ito dahil baka isa ito sa ating mga tatay na napakasisipag para lamang... Ayan. O, diba? Hindi ko palang sagot.
1: Ayan.
0: Hello! Good afternoon!
1: Hello. Good afternoon.
0: Yes, sino ito?
1: TJ.
0: Sino po? Sino po?
1: Christine Joy po.
0: Si Christine Joy. Taga saan si Christine Joy?
1: Taguha Nara po.
0: Taga Nara, Palawan si Kristen Joy. Ayan, yeah. Ate Kristen Joy, batingin mo naman ang iyong papa, ang iyong asawa, ang iyong mga uncle ng Happy Father's Day.
1: Well, binabati ko po yung aming papa, daddy, na si Rex Armado ng Sam Ordoa ng Sukay Tipag.
0: Ayan. Nonstop.
1: Diba? Yung papa ka ng trabaho, pag mulat ng mata hanggang pagtikip sa gabi. Wow. Ako sa Rizal, banga di papa. Ay, naku, hindi niya naririnig kasi nagkakarget siya sa likod.
0: Okay lang ay, yan, ay. Kasi maririnig niya rin yan mamaya. Ay, laksan mo yung radyo mo para marinig ka ni ano ni daddy.
1: Papa!
0: Papa! Happy Father's Day! Talaga, palakasan tayo ng boses dito, ha?
1: Ayan na!
0: Daddy!
1: Daddy!
0: Ay, ang sweet naman!
1: I love you! Happy Father's Day, Daddy! Medyo baka,
0: guys! Cute! Happy Father's Day, Daddy! Thank you sa lahat-lahat ng sakripisyo!
1: Happy Father's Day, Daddy!
0: O, oh, diba tuwang-tuwa si Daddy? Nabati siya ng Happy Father's Day! Nagkagulo na sila sa bahay nila. Nagkagulo na! Ate Kristen Joy!
1: Yes!
0: Ate Kristen Joy, baka meron kang gustong request na song para kay Daddy.
1: Hawak mo ang beat!
0: Oy, talaga naman kahit napakalayo nito, hawak mo ang beat ka, tropang Ken! Ayan, sige po ha. Daddy, Happy Father's Day! I love you!
1: I love you, Daddy, man!
0: Thank you, Ate Kristen Joy, sa pagtawag po!
1: Thank you!
0: God bless! O, oh, diba tuwang-tuwa si Daddy, naririnig ko yung tawa niya. Hello, Ate Jade Arguelles Paredes Hermoso! And syempre, happy Father's Day po sa iyong papa and yung sa iyong asawa. Ayan, syempre, happy Father's Day sa mga tatay ng mga anak ko. Ay, grabe ka naman, Mare, Rafaela. Ito si Rafaela. Rafaela Manlove Agnes. Pero Rafael talaga pangalan niya. Mare, palagi kang mag-iingat dyan kung nasaan ka man ngayon. I love you. Ayan, meron pa tayong isang caller. Hello, good afternoon.
2: Hello, ma'am. Good afternoon.
0: Yes, magandang hapon. Happy Father's Day po.
2: Thank you din, ma'am.
0: Naps naman. Ikaw, baka meron kang gustong batiin ng Happy Father's Day.
2: Ay.
0: Siyempre yung sarili mo, number one.
2: Opo, ma'am. Binabati ko pala si John Vlog.
0: Yes. Sir John Vlog, dapat una mong batiin yung sarili mo. Nakaloka.
2: Binabati ko na, ma'am.
0: Nakalimutan niya yung sarili niya. Hindi niya alam sino babatiin niya. Siyempre yung sarili mo.
2: Ay, binabati ko kayo pala dyan, ma'am, ng lahat kayo dyan sa, no, XFM.
0: Ayan. Thank you, Sir John Vlog. Palagi kayong mag-iingat. And happy Father's Day po sa inyo.
2: Thank you po, ma'am. Maraming salamat po.
0: Thank you po, Sir John Vlog. Baka meron kang request na song.
2: Mayroon po, Alaala ay Ikaw, ma'am.
0: Alaala ay Ikaw.
2: Opo.
0: Okay po, thank you po.
2: Thank you, ma'am.
0: Thank you. Si Ate Norba hindi daw makatawag. Baka wala load. And syempre, hi DJ. Baka pwede mo ako help maghanap ng forever ko. Wala kasi akong GF. Ito po number ko. Ay, talaga naman si Sir John Vlog. Nagahanap na talaga siya ng kaano forever daw. Hello! Good afternoon!
3: Hello! Good afternoon, Pangga Girlie!
0: Hello, Nanay Man! Happy Father's Day po sa iyong love of my life!
3: Kaya nga, happy Father's Day rin sa iyong nabuan!
0: Yes!
3: Sa mga father ngayon!
0: Ayan, thank you, Nanay!
3: Naway maging matapat ang ating mga fathers sa pamilya.
0: Yes, dapat palagi silang maano tawag nito, malakas.
3: At kaya nga, at bigyan pa sila ng pagmamahal nila.
0: Yes, at mas lalong mahabang buhay para sa
3: kaya
0: ating
3: nga,
0: mga father.
3: Kaya nga, bigyan pa sila ng buhay sa pagiging haligi ng tahanan nila sa pamilya nila. Bigyan sila ng mahabang buhay ni Lord.
0: Yes, amen.
3: Maging matatag sila sa paghahanap buhay para sa pamilya.
0: Ayan.
3: Lahat ng mga fathers na bigyan sila ng pagpapala ni Lord.
0: Tama.
3: Na maging matatag.
0: Amen.
3: Maging matatag sa pagmamahal sa pamilya.
0: Parang iba yun ah.
3: Diba pang gagawin eh?
0: Yes.
3: Huwag mangapit bahay.
0: Huwag mangangapit bahay kasi baka mabomba kayo.
3: Oo. yung ibang mga fathers na nangapit bahay, magbago na.
0: Yan, magbago na kayo. Na. Magbago na kayo sa inyong mga loved ones.
3: Oh, katulad ng aking loving husband.
0: Yes, tama, 'di ba? Dapat palaging maging mabait.
3: Oh, kaya nga maging loving na forever.
0: Loving forever, dapat hindi tumitingin kung saan-saan dahil
3: kaya nga
0: baka mabulag ang inyong mga mata.
3: Oh, nakikinig din yung aking ang aking father.
0: Hello! Happy Father's Day po sa inyo, tatay. I love you.
3: Alam mo pang gagawin, sabi niya, sira ulo daw ako.
0: Hoy! Bakit? Bakit
3: hindi
0: daw,
3: na raw ako
0: bakit
3: na,
0: nanay?
3: Sabi.
0: Wala lang hiya-hiya, tatay. Ano ka ba? Wala hiya.
3: Yan, sabi ko nga, bakit natin ikay ang katotohanan para magbago?
0: Yes!
3: Diba?
0: Tama! Kasi marami na ngayon ang naliligaw ng bahay. Hindi na nila alam yung totoong bahay nila.
3: Oo. Sana maging matapat na ang mga fathers na nangawili ang bahay.
0: Huwag kayong liliko dahil ang bahay nyo ay diretso ang daan.
3: Oo, dahil yan lang ang kaligayahan ng mga asawang naghihintay sa bahay.
0: Yes, tama. Ayan, sige nanay, maraming salamat nanay sa pagtawag.
3: Oo, wala na ako ibang request sa kantay, alam mo na yun.
0: Yes, thank you po.
3: Oh, sige. Well, God bless, Pangadili.
0: God bless, nanay, I love you. Nagsalita ko pala, sorry nanay, napatay ko. Kay Ma'am Elsie Maran, happy happy birthday sa kanyang second son. Happy happy birthday dyan kay MC Royette Alaro. Happy happy birthday and more birthdays to come. More candles to blow at good health. And syempre, happy birthday! Dalawa lang naman yung palagi kong wini-wish na like ko itong sinasabi para sa lahat ng mga katropa natin. Sana magkaroon kayo ng magandang pangangatawan. Kasi kapag nagkaroon kayo ng magandang pangangatawan, tuloy-tuloy na po yung blessing na makukuha ninyo, mga katropa. And syempre, good PM po, ma'am. Kamusta na? Miss you, love you. Ay, talaga naman, no? Thank you, Sir Jovi, our best. Ay, bakit nabura yung comment ni ma'am, ma'am Elsie? Ma'am Elsie, bakit mo binura yung comment mo? Nabati ko na yung anak mo. Kay Renan Magdayo Vargas, good afternoon, girlie. Pabati naman kami dito sa karamay na palagi nakaantabay sa programa mo at batiin ko na din ang family opinion na nandyan po sa San Miguel. Yun lang po. Salamat. Pa-request din po pala ng kantang every day. Baka every day. Nay Renz Berano. Thank you! Kay Marites Subi, hi DJ Girlie, maayong hapon from Samarinyana, Brooks Point, Palawan. Thank you sa lahat ng mga katropa natin. And syempre, bibigyang daan muna natin ang inyong mga request na song at meron pang mga nakatenga na mga request kay DJ Mike. Naisa rin po yan sa patutugtugin natin. You're welcome, Ma'am Elsie Marine. And syempre, kay Emil Fred Umapas Failon. Maraming salamat, Emil Fred, and happy, happy Father's Day. today. And syempre, bago magkalimutan dito, gusto ko munang batiin ng Happy Happy Father's Day ang aming syempre, unang-una dyan, si Mayor Pedy Bautista Sabando, si Boss Remelito Uy, si General Manager Edwin Garing, ang aming Station Manager Kaluwi La Rosa, ang aming News Director Gerald Gales, and syempre, the rest of the company, kina Ken, kay Rini Boy, kay Kuya Moises, sino pa ba? Si Axel Bon, si Sir Allison, si Sir Mike, sino pa ba yung hindi ko nabati? Ha? Si? Si Jimmy? Si James! Hindi, yung Father's Day lang si James. As a soon-to-be dad na si James. Ayan, happy, happy ano po, Father's Day po sa inyong lahat. Siyempre, yung masipag po namin dito na OJT, na talaga namang kala mo ay, ano tawag nito, hindi na natutulog. Kay James Nava, soon-to-be, diba? Papa ni James, ay yung papa na lang ni James. Kay Papa Cards Nava, happy, happy Father's Day po sa inyo. Kasi hindi namin mabati ng happy Father's Day si ano James, kaya doon na lang sa papa niya. Ayan, ha? Happy, happy Father's Day po sa inyong lahat, and God bless you all. And syempre sa aming mga relays na mga daddies, syempre kaya isa-isahin ko talaga ito dahil baka magtampuhan yung ating mga daddies. Una-una kay Emil Fred, kay Ray El Garan, kay Sandy, kay Bobby, ano, si Bobby Nangit, si wait lang, si Jeff, si Gerald. Sino pa ba yung mga ano? Siyempre si ano? Si yung asawa ni Ate Belia Mucha. Happy Father's Day po sa inyo. And siyempre, the rest ng mga daddies natin, happy, happy Father's Day po sa inyo. DJ, nagdoble! Kasi happy Father's Day to my father in San Carlos Bakungan PPC and to other father out there. Ayan, binati ka pa rin ni Ma'am Elsie Maran, ha? Kung sino man yung father out there. And syempre sa ating mga father out there, happy, happy Father's Day pa rin. Sa mga ng ibang bahay, sana magbago na kayo. Ituwid na ninyo ang mga maling landas na inyong tinahaka. Kay Ivan Lorenzo, magandang hapon, Katro. Good afternoon, DJ. Exciting from Santiago City, Isabela. Kay Mr. Cesar Laipan Maran, my father, DJ. Ayan, happy, happy Father's Day, Papa Cesar Laipan Maran. And syempre, di ko naman pwedeng kalimutan ang aking loving father na si Roger Calasio ng happy, happy, happy, happy Father's Day, Papa. I love you. Mahal na mahal na mahal na mahal kita from the bottom of my heart. And syempre sa tatay ng aking mga anak, kay Frank Rieto Vito Vinuan, I love you and see you soonest. And happy, happy Father's Day sa'yo.
4: Sana all.
0: At syempre mga katropa natin, mag-commercial muna tayo para bigyang daan ang inyong mga request na song.

There you go. There you go, mga katropa natin. Napakinggan nyo ba? At talaga namang ninamnam nyo ba ang inyong mga request na song? Dahil talaga namang lahat yan ay para sa inyo, para makapag-relax kayo. And because it's Father's Day, at ito ay Family Day, Sunday Day. Diba, Sunday is Family Day. Kaya naman sa lahat ng mga katropa natin dyan na nanininanam-nam ang mga kanta, ang mga inihandog po natin kanta para sa inyo. There's more, mga katropa natin. Marami pa po yan. Kaya stay tuned at tuloy-tuloy pa rin po tayo. And syempre, bago tayo maghiwa-hiwalay, mga katropa natin, shout out dyan kay katropang Mike Escote sa mga nakajuti ngayong tano dito sa Barangay Hall ng Siksikan. Happy Father's Day sa inyong lahat! Happy, happy Father's Day, Sir Mike Escote. And syempre, sa po ng ating mga barangay tano, hindi lamang po dito sa Barangay Siksikan, kundi po sa entire Puerto Princesa at lalawigan po ng Palawan. And yung ating mga katropa dyan, magbaragat-bagat kita dyan po sa Baragatan Festival 2026 sa Provincial Capital. And mamaya! Talaga naman, baka naman nananawagan po ako sa lahat na may mga extra ticket ng Ben in Ben. Baka naman pwede nyo po akong bigyan ng dalawa. Please lang, nagmamakaawa na ako. Oh, katropa natin sa mga may ticket pa dyan ng Ben in Ben, pahingi naman! Grabe, kahit nasa media na kami, wala talaga may ticket ng Ben in Ben. Final answer na talaga ito, ha? Grabe kayo. Baka naman po, Baragatan official Facebook page, makahingi po ng ticket. Charot. And syempre kay Sir Renan Magdayo Vargas, gandang hapon katropang girly. Batiin ko na din pala ang aking tatay ng Happy Father's Day. Sa tatay ko, palagi siya mag-iingat, yun lang po DJ. Kay Aljor Jake Bautista, hi DJ Girlicious. Batiin ko lang po ng ang papa ko na si Alan Bautista Senior ng Happy Father's Day, Papa. At pa-play naman ng favorite song ni Papa na Ikaw Sana by Ogie Alcacid. Uy, ganda to ha, Ikaw Sana. And syempre kay Ma'am Cynthia, good day DJ, ang ganda nyo po ngayon DJ. Oy, palagi ako magwa-white Ma'am Cynthia dahil dyan sa sinabi mo. Kamusta po, pa-request naman po ng song na Lakas Tama by Shackle. Thank you po DJ. Ayan. And syempre mga katropa natin, magkita-kita po tayo mamaya sa labas lang. Charot. Sa loob po ng ating dyan sa Ramon Vimitra Sports Complex para sa Ben and Ben concert. Staring Ben and Ben. Baka naman. Hindi tayo nakapunta kay Coco Martin, dito na tayo kay Ben and Ben. Baka naman, Provincial Capital, meron pa po kayong extra ticket. Pahingi naman. Nagmamakaawa na po, nagpi-please na. And mga katropa natin, again, Happy Father's Day po sa inyong lahat. At marami pa po tayong mga inihandang tugtugin para sa inyo. Kaya stay tuned. Dito lamang po yan sa 104.7 XFM Palawan. And syempre, habol kay Sir Echo Itchara, DJ Girlie. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Pakibati po kami dito sa Barangay Abaruan, Rojas, Palawan. Happy, happy Father's Day, Sir Echo Itchara. And syempre, sa dalawang kuya ko, kay Roel Cadasho, Vincent Cadasho, happy, happy Father's Day. And syempre kay Buboy Kadasho, sa aking mga kapamilya dyan. And syempre kay Uncle Bones Jorte, kay Lolo Jambol, kay Uncle Marte dyan po sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Happy, happy Father's Day. And I love you all from the bottom and backbone of my heart. Goodbye mga katropa natin, and see you tomorrow para sa programang X-Rated naman bukas. Mga katropa natin, paalam and happy weekend! XFM. XFM.

0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Cystapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cystapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Cystapain lang ang mabisa.
8: Cystapain, tanggal ang pain, fast and safe. Cystapain.
9: Symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
10: Santhon Plus Gold.
12: Ako si John. Problema ko ako balik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
10: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
14: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
15: XFM.
16: XFM.

0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
3: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Inyong napakinggan ang The Secret.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero
0: dati yon,
1: ngayon,
0: hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sistapain, alis agad ang pain. Sistapain lang ang sakalam.
7: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold.

0: ang problema sa mata.
1: Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Samsung Plus. Herbal Oil.
3: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus. Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus.
2: Herbal Oil.
5: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Guerrero.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa,

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walterose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
7: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
16: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabilis sa mga butika.
19: Supple Plus Gold.
20: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
21: Santon Plus Gold.
22: Mabibili sa mga butoy.
23: Boy, gising!
22: Ano ka ba?
23: Kaya aga-aga,
22: natutulog ka.
23: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
22: Magkape ka.
23: Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
24: Yes!
0: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Samsung Gold Coffee Mix.
25: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
24: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
24: Santon Gold Coffee Mix.
26: XFM.
27: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipoproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, Phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
1: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag Sansom Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
7: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sample Plus Gold.
10: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Gold.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Sister Pain. Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain,
4: if symptoms persist, consult your doctor.
3: Santol Plus Gold.
5: Ako si Weng, gagaw ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagawa.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Good evening po. Magandang gabi sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. At syempre po, magandang gabi din at binabati namin ang mga suking taga-subaybay sa buong lalawigan ng Palawan. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo. Nandito po ulit kami kasama ang iyong wellness consultant upang magtalakay or magbigay patnubay sa mabuting kalusugan. Sa may mga nais pong tanong about sa inyong mga karamdaman or may mga health issues po kayo, gusto nyo pong magpa-advise, nandito po ang ating wellness consultant. Siya ang sasagot sa inyong mga katanungan. Maaari po kayo mag-text or tumawag sa aming numero 0975-842-4832. Ulitin ko po, ang numero po namin ay 0975-842-4832. Ayan po ang aming text line number. Maaari na po kayo mag-text or tumawag kung ano man po ang inyong mga concern, ano? At nandito po kami kasama inyong katropang Cynthia at ang ating wellness consultant Doc. Good evening.
2: Good evening sa iyo, katropang Cynthia, lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa upang magkakaroon ng bagong kaalaman paano maggamot gamit ang natural na pamamaraan.
1: Yes. Okay, Doc, ano naman po ang ating pag-uusapan? So before po yan, sa mga nais pong mag-avail ng mga Santon products or gustong magpakonsulta, meron po tayong free consultation sa Yes to Health Wellness Center po. Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Yan po ay nasa taas lamang ng Nokinox. Every day po meron tayong free health consultation. Ano? Nandyan po ang ating wellness consultant na si Doc Jemar Ebet. Magbibigay po sa inyo ng mga health advices at mga dietary guidelines. Ayan po. At ngayong gabi, kami po ay magtatalakay muli. Ano yung topic natin, Doc?
2: Ang tatalakay natin ngayong gabi, katropang Cynthia, itong tinatawag na breast cyst.
1: Okay, breast cyst. Ano yung mga bukol-bukol yan, Doc, no? So, paano, Doc, nagkakaroon ng bukol? Bakit ang mga kababaihan ay nagkakaroon ng ganitong klaseng problema?
2: Ang breast cyst ay mga sac na napuno ng likido sa loob sa iyong dibdib o breast na karaniwang hindi kanseros. Maaari kang magkaroon ng isa sa maraming breast cysts. Madalas, inilarawan ang mga ito bilang bilog o hugis itlog na bukol na may natatanging mga gilid. Sa texture, ang breast cysts ay karaniwang parang ubas o isang lubo ng puno ng tubig. Ngunit kung minsan, ang breast cysts ay matigas. Yun yung mapansin sa ating mga kababayan, mga katropa, na may mga breast cysts. At itong breast cysts, katropang Cynthia.
1: Yes, Doc.
2: Ay iba nito, hindi sila gaanong magbigay ng treatment o advice na ano yung mga gawin kasi kumpiyansa eh. Kasi yung breast cyst, hindi yan cancerous.
1: Ay, so cyst lang talaga siya, bukol.
2: Benign siya, tinatawag na siya benign, non-cancerous. Kaya yung iba, hindi na pinapansin. No? Pero ang kaproblema lang, katropang Cynthia, lumalaki siya. Hindi nga siya cancerous, pero lumalaki siya. Katagalan, pwedeng lilipat din yan sa kabilang breast, katropang Cynthia, na mas lalong problema. Yung isang breast nga, problemado na, pero paglilipat pa sa kabilang breast, no? Mas lalong problema. Kasi, hindi nga siya cancerous, katropang Cynthia, pero lumalaki siya.
1: Yeah.
2: Isa sa mga sign and symptoms, katropang Cynthia, ay yung bukol sa breast sa isang babae ay hindi delikado. Pag yung bukol na yan, meron kang breast cyst, yung bukol mo sa breast, malilipat mo. At saka hindi siya kumikirot. Mailipat mo siya na hindi masakit.
1: Kumbaga, you mean is magagalaw.
2: Magagalaw mo siya. Yun sa mga posible cancerous na bukol sa breast, katropang Cynthia, ay yung hindi mo malipat. Pag itry mo ilipat o i-move, masakit siya.
1: Okay.
2: At saka lagi siyang kumikirot, no? Yan yung mga sign, katropang Cynthia, na posible
1: na cancerous.
2: Pag yes, yung maramdaman mo yan, kumikirot lagi, then hindi mo siya ma-move. Masakit mo siya yung i-move siya. Kaya pag meron tayong mga mapansin yung mga katropa, ay dapat agapan na, no? Kahit breast cyst lang yan. No? Dapat agapan na kasi yung paabutin mo pa yan na lalaki pa siya, kailangan mo talaga yan. Anuhan ng mahabang gamutan,
1: yes,
2: no?
1: Paglaanan.
2: Paglaanan ng time. Mahabang time pa. para mawala talaga yung bukol. Pero kung malaki na katropang sinti, kung maliit pa lang, madali mo lang siya magamot. Mabilis mo siya matunaw pag maliit pa lang. Kaya pag ganitong problema katropang sinti, yung mga bukol sa breast, dapat ma-alarm na yung babae kasi lumalaki siya. Hindi man cancerous pero lumalaki. Kaya yung mga simptoma naman nito katropang sinti sa may mga breast cyst, unang-una, isang makinis, madaling ilipat na bilog. Hugis itlog na bukol sa suso na may natatanging mga gilid na kadalasan, bagaman hindi palagi, palaging ay naghiwatig ito ay benign, no? Yung mga ganito na ano. At isa yung sa mga binanggit natin katropa kanina, yung mga namumove muna ano, yung bukol na hindi sumasakit. Isa yan sa matatawag na benign tropang sintia. Karaniwan matatagpuan sa isang suso, ngunit maaring makapikto sa parehong suso. Katagalan pagpabayaan.
1: Lilipat pa rin siya, no?
2: Lilipat pa rin siya. Pagtaas sa laki ng bukol sa suso at lambot ng dibdib bago ang iyong regla. Pagbaba ng laki ng bukol sa suso at paglutas ng iba pang mga palatandaan at sintomas pagkatapos ng iyong regla. Yan yung ano, mapansin sa may mga bukol sa breast. Pero actually, katropang sintiya, sa pag-aaral, sa pinakadahilan ng mga bukol, mamalignant ba yan or breast cyst, isa sa dahilan yan, yung hormonal imbalance.
1: Hindi normal yung level ng hormone.
2: Karamihan sa ganun, sa pag-aaral katropang sintiya, nawawala daw yan pag magmenopause na. Pero hindi sa lahat ng ganong sinasabi ay totoo.
1: Kasi may mga
2: percentage na mawala siya, pero marami tayong mga katropa, lalo na yung pasyente o katropang sintiya na 70 plus na.
1: May bukol.
2: Hindi
1: lang sa medyo bata.
2: Hindi lang medyo bata. Ano lang siya, mas low rate lang sa may mga nagme-menopause na.
1: Yeah.
2: Yun siya katropang sintiya, bago siya nagkabukol, nag-harvest yun siya ng ano eh. Meron siya hinarvest din. Nilalagay niya dito sa sling niya. Then katagalan, napansin niya na kumikirot na yung breast niya hanggang naging dalawa na. Then tumitigas na din. At yung anak din niya ay pasyente natin sa clinic. At gumaling din sa clinic. Kaya nung nalaman niya na ganun naramdaman ng kanyang mama, sabi niya, dalhin niya daw dun sa clinic natin.
1: Yes.
2: Kaya yun, napansin ng matanda sa kanyang breast, tumitigas, then kumikirot. Kaya yun, ano natin ng gamutan katropang sintiya, mga dalawang buwan. Yung gamutan natin sa pasyente na may edad na.
1: Ano naman, Dok? May mga natural remedies ba yan?
2: Mayroon tayong binibigay sa kanya. Bukod sa mga supplement, mga santo natin, mayroon pa tayong mga ibang supplement na mas mapadali yung pagtunaw ng bukol.
1: Makakatulong.
2: Yes, nakakatulong. Then, after 2 months ng katropang sintiya, o before 2 months, hindi niya na makapa yung bukol.
1: Amazing,
2: hindi niya
1: no?
2: na makapa yung bukol. Ayan yung miracle ng Panginoon na gumagawa sa kanila.
1: Yes. No?
2: Yung supplement natin ay ginagabayan talaga ng Panginoon para gagaling yung mga kliyente natin, mga pasyente. Kaya ngayon, atin talagang pinapayo sa kanila, una-una katropang sintiya sa pagkain.
1: No? I-change talaga, Dok, yung lifestyle.
2: Yes.
1: Yung kung paano kumain, ano yung mga dapat kainin at dapat iwasan, no? Yes, importante mga katropa.
2: Tuturo talaga natin yung mga bawal. Una-una, yung bawal talaga kasi yan yung dahilan na nagkakasakit yung tao. At yung mga tamang pagkain na nakakalusog sa katawan. Yan yung mga first step natin na gagawin nila, no? Habang nag-undergo ng medication. Kaya sa proseso na ganun, maramdaman talaga ng isang pasyente na gagaling, no? Habang uminom ng gamot, umiwas din ang mga bawal. Kaya yun nga mga hindi kumakain ng karne isda, katropang sintiya, nagkakasakit na.
1: Nagkakasakit pa rin.
2: Yes, nagkakasakit
1: pa rin. Lalo na kaya yung mga katropa, no? Yung mga vegetarian, yung hindi kumakain ng karne, nagkakasakit pa rin. So, how come pa yung mga kumakain ng mga lamang kati, mga karne? So, talagang mas malaking chance na magkasakit tayo, mga katropa, no? So, nakadepende po talaga sa ating lifestyle or diet. Yung ating katawan kasi humihina kapag wala masyadong mga minerals and vitamins. So, mas mabilis tayong magkasakit. So, paano to, Dok? Ano pa yung ibang mga kailangan nating gawin, no? Ng mga katropa natin?
2: Isa din katropang sintiya na nagkakabukol sa didi ay pinakauna yung hormonal imbalance.
1: Yes.
2: Kasi mangyari katropang sintiya, yung hormonal imbalance, yung estrogen yan mataas.
1: Yes.
2: Masyadong mataas yung level ng estrogen at saka yung progesterone, kaunti lang, dapat balance kasi yan katropang sintiya. Kasi yung progesterone, siya yung nagkukontrol ng iyong estrogen. Pag mataas yung estrogen, mas mataas ang tsansa na magkabukol.
1: Okay.
2: O magkabukol sa breast. At matitrigger din yan katropang sintiya, no? Yung hormonal imbalance. Pag hindi healthy yung mga pagkain natin, hindi nakakasigla ng katawan, no? Lagi tayong kumakain mga prito. Hindi tayo kumakain ng mga gulay. Lagi na lang karne, isda. Mahilig pa tayo sa mga prosesong mga inumin.
1: Ay, oo. Lalo na ngayon, sa ating mga kabataan, mga katropa, napakahilig uminom ng mga, yung mga unhealthy drinks, yung mga milk tea, mga soft drinks. So, dapat yes. pala, Dok, iwasan natin yan, yes. no?
2: Kasi, nakakahina kasi yan ng mga function ating katawan, katropang Cynthia.
1: Oo.
2: No? Kasi mga toxin yan sa ating katawan. Ang nakakabenepisyo lang yung ating panlasa.
1: Yes.
2: No? Kasi dito sa ating panlasa, katropang Cynthia, pag ito yung susundin natin,
1: oo.
2: Puro na lang masarap yung kakainin natin, iniinom. Kasi nga, gusto ng ating bibig. Yan, magresulta talaga yan sa problema sa katawan, katagalan. No?
1: Yes.
2: Lalong-lalo sa mga babae, pag ganun yung hilig, hindi mahilig sa gulay, hindi magaling sa prutas, kulang pa sa tubig araw-araw katropang Cynthia. Kaya ito madali makuha sa babae, no,
1: yung
2: yes. mga problema sa bukol sa breast. At itong sa breast din katropang Cynthia, itong didi ng babae. Kung titingnan mo sa science, sa picture, itong breast ay napakaraming lymph nodes. Yung kulani. Oo. Kaya ang mangyari katropang Cynthia, madali siyang matubuan ng bukol. Kasi yung bukol sa breast, dyan niya nagsimula sa lymph node sa kulani. Yung kulani na yan, parang butil lang ng pala yan. No? Kaya hawakan ng mga babae yung breast nila, hindi talaga nila mapansin yung kulani na ano. Kasi maliliit lang kasi yan. Isa yan sa naging dahilan na yung bukol magbuo. Isa sa dahilan katropang Cynthia na lalaki yung kulani na yan, pag hormonal imbalance. O, yung kulani na yan, isa yan sa maapektuhan. Mag-iba yung size niya, lalaki. At pangalawa naman, pag may mga nakakasabay na mga virus dun sa ating dugo.
1: Yes.
2: O, pag mapansin yan ng kulani natin, ayan ay kinukulong. Kasi yung kulani natin katropang Cynthia, mahalaga din yun sa function sa ating katawan. Kasi siya yung nagsasala, siya yung nagtatrap. O, hinuhuli niya yung mga nakakasira sa ating katawan. Lalo yung bakterya, pag madetect yan ng ating kulani, kukulongin niya yan. Babalutin ng mga laman, kaya mga muscle, kaya magkakaroon ng bukol.
1: Yes.
2: O, isa sa magpapalaki niya katropang Cynthia na mabilis ang paglikan niyo pag mga unhealthy yung kain mo.
1: Oo.
2: O may kaunting napansin ka na bukol sa breast mo, pagkatapos yung lifestyle mo, mali-mali pa, no? Laging karne, laging mga barbecue.
1: Ay,
2: madali mo makuha yung ganong ano. Tsaka yung bukol, pag may bukol ka, mas mabilis yung paglaki ng bukol. Kaya yun yung mapansin na ating mga katropa,
1: yes.
2: no? At tsaka hindi lang bakterya, katropang Cynthia, yung itatrap ng ating tinatawag na lymph nodes sa breast. No, yung pag maka-detect din sila ng mga virus, tinatrap din niya yan.
1: Yes.
2: O, kaya kung yung tinatrap niya is masyadong malakas katropang Cynthia, isa din yan sa dahilan na mabilis yung paglaki ng bukol sa breast. Saka yung mga hormonal imbalance katropang Cynthia, mapansin mo din yan sa may mga nakaka-experience lagi ng dysmenorrhea. No? Kasi isa din yan sa dahilan, maapektuhan. Unang-una, dun sa iyong menstruation,
1: hindi
2: buwan-buwan, meron
1: yes.
2: din iba, buwan-buwan naman, pero nagkaka-dysmenorrhea.
1: Yung iba Dok naman, isang buwan wala pangalawa magkakaroon.
2: Yan yung tinatawag na amenorrhea. Hindi buwanan mag-means. Hormonal imbalance pa rin yung katropang Cynthia. At yung buwan-buwan naman, pagkatapos sobrang sakit yung maramdaman nila, halos pipilipit sa sakit ng kanilang tiyan pag magkaroon sila ng menstruation.
1: Yes.
2: Isa din yan sa epekto ng hormonal imbalance katropang Cynthia. At ayon sa pag-aaral, maglolo ang rate ng ganong problema sa hormonal imbalance katropang Cynthia pag nagme-menopause na.
1: Kapag
2: yes.
1: menopausal stage.
2: Pero hindi siya 100% katropang Cynthia. No, kasi mayroong iba na kahit nag-menopause na, pero mayroon pa rin silang mayuma, mayroon pa rin, nakakaranas pa rin sila ng kirot sa kanilang breast or nagkakaroon ng bukol.
1: Yes.
2: Kaya isa yan sa bigyan pansin katropang Cynthia, no, sa mga kababaihan, no, pag sila nakaranas ng ganun, lalo na pag yung ano din katropang Cynthia, yung mga dysmenorrhea,
1: yes.
2: no, kasi isa yan sa dahilan na sa hormonal imbalance. At hindi mo yan papansinin, mali-mali pa rin yung lifestyle mo, pwedeng magkakaroon ng bukol sa breast, no, katagalan.
1: Yes.
2: Kaya
1: so, kailangan ipanormal din yung hormones ng isang babae,
2: yes.
1: Dok.
2: Tsaka katropang Cynthia, nagdidepende din yan sa lifestyle mo.
1: Yes.
2: Kaya kung gusto mo na mapanatiling normal yung hormone ng babae, ay unang-una talaga i-correct mo talaga yung lifestyle. Kasi yan yung dahilan na pag mali yung lifestyle natin, nagkakaroon ng abnormality sa ating katawan. magkaroon ng mga karamdaman, mga bukol, at sa pagtetest naman nito Katropang Cynthia sa mga bukol at pagdiagnose.
1: Oo.
2: Ito yung mga paraan, no?
1: Yes.
2: Ng mga doktor.
1: Paano nila ipa-check up or ano ipapagawa nila para ma-check nila na kung normal ba yung cyst or cancerous.
2: Ito yung ating ano. Isa sa i-recommend lang Katropang Cynthia yung breast exam.
1: Oo.
2: Kaya ang physical na suriin ng iyong doktor ang bukol sa suso at suriin ang anumang iba pang problema sa iyong suso. Dahil hindi natukoy ng doktor mula sa isang clinical na pagsusuri sa suso lamang kung ang bukol sa suso ay isang cyst. Kailangan munang pang susuri. Na isa sa ano nila, yun nga, titingnan nila yung breast mo. At pangalawa naman, yung ultrasound ng dibdib. May ultrasound siya kung ano na ba kalaki yung bukol sa loob ng breast. At panglast, yung fine needle aspiration. Ito naman yung tinatawag na biopsy Katropang Cynthia. Ito
1: yung kukunan na siya ng sample.
2: Kukunan ng fluid, susugatan yung breast at kukunan ng fluid para i-test kung safe ba yung bukol na cancerous ba or hindi. Ito yung magpapanalyze Katropang Cynthia.
1: Yes.
2: Kaya sa pag-aaral din, Katropang Cynthia, hindi din maganda, no? Na kung mayroon kang bukol, hindi din maganda na mag-decision ka ng agarang pag-biopsy sa bukol. Kasi delikado kasi yung Katropang Cynthia. No? Kasi kung sa ano pa yan, mas lalala yung bukol. Kaya payo ng mga eksperto Katropang Cynthia ay hindi agad mag-desisyon. No? Maghanap na ibang option Katropang Cynthia kung paano malutas yung bukol, paano matunaw. At sa ngayon sa ating teknolohiya Katropang Cynthia ay may mga paraan na matunaw yung bukol sa pamamagitan ng natural. Ayun nga Katropang Cynthia, yung pasyente ko na dalawang breast yung bukol niya, tumitigas pa, kumikirot pa siya.
1: Yes.
2: Kaya yun yung patunay Katropang Cynthia na mayroon pang mga option na pwedeng gamitin para matunaw yung bukol. Kaya isa sa ating may recommend Katropang Cynthia, yung ating produkto, no? Produkto ng Yes to Health.
1: Yes.
2: Yung Santon Gold natin, Santon Plus Gold. Ayan ay marami ng mga kabaybayan natin na natulungan, no? Na may mga bukol sa kanilang breast, kahit hindi sa breast, kahit sa mga lalaki Katropang Cynthia na may mga bukol sa katawan, yung Santon Gold natin.
1: Napakaganda.
2: Napakaganda talaga sa mga bukol, no?
1: Yes.
2: Kasi talagang tinutunaw niya yung bukol kahit malaki na. Kaya ang payo natin Katropang Cynthia, habang maliit pala yung bukol, napansin nila, agad na agapan para ilang buwan lang, mapansin niya nila na mawala na yung bukol. Yeah.
1: Kasi, makikita agad nila yung
2: makikita,
1: pagbabago.
2: Makikita
1: no,
2: kagad nila yung pagbabago, pagliit
1: yes.
2: ng bukol, or natutunaw kaagad.
1: Yes.
2: Kasi pag paabutin pa nila na laki, kailangan talaga nila na gugulan ng mahabang panahon para matunaw yung bukol. Gastusan mo talaga Katropang Cynthia pag malaki na yung bukol mo. Oo. Kaya yung ating Santon, Santon Plus Gold, ay mahusay yan sa iba-ibang klaseng bukol Katropang Cynthia. Kahit nga yung meron kang naramdamang mga sakit sa katawan, sa tuhod, sa balikat, sa mga joint mo, yan, nakakatulong yung ating Santon Gold kasi yung mga pananakit ng katawan Katropang Cynthia, ibig sabihin yan, mayroong mga pamamaga sa loob. Kaya yung Santon Gold natin, mahusay yan sa iba-ibang klaseng pamamaga, ano? Iba-ibang klaseng bukol, no? Ma-cancer ba yan or hindi cancerous. Yung ating Santon Gold, talaga ma-recommend natin Katropang Cynthia. Kasi napakarami ng ating mga kababayan na nagpapatunay na mabisa talaga siya, no?
1: Yes.
2: Hindi lang siya sa mga pangbukol, maganda din siya sa iba-ibang mga karamdaman Katropang Cynthia.
1: Kasi Doc, yung ating Santon Plus Gold or yung Santon Plus Capsule, no? Mas marami ang mangustin nun.
2: Mas marami ang mangustin.
1: Yes, at saka yung mga Santon products natin, Doc, meron yung tinatawag na Santones. Ano yung Santones? Yun yung antioxidant na compound ng ating Santon Plus Gold at Santon Plus Capsule. Dahil ang Santones na yan, yan ay bioactive compounds na makakatulong para maprotektahan yung cells, no?
2: Yes.
1: From damage, no? Yan. So, mas maganda talaga dahil may Santones na antioxidant yung ating mga Santon product.
2: Yes.
1: May antioxidant para ma-reduce yung mga, halimbawa kung may mga bukol-bukol nga tayo, babae or lalaki, malaking tulong ito, no,
2: yes.
1: Doc? At syempre, anti-inflammatory properties. Okay? So, before tayo magpatuloy, mga katropa, sa ating mga talakayin, pakinggan muna natin yung mga nagpatutuo, no, sa kanyang mga karamdaman nung uminom sila ng ating produkto ng Santon Plus Gold.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes?
3: hypertension, o baka naman heart problems, mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Premium D3. Pag-health ang pag-uusap man, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sunzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: Okay, napakinggan po natin mga katropa ang mga customer natin at mga client na gumamit ng ating mga product at mga patotoo. Okay, magpatuloy tayo, Doc.
2: Yes, katropang Cynthia. Isa din sa ma-recommend natin katropang Cynthia.
1: Oo.
2: Yan yung mga nabanggit natin kanina, no? Yung mga benepisyo na makukuha sa pag-inom ng Santon. Santon Plus or Santon Gold. Meron din tayong Premium D3 katropang Cynthia.
1: Yes.
2: No, na maganda ding isupply sa katawan, no? Kasi yung mga benepisyo niya ay talagang napakarami. Bukod na mapasigla yung buto, napupukset din niya yung mga virus, bacteria na nakakapasok sa ating katawan. No? Kasi meron siyang BCO na ikakonvert ng iyong katawan na into monolaurin. Yan ay mabisang antimicrobial, no? Yung ating Premium D3. Hindi lang siya pamuksa ng mga virus, bacteria at pinapalakas niya din yung mga immune system natin. Kasi yan yung pinaka-importante, no? Sa araw-araw na dapat masigla yung ating immune system, no? Kaya yung ating Premium D3 ay napakahusay sa ganong function sa katawan. At meron din natin tayong ma-recommend katropang Cynthia yung Santon Betsy natin na yan naman yung dapat isupply sa katawan. Kailangan kasi na ating katawan katropang Cynthia yung mga herb, yung mga antioxidant na mga herb, mga fats.
1: Yes.
2: No, isa yan sa mga dapat isupply sa katawan. Then yung vitamin C ay napakahalaga din katropang Cynthia.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung vitamin C, yan yung hindi ma-create ng iyong katawan, hindi din siya may imbak sa iyong katawan. Kasi nga, water soluble yan siya. Yung vitamins kasi, katropang Cynthia.
1: Yes, no.
2: Dalawang klase yun.
1: Oo.
2: Fat soluble vitamins at saka water soluble vitamins.
1: Oo.
2: Ipag yung vitamin C ay water soluble vitamins yun, ibig sabihin, araw-araw, yan ay nawawala sa iyong katawan. Kaya, kailangan mo inumin yan araw-araw yung vitamin C. Kasi, yung vitamin C, kailangan yan ng buong organ natin.
1: Mm-hmm.
2: Para mapanormal yung function ng ating mga organ sa katawan, ay yung vitamin C ay napaka-kailangan. Lalo na sa pagpapalakas din ng ating immune system, hindi lang fats yung kailangan yan. Una talaga yung vitamin C, katropang Cynthia.
1: Yes.
2: Yung vitamin C natin, yan ay alkaline vitamin C. At ibig sabihin, katropa, ay 100% siya ay na-absorb sa katawan. No, kasi pag iinom tayo ng vitamin C na acidic, 50% lang yan na absorb sa katawan, ang 50% natatapon. Kaya siguradihin na hindi tayo lugi sa iniinom natin na vitamin C. Piliin natin yung alkaline vitamin C, yung Santon Betsy natin. No, kasi yan ay maraming kababayan din natin na nakatry din yan. Maganda talaga yung epekto. Kahit ako, katropang Cynthia, yan talaga yung iniinom ko, yung Santon Betsy natin. No, kasi naramdaman ko na maganda talaga yung effect sa katawan.
1: Yes.
2: Sa kombinasyonan pa ng Premium D3 sa Santon, napakaganda yung epekto.
1: Yes.
2: At saka sa ating mga kababayan din, mga katropang Cynthia, na may mga high blood, may mga diabetes,
1: mm-hmm,
2: ang talagang titirahin talaga yan yung mata eh.
1: Oo, saka yung labo.
2: Yes, at saka yung kulang sa tulog, laging nakaharap sa computer buong hapon.
1: Oo.
2: Yung mata talaga yung naapektuhan. No? The more na na-expose yung katawan mo sa ganong sakit at sa mga radiation, katropang Cynthia, the more na nga ilangan ng supply yung katawan mo, yung mata. Isa sa may recommend natin, katropang Cynthia, yung Visionix.
1: Mm-hmm.
2: Yung Visionix natin, katropang Cynthia, kompleto na yan.
1: Yes.
2: No? Yung meron na yan, si Santin, Lutein, Beta-Carotene,
1: yes,
2: at saka yung
1: vitamin A.
2: Yes, katropa Cynthia. Yan yung mga benepisyo maibigay sa katawan, lalo na sa may mga problema ang mata, panlalabo. Yung Visionex natin, pag yung i-combine natin ng katropang Cynthia, vitamin C, santon, at saka yung Visionex natin, napakagandang combination yan para sa may mga problema sa mata. No? Maganda na din yan sa mataas ang sugar, yung ating premium D3, kasi mas pinapaganda yan niya yung trabaho ng insulin sa katawan. At saka nakatulong din siya pagbaba ng sugar. Yung apat na yan. At saka mayroon din tayong kape katropang Cynthia dyan sa ating clinic na mapagpilian ng ating mga kliyente na bibili na mahilig sa mga kape. Yung kape natin, no? Yan ay healthy na kape, mga katropa, yung kape natin. Yes. No? Yung Santon Gold Coffee, at saka yung Premium D3 Coffee, at saka yung Santon Plus Coffee Mix. O, yan yung mapagpilian na ating mga katropa na naghahanap ng mga healthy na coffee. No? Kasi habang nagkakape sila, gumaganda din yung kalusugan nila. Kasi nga, mga herbal yung coffee natin. Hindi yan gaya ng mga kape na mabibili sa mga tindahan na nakakasira ng mga organ, no? Nakaka-acidic ng tiyan.
1: Yes.
2: Pero yung kape natin, katropang Cynthia, maganda talaga siya. Hindi siya nakaka-irritate ng ating tiyan. Kaya yan yung mga mai-recommend natin dyan sa ating clinic ng mga product, no? Produkto po ng Yes to Health.
1: Yes, at maliban po mga katropa na meron tayong mga produkto ng Santon na product, meron din tayong mga free services gaya ng pre-health consultation na gagawin niyan or ibibigay ng ating wellness consultant na si Doc Jemar. Meron din tayong mga free terahertz therapy. Yan po ay libre lang. Ang terahertz therapy, malaking tulong po ito sa atin, lalong-lalo na kung meron tayong mga karamdaman na masasakit yung ating balikat, tuhod, paa. Ito po ay napakaganda na therapy na binibigay po naming libre lang sa lahat naming clients and customers. So, maaari po kayong bumisita sa aming clinic sa Yes to Health Wellness Center. Everyday po kaming open from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Open po kami everyday except po sa Saturday. Tuwing Sabado po kami ay close, mga katropa. So, isipin nyo mga katropa, wala kayong gagastusin kung kayo ay magpakonsulta. Maliban sa mga food supplement na ire-recommenda ni Doc, yun po, syempre, doon lang tayo magkakaroon ng bayad. Syempre, kung tayo ay nagagamot, magagastos po talaga tayo para tayo ay gumaling. At syempre, kung kayo ay nag-aalala sa mga budget nyo, pwede naman natin gawa ng paraan, magpa-advise tayo sa ating wellness consultant kung may mga alternative way na mga herbs na pwede nating gawin. So, free po yan ang consultation. Maaari na po yung bumisita from Sunday to Friday po yan. So, anytime po open kami hanggang alas 5 ng hapon. Ang address po namin ay nasa second floor ng DZRM Plaza Building. Taas po yan ng Nokinox at syempre meron din po kaming branch dyan sa Rojas, Palawan. Matatagpuan po yan. Ang Yes to Health Wellness Center sa Rojas ay nasa Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lang po yan ng ASMES, no? Yung elementary school po dyan. Kaharap mismo po ang Yes to Health ng ASMES. So makikita nyo po agad ang signage ng Yes to Health Wellness Center. Nandyan naman po ang ating wellness consultant every Monday to Wednesday. Diyan po ang kanyang schedule tuwing Monday, Tuesday at Wednesday. Ayan, maaari po ulit kayong mag-text sa aming text line kung may katanungan po kayo or may mga gusto po kayong itanong mula sa inyong mga karamdaman, magtanong ng magandang advice. Maaari po kayong mag-text or tumawag sa numerong 0975-842-4832. Ulitin ko po ang numero po namin, 0975-842-4832. Ayan po, maaari po kayong tumawag kay Doc para kayo ay mabigyan ng payo.
2: Yes, katropang Cynthia, no, yan yung lagi nating i-ano sa kanila. Sabi sa kanila, no, na kung meron silang tanong, pwede sila mag-tech. Yes. Para mabigyan sila ng magandang paraan, no, ibang pamamaraan sa pamagitan ng natural.
1: Yes.
2: At dyan sa ating clinic, katropang Cynthia, yes, kung sila ay pupunta, mayroon din tayo maibigay sa kanila, no, na guide na doon nakalista yung mga bawal, no? Yung mga pagkain na bawal, yung mga pagkain na pwedeng kainin. No?
1: Yes.
2: Yan ay mahalaga para madaling gagaling sa mga karamdaman. Yun talaga, maturuan sila sa tamang pagkain at tamang mga inumin.
1: Okay. So maraming salamat mga katropa sa pakikinig, no? Salamat din po sa ating wellness consultant na kasama ngayon na nagtalakay po ng about sa breast cyst. So nawa mga katropa, meron kayong mga nakuhang advices or health tips at kagalingan na i-share niya, no, sa ating lahat. So, maaari po kayong bumisita po ano dito po sa Puerto Princesa City. Matatagpuan lang po kami sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa programa po naming The Secret of Health dito lamang po sa Estasyon 104.7 XFM Palawan. Hanggang muli, mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
2: At ito din po ang inyong wellness consultant, Jimar Ibit. Magsasabi, if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.
8: XFM.
9: FM.

0: kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pare, shh, pare. Oo, ikaw.
1: Gusto mo bang ibalik ang dati mong gakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sister Pain.
6: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: XFM.
11: XFM.
10: FM.
12: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
13: Ayan, sa pong magandang gabi sa bawat isa sa atin. Siyempre, purihin po natin ang Panginoon at magkakasama na naman po tayo ngayong gabi sa pag-aaral. Yan, at pag-akan po natin ang salita ng Panginoon. So ako po muli ang inyong lingkod na evangelist, Jabel de la Cruz, na makakasama po ninyo ngayong gabi. At syempre ang mga magiging tagapagsalita po natin na ngayong gabi ay si Brother Marcelo Hines. Yan. So siya po ang magbabahagi ng salita ng Panginoon at ako po yung kanyang mga kasama. Syempre unang-una ay tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon po muli na ito. Sana maging pagpapala po ito sa lahat ng mga makakapakinig at makakapanood sa ating programa po na Tinig ng Reformasyon na daladala po ng Seventh-day Adventist Reform Movement. At syempre kami rin po ay nagpapasalamat din sa ating CEO, may-ari ng ating XFM na radio station na si Doc Remelito Uy. So maraming salamat po at patuloy po nawa na pagpalain kayo ng Panginoon. At syempre ngayong gabi, may dalawang uri po tayo ng mensahe na mapapakinggan. Mensahe po ng awit at syempre ang salita po ng Panginoon. Syempre mantabay lang po kayo sa ating programa at mangyari po na pagkatapos po ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng isang munting katanungan. At syempre kung sino po yung makakasagot sa munting katanungan po na ito, magkakaroon po ng munting pasasalamat na manggagaling po sa inyo pong lingkod. Na 100 peso load. And so nawa mantabay po kayo mga giliw na tagapakinig at sigurado po ako ay marami po kayong matututunan. At syempre akin po munang binabati ang ating mga giliw na tagapakinig ngayong gabi. Yan, mga tagapakinig natin na nasa Brooks Point. Yan, isang magandang gabi sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoon. And syempre yung ating mga tagapakinig din na nasa Aborlan. Ayan, sa magandang gabi po sa inyo, ang Irabon family. Ayan, nakikinig po sila ngayon sa ating programa na Tinig ng Reformasyon. Siyempre atin din pong binabati yung mga tagapakinig din po natin sa Quezon. Ayan, sa may Tagusaw. Ayan, ang sila Brother Kukoy, mga Sunyega family. Ayan, so isang magandang gabi sa inyo. At syempre ang Pateño family, nakikinig din po sila. Yan sa may Batarasa. Yan. So ito rin si kapatid na Sarmiento. Yan sa may Barangay Salvacion. Yan, nakikinig din po sila ngayon sa ating programa na Tinig ng Reformasyon. At syempre sa ating mga viewers din sa Facebook Live. Yan, isang magandang gabi sa inyo at pagpalain po nawa kayo ng Panginoon. Yan, mangyari na i-like at i-share po ninyo ang ating programa ngayong gabi. At syempre kung nais din po ninyong mabati, yan, wag po kayo mahiya na mag-comment sa ating Facebook para mabati po namin kayo. Ilagay rin po ninyo kung taga saan kayo para malaman po namin kung hanggang saan po umaabot ang programa po na Tinig ng Reformasyon dito sa Puerto Princesa. Ayan, so bago po natin mapakinggan yung salita ng Panginoon, tayo po muna ay makakapakinig ng isang mensahe ng awit. Yan, sana magustuhan po ninyo yung mensahe ng awit na ito. Ayan, sige po.

0: Amen. So, purihin po ang Panginoon. Sana nagustuhan po ninyo yung mensahe ng awit po na yon. Yan po ay may pinamagatang kung kailan. And so, kung kailan tayo may problema, tayo ay may mga pagsubok sa buhay, ayan po yung panahon para masulmapit po tayo sa Panginoon. So, nais ko lang pong ulitin yung ating cellphone number. Ayan, para sa mga kaibigan po natin, tagapakinig natin na nakikinig ngayon sa ating programa, mangyari na doon lang po ninyo i-text. Doon lang po ninyo ipadaan yung inyong pagbati. Ito po yung numero na 0975-592-7412. Ayan, ulitin ko po, 0975-592-7412. So, syempre, bago po tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay tayo po muna yung manalangin upang anyayahan natin yan ang gabay at basbas ng Panginoon. Sige, tayo po yung manalangin pansamantala. Ama namin, ang tahanan ay nasa katastasan ka ng mga langit. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa bawat sa amin. Maraming salamat po sa mga pagkaloob po ninyo sa amin na aming mga pangangailangan na nagagamit po namin sa araw-araw at ganyan rin sa aming mga mahal sa buhay. Patuloy namin hinihiling ito, Panginoon. Sana huwag po kayo magsawa na ibigay ang aming mga pangailangan, mga dapat magamit. At hinihiling pa po namin ang mas malusog na pangatawan at nawaingatan po kami sa anumang uri ng kapamakan, anumang uri ng disgrasya. Palayan din po ninyo ang aming hanap buhay, ang aming pinagkakabisihan, naway basbasan po ninyo ito, Panginoon. Siyempre, ang programa po na ito ngayong gabi, na magpapaabot ng isang mabuting balita sa mga tao, nawa po'y maging malaking pagpapala ito sa kanila. Gamitin po ninyo kami bilang inyong pong lingkod, maging daluyan ng katotohanan at ng inyong pong salita. Sa aming pong mga kasalanan, kami nawa inyong patawarin. Ito pa aming sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po.
1: So, sa lahat po ng mga nanonood sa Facebook Live ng XFM Palawan, at ganoon din sa mga nakikinig sa kanilang radyo na sumusubaybay sa ating programa, ang Tinig ng Reformasyon, ay muling nais namin batiin kayo ng magandang gabi. Ang atin pong tema ngayon, ating ipagpapatuloy po yung mga tema na ating nasimulan tungkol sa kadyusan. At ngayong gabi, ang atin naman tatalakayin, Brother Jebel, ay ang ikatlong persona ng kadyusan, yung Espiritu Santo. May tanong dito po na kinakailangan po nating linawin. Ano? Dahil sa ngayon, marami po ang naniniwala na mga Kristiyano na walang persona daw ang Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Kaya nga, may tanong dito, gaano katotoo ang paniniwala ng maraming Kristiyano na ang Diyos ay walang persona sapagkat siya ay Espiritu? Actually, ito ang naitanim na sa akin noon ng matagal na panahon. Ilang taon din na ganito ang paniniwala dahil yun naman napapakinggan natin na itinuturo sa iglesia ng ating pinaggalingan. Kaya yun ang ating alam. Kaya nga ito po ang dapat nating sagutin ngayon. Ano? Unang tanong, gaano katotoo ang paniniwala ng maraming Kristiyano na ang Diyos ay walang persona sapagkat siya daw ay Espiritu? At malinaw naman ang nakasulat sa Juan 4:24, kung ating babasahin, ay ganito ang sinasabi. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. So, ang Diyos ay Espiritu. Maliwanag po ang sinasabi dito. Ang Diyos ay isang Espiritu at yung mga nagsisamba sa Kanya, kinakailangang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Dahil nga ang Diyos ay isang Espiritu at siya ay Diyos ng kautuhanan. Kaya kailangang sambahin daw siya sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, itong salitang Espiritu dito actually ay kalagayan. Ito nga ang kalagayan ng Diyos. Ito ay galing sa Gregong pneuma.
0: Pneuma.
1: Na barge below. Na kung ating titingnan yung kahulugan ng pneuma mula sa salitang Grego sa pagkapaliwanag sa English, ito ang mula sa ano sa Strong's Concordance no dictionary. A current of air, i breath, no? Blast or a breeze. So hangin, okay, parang hangin. Spirit, sabi, humanly the rational soul, as in the spirit of a man, katulad daw ng espiritu ng tao. Okay. Vital principle, mental disposition, at iba pa. Yan ang sabi dito. So, mahalagang prinsipyo at saka mental disposition, kasi ang espiritu, ibig sabihin, mayroong reason, ano, may isip, may disposition, ibig sabihin. At dito naman sabi, an angel o kaya demon. Sabaga ang mga anghel kasi may mababasa tayo kahit yung mga demonyo, di ba? Yung inaihulog na mga kasama ni Satanas na mga anghel dati na naging demonyo. Actually, ang kalagayan nila ay katulad ng Diyos na espiritu. Kaya nga, sabi doon, ang mga anghel ay mga espiritu na isinusugo ng Diyos, sabi doon. At dito naman, sa ika-anim na kahulugan ay God, Christ, Spirit, the Holy Spirit. So, binanggit dito yung tatlo, ano, na persona ng kadyusan. Kasi silang lahat ay dati, bago naging laman si Kristo, bago naging tao, di ba, ang kalagayan niya ay espiritu din. Kaya nga lang, nagsalaman nga siya, naging tao. O, pero dati, espiritu din. Kaya nga, silang tatlo, yung Holy Spirit, yung si Kristo, espiritu din, at yung Ama, espiritu din. Yun po yung kalagayan nilang tatlo. Pero si Kristo ngayon na iba kasi siya nga ay nagsalaman. Okay. Ngayon, ano ba ang kalagayan ng isang espiritu? Ito po yung ayon sa paliwanag mismo ng ating Panginoong Jesus nung siya ay muling nabuhay, di ba? Tapos nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Ngayon, ganito ang tagpo at ang pagpapaliwanag ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Sa Lucas Kapitulo 24, talatang 36 hanggang 39, ganito ang nakasulat. At samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila. At sa kanila'y nagsabi, kapayapaay sumain niyo. Datapwat sila'y kinilabutan at nangahintakutan at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. Yan, nagpakita si Kristo nga ng muling nabuhay. Nagpakita sa mga alagad. Tapos natakot sila. Dahil akala nga nila sila ay nakakita ng isang espiritu. Pero nagsalita si Kristo sa kanila. At anong sabi niya? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. So ano pala ang kalagayan ng isang espiritu? Walang laman at buto. Hindi katulad ng tao, di ba? Tayo, mga tao, may laman at buto tayo eh. At ganyan ang kalagayan ni Kristo kasi naging tao nga siya, di ba? Kaya nung akala ng mga alagad na siya nakakita sila ng isang espiritu, yan, nagpaliwanag ata ang Panginoong Jesus na tingnan ninyo ako sapagkat yung espiritu walang laman at buto. Hindi katulad nakikita ninyo sa akin kasi si Kristo nga ay nagiging tao. Kahit namatay siya, nung nabuhay muli, ay nabuhay yung kanyang namatay na katawang tao. O kaya nga, nung magpakita siya sa mga alagad, idala-dala niya yung katawang tao. Kaya nga, yan ang sabi. Ang isang espiritu walang laman at buto, hindi kagaya ng nakikita ninyo sa akin kasi siya ay mayroong laman at buto. Kaya nga sabi niya, hipuin niya ako kasi ang espiritu, kahit hipuin mong ganyan, wala kang makakapangan naman, wala kang buto at laman. Ganyan ang ano, kaya parang hangin. Yan, yung pagkakapaliwanag, di ba? Parang hangin lang na pag ganyanin mo, kahit nakikita mo, ganyanin mo, hindi mo ma-

0: na porke walang buto at laman, eh, walang persona. Kasi ang ibig sabihin ng persona, may anyo, may katawan talaga. Hindi nga lang binubuo ng buto at laman. Okay? Pero may katawan, may anyo, may sariling isip, ibig sabihin. Okay? Kung sa English ay may meron siyang being, you know? O mayroong siyang form, may forma talaga. At ang Diyos ba, walang forma, walang anyo, walang isip? Hindi naman po ganun. Siya nga ang pinagmumulan ng isip ng tao, di ba? Kaya ngayon, basahin natin kung totoo ba na walang persona ang Diyos. Yung, halimbawa, yung Ama, wala ba siyang persona? O, basahin natin ang sinasabi dito, pero basahin na lang natin doon sa salitang English kasi doon sa pagkakasalin sa Tagalog ay hindi ginamit yung salitang person. Pero doon sa English, ginamit ito. Basahin natin ha. Wala bang person ang Ama? O, kung ang Diyos ay, kasi ang Diyos nga raw ay walang persona eh. Kaya basahin natin ang pinag-uusapan dito ay ang Ama, sabi dito. Hebrews 1:1 hanggang 3, sabi dito. God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Maliwanag po dito, ang pinag-uusapan dito ay ang Ama. Na tinutukoy nga na, at tapos si Kristo, siya yung tuwirang larawan ng kanyang persona, sabi doon, ng kanyang Ama. Doon kasi sa Tagalog ang pagkakasalin doon ganito. Si Kristo, yun ang tuwirang larawan ng kanyang pagka-Diyos. Ganun kasi ang pagkakasalin. Pero sa pinagmulan nito sa English, ang sabi nga, he is the si Kristo, siya yung kaningningan ng kanyang kaluwalhatian at siya yung tuwirang larawan ng kanyang persona. Kumbaga. Oh. And the express image of his person. Ang his dit na tinutukoy dito ay ang Ama. Tapos, ibig sabihin, his person, mayroong persona ang Ama. Yan po ang maliwanag na sinasabi dito. Kaya hindi po totoo yung palagi kong napapakinggan noon na ang Diyos ay walang persona. Dahil maliwanag ang sinasabi dito eh. And the express image of his person. Kung baga, bago yung pagkakasalita, sa halip na gamitan ng pronoun, the express image of the Father's person. O ganun yun. So, mayroong persona ang Ama. May persona ang Diyos.
1: Ayan, opo.
0: Ayan po ang maliwanag dito. Ngayon, ang Espiritu Santo ba ay mayroong persona?
1: Uy.
0: Kasi ang sabi nila, ang Espiritu Santo nga raw ay Espiritu. Wala daw Espiritu, walang persona.
1: Espiritu.
0: At ang sabi nila, lumalabas daw lang yun sa Ama at saka yung lumalabas kay Kristo, di ba? Pero wala talagang persona, walang katawan, walang anyo, walang sariling isip. Kasi ang isang persona, may sariling isip yun. May mental disposition nga eh, sabi doon. At may anyo siya. Eh, ang Espiritu Santo ba, wala siyang anyo, wala sa sariling isip, eh, walang forma, ganun po ba? So, papaano ipinakilala ni Kristo sa kanyang mga alagad ang Espiritu Santo? At titingnan natin kung wala ba talagang persona. Basahin natin ha. Punta muna tayo sa Juan Kapitulo 14, talatang 16 at saka 17. Sabi dito, at ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw. Dahil si Kristo, di ba, comforter. Tapos, ang sabi ni Kristo, pag ako'y aakyat, idadalangin ko sa Ama upang kayo ay bibigyan niya ng ibang
1: mang-aaliw.
0: Upang siya'y sumainyo magpakailanman. Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sasa inyo. Tapos kung ating ipagpatuloy sa talatang 26, ganito ang sabi, datapwat ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala.

0: ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So doon sa pagpapakilala ng ating Panginoong Heso Kristo tungkol sa Espiritu Santo, wala ba siyang persona? Kasi sabi nito eh, siya ay magpapaalala. Siya ay magtuturo sa inyo. Mm. So ibig sabihin, may sariling isip. Yung Espiritu Santo.
1: Oo.
0: At actually, kung pupunta nga tayo sa English, eh, kung kukunin natin yung grammar ng English, eh, ang sabi dito, he or him, his, sabi, yun ang paggamit ng Panginoon ng Jesus nung ipakilala niyang Espiritu Santo sa mga alagad. Eh, ano bang ibig sabihin ng his, him? Diba? Ang ibig sabihin niyan ay third person singular. Yan ang ibig sabihin ng siya. Oh. Pag sinabing siya. Okay, so maliwanag ng Espiritu Santo ay mayroong persona at may sariling isip. Kasi kung walang sariling isip, paano siya magtuturo sa mga alagad?
1: Opo nga.
0: Di ba? Paano siya makapagpapaalala? Oh, sa mga sinabi ni Kristo sa kanila. Paano siya maggagabay? Kasi kung ating ipagpatuloy pang basahin sa Juan 16, ano? 16 talatang 13 hanggang 15, sabi rito, gayunmay kung siya ang Espiritu ng Katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan para makapagpatnubay kung
1: walang sariling
0: walang sariling persona. Isip, walang sariling persona. Sapagkat hindi siya, muli, siya ang ginagamit, ano? Third person singular. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. Si nakakarinig, di ba? Ibig sabihin, may tainga. Wala nga lang buto at laman, pero may tainga siya. Kasi nakakarinig nga eh. Tapos nagsasalita, ibig sabihin, may bibig. Okay? Ang mga ito ay ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Lulwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipahahayag.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, may katawan, may talagang persona kasi makakuha nga eh. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin, kaya sinabi ko na siya'y kukuha na nasa akin at sa inyo'y ipahahayag. So nakapagpapahayag. So kung ating titingnan ng mabuti ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Espiritu Santo, ibig sabihin talagang siya ay mayroong persona. May sarili, may sariling anyo, may katawan talaga. Ngayon, nung umakyat na nga si Kristo sa langit, dinatupad na yung sinabi niya na ipapadala niya yung Banal na Espiritu. Papaano ngayon nakitong ang Espiritu Santo sa mga alagad noong suguin siya ng Diyos dito sa lupa, di ba? Dahil hiningi na nga ni Kristo sa kanyang Ama nung umakyat sa langit na ipadala niya yung ikatlong persona, itong Espiritu Santo. Papaano ngayon kumilos ang Espiritu Santo sa mga alagad, di ba? Basahin natin ha, dito sa gawa ng mga alagad ito. No? Kapitulo 13, talatang 2, ganito ang sabi. At nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nangag-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila.
1: Nag-uutos pa siya.
0: Mo, nag-uutos pa. Yung Espiritu Santo, nag-uutos pa sa mga alagad. Nasabi niya, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo, okay, sa gawaing itinawag ko sa kanila. Yun ang iniutos ng Espiritu Santo sa mga alagad.
1: Mm-hmm.
0: So ang Espiritu Santo, nag-uutos. So ibig sabihin, may persona.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Ito pa, gawa 16:6. At nang kanilang matahak ang lupain ng Phrygia at Galacia, ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysayin ang salita sa Asia. Kasi ang mga alagad, may ilan sa kanilang gusto ngang pumunta sa Asia. Pero sabi dito, pinagbawalan sila ng Espiritu Santo. Huwag mo na kayong pumunta doon, hindi pa napapanahon.
1: Nag-uutos ulit.
0: So ibig sabihin, nag-uutos ili. Oh, nagbabawal yung Espiritu Santo na huwag silang pupunta muna sa Asia. So, ngayon, ang tanong, ang Espiritu Santo ba ay Diyos din?
1: Uy. Ayan. Ano kaya ang patunay natin?
0: Mayroon ba kayong patunay na ang Espiritu Santo ay Diyos din?
1: Kasi marami nang nagsasabi na ako, hindi daw Diyos.
0: Yun nga, hindi raw Diyos. Di tingnan natin ang patutuo ng Biblia.
1: Ayan, paano na.
0: Ito ang isang patutuo, ha? Sa Gawa Kapitulo 5, talatang 3 at 4 ay ganito ang sabi. Datapuat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo?
1: Mm-hmm.
0: Kanino nagsinungaling si Ananias? Di ba si Ananias at Sapphira yung namatay?
1: Oo.
0: Na dalawa kasi sabi nga nila na
1: mag-donate tapos.
0: Oo, i-donate nila ang pera nila, yung pag-aari nila na naibinta nila tapos ibibigay sa gawain. Tapos, eh sa kanilang pag-iimbot, itinago yung bahagi no. Kaya yan ang sabi ni Pedro. Sabi ni Pedro sa kay Ananias, bakit pinuspos daw ni Satanas ang kanyang puso upang magsinungaling sa
1: banal
0: Espiritu Santo. So ibig sabihin sa banal na Espiritu, kaya sa Espiritu Santo, doon siya nagsinungaling.
1: Opo.
0: At upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa, nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili, at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan, ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos.
1: Uy.
0: Uy. Kanino? Unang-una, kanino nagsinungaling si Ananias?
1: Espiritu Santo.
0: Sa Espiritu Santo nagsinungaling si Ananias. Ngayon, ang sabi ni Pedro, kanino pala siya nagsinungaling?
1: Sa Diyos.
0: Hindi sa tao, kundi sa Diyos. Bakit? Dahil yung Espiritu Santo ay Diyos. Yun ang maliwanag kung ating suriin ng mabuti. Oo. Dahil ang Espiritu Santo ay Diyos, kaya sabi ni Pedro kay Ananias, hindi ka sa tao nagsinungaling kundi sa Diyos, sapagkat yung pinagsinungalingan niya na Espiritu Santo ay Diyos. Yun po ang maliwanag na ating makikita dito sa dalawang teksto ng Biblia na ating nabasa. So yan po ang isang patutuo ng Espiritu Santo ay Diyos. O ikalawa.
1: Ano, ikalawa pa.
0: Ito naman sa Gawa Kapitulo 28, simulan natin sa talatang 25.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Talatang 25, 26, at titingnan natin yung pinaghanguan dito ng sumulat sa Bagong Tipan mula doon sa Lumang Tipan. Ano? Sa Isaias kasi ito kinuha. Basahin natin ito. Eh, si Pablo actually ang nagsasalita dito, yung si Apostol Pablo. Sabi dito, at nang sila'y hindi magkaisa, ito yung sinabi ni Pablo, isinulat naman ni Lucas, di ba? Si Lucas kasi ang sumulat ng gawa, ng Acts. Pero ang nagsalita dito ay si Pablo. At nang sila'y hindi mangagkaisa, ay nangagsialis pagkasabi ni Pablo ng isang salita. Mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Propeta Isaias sa inyong mga magulang. So sino palang nagsasalita dito na kinot ni Pablo? Ang Espiritu Santo. Okay? Nagginamit si Isaias, di ba? Okay. Kaya sabi niya, mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Propeta Isaias sa inyong mga magulang na sinasabi, pumaroon ka sa bayang ito at sabihin mo sa pakikinig ay inyong mapapakinggan at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa at sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. So, ang Espiritu Santo ang nagsasalita dito sa ginamit niya si Propeta Isaias. Okay? Ngayon, iyon ang kinot ni Pablo no, na sinabi sa mga Hudyo. Dahil hindi nga sila naniwala kay Kristo. Diba? Kahit napakinggan nila na malinaw ang Ebanghelyo. Kaya nga yan, sabi dito, tama lang ang pagkakasalita ng Espiritu Santo sa inyo sa pamagitan ni Propeta Isaias. Ngayon, dito kinuha ni Apostol Pablo yung kanyang sinabi dito nga sa Isaias, kaya nga 'di ba binanggit niya si Isaias. Pero actually ang nagsasalita dito yung Espiritu Santo sa pamamagitan lang ni Isaias. At ating basahin ang sulat ni Isaias na kinot ni Pablo na ang nagsalita pala dito ay ang Espiritu Santo. Sabi dito sa Isaias 6:8-9, at narinig ko ang tinig ng Panginoon. Di ba? Panginoon ang ginamit dito. Pero doon sa ano, sa Bagong Tipan, Espiritu Santo. Pero dito, sa Lumang Tipan, Panginoon ang ginamit. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagay sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. At sinabi niya dito yung Panginoon, ano, na ito pala yung Espiritu Santo. Ikaw ay umaon at saysayin mo sa bayang ito ang inyong narinig nga, ngunit hindi ninyo nauunawa at nakikita nga ninyo, ngunit hindi ninyo namamalas. Yun ay pinaliwanag, di ba, kanina ni Apostol Pablo sa mga Hudyo. Okay. Ngayon, kung ating titingnan yung original na Hebreo ng Panginoon dito, na ito pala yung Espiritu Santo ayon kay Apostol Pablo, ito ay galing sa Hebreong salitang Adonai.
1: Hebreo.
0: Oo, Adonai. Yung word. Kasi dalawa, di ba, yung Lord doon sa Lumang Tipan, madalas binabanggit na Lord God, kaya Lord, sabi doon, dalawa yun eh. Yung isa doon na Lord, kapag all capital ang ginamit doon ay Jehovah. O kaya Jehovah, o kaya Yahweh. Yan ang ibig sabihin sa Hebreo. Tapos, yung isa naman na Lord na isa lang ang capital, yung El lang ang capital doon, na yun ang ginamit dito, Adonai. Ang Hebrew word naman noon. Ngayon, anong ibig sabihin ng Adonai? Kung titingnan natin sa Hebrew dictionary, ang meaning, ang isang meaning niya, Lord used as a proper name of God only.
1: God. Yeah.
0: A proper name of God only, kaya proper name. Person Adonai, the Lord God of Israel, which is actually Yahweh, God of Israel.
1: Just...
0: Ito palang Adonai at Yahweh, isa lang pala ito. So, ibig sabihin, ang Espiritu Santo na sinasabi ni Pablo na nagsasalita sa pamagitan ni Propeta Isaias, o na ang ginamit dito ni Isaias naman ay ang Panginoon, na galing sa Hebrew word na Adonai, ito pala ay ginagamit na proper name of God only. Yung God of Israel, Lord God of Israel. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay talagang Diyos. So, ito po yung ikalawang pagpapatunay ng Espiritu Santo ay isang Diyos. Kaya nga, hindi nakapagtataka kung bakit nung inutosan ng Panginoon ang kanyang mga alagad na ipangaral ang Ebanghelyo, tapos magbibinyag sila sa mga manampalataya sa kanilang ipinapangaral na Ebanghelyo, sa kaninong pangalan sila bibinyagan? Basahin daw natin. Siyang tanong dito, sa kaninong pangalan bibinyagan ang mga taong manampalataya sa Ebanghelyo? Matthew 28:19 ang sabi rito, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit hindi lang sa pangalan ng Ama? Di ba? At bakit hindi lang sa pangalan ng Ama at ng Anak? Bakit sa pangalan pa ng Espiritu Santo? Eh, tatlo ang binanggit dito eh. Kapag binyagan mo ang isang taong nanampalataya sa Ebanghelyo, binyagan mo sila sa pangalan ng tatlo, ng Ama, ng Anak, at ng
1: Espiritu Santo.
0: Kaya lang itong mga oneness, alam naman natin na, di ba may grupo na ang Ama daw ay hindi pangalan, ang Anak ay hindi rin pangalan, ang Espiritu din ay hindi rin pangalan. Ngayon, may iisa daw na pangalan yan. At ang pangalan niyan ay Jesus Christ. Kaya lang saan naman nila mabasa yun? Mayroon bang sinasabi ang Biblia na, conclusion na lang nila yun eh. Mayroon bang sinasabi ng Biblia na ang pangalan ng Ama ay Jesus Christ? At ang pangalan ng Anak ay, sabagay, ang Anak si Jesus Christ talaga. At ang Espiritu Santo ba, Jesus Christ din ang pangalan niya? yan ang hindi na ano dito, hindi na tama na pagpapaliwanag dito, sapagkat alam naman natin na ang Ama kahit sa Lumang Tipan, 'di ba? Madalas gumagamit niya ng iba't ibang pangalan eh. Ginamit ang pangalan niya, Jehovah o Yahweh. Oh. At yung Elohim nga.
1: Elohim.
0: O yeah. Elohim. Gumamit pangalan ako si ako nga, 'di ba, kay Moses. Oh. Kaya alam po natin ay dapat maging mapagmatsyag tayo at maging bukas ang ating isipan na unawain ng mabuti ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay. At sa ating pag-aaral sa gabing ito ay nakita na po ninyo ang ipinibigay namin sa inyo, minamahal naming tagapakinig, na katibayan ng Espiritu Santo ay Diyos. Diyos din. At mayroong persona. Hindi katulad po ng sinasabi ng iba na ang Espiritu Santo ay walang persona. Kasi napakaliwanag yung pagpapakilala mismo ni ng Panginoong Hesukristo sa Espiritu Santo na siya, sinabi niya siya, kanya kayong papatnubayan. Palaging ginagamit niya yung third person singular na pronoun. So maliwanag na ang Espiritu Santo ay mayroon talagang persona dahil nakapagsasalita, nakapag-uutos, nakapagpapaalala. So mayroon siyang sariling isip at mayroon sariling being, kumbaga. So yun po yung maibabahagi namin sa inyo, mga minamahal na tagapakinig at ganoon din sa mga nanonood sa Facebook Live. At nawa po ay dumating tayo sa tamang pagkaunawa ng katotohanan ng Biblia.
1: Amen. So, ayan, napakaganda na lang po yung ating naging talakayan ngayong gabi. Ayan, sana po nakuha nyo yung mga punto ayan, na nais na ipaabot ayan, ng programang ito. Ayan, so, maaring taliwas ito sa mga napapakinggan ninyo, pero ito ang aming pinangahawakan na pananampalataya. Ayan, ito yung pinagmulan din naman, pinagbasihan din natin po ano sa banal na kasulatan. Kaya sana po sa tulong ng Panginoon, ayan, nakakuha po kayo ng mga mahalagang leksyon doon at ayan, napakahalaga nga po 'yan ang gawain ng banal na espiritu sa panahon natin ngayon. Ayan, 'di ba? Sabi nga doon na ayan, dapat ang pakikitungo natin sa banal na espiritu ay dapat napakaseryoso ngayon. Kasi kung sa Ama, di ba, napapatawad ka pa sa kay Kristo, mapapatawad ka pero kapag ang banal na espiritu na daw po ang ating kinakalaban,
0: walang wala kapatawaran.
1: Kaya pala kasi ganun, pag hindi mo na kinikilala na hindi ka na kumikilala sa bulong ng banal na espiritu sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong mga napapakinggan na salita ng Panginoon, eh hindi ka na rin naabot sa punto na magsisisi. Ayan. Kasi hindi mo na nga pinapakinggan yung bulong ng banal na espiritu para ayan, na nanghihikayat sa atin para baguhin yung mga maling mga gawa natin.
0: Ayan, so, kasi actually, Brother Jebel, kung iyong titingnan yung mensahe ng Diyos sa pitong iglesia, di ba? Yung ibig sabihin isang iglesia na nabuhay sa pitong bahagi ng panahon, paulit-ulit na sinasabi doon, ang may pakinig ay pakinggan ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.
1: Opo. Ayan.
0: Kasi ang kinatawan ngayon ni Kristo dito sa lupa dahil nung umakyat sa langit, di ba, isinugongan niya ang kanyang banal na Espiritu. Kaya ang banal na Espiritu ngayon ang nagsasalita sa mga manampalataya sa ngayon. Siya ang naggagabay. Oo. Dahil siya yung successor ni Kristo dito sa lupa.
1: Opo.
0: Simula nung isugo siya nga ng Panginoong Hesus dito sa lupa.
1: Ayan, yeah. Kumbaga nung yan, nag-usap-usap sila sa langit para sa plano ng pagtubos.
0: Pagtubos.
1: May iba't iba silang designated na trabaho. Pero hindi ibig sabihin nun na kagaya ng sinasabi nga po ng ibang samahan na una, ang Ama, siya daw nung nandun siya sa langit, nung napunta na dito sa lupa, siya pa rin yun, ang Ama pa rin daw yun, si Kristo pa rin daw yun. Tapos nung umakyat na si Kristo, siya pa rin daw yun, yung banal na espiritu. Isang walang daw yun, isang persona.
0: Nakakatawa nga eh. Dahil nakakita ka ba ng tao na wala namang kinakausap? Kinakausap niya ang kanyang sarili. Ay, anong tawag dun? Di ba baliw? Gagawin pa nilang baliw si Kristo. Yeah, kinakausap niya yung Ama, yun pala, siya rin yun. Ginagawa pa nilang baliw si Kristo. Eh.
1: So, isa nga yan, parang hindi kon ba? Hindi tama na parang hindi common, hindi maintindihan ng one ba, common na pagkakaunawa. And so mga kapatid, napaganda po yung ating munting pag-aaral. Ang oras natin ay yan, alas 8:10. So may panahon pa tayong magbatian. Pero bago po yun, ano po muna ang inyong munting katanungan para habang naghihintay tayo. Ayan, meron tayong...
0: So, ang aking tanong ay ganito.
1: Mm-hmm.
0: Ano ang matibay na katibayan sa Biblia na ang Espiritu Santo ay mayroong persona at siya ay Diyos?
1: Mm-hmm. Ayan. So, nakuha po ba ninyo mga kaibigan, mga gilo na tagapakinig? At yun po, kung may kasagutan po kayo at kung nais pa po ninyong mabati, Mangyari po na i-send po ninyo sa ating cellphone number sa mga nakikinig dyan sa radyo natin sa 0975-592-7412. At syempre sa mga nanonood naman po via Facebook Live, mangyari na i-chat lang po ninyo doon yung yan, inyong kasagutan sa ating munting katanungan. Yan, dahil may oras pa naman tayo, edi kwento-kwentuhan muna tayo. So, mahalagang bagay po ito mga kapatid, lalo tigit sa atin na mga Kristiyano. Dahil karamihan naman dito sa Pilipinas ay mga Kristiyano, kaya dapat meron tayong mahalagang kwan dito, pakialam, dahil ito ay katotohanan. Kasi hindi naman pwedeng tama sila, tama tayo, tama din yung kabila, tama din doon. Pero magkakaiba naman ang opinion.
0: Iba't ibang paniniwala, iba't ibang pagkaunawa sa Biblia. Pero ang Biblia naman ay iisa talaga ang katotohanan ng sinasabi niyan. Hindi pwedeng lahat ay tama dahil magkakaibang .
1: Kung magkataon na lahat tama, magkita-kita sa langit. Hmm. Wag ka na,
0: Magtatalo-talo
1: na din. Doon na ulit, huwag didebate.
0: Hindi matatapos-tapos ang debate sa lupa, itutuloy sa langit.
1: Oo, kaya hindi naman po pwedeng ganun. Kasi hindi nga naman ganun ang Diyos. Na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya isa nga rin yan sa kung din po, pakana din po yan ni Satanas na ginagawa po niyang gat maari na nakakalito. Yung mga bagay-bagay na makalangit na bagay.
0: Lituhin ng mga tao.
1: Kaya isa nga yan sa kapanahonan po natin ngayon, isa yan sa dapat na madiin, na klaro na maiminsahe sa mga Kristiyano o kumikilala sa Diyos. And kasi yun nga, di ba, meron yung sa tatlong mensahe ng anghel na sinasabi doon yung pinainom o ng alak. Ibig sabihin, yung mga alak na...
0: Aral kasi yan.
1: Aral, maling aral. Yan, at di po ba, pag literal na uminom ka ng alak, talagang medyo nakakahilo.
0: Malalasing.
1: Hindi magiging... kwan yung utak. Hindi makakapag... Ano yun? Makakapagtakbo ng ayos ba? Mm-hmm. Oo, malilito ka. Yung mga simpleng bagay na kung normal ka, madali mo lang mapagdidesisyonan. Pero pag ikaw ay nakainom... mag-iiwan na. Oo, kaya ganun din po yung mga giliw na tagapakinig. Si Satanas, ganun po yung ginawa niya. Ang ginawa niya sa iba't ibang bansa, iba't ibang mga tao, ay nagbigay siya ng iba't ibang mga katuruan o mga idea para malilito tuloy yung tao. Yan. At isa yan sa nais ng Panginoon sa kanyang bayan sa panahon natin ngayon na sabihin kung ano yung katotohanan. Yan, at para magkaroon, sabi nga rin po sa Biblia, di ba, mayroong isang pananampalataya ni isang Diyos, sabi nga doon, at pinagkakaisahan ng mga lingkod ng mga Kristiyano. And so, maraming salamat po. Atin mo nang batiin yung ilang ating tagapakinig dito sa ating Facebook Live na nakikinig ngayon. Si Sister Ana May Gregorio Patenyo, nakikinig po siya ngayon. And so, wala pang ibang kwan sa ating number. Yan, wala pa rin nag-text sa atin. Wala pa rin nag-chat. And so, pwede po, pakiulit po yung inyong munting katanungan.
0: Ano ang katibayan sa Biblia? No? Mm-hmm. Yung matibay, nakatibayan sa Biblia na ang Espiritu Santo ay may persona. At siya ay isang Diyos din.
1: Ayan. So, parang ilan ba yung nabanggit natin kanina? Tatlo, ano?
0: Yung
1: ebidensya na nagpapatunay nga na ganun.
0: Na siya ay Diyos. Mm-mm. Dalawa.
1: Ay, dalawa.
0: Yung Tapos yun namang siya ay persona, ay may ilan din na
1: nabanggit
0: natin. Katibayan na siya ay persona.
1: Ayan. So kung di man nila maibigay ngayon, may i-comment pa rin naman nila yan at papasok pa rin naman yan sa ating cellphone number. Tsaka dito, balikan lang natin sa ating Facebook Live dito sa ating XFM.
0: Meron lang akong maalala, Brother Jebel. Mm-hmm. Kasi may napakinggan kong ganitong turo. Dati pa naman mga kasama natin din yun na nagsasabado.
1: Mm-hmm.
0: At nainiwara rin nga sa Espiritu ng Hula. Ang sabi nila ganito, ang Espiritu Santo daw ay si Kristo rin yun.
1: Mm-hmm.
0: Siya rin yun.
1: Mm-hmm.
0: Pero sabi naman nila, kapag sambahin mo raw ang Espiritu Santo, si Satanas daw ang sinasamba mo.
1: Ay.
0: Kaya nga sabi ko sa isip siya, nalilito na ako. Akala ko ba ang Espiritu Santo ay si Kristo? Tapos pagsambahin mo, si Satanas ang sinasamba mo. Ay hindi, si Kristo ang sinasamba mo, pagsambahin mo ang Espiritu Santo kung siya ngayon.
1: Oo.
0: Kaya sabi ko, nalito na itong mga taong ito.
1: Meron pa nga yun, napakinggan ko rin na ang sabi nga daw, doon sa langit, nung una, ang Ama. Tapos si Kristo daw. Ang na parang sa pumapangalawa.
0: Mm.
1: Tapos ang pumapangatlo daw noon kasi ay si Satanas o si Lucifer pa noon. Kaya ang sabi naman nila, kung sinasamba mo yung banal na espiritu, kinikilala mo yan na Diyos, kasi Satanas ang iyong sinasamba kasi...
0: Pero nakakapagtaka nga dahil ang sabi mismo nila, yung mga nagsasabi rin ng ganun, yun ang sabi nila na pinapatunayan nila na si Kristo, siya rin yung Espiritu Santo. Bumabang raw sa kalagayan ng Espiritu Santo. Ngayon, pagsambahin mo, ay hindi raw si Kristo. Samantalang ang Ama nga mismo, may mababasa tayo sa Hebreo 1 na nung isilang si Kristo sa lupa, pinapasamba niya ang mga anghel doon sa kanyang anak. Diba? Kaya kung sambahin mo si Kristo, dapat lang. Ngayon, kung si Kristo yung Espiritu Santo, eh, sambahin mo, bakit sinasabi na sambahin mo si Satanas? Lubalabas ngayon, tuloy na. Ang Espiritu Santo ay si Satanas.
1: Oo, parang ganoon pa ang conclusion nila.
0: At kung si Kristo ngayon ang Espiritu Santo, lumalabas na si Kristo mismo ay Satanas. Nako.
1: Uy. Kaya...
0: Eh, kung ating unawain ang mabuti kapag matinong pag-iisip ang isang tao, eh ganun talaga ang makikita mo doon sa kanyang pangaral. Kaya sabi ko, nalito na kawawa itong mga taong ito. Nalito na ang isip.
1: Kaya nga, kung totoo nga yan, eh, paano naman kaya pag nakita-kita na nga sa langit, talagang magkakalituhan na talaga dyan. Tapos, andun ang banal na espiritu din na sasambahin magpakailan man.
0: Pero sabi naman doon, eh, ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan. Kaya hindi naman paihintulutan ng Diyos yung ganyan sa langit.
1: Kaya ngayon pa nga lang, isang malaking bagay na malaman natin ano yung katotohanan at kung ano yung matibay na ebidensya na makikita natin at mababasa natin. At saka nasa Biblia talaga at na yun din yung pinanghawakan po ano ng mga disipulo. Saka syempre si Kristo rin mismo. So mahaba-habang usapin ito kung mahaba-haba talaga pero sa atin nga, pinapakita lang din po natin kung ano yung pinanghawakan ano po ng samahan na ito na Seventh-day Adventist Reform Movement. Yan. At itong mga punto na ito ng doktrina ay hindi lang pinanghawakan ng mga kapatiran dito sa Palawan, kundi ito ay pinanghawakan po ng mga kapatiran na pambuong mundo.
0: Sa buong mundo. Iisa naman ang ating aral, doktrina.
1: Kaya mahalaga yon sa mga nakikinig sa atin ngayon, yan, sa programa na ito na Tinig ng Reformasyon na dala-dala po ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Yan, sana po na marami kayong natutunan. Yan, sa sunod na linggo ay patungkol pa rin dito sa Kadyusan o patungkol sa usaping Diyos pa din.
0: Huling, ano, siguro, no, huling bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa Kadyusan.
1: Kaya sana po patuloy po kayong umantabay sa sunod na linggo ulit, alas 7:30 hanggang alas 8:30 po ng gabi. Yan, ako po muli ang inyong makakasama sa gabi na yon, ang evangelist na Jabel de la Cruz at syempre yan, at tagapagsalita na pastor na si Pastor Marcelo Hines. Yan, sana po yan, ay pagpalain kayo ng Panginoon, bigay sa inyo yung pag-iingat at sa mga hanap buhay, pagpalain din po kayo. At syempre, bago po tayo magtapos, ay makakapakinig po tayo ng isang mensahe ng awit. At bago tayo makapakinig ng mensahe ng awit, atin po muna nga pakinggan ang isang panalangin na ibabahagi po ni Brother Marcelo.
0: So tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, kami po ay muling lumalapit sa iyong harapan sa gabing ito at muling nagpapasalamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na magbahagi ng iyong mga banal salita. Nawa po ay gabayan ang lahat ng aming mga tagapakinig at nanonood sa Facebook Live sa programang ito. Nawa ikaw po ang magbigay sa kanila ng pangunawa at karunungan upang malinaw nilang maunawaan ng mga banal salita na amin pong ibinabahagi. At nawa'y tulungan po kami na makarating bawat isa sa amin sa pagkaunawa sa iyong lubos na kautuhanan upang nawa ito ay magiging gabay namin sa aming pananampalataya sa inyo na naway makilala namin ang katotohanan lalong-lalo na tungkol sa aming Diyos na aming sinasamba. Yes. Kaya nawa po ay iyong patnubayan at gabayan ng iyong banal na Espiritu ang lahat ng mga tagapakinig at nanonood, mga taga-subaybay ng programang ito ang Tinig ng Reformasyon upang sa ganon ay makaunawa sa iyong buong katotohanan. Ang lahat pong ito ay aming hiniling kalakip ng pagpapatawad mo sa aming mga nagawang pagkukuha at pagkakasala alang-alang sa mahalagang dugo ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen. At isa po na amin po kayo iniimbitahan sa susunod na Sabado po, ano? Meron tayong fellowship doon sa munisipyo ng Aborlan sa barangay Plaridel. Meron po tayong iglesia doon at may fellowship po, magsasama-sama po doon yung mga iba't ibang iglesia dito sa Palawan. So welcome po kayo na dumalo po doon sa barangay Plaridel. Yan, alam naman po lang yung simbahan natin doon ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Yan, at sana makilala po namin kayo kung nais kayong pumunta doon. Yan, at muli, ito pang programa ng Tinig ng Reformasyon. At pagpalain po ang bawat isa sa atin ngayong gabi.

0: Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santan Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santan Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhi.
12: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan na ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
21: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
21: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
25: Supple Plus Gold.
26: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi
0: na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
6: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: XFM.
18: X.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ K

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM.

0: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Mga pare guys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Maaasahan
21: sa sakit ng katawan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Tara, kape tayo!
27: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Completado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo!
22: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
23: XFM.
24: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin.

0: Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
5: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
11: Santol Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santol Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
13: Santol Plus Herbal Oil.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
15: Tara, kape tayo!
16: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM. XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call your doctor.
8: Bili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
10: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.
12: X.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
5: ko. Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alis ang manhit.
5: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
6: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanfon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanfon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanfon Coffee Mix. Sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Supple Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sanfon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sanfon Plus Gold.
5: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Campaign na may natural energy booster. Sanfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
9: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Pabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
16: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
3: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
10: Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Gold Live Testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
15: Sestapane! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane!
18: If symptoms persist, call your doctor.
2: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sestapain.
8: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
0: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
2: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Premium D3.
8: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap.
13: Sundown Plus Cofemex. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Sundown Plus Cofemex. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at protection sa bawat higop. Santhone Plus Coffee Mix, Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
14: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex Plus. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: XFM.
16: XFM.

0: FM.
1: Premium D3.
2: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfimix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na kaganyan nito. Sundown Comfimix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfimix. Sarap.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
6: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminorrhea.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
14: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
16: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
11: Yahoo!
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
18: Ito ang XFM Palawan.
19: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
18: XFM Network Philippines.
19: Una sa balita, angat sa musika,
18: angat sa komentaryo,
19: angat sa serbisyo publiko.
18: This is XFM.
19: Ang katropa mo.
18: Exciting!
20: Exciting!

0: XFM.
1: XFM. Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
12: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
10: Santon Plus Gold.
11: Mabibili sa mga butoy.
10: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na?
10: Gamot pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
15: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sansom Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
5: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Premium D3.
3: Makatutulong sa kalusugan
5: na may VCO
3: at moringa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Gold.
12: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si

0: Sabot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: XFM.
3: XFM.

0: XFM. Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gagawin ko na ang iniinday yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan, si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhone Gold Coffee Mix.
0: Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhone Gold Coffee Mix.
5: Santhone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. XFM.
14: XFM.

0: Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
11: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
15: XFM.

0: FM.
1: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
2: may collagen
3: at glutathione pa.
2: At sa lasa,
3: kape-kape.
2: Panalo ka dito.
3: Ayan, subukan nyo.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Gawa sa pinaghalong mangustin,
2: moringa,
3: spirulina,
2: garlic,
3: plus
2: collagen
3: and glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
2: lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Mga katropa, excited!

komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Umayag at timprano na lumigin ang Palawan, lunsod ng Puerto Princesa! Sa lahat po ng ating po mga kabayan, mga katropa dito sa lalawigan ng Palawan, nagising na ay sa mga oras na ito. Mayong buntag, mayong aga, miya de silom. At muyang naman. Magandang umaga mga kabayan, mga katropa. Ay, another manic Monday, lunes, mga kabayan, mga katropa. Manic Monday na naman tayo. Abala na naman ang lahat. O siyempre, abay pa'y pasok. Paaralan, may pasok sa mga opisina ng ating pong gobyerno. Sana naman po ay maging maayos ang ating pong araw na ito. Ha? Araw ng Lunes. Thanks God for another life. Mga kabayan, mga katropa. Kabayan, sana tayo na ating pungpong may kapal buong linggo, ha? Ay, syempre, good morning sa ating pong mga katropa, Sir Weng Hara Ilibera, another Manic Monday nga raw. Thank you, Lord, for another day. Maraming salamat din po, Sir Weng, katropang Dan Sanderson, Nicky Ma'am Alona Dagraga Santino, ang Santino family dyan sa Bangko Bangkaw, ha? Tayalon kay Nay Joe. Mayad ka timprano. At sa lahat po ng ating po mga kabayan, mga katropang ayan, ha? Naghahanap. Gusto lang pong makarinig mga balita, ha? Ngayong umaga na ito. Tutok lang dito sa ating pong himpilan sa inyo pong katropang istasyon, ha? XFM Palawan. Pangalan po ng ating pakapartner ngayon sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. At sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa, bumabati na po kami sa inyo ng isang magandang umaga. Siyempre, ang inyo rin po makakasama ngayon, ang inyo pong tagapagbulahaw. Oo, kada umaga, katropang Alizon Salvatos. Nag-aanyaya po. Oo na, magpainit na. Painit na po tayo ng sikmura. Oo po, sikmura lang, ha. Siyempre, pagdating po sa pagpapainit ng ating po sikmura, mainam na po yung healthy, ha. Healthy coffee, mga kabayan, mga katropa, narito ang premium D3 coffee mix. Ay, sadyang ginawa ho ng Yes to Health Incorporated para sa ating po, mga kabayan, mga katropa, dyan. Na meron pong diabetes, pero hindi talaga mapiligilang magkape. Coffee is life, sa mga Pinoy. Nako talaga naman, no. Coffee is life. Kaya kape anywhere, any situation. At sabi nga, kahit na may karamdaman, para hindi ka lang ho mag-alala, katropa, na baka magkaroon ka ng blood sugar fluctuation, yung blood sugar level mo sa katawan. Narito na yung kape, sadyang ginawa pa ho ng ES2 Health Incorporated para sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na may diabetes at ayaw ding magka-diabetes. Kape, premium D3 coffee mix. Ang kape, meron pong vitamin D3 na siya naman pong tutulong sa atin naman pong mga buto para manatiling matatag, matibay sa harap po ng mga pagsubok sa buhay, lalo na po sa ating po mga manggagawang palaway nyo. Ang puhunan ay lakas at tibay ng katawan. Pag mahina ang buto, mahina na rin yan. Hindi ka tatagal. Dapat isipin din po natin ang ating yung kalusugan ng ating po mga buto. Vitamin D3 ang kailangan niyan. At ang vitamin D3 na yan ay nasa premium D3 coffee mix. Pinatatamis ang stevia at may mangosteen powder. Healthy coffee na pumasa sa mga pagsusuri ng FDA. At mabibili na rin po ninyo, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong premium D3 coffee mix sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, sa oras oras na 15 minutos na agad-agad, ha? Mga kabayan, mga katropa. Para naman muna sa ating po mga kabayan dyan. Gusto kong mga karinig na kagad ng mga balita. Ngayong umaga pa lang na ito. Anang umaga? Ay, umaga tuloy. Umaga ng Lunes! Ika-22 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Nako! Isang araw na lang ang pinakahihintay na po ng lahat. Ang Barangatan Festival. Mga grand showdown. Yung ating sarautan sa dalan. Ako, ang dami na pong mga nag-aabang nito, ha? Medyo marami-rami sumali ngayon, ha? Standby kayo ng mga kabayan, mga katropa, ha? Sa araw po yan ang bukas, Martes, June 23. Ang araw talaga na sinasabi nga naitatag ang gobyerno sibil ng lalawigan ng Palawan. Kaya yan dyan po, sinesentro yung ating pong festival, ha? Na Barangatan Festival, mga kabayan, mga katropa. Samantala, sa mga ulo muna ng ating po mga balita ngayong araw na Lunes. Oy, nako. Ito, kaabang-abang din ito, nga, mga kabayan, mga katropa, ha? Ngayong araw po na ito, Hunyo 22, 2026, magpapatuloy daw po yung pre-trial impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At isang Pinay nurse practitioner sa bansang Amerika, pinasuhan daw po dahil sa umano'y 1 billion US dollar healthcare fraud scheme. Malamang hindi na lang ito siya solo, makakasama ito, ha? Samantala, ang Amerika itinanggi po yun daw pong balitang muling isinara ng bansang Iran, yun pong Strait of Hormuz. So marami nga nagsasabi, hindi pa nga nararamdaman yung pagbaba dahil sa pagluwag sa Strait of Hormuz. Eto na naman, may balita na naman daw, isinara. Samantala, sa atin naman po mga balitang lokal. Munisipi ng Brooks po itinanghal na second runner-up at best in costume sa 2026 Barangatan Drama Lie Competition. Lalaki naman may patong-patong nakaso sa bayan ng Quezon, Palawan, naristado ng mga otoridad. Balikatan ng pagkakaibigan, ipinakita naman ng Pilipinas at US basketball event sa El Nido. RDRRMC, Regional Disaster Risk Reduction Management Council, MIMA raw po, ha? Pinaigting ang paghahanda sa inaasahang epekto daw po ng El Nino. At City Police Drug Enforcement Unit ng PPCPO o Puerto Princesa City Police Office, may bago na namang hepe. Mga magsasaka mula sa bayan ng Balabac, tumanggap din ng certified Palay Seeds, complete fertilizers, at cash incentives. Wala naman daw po sa DA MIMA raw pa. Isang individual na may kasong attempted homicide sa bayan ng Soproño, Espanyola, arestado rin ng mga otoridad. 3,000 punla ang itinanim sa bayan ng San Vicente bilang pagdiriwang daw po ng Arbor Day. Samantala, CSWDO nagpasalamat naman sa pagbisita raw po sa bahay pag-asa ng Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter. Inaalalahan na naman na huwag maniniwala sa mga posts. Yun daw pong mga hahabol pa sa ilang pang mga konserto. Ikaw na yan sa Barangatan 2026, ha? Yung provincial government nagpaalala po sa publiko na huwag daw maniniwala sa mga po sa na magbibigay ng VIP ticket para daw po sa mga concert. Kapalit, yun daw kung pong kanilang mga personal information. May ganon. Samantala, LTO naglabas ang paalala na yun daw pong kanilang mga extension o yung extension na mga may lisensya dyan at mga rehistro na mga sasakyan. Yung extension nyo ay hanggang July 31 na lamang. At mangingisda na nahuli sa bypass operation sa temporary shelter, nakatakda naman pong inquest ngayong araw. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita na dapat po ninyong antabayanan. At dito lang sa ating pong palatuntun ng Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Lunes. At ang mga ulo ng mga balita niyan, handog naman po sa inyo, mga kabayan, mga katropa, ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, Healthy Coffee. Ito po ang Santun Gold Coffee Mix. And siyempre, nandiyan pa rin po ang ating po mga natural sangkap gaya po ng mangosteen powder. And nandiyan pa rin po ang moringa powder. Ay sinamahan po yan ng glutathione at collagen. Alam naman po natin, kapag word na collagen at glutathione pagdating sa kalusugan, alam naman ang habol niya ng ating mga kabayan, di ba? Maging younger looking skin, maging maayos yung ating balat, tanggalin yung mga wrinkles ninyo sa mukha, dulot ng stress. Stress po, nakakalala po ha? Nang sabi nga ipabigla ang pagtanda. Diba? Marami yan sa mga stress dyan kung tingnan nyo ang itsura. Malayo na sa edad niya. Pero, sa tulong po ng Santun Gold Coffee Mix, bukod sa tatanggalin na yung stress mo, abay muli pong papabatain ang ating pong mga balat. Kaya malamang masabihan ka na ngayon ng uy, blooming. Kaya ano pang hinintay mo, katropa? Hoy, mag-Santun Gold Coffee Mix na, ha? With glutathione and collagen. Available na rin po yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 23 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas na po ang ika-4 ng umaga. Magbabalik ang ating pong palatuntunan para sa detalye ng ating pong mga balita at iba pang impormasyon pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
1: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santun Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santun Plus Gold.
2: ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pipili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa yung mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santone Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santone Plus Gold!
14: Ang hatid ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santone Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Talagang maaasahan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting.
1: Exciting time, alas 4 y media na po ng umaga. Balik po tayo mga kabay, mga katropa, sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas at narito na po ang mga detalye ng ating pong mga balita ngayong pong araw ng Lunes, Hulyo 22, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya rin po ay napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako po ang inyo po magiging tagapagbalita, katropang Alizon Salvatos.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa detalye ng ating pong mga balita, unahin na po natin mga kabay, mga katropa, ang balitang nasyonal.
3: VP Sara, absuelto o konviktado? Konviktado. The impeachment coverage. XFM. Impeachment coverage.
1: Sa nagpapatuloy nga pong sinasagawang coverage ng XFM Network Philippines, may kaugnayan pa rin po mga kabay, mga tropa, sa nagpapatuloy nga po impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pagkamat ito sa pre-trial pa lang, ito pong nangyayari at mangyayari dyan sa kamay nila, particular na po sa House, Senate House, mga kabay, mga katropa. Eh, magpapatuloy nga po ngayong araw na ito, Hunyo 22, ang tinatawag na pre-trial conference para po sa impeachment dito kay Vice President Sara Duterte, kung saan tinatapos ng magkabilang panig yun daw pong pagmamarka ng mga ebidensya bago ang formal na paglilitis sa Senado. Ang pre-trial po ay nagsisilbing initial meeting ng defense at prosecution panel bago daw po umupo ang mga senador bilang impeachment court. Nakatakda naman pong magsimula ang aktwal na impeachment trial sa darating na Hulyo 6. Sa kasalukuyan po mga kabay, mga katropa, ay pinag-aaralan at inaayos pa ng dalawang kampo yun daw pong mga dokumentong may kaugnayan sa apat na articles of impeachment na inihain nga laban dito kay Vice Presidente Sara Duterte, kabilang ang umano'y misuse of funds, unexplained wealth, bribery, at iba pang aligasyon. Ayon naman kay Attorney Michael Paua, ang defense team ni Vice President Duterte, tapos na nila yun daw pong pagmamarka ng mga ebidensya para sa ilang bahagi ng kaso. Ngunit kailangan pa ng karagdagang panahon para daw po sa mas maraming dokumento na may kaugnayan sa ilang isyu na umano'y mas malawak at mas komplikado. Samantala, pinamunuan naman ng Senate Secretariat ang proseso bilang impeachment court habang aktibong nakikilahok naman ang prosecution panel mula naman sa House of Representatives. Ayon sa House Prosecution Team, naihain na raw po nila ang kanilang mga pre-trial brief at mga kaugnay na dokumento para sa mga senator judges. Nakatuon din aniya daw sila sa paghahanda naman ng mga ebidensya at hindi sa bilang ng boto na kinakailangan para sa hatol ng Vice Presidente, kundi daw po kung paano sila o paano nila maipapaliwanag ng maayos ang kanilang presentation of evidence. Matatanda ang si Sara Duterte po ay na-impeach noong pong Mayo 11, taong kasalukuyan, matapos daw po ang makakuha ng botong 257 mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, kaugnay ng mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo at iba pang issue.
3: Ito ang Exciting Pilipinas! XFM. Impeachment coverage. The Vice President. Impeachment coverage. Absuelto o convicado.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala, mga kabayan, mga tropa, ang balitang yan, handog naman po sa atin yan. Anang Vision X Plus. Naku naman, mga kabayan, mga katropa. Sa ating po mga kababayan dyan na nakakaranas po ng palalabo ng panangin. Naku. Paparating na yung mismong sinasabi nga yung pagsisimula mismo ng impeachment trial laban kay Vice President. Baka malabo ang paningin ninyo. Lalo na kung sa cellphone lang po kayo magmo-monitor sa ating magagawing pong coverage. Gagawing coverage ng XFM Philippines. Network Philippines. Kailangan po maging malinaw yung paningin ninyo. Hanggang maaga po, mga kabayan, makatropa, inom na ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, para maipanumbalik sa pagkakaroon po ng malinaw na paningin yung ating po mga mata. Opo, ha? Vision X Plus, meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin na siya pong tumutulong para po muling pong maipanumbalik ay yung pagkakaroon ng malinaw na paningin ng ating pong mga mata. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule po, mga kabayan, mga tropa, ay aprobado ng FDA. Ibig sabihin po niyan, dumaan sa masusing pagsusuri yan. Kaya nga po, ito ay aprobado. At makasisiguro po kayong ito po ay safe at effective. Kaya mga katropang, meron na pong palalabo ng paningin, mag Vision X Plus Soft Gel Capsule na. Mabibili na po ninyo ito sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala, sa oras sa 38 minutos makalipas ang ika-apat ng umaga. Karagdagang balitang national pa rin po, mga kabayan, mga katropa. Ito, hindi magandang image. Hindi magandang balita kung totoo ito, ha? Isang Pilipina nurse practitioner po, yung pong nakaharap daw po ngayon sa iba't ibang federal charges sa Estados Unidos. Matapos po siyang akusahang utak, di ba no? Ang isang malawakang healthcare fraud scheme na umano'y nakapandaya sa Medicare at Tricare ng halos, tingnan nyo mga kabayan, mga katropa, ha, halos $1 billion o tinatayang nasa 51.6 billion pesos. Kinilala po ang suspect na si Marizel Yuki na residente ng Las Vegas na inisyuhan po ng warrant of arrest ng United States District Court for the Southern District of Texas. Kinasuhan din muna itong si Yuki ng conspiracy to commit healthcare fraud at wire fraud. Kasama po ang healthcare fraud, conspiracy to pay and receive illegal kickbacks, at money laundering. Ayon po sa ulat ng federal prosecutor, target umano ng operasyon nitong si Yuki, yun daw pong mga matatanda at pasyenteng may malulubang sakit sa pamamagitan din po ng pagbibigay ng mga hindi kinakailangang wound treatments na pagkatapos ay sisingil sa mga government health programs. Iniuugnay din po itong si Yuki sa operasyon ng 4 na wound care clinic sa Texas, Nevada, California at Hawaii. kung saan umano'y nagbabayad ng illegal na kickbacks kapalit ng patient referrals. Base pa rin po sa investigasyon ng mga otoridad doon, pinapeke rin umano yun daw pong medical records ng ilang mga pasyente at naniningil para sa mga serbisyong hindi naman kinakailangan, habang nakatatanggap naman ng milyon-milyon dolyar na kickbacks. Dagdag pa ng prosecutors, ginamit umano ang mga nakuhang pera sa luho at mga mamahaling ari-arian. Ay, kabilang na raw po ang Ferrari supercar na nagkakahalaga ng mahigit sa $500,000. Mga alahans, tulad po ng Bulgari necklace na nagkakahalaga naman ng $865,000. Isang bahay sa Hawaii na itinatayang $1 million. At isa pang beach resort project sa Santa Ana, Cagayan, dito sa Pilipinas, na umaabot daw ang halaga sa $4.6 million.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Magandang balita, magandang imahe, kung ito ay may katotohanan, mga kabayan, mga katropa. Samantala, ang balita niyan, mga kabayan, mga katropa, ay nagatid naman sa ating orasan. Nagganap na pong 41 minutos makalipas na ang alas 4 ng umaga.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balita sa international.
1: Samantala, sa atin naman pong balita mula sa labas ng ating pong bansa, itinanggi ni U.S. Vice President J.D. Vance na isinarang muli ang bansang Iran, yung pong Strait of Hormuz. Ayon dito kay Vice President Vance, wala sila din mo lang nakikita ng anumang ebidensya na isinaranga ng bansang Iran muli ang nasabing strait. Giit pa ng naturang Vice Presidente ng Amerika na mayroong 16 milyon na mga bariles ng langis ang US na nakadaan na sa Strait of Hormuz, at nakikita nilang gumagalaw na rin ang mga barkong naroroon. Una nang inanunsyo ng Revolutionary Guard of Iran na kanilang isinararaw ang Strait of Hormuz dahil sa mga paglabag sa ceasefire na ginawa ng US at ng Israel. Nagbunsod din daw po ang desisyon na isara ang Strait of Hormuz dahil daw po sa ginawang airstrike ng Israel sa bansang Lebanon.
3: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Atras abante, sulong abante, sulong at atras. Ito po mga nagiging senaryo dyan sa Strait of Hormuz na yan. May mga nagkukomento nga dito sa ating page, mga kabayan, mga katropa, na hindi pa nga tapos, hindi pa nga ramdam yan pong one time big time rollback na inaasahan ngayong linggo na mararamdaman. Ito na naman, sasara na naman yung Strait of Hormuz. Pero sabi nga po ni Vice President, US Vice President J.D. Vance, wala daw. Hindi daw totoo yan. Fake news daw yan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Ang balita ng international na yan, mga kabayan, mga katropa, na inyo pong napakinggan, abay handog naman po sa ating yan ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Ako, katropa, ugaliin mo na. Uminom araw-araw ng Santon Vitamin C upang hindi ka magkasakit, ha? Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na rin po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa oras na 15 minutos, mga kabayan, mga katropa, bago po sumapita ang alas 5 ng umaga, dakuhin na po natin ang atin naman pong mga balitang lokal.
3: Balitang lokal!
1: Mga balitang lokal mula naman sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. unahin na po natin ang balita. Ito daw pong munisipyo ng Brooks Point, tinanghal na second runner-up at best in costume sa katatapos lang pong 2026 Baragatan Drum and Lar Competition. Katrapa natin sa balita, Dennis Achua.
0: Live report. Nasungkit ang munisipyo ng Bronx Point ang second runner-up at best in costume sa 2026 Baragatan Drum and Lar Competition na ginanap nitong June 20, 2026 sa PGP Convention Center. Matapos ang matinding pasik laban ng ritmo, disiplina at kangahangang pagtatanghal, pinatunay ng Drum and Lar contingents ng Bronx Point ang galing at ganda ng kanilang obra sa musika. Bukod sa pag-uwi ng 150,000 pesos ng premyo, bilang second runner-up, inirag din sila bilang best in costume dahil sa makulit malikhaing disenyo ng kanilang uniforme na sumailalim sa kultura ng bayan. Sa kabuang resulta ng kompetisyon, inurunahan bilang champion ng munisipyo ng San Vicente na tumanggap ng 300,000 pesos at nakuha rin ito ang best in choreography. First runner-up naman ang munisipyo ng Magsaysay na nag-uwi naman ng 200,000 pesos at best in musicality. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, lalaki namang mayroon daw pong patong-patong na kaso diyan sa Quezon, Palawan. Ang naaresto na po ng mga otoridad. Ano-ano kayo mga kaso itong kinakaharap ng lalaking ito, ha? Alamin nga po natin sa detalye ng balita niyan mula naman sa ating katropa sa balita, Ray Elgaran.
3: Live report! Live report!
4: Arestado ka. Kami patong-patong na kaso at nauturing na Regional Top 2 bilang most wanted person. Inilala lamang itong siya alas Oscar Binata ng Tensite News kung saan inaresto si Oscar dahil narin sa mga kaso itong kinakaharap tulad ng qualified rape of a minor at 4 counts naman sa rape by sexual assault at iba pa. Samantala, ang naarestong individual ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad para sa tamang disposisyon habang wala namang piyansang inilaan ang hukuman sa iba nitong kaso. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Bitter Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium Bitter Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Katsopang Ray. Samantala, oras natin, dalawang minuto na lang. Labindalawang minuto na lang. Bago po mag-alas 5 ng umaga. Punta muna natin ang bahay naman po ng El Nido kung saan nagkaroon ng friendship game. Basketball game. Ito pong kupunan. Mula sa bansang Pilipinas at Amerika. Tinawag nila itong balikatan ng pagkakaibigan. Katropa natin sa balitang ito, Belia Mucha.
3: Live report! Live report!
1: Tropang Belia!
5: Yes, Katropang Ali, magandang umaga. Apat na kupunan ang nagpakitang gilas sa isinigawang friendship basketball game sa ito sa bansang Pilipinas at Estados Unidos na ginanap kahapon Hunyo 20 sa Municipal Carver Court ng El Nido. Kabilang sa mga naglaro ang Balikatan Braves, ang sama-samang Sharks, Kamandag Cobras at Salaknib Strikers. Ang mga kumuran ay binubuo ng mga manlalaro mula sa Philippine Navy, Philippine Army, Philippine National Police, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, United States, mga sibilyan at kinatawan ng LGU El Nido. Layunin ang aktibidad na higit pang patatagin ang pagkakaibigan, pagkakaisa at pagtutulungan ng mga Pilipino at Amerikano sa pamamagitan ng sportsmanship at healthy competition. Ayon sa mga organizer, ang matibay na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay hindi lamang umiikot sa mga pagsasanay at operasyon, kundi lumalawak din sa mga programang nagtataguyod ng pagkakaisa ng komunidad. Anila, ang partnership ng dalawang bansa ay patuloy na lumalago at nagpapatuloy patunay na sila ay stronger together. Nagpapasalamat din ng mga organizers sa lokal na pamahalaan ng Elido sa mainit na pagtanggap at suporta sa kanilang mga aktibidad sa bayan, kabilang na ang medical mission sa New Ibahay at sports events sa isagawa bilang bahagi ng kanilang community engagement initiatives. Ang nasabing aktibidad nagsilbing daan upang higit pang mapalakas ang samahan at kooperasyon ng mga kalahok sa pagitan ng dalawang bansa. At yan ang balita natin sa atin ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin sa malusog na pangangatawan. Santon Plus Gold, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Benya Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, RDRRMC, Mimaropa, Original Disaster Reduction Management Council, Mimaropa. Pinaigting mo na yung paghahanda sa inaasahang El Nino. Katrapa natin sa balita niya na Mike Iscote.
3: Live report.
6: Pinaigting na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDMC Mimaropa ang kanilang paghanda laban sa posibleng pagdating ng El Nino na inaasahang nabunga sa kaligitnaan ng 2026 at magtatagal hanggang 2027 o sa unang bahagi ng 2027. Sa isinagawang pulong ng konseho, kamakalawa, tinalakay ang ulat ng pag-asa na mayroong 82% na posibilidad na mabuo ang El Nino sa panahon ng Mayo.

0: hinikayat ng OCD Mimero pa ang mga lokal na pamahalaan na paitingin ang maagang babala, pagpapakalat ng impormasyon at paghahanda sa pamahalaan ng tubig at agrikultura upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa mga komunidad. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Culture Baltin na tumutulong para maging maayos sa pakiramdam ng iyong tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Tropang Mike.
0: Yes, Tropang Ali.
1: Oo, may nagsasabi niya, may comment niya, sa post natin. Sabi, ano, El Niño, bakit maulan? Diba?
0: Hindi, ibig sabihin kasi na pag may El Niño ay
1: tag-ini talaga.
0: Kasi, kasi ano, habagat din kasi ngayon eh.
1: Oo, yun na nga
0: habagat, yung El Niño kasi ito yung pagbago ng painit ng ano yun, ng dagat.
1: Temperatura, Pasipiko.
0: Sa Pasipiko. Mm. So, kapag ganun, baka karanas ka ng ano eh, malalakas din na ano eh, na
1: bagyo.
0: Oo, kasi siyempre maraming mainit masyado yung ano, temperatura. So, maraming moisture na mabubuo, maraming mga ulan din na magpo-produce, no?
1: Kaya lang, yung sinasabi na El Niño, hindi po porque El Niño, eh talagang tag-init.
0: Hindi.
1: Yung mga pag-ulan, meron, pero yun nga, madalang.
0: At kung merong tag-ulan din, pero malalakas.
1: Malalakas naman. Kaya sasabihin nila,
0: malalakas.
1: Sabi El Niño, eh bakit ang lakas ng ulan? Parang bagyo na ito. Yun po yung pagbabago doon sa temperatura na dyan sa Dagat Pasipiko, syempre, tayo po ay frontliner. Kumbaga, mula dyan sa Dagat Pasipiko, talaga tayong unang tatamaan. Ngayon, sa sobrang init, yung exposure, yung tawag dito, yung evaporation, ganun din katindi.
0: Madami rin mapuproduce na water vapor.
1: Kaya pagsapit yan sa atin, sa Pilipinas, malalakas yan. Pero yun nga, yung init, kapag wala hong namuong, sabi ko, wala na buong bagyo, yun naman matindi. Kaya yun po yung nagkakaroon ng El Niño effect. Yung init, matinding init.
0: At ang isa sa mga problem natin, ang Palawan ay agricultural land.
1: Yan.
0: Agricultural province pala.
1: Diba?
0: So, marami tayong palayan dito.
1: Palayan, mga pananim.
0: Pananim.
1: Pag dumatal itong epekto ng El Niño, ang problema talaga yung ating mga magsasaka.
0: Kaya sabi ni Sir Sanin Paharilla, nung ating isang makapanayam, kapag merong ulan, dapat talagang magplano yung gobyerno na ito ay makuha at mailagay sa impounding area.
1: Yan, kung meron sana.
0: Para kung impounding area para
1: magamit.
0: Magamit, maimbak. Para pagdating ng panahon na kailangan, pero magagamit.
1: May magagamit. Natanda mo yung sinabi ng Pangulo nung una siyang ano, di ba? Yung unang pagbaha. Ipunin natin ang baha. Magamit natin. Yan. Tama naman sinabi niya, di ba?
0: Tama yun. Ipunin yung ano, baha. Tubig.
1: Ang problema, paano mo siya iimbak? Walang imbakan.
0: Iyon ang problema. Iyon tapos ang paglaanan ng gobyerno.
1: Yung pag-iimbakan. Para kung ganito nga merong El Niño, may magagamit.
0: Sa atin sa Palawan,
1: walang malalaki. Although may mga dam tayo, pero siyempre hanggang doon lang yung capacity noon.
0: Tapos pagka ano kasi masisira yung dam pag hindi mo pinakawalan.
1: Pag nag over capacity yan, ako mas delikado yung pag-ano yan, yung pagkagiba niyan. Kailangan pagdating sa limit, bawas ka na. Para yung integrity ng structure ay hindi ma-compromise.
0: Pwede kaya yung ano yung mga, di ba, pagka may ganyan, may El Niño, may ano yung pagka summer ka, yung mga may mapapataas na area sa lungsod ay hindi naabot ng tubig. Pwede diyang ano na lang, diyan na lang magawa ng impounding area.
1: Pwede naman yan eh. Ang problema, budget.
0: Iyon lang.
1: Sige, maraming salamat. Maraming salamat, Katrobang Mike. Budget lang kailangan.
0: Kaya nga eh. Sige,

0: kunin muna natin yan sa mali-maleta.
1: Ayos!
0: Baka pa pwede tayong magbawas doon sa isang maleta o dalawang maleta.
1: Kung meron pa.
0: Meron pa. Yan, walang balita mula sa Ramsey Pilan. Balik sa'yo.
2: Ito ang Exciting Filipinos.
1: Tatlong minuto, mga kabayan, mga tropa, bago po ang alas 5 ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM. Ang Santo Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
6: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
18: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
19: Ayos yan!
18: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Premium D3.
21: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
22: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Maaasahan
25: sa sakit ng katawan.
27: Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
11: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM
15: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
19: Exciting!
20: Oras natin mga kabayan, mga katropa, garap na po nga 3 minuto makalipas na ang 5 ng umaga. Hoy mga si Jonte, bango na! Samantala, oy, good morning muna kay katropang Eko Echelar. Malamig na ng umaga sa Abaruan, Roas, Palawan. Good morning, ha? Ganoon kay katropang Randy Santisas, Ma'am Isnerio Omes Alpa. Maraming salamat sa pag-share da ng ating pong palatuntunan ngayon, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, ha? Balikan muna natin ang ating pong mga balita. Balitan lokal pa rin po tayo.
27: Itang lukan.
20: Mga magsasaka naman mula sa bayan ng Balabac, tumanggap daw po ng certified palay seeds, complete fertilizers, at cash incentives mula rin po sa DA Mima Ropa. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
28: Live report.
29: Matagumpay na naipamahagi sa mga magsasaka ng Balabac ang Certified Palay Seeds, Complete Fertilizer at Cash Incentives mula sa Farm of Agriculture at sa pagkikipagtulungan na rin ng LGU Balabac. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga magsasaka na mapataas ang produksyon ng palay sa darating na cropping season. Ang Certified Seeds ay tinitiyak na dekalidad at mataas ang ani, habang ang Complete Fertilizer ay para sa mga masustansyang paglago ng tanim, kasama rin ang Cash Incentives bilang dagdag puhunan at suporta sa mga gastusin sa pagsasaka. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa Department of Agriculture, Municipal Agriculture at LGU Balabac sa tulong ng kanilang tanggapan. Ayon sa kanila, malaking ginhawa ito lalo na ngayong tumataas ang presyo ng input sa pagsasaka. Samantala, sinigurado naman ng LGU na patuloy ang pagtutulungan ng gobyerno at lokal na pamahalaan para mapalakas ang sektor ng agrikultura at mabigyan ng sapat na suporta ang mga magsasaka at mga mangingisda sa bayan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM, New
20: From Salamat, Katropang Dennis. Santala, isang individual sa bayan ng Espanyol, Palawan, na may kasong attempted homicide ang inaresto o arestado ng mga otoridad. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
30: Live report. Arestado kamakaila ng Soproño Espanyola Municipal Police Station ang isang lalaki sa Barangay Pulot Sur, Soproño Espanyola, Palawan, dahil sa kaso nitong attempted homicide. Kinilala lamang ang suspek na si Alex Buboy, 48 anyos, may living partner, isang mangingisda na pahong residente ng Barangay Iraraya sa naturang bayan, kung saan sa pinagsarepersa ng iba't ibang ahensya ng mga otoridad at sa visa ng warrant of arrest ay tuluyang naresto si alias Buboy habang may piyansa namang inilaan ang hukuman para sa pansamantalang kalayaan na nagkakalagang nasa 36,000 pesos. Samantala sa ngayon, ang naarestong individual ay nasa pangangalaga na ng Soproño Espanyola MPS para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananagit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
27: Ito ang Exciting Pilipinas!
20: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, 3,000 punla. Yun daw pong itinanim sa bayan ng San Vicente, Palawan, bilang pagdiriwang daw naman po ng Arbor Day. Anong mga punla ito at ano ba itong Arbor Day na ito? Alamin nga po natin ang detalye sa balita mula naman kay Katropang Bellamucha. Live report.
1: Nakisa ang iba't ibang sektor sa isinagawang Arbor Day tree planting activity ng lokal na pamahalaan ng San Vicente na ginanap kahapon Hunyo 21 sa Sitio Little Baguio, Barangay Nyo Agutaya. Pinangunahan ng Municipal Environment and Natural Resources Office ang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-57th founding anniversary ng bayan at taon ng selebrasyon ng Arbor Day. Sa naturang programa, humigit kumulang 3,000 punla ng fire tree, balayong at golden shower tree ang matagumpay na naitanim. Dumalo sa aktibidad si Mayor Ramiro Pablico kasama si Vice Mayor Maria Carmen Silagan, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga opisyal ng Barangay Nyo Agutaya, kawani ng pamahalaan, mga miyembro ng Uniform Services, Civil Society Organizations at mga volunteers. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na mapalawak ang reforestation efforts at mahikayat ang mamamayan na maging aktibo katuwang sa pangangalaga ng kalikasan. Ipinakita rin ng aktibidad ang pagkakaisa ng komunidad sa pagsusulong ng mas kuntian at mas ligtas na kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Patuloy namang hinihikayat ng LGU San Vicente ang publiko na makiisa sa mga programang pangkalikasan bilang bahagi ng pangmatagalang pangangalaga sa likas na yaman ng bayan. At yan ang balita hatid sa atin ng Santon Plus Gold, ang katuwang mo sa malusog na pangangatawan, Santon Plus Gold, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
20: Maraming salamat at Katropang Belia. Samantala, alam nga natin si Katropang Jared Gales. Iyon daw pong CPDEU ng PPCPO, may bago na raw pong hepe. Kilala rin natin sa balita ni Katropang Gerald Gales.
2: Live report.
3: Bago na ngayon, ang hepe ng City Police Drug Enforcement Unit mula PS1 to PS2 hanggang napunta ng CMFC ng sandali. Ngayon, nasa CPDU na ng City PNP si Police Major Ray Aaron Ilona. Siya ngayon ang namumuno na ang trabaho ay manghuli ng mga taong involved sa illegal na droga. Kung dati, may limitadong lugar lang. Ngayon, sakop na ni Major Ilona ang buong Puerto Princesa. Kahit pa ito ay sa Inagawan, Mangingisda o San Rafael hanggang Langugan. Kakaupo lang nito, agad nag-operate sa lugar na hiling ng marami o maraming sumbong na lantara na umano ang bentahan. Yan ay sa temporary shelter na sakop ng Barangay San Pedro. Pangako ni Major Ilona, babalik pa sila sa shelter para manghuli. Yan, nabalitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikilis ang inyong balat. Basta naka Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito
20: Maraming salamat at Katropang Gerald. Samantala, CSWDO nagpasalamat naman daw Dimono sa pagbisita sa bahay pag-asa ng Vice Mayors League of the Philippines Palawan Chapter. Katra pa natin sa balita, Mike Iscote.
2: Live report.
4: Nagpasalamat ang City Social Welfare Development Office o CSWD sa makapuluhang pagbisita ng Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter sa Bahay Pag-asa sa Barangay Mainstar at sa Lungsod Kamakalawa, particular na sa homes for itong Mainstar. Mainit na sa lubong ang delegasyon sa Bahay Pag-asa ni Child and Youth Welfare Division Chief Mark Ren Correa. Sinunda ito na isang orientasyon at presentasyon hinggil sa mga programa at serbisyo inaalok ng Bahay Pag-asa na pinamangunahan ni Social Welfare Officer 2 Mary Jess May Pulgara. Kasama rin sa programa ang pagpapakilala sa mga membro ng Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter at isang gift-giving activity para sa mga residente ng Bahay Pag-asa. Matapos ito, nagtungo hospital sa CSWB Group Hospital kung saan masaya sa nalubo sila ng mga residente sa pamagitan ng mga sayaw at community singing presentation. Nagbahagi rin ang kanilang talento mga membro ng Ligas Pamagitan naman ng awitin para sa mga bata. Naging masigla at puno ng kasiyahan ang pangitipon habang ipinakita rin ng mga residente ang kanilang husay sa pag-awit at pagsasayaw bilang pasalamat sa kanilang mga panahon. Nagtapos ang pagbisita sa isang fellowship activity, munting salusalo, panibagong gift-giving activity at mga pangwakas sa mensahe mula kay Social Worker Officer 2 Val Salvador. Ayon sa CSWD, malaking inspirasyon at tagalakan ang naidulot ng pagbisita ng Vice First League of the Philippines Palawan Chapter sa mga batang nasa bahay pag-asa at siyempre sa kanilang grupo. Ipinahagin at tanggapan ang kanilang pasalamat sa patuloy na suporta, malasakit at dedikasyon ng Liga para sa kapakanan ng mga kabataan at mga batang nasa pangangalaga nila. Yan ang balita atin sa inyong Business Plus Capsule na tutulong para maibalik ang lina ng inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
27: Ito ang Exciting Pilipinas.
20: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na 13 minuto makalipas sa ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin ang tinawang po ang kasamahang si Kuya Toto Ronnie mula sa Ospital ng Palawan. Katropa natin sa balita, Toto Ronnie, good morning!
5: Live report! Yes, magandang umaga katropang Ali at siyempre good morning sa ating mga katropang gising na. Update natin sa ospital ng Palawan, pasado alas 10 kagabi, isang 48-anyos si alias Bert ang nag-shellcrash sa may bahagi ng barangay Salvacion, lungsod ng Puerto Princesa. Base sa medical record ng ospital, kagabi ay pinigilan ito ng anak na huwag nang umalis dahil umano'y nakainom na ito, subalit hindi ito nagpapigil. At na-aksidente ito at nagtamo ng sugat sa mukha at sa kanyang braso na nauna itong dinala sa unang pinakamalapit na gamutan. Ngunit ito'y dinala na dito sa ospital ng Palawan at ngayon ay naka-admit ito sa ospital ng Palawan. Samantala, isang 51-anyos ang nag-shellcrash din sa bahagi ng Barangay 1, Ruhas, Palawan, pasado alas 7 kagabi, na si alias Joby, isa lalaki, 51-anyos, residente sa naturang lugar. Diumano ay bandang anong nagmamanyo ito ng kanyang motorsiklo ay nag-aksidente at base doon sa nagdala ng ating medical team ay mukhang may problema yung ribs nito dahil pag ito ipahiga ay ininda ang sakit na parang umano may tumutusok, kung kaya't ito dinala nga nakatagilid itong pasyente. At ngayon ay nanatili pa rin sa ospital ng Palawan. Samantala, isang lalaki nga ang tinamaan naman ng kidlat dyan sa ibahagi ng Ruas, Palawan kahapon ng umaga. Base dito sa ospital ng Palawan, dumayo ito sa lugar sa bahay ng Ruas upang mangisda. Ito ay residente ng Barangay Santa Lourdes na sa alias Rap, siya 39 anyos. Nagtamo ito ng sunog sa iba't ibang bahagi ng mukha, katropang Ali, na sa ngayon ay patuloy itong ginagamot dito sa ospital ng Palawan. Samantala, ang ating inabangan ngayong araw ng Lunes ay nasa 4 at tayo naman ay dumiritso agad dito sa Police Station 1. At good morning kay Police Master Sergeant Urot. Itong ating this officer, isang parking boy ang nagkaroon ng kaguluhan, particular na sa may bahagi ng Junction 1 kagabi. Kung saan katropangali itong nababanggit na painuman ay halos magdamag. Doon daw ito umano nagkaroon ng gulo kung saan nag-aagawa ng mga kliyente o yung nagpaparada ng mga motorsiklo. Kung kaya't ito nagkaroon ng gulo, agad na ito nga dinampot at dinala dito sa Police Station 1, Katropang Ali. So yun lang yung ating nakalap na mga balita mula dito sa ospital hanggang sa Police Station 1. Magandang umaga sa mga kapulisan natin mula Station 1 hanggang Police Station 6. Mga katropa, huwag galito kuminom ng Santon Vitamin C para tayo hindi basta-basta kapitan ng anumang sakit. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
27: Ito ang Exciting Pilipinas.
20: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Samantala, balikan muna natin ang iba pa natin mga kasama, mga field reporter. Meron daw pong paalala doon sa mga naghahanap ng mga VIP ticket para sa ilang pang mga konserto. May kaugnayan po rin po sa Baragatan. Huwag daw po kayong maniniwala dito sa pagkakaroon nyo ng VIP ticket. Kapalit naman, yun daw pong inyong pong mga personal informations. Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Girlie Cadasio.
6: Live report. Muli nagpaalala ang Baragatan official FB page na huwag agad maniniwala sa mga post na kumakalat sa social media kung saan may ilang mga post at pages na namimigay ng VIP tickets para sa Baragatan Festival 2026 concert kapalit ng follow, react, shares at kung ano-ano pang online mechanics. Ang lahat umano ng official VIP tickets ay mga galing lamang sa official Baragatan Festival 2026 FB page at mga DALI authorized representative ng organizing committee. Wala rin iniendorso o kinikilalang unofficial giveaways, third-party ticket offers o random accounts pages ang Provincial Government of Palawan at ang Palawan Tourism Council bilang organizing committee ng Baragatan Festival. Kaya naman maging mapanuri, huwag basta-basta maniniwala, huwag magkiklik o magsisend ang personal information sa mga kainainaling accounts o pages at agad na i-report. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka nag maling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
27: Ito ang Exciting Pilipinas.
20: Maraming salamat, katropang Girlie. Oh, wala, libre lahat po yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa mga mayroon pong mga nag-aalok ng ganyan, wag na wag po ninyong paniniwalaan, ha? Open for all yan. Wala pong mga dapat kayong punan or gawin. Ang tangin na ninyong gagawin, punta kayo ng mas maaga para mas may chance kayong makalapit sa entablado. Libre, walang babayaran. Mayroon pa, may mga konserto pa. Hanggang bukas po yan, mga kabayan, mga tropa. Mamaya at upload, G. Tapos bukas, parokya ni Edgar. Ako naman talaga, oh, ha? 20 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. LTO naglabas naman ng paalala na ang extension daw po ng mga lisensya at mga rehistro ay hanggang July 31 na lamang. Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang IC Pacaldo.
27: Live report.
7: Muli nagpaalala ang Land Transportation Office o LTO na hanggang July 31 ngayong taon na lamang ang extension ng visa ng driver's license, student driver's license at rehistro ng mga sasakyan. Ayon sa ahensya, hindi rin muna papatawan ng multa ang mga dokumentong sakop ng extension hanggang sa nasabing petsa. Pagkatapos umano ng July 31, ang mga expired na lisensya, permit at rehistro na hindi pa nare-renew ay sasailalim sa umiiral ng mga patakaran at kaukulang multa para sa mga late renewal. Dahil dito pinapayuan ng LTO mga lahat ng mga motorista at may-ari ng sasakyan na agad nang iproseso ang renewal ng kanilang mga dokumento upang maiwasan ang anumang abala at multa. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakal XFM News.
27: Ito ang Exciting Pilipinas.
20: Maraming salamat, Katropang IC. Nagatid sa ating orasan, naganap na po ang alas 5.21 na po ng umaga. Samantala, sa huling bukso ng ating pumalitang lokal, Manging isda na nahuli sa bybas operation sa temporary shelter. Nakatakdang inquest ngayong araw. Katra pa natin sa balita. Gerald Gales.
8: Live report. Live report.
9: Nakatakdang inquest ngayong araw ang lalaki na nahuli sa bybas operation ng CPDEU kasama ang PDEA at Anti-Crime Task Force. Sasampahan nito ng paglabag sa RA 9165 dahil sa pagbebenta ng illegal na droga kung saan pulis ang kanyang naging katransaksyon, kung saan noong Sabado ng gabi ay nasa loob ito ng temporary shelter sa Barangay San Pedro nang maganap ang transaksyon. Ito na ang ikalawang kaso na kakaharapin ni Jerome, isang mangingisda na residente rin sa lugar at ang unang kaso dahil din sa ipinagbabawal na gamot. Pero sabi ni Jerome, sa pagkakahuli ngayon, hindi raw siya nagbebenta kahit dati pa. Gumagamit lang daw siya ng shabu para maging masipag sa trabaho bilang mangingisda. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
20: Maraming salamat, Katropang Gerald, at sa ating pong mga kasamang mga field reporters. Ang mga balitang lokal na yan, mga kabay, mga katropa, na inyong pong napakinggan. Handog naman po sa ating yan ng Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, inamot ka pa. Samantala, sa oras na 23 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga.
8: XFM Weather Update. Weather Update.
20: Alamin po muna natin ang magiging tayan ng ating pong panahon ngayong araw ng Lunes. May bagyo tayo ha, mga kabay, mga katropa. Base po sa huling weather bulletin update ng PAGASA as of 3 a.m. O kanina po ito, mga kabay, mga katropa, alas 3 sa madaling araw, yun daw pong sentro ng bagyong si Francisco o mayroon pong international name na Mikhala ay namataan sa layong 725 kilometer silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay-taglay din po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 140 kilometer per hour malapit po sa gitna. At meron po itong pagbugso ng hangin na aabot naman sa 175 kilometer per hour. Kumikilos daw po itong bagyong si Francisco. Ang pakaluran, hilagang kaluran, sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Samantala, may isa pang weather system ang nakaka-apekto rin po sa lagay ng panahon sa buong Visayas, Mindanao at ang ating minamahal na lalawigan ng Palawan. Sa taya po ng mga ng PAGASA, ang Visayas, Mindanao at ang buong lalawigan ng Palawan ay makakaranas po ngayon ng maulap na papawirin na meron na pong mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot yan ng tinatawag na southwest monsoon o ang hanging habagat. Mga posibleng pagbaha, pag-uho ng lupa ay maaaring maranasan. Iba yung pag-iingat ang paalala. Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi po ng Luzon, makakaranas naman daw po sila ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na mayroong mga tinatawag na isolated rain showers o thunderstorms, dulot naman ng localized thunderstorms. Ang magiging pag-ihip daw po ng hangin sa bahagi po ng eastern section ng Luzon ay mula katamtaman hanggang sa malakas sa pag-ihip ng hangin na magmumula naman sa hilagang silangan hanggang hilagang kaluran. Ang Visayas, Mindanao at ang Palawan, kakaranas naman tayo ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ihip ng hangin na magmumula naman sa timog kaluran. Ang nalalabing bahagi po ng Luzon, katamtaman hanggang mahina hanggang sa katamtamang pag-ihip din ng hangin ang kanilang mararanasan na magmumula naman sa hilagang kaluran hanggang kaluran.
8: XFM Weather Update. Weather Update.
20: Mga kabay, mga katropa, ang ating pong tamang oras, ganap na pong 26 minutos. Makalipas na ang alas 5 ng umaga. At inyo na pong napakinggan ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Lunes, Hunyo 22, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa ang mansulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ang inyo pong tagapagbulahaw, ako po si Katropang Alizon Salbatos. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na! Pilipinas!
10: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
12: Ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
13: Ito ang XFM Palawan.
14: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
16: XFM Network Philippines.
14: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
16: This is XFM.
14: Ang katropa mo.
17: Exciting!
18: Exciting!
19: Hanap po ba'y manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Kuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
21: XFM.
18: XFM.
21: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
22: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
28: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
21: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa nag-aatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. At pwede niyo pong mabili sa inyong pong mga suking botika. At nandyan din ang ating pong mga wellness center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan, pwede po ninyong mapuntahan at kayo po ay makapagpa-check up po doon, ha? Mabigyan kayo ng complete health assessment at pwede rin kayo maka-avail dyan ng lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong mga wellness clinic, ha? Kaya bisitahan nyo po, puntahan ang ating pong mga centers. Sa kanan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw at sana po ay okay na okay tayo. Saan man tayo nakikinig, ano, na lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, mga katropa. Eh, mag-uusap na naman tayo regarding natural health care. Kung paano natin pangangalagaan ang ating katawan na ligtas sa sakit at prevention na rin. Kasi mahirap na kapag nagkakasakit tayo.
0: Tama, Doc. Oo. Mahirap pagka tayo po ay tinamaan na, ano, ng mga napapanahon ng mga karamdaman. Ang mas mahirap na mga karamdaman, Doc, is yung mga ano eh, mga chronic diseases, ano, yung mga napatagal na mga sakit sa ating pangatawan na hindi natin kaagad-agad sinolusyonan, ano? Hindi kaagad natin inagapan at lumala nang lumala hanggang sa nagdulot na ng mga komplikasyon sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya wag natin hintayin na yung mga simple, ano, mga common na problems sa ating pangangatawan ay hindi kaagad po natin masolusyonan, ha?
1: Oh, actually doon nagsimula sa mga simple.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi pag simple lang, hindi natin pinapansin, hindi natin binibigyan ng importansya. Pero pag lumala na, yung tipong hindi ka na makapagtrabaho, doon mo lang maiisip, dapat pala inagapan ko, ano? Gumawa ako ng hakbang para malaman ko kung paano ko ito iiwasan.
0: Tama, Doc. Oh. Kaya sa mga kabayan natin dyan, ha? Mahalaga is ano, proactive. Huh? Magiging maagap sa anumang bagay, ano? Pati sa atin pong kalusugan, kinakailangan maging maagap tayo, ha? So, kasi sa mga sakit, Doc, isa sa kalaban natin is yung oras, eh. Yung panahon. Ano? Pagka yung karamdaman ay namalagi ng matagal na panahon sa atin pong pangangatawan, may tinatawag yan sila na, ano, Doc, eh? Especially yung mga pathogens, may resistance na tinatawag sila, ano? Yun ang mahirap dun pagka yung mga bacterias, mga microorganisms sa pangangatawan natin ay nakapag-create ng mga shield, no, mga panangga doon sa mga gamot na atin pong iniinom at nagiging resistant na sila. Kumbaga napalakas na sila sa katawan natin. Ako, eh, mas mahirap na yung solusyonan, ano? Yung ibang mga karamdaman naman ay umugat na doon sa atin pong pangangatawan, mahirap na rin silang gamutin, ano? Kaya yan ang mahalaga sa mga kababayan natin na atin pong maagapan ang mga simple, yan, na mga karamdaman at yung mga major diseases atin pong pangangatawan. Kaya nandyan ang atin pong kumpanya na Yes to Health, katuwang atin pong mga produkto na ano natin, kumbaga kasangga natin yan sila sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya araw-arawin po ang pag-inom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nandiyan na ating Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at ang atin pong Premium D3 na magbibigay po sa atin ng sapat na nutrisyon, magdadagdag ng sapat na sustansya sa atin pong pangangatawan para maka-cope up yung katawan po natin laban sa iba't ibang mga karamdaman na pwede pong maminsala sa atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, pwede yung mabili sa mga authorized dealers natin nationwide. Ganoon din sa atin pong online shopping store sa Shopee. Doon add to cart kayo doon sa atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. Or sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Mga katropa, mga kaibigan. Okay? Huwag kalimutan, like and follow ang atin pong Facebook page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Okay, share nyo na rin atin pong mga FB page, mga kaibigan. Ha? At sa mga gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yun, ha, kung kayo po ay may mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pag-usapan po natin itong isang problema, no, dito sa atin pong pangangatawan. Ha? Kung kayo ay nakakaranas ng mga pagtubo, ng mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan. Kung kayo po ay merong nakakapa and mga bukol sa iyong pangangatawan, na pagka ito po ay binibigyan nyo ng pressure, ay malambot lang din naman, ano? At yung iba, medyo lumilipat-lipat ng pwesto, ano? Eh marahil, eh meron po mga nag-uumpisa ng mga cyst, ano? Pagtubo ng cyst sa inyo pong pangangatawan. Local G, ano po ba itong problema, itong karamdaman na pagtubo ng mga cyst?
1: Ayan, so yung cyst, actually, ito yung sa Pilipinas, ano? Ito yung skin cyst at ovarian cyst, yan yung commonly diagnosed na ano, benign growth sa mga adult, ano? At karamihan naman ng mga cyst, commonly benign. Ibig sabihin ng benign, non-cancerous, ano? Pero pwede rin maging mitsa ng ilang komplikasyon kung hindi matitreat. Sabi nga sa isang analysis, around 1 in 5 women worldwide may develop ovarian cyst at some point of their life. O kaya nga kung babae ka, talagang dapat maingat ka. So yung cyst, ito ay isang structure na puno ng fluid or yung iba ay may hangin or semi-solid materials. Ang mga common type na pwede natin makita, no, tulad ng sebaceous cyst sa skin, 'di ba minsan sa balat natin mayroong parang tumutubo na bukol. Ang pigsa kasi iba yun eh. Yung pigsa kasi masakit. Etong commonly yung sebaceous cyst bumubukol siya pero hindi siya masakit.
0: Parang wala lang, pakiramdam lang.
1: Oo, yung ganoon. Tapos yung ovarian cyst sa reproductive organs sa mga babae, yung ganglion cyst sa mga joints naman, sa mga tendons, yan. Yung breast cyst sa mga kababaihan pa rin yan. At saka yung kidney and liver cyst. Pag nagpapa-ultrasound ka, may makikita ka na may findings na may cyst. Ano? So yun yung cyst. Yung tumor naman, mass or lump naman ito na na-form kapag yung cells mo ay lumalaki na hindi masyadong kontrolado. So magkaiba siya ng konti. Ano? Ang tumor ay pwede rin benign or non-cancerous, pero pwede rin maging malignant. Mm-hmm. Yan. So yung tumor, pwede mag-develop sa lahat ng tissues ng katawan, katulad ng muscle, ng glands, or any organ. So, ang common cause ng mga pagtubo na to, ano? Unang-una, nakikita nila yung hormonal imbalance. Especially kapag meron ka daw surge ng excess estrogen sa mga kababaihan. Kasi yung estrogen, yun yung dominant hormone ng babae. Pero pag masyado daw surge or hyper yung estrogen, pwede itong mag-create ng abnormal growth. Ano? Pwede rin naman yung pag nabarahan yung oil gland mo o sweat gland mo, yun yung nagiging dahilan ng pagtubo ng isang cyst sa skin. Pwedeng infection or isang uri ng pamamaga. Pwedeng ito ay genetic predisposition na sa inyong genes, family, ay nanggagaling doon yung tendency. Ano? Pwede rin ito ay, alam sa mga atay, pwedeng mahina yung liver detoxification process ng ang atay natin. Pwede siya mag-develop ng cyst. Pwede rin consumption ng mga pagkain na mataas ang chemical, okay? High-end sugar, tapos yung mga dairies. May mga ganun sila nakikita. Environmental toxins gaya ng plastics. Alam mo yung plastic? Akala natin, hindi naman ako kumakain ng plastic eh. Pero yung paggamit natin ng, yung tinatawag nilang microplastic, hindi mo makikita yun ng naked eye. So usually nakasama yan sa mga, sa tubig na iniinom mo. Pag if you're using material that sheds microplastic, makikita yan sa yung, sa dugo nakikita nila yan. No? Yung mga chemicals, mga pesticides, yan yung common cause ng pagtubo ng mga bukol sa ating pong katawan. So sa sistema ng katawan na involved yan, yung ating endocrine system or yung hormone system, lymphatic system, kasi ito yung waste removal. Yung
0: daanan.
1: Oo. Tapos yung ating liver and kidney, dahil yun yung mga detox organs natin. Oo, yun yung involved sa pagtubo ng mga cysts na ito. So ang cysts, hindi siya mahirap hanapin kasi visible.
0: Nakikita mo kaagad.
1: Nakakapa, bumubukol.
0: Maliba na lang yun sa mga internal organs, Doc.
1: Oo, yung mga tumor.
0: Oo.
1: Tumor kasi is commonly inside the body. Ano? So, ang natural approach dyan is, kumbaga, given way para ma-prevent mo yung paglaki ng isang cyst. Kasi ang cyst commonly, sabi ko nga kanina, hindi naman siya malignant. Usually yan ay benign. So, ino-opera yan. Ino-operahan yan. So, pero kung maliit pa siya at hindi pa naman kailangan ng surgery, kailangan mong daanin sa tinatawag na diet and nutrition para ma-prevent siya. Una, ang focus sa naturopathy para ma-prevent yung mga cysts ay yung pagkain ng mga anti-inflammatory foods. Common naman ang anti-inflammatory, phytochemical siya na nagagaling sa halaman. Prutas, gulay, yung mga whole grains. Ibig sabihin yung mga grains na hindi ni-refine. For example, yung palay, pag yan ay hindi refine, pag tinawag na whole grains, meron pang darak yan sa ibabaw.
0: May coating pa siya.
1: Speaking of darak, parang may nabasa akong post sa Facebook na inire-recommend ng Department of Agriculture ba yun? Na isama sa mga tinapay. Like sa pandesal yung rice bran. Sabi ko, matagal na namin ginagawa. Matagal na namin tinuturo yan. Yung iba, tinatawanan lang. Kasi ang rice bran daw, pang baboy.
0: Pang pids.
1: Okay, at tingnan mo yung mga tao, nagiging malnourished, ang nagiging
0: malusog
1: yung baboy.
0: Yan na
1: kasi doon pinapakain yung darak. So yun yung example ng whole grains. Dapat kasama pa yung pinakang bran. Ganon din sa trigo, di ba? May tinatawag tayong whole wheat bread. Merong refined flour na doon ang gagaling yun. Ano? So, yun, mga anti-inflammatory foods. At saka yung mga lean proteins. Mm-hmm. So, pag tinawag na lean proteins, ito yung protina na hindi, o katulad halimbawa ng soya. Diba? Kung bakit meron tayong products na coffee na may soya, kasi yun ay source of protein. Considered as part ng very light protein na kompleto naman sa mga amino acid. Pag sa ano naman animals, yung lean protein, ang ibig sabihin nun, yung mga katulad ng manok, o katulad ng hindi katulad ng mga red meats. Yung red meats, yun yung pinakang laging controversial pag pinag-uusapan ng kalusugan. Okay? So yun, ano? Tapos iwasan natin yung mga pagkaing sobrang punong-puno ng mga refined sugar. So hindi naman masama ang sugar, basta ito ay natural. And also, tinatawag na low glycemic, ano? Trans fats, yung mga pagkain ng sobrang dami ng dairy products, saka yung mga hormone-treated na mga meats. Ano ba yung mga hormone-treated na mga meat? Mm-hmm. Ito yung mga karne na pinalalaki gamit ang using hormones. May ganun talaga sa dairy industry.
0: Para mabilis ma-harvest.
1: Bukod dun, mabilis silang mag-develop ng muscle.
0: Yes,
1: ngayon sa mga manok, pag ginamitan mo ng hormone, instead na maghihintay ka na matagal para sila ay pwede nang i-harvest, mas mabilis. 35 days, ganyan. 45 days. So, iwasan daw yun.
0: Mga manok-dok, kahit nalalaki, pwede mangitlog pagka ginamitan mo ng hormone.
1: Obviously, hindi pa ako nakakita noon. Pero sabi nga nila, pinapatuka daw ng ano yun Tawag doon yung pampaitlog. Ngayon, yung hydration o tamang suporta ng tubig sa katawan, malaking bagay din yun na dapat nating tingnan. Kasi yun ay suporta sa ating detoxification, especially liver and kidneys. Yung mga program like detox sa pagkain ng mga green leafy vegetables, kasi pag mga greens, obviously for cleansing yan. O yung paggamit ng sugar beets, kung alam niyo yun, yung parang singkamas na mapula, ginagamit yun para sa mga ganyan. Then garlic, lemon, ginger. Ito yung mga prominent herb na ginagamit for cleansing. At kasama na rin dyan yung turmeric. Kaya yung turmeric, ikasama yung sa ating Santon Gold herbal tea. Kasi itong mga to, ang merong reputation that can help the body fight inflammation and also cleanse and detoxify. Mm-hmm. So, ang highlight ng nutritional therapy, kung may mga bukol-bukol kayo, dapat keep on taking high vitamin C, vitamin E, kasi nare-reduce niya yung cystic inflammation at napopromote yung repair ng mga tissue.
0: Mm-hmm.
1: And also including yung healthy fat like omega-3 fatty acid na sa mga vegetarian, kinukuha namin ng healthy fat with source of omega-3 fatty acid sa mga flaxseed, chia seed, mga nuts and seeds. Pero yung mga hindi vegetarian, usually makikita mo pinopromote nila yung mga fish oil.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga isda daw na mataas ang omega-3 fatty acid sa mga isda ay yung salmon, yung mga ganun. While others naman nagsasabi na huwag dun sa malalaking isda kasi kumbaga mataas ang source of mercury, yung mga ganun. Anyway, basta mahalaga nun yung omega-3 fatty acid na pwede nating kainin in support to prevent cysts. Magnesium, zinc is also supportive sa ating reproductive health at napiprevent yung fluid retention pag meron tayong magnesium and zinc. And also, syempre, marami pa mga nutrients na pwede nating i-take sa iba't ibang kondisyon ng pagkakaroon ng bukol. Meron ding mga tamang suporta ng sustansya. Kaya sa atin naman, kung kayo ay prone sa mga ganitong problema at ngayon meron na kayong mga bukol-bukol, meron na nakitang tao na ganyan, ang daming sa likod nila, ang daming tumutubo. Usually yung mga sebaceous cysts. Ang pwede nyong gawin is mag-focus kayo doon sa mga pagkain na talagang tumutulong upang makontrol yung cystic inflammation. Okay, so in terms naman sa Yes to Health product, bakit maraming mga nagsasabi na although hindi naman natin sinasabi na yung Santon Plus Gold ay pantunaw ng cyst, pero bakit marami ang nagsasabi nang uminom sila ay meron silang naramdaman na pagliit ng kanilang mga cyst. Although hindi natin sinasabi na ito yung gamot sa cyst, pero ang sikreto kasi noon ay yung content. Anong meron doon sa laman ng Santon Plus Gold? Unang-una, mangustin, mayaman sa Santon. Actually, nakita ko yung mga research sa Santon, meron talaga siyang natural anti-tumor and anti-inflammatory properties.
0: Parang yun yung highlights niya.
1: Yes. Pag tinignan mo yung research sa phytochemical content, katulad na santon, anti-tumor property talaga meron siya. And also anti-inflammatory. Nakakatulong daw yung santon sa regulation ng cell growth at ina-assist yung pag-reduce ng cystic formation sa ating katawan. At sinusuportahan nito ang immune function and detoxification kasi nga pag hindi maayos yung detox ng katawan mo, pwede magkaroon ng tendency na yung mga... Kasi yung nagpo-form ng cyst, supposed to be, ilalabas ang katawan yan eh.
0: Dapat tinatapon na.
1: Dapat tinatapon. Na, so, katulad sa kidney. Ba't nagkakaroon ng tinatawag na cyst sa kidney, sa liver? Eh, hindi nagagawa ng katawan because yung kanyang detox function ay bumabagal for some reason. Yan. So, unang-una, yung mangustin, kaya nga, di ba, tinuturing ito na isa sa pinaka-the best na pantulong sa mga ano pamamaga and also yung cystic formation. Ikalawa na meron tayo, garlic. Alam naman natin na yung garlic may natural antimicrobial, anti-

0: that go along with the body's process, ano. Mm-hmm. And sa mga mayroong cyst na pe-prevent yung infection related dyan sa cyst formation natin. Mm-hmm. Pero nakakita may cyst na malaki dito sa buttock, sobrang laki talaga.
1: Oo.
0: So it can affect yung neurological function hanggang sa namamanhid na yung pasyente. So para maiwasan yung kinakailangan yung kinakain natin at the same time, kayang matulungan na mahadlangan yung progress ng isang uri ng cyst.
1: Yung garlic ba, Doc? For example, meron silang mga cyst na superficially, ano, dito sa balit nila. Pwede ba yun i-apply topically?
0: Hindi siya inire-recommend, lalo na kayong fresh garlic kasi may sulfur ngayon.
1: Matapang.
0: Oo, baka masunog yung balat nyo.
1: Oo.
0: O kaya nga, di ba, noong panahon, even yung mga herbolario, pag nagre-recommend sila ng halimbawa bawang, didikdikin mo yung bawang, dapat laging mayroong langis ng nyug yung balat.
1: Pang-neutralize ng sulfur.
0: Para maproteksyonan yung balat sa pagkasira. Dahil matapang yung ang kuskusin mo yung ano, yung buni an-an. Hapdi noon, grabe.
1: Tama, Doc.
0: Saka within 2 hours lang na ilapat mo yung fresh garlic, itapal mo sa skin mo, pagtanggal mo, grabe ng irritation, pamumula. So kaya hindi, ang ano, pinaka-the-best iniinom.
1: Yes.
0: Kasi alam mo, garlic, isa sa pinaka-powerful ang kanyang phytochemical. Kasi just imagine, ha, itapal mo lang yan sa sole of the foot mo ng mga 30 minutes, lagyan mo ng usually sa mga may infection yun sa may lagnat eh. Lalagyan mo ng BCO or coconut oil yung talampakan, then ilalagay mo yung fresh garlic doon. Mabilis lang, hindi matagal, ano, para hindi magkano. Alam mo, within just 30 minutes naamoy mo na sa hininga mo yung bawang.
1: Bawang.
0: O ganun ka bilis yung kanyang penetration sa circulation natin. So pag kinain mo yung garlic, yung phytochemical niyan, it can circulate in your
1: mabilis
0: body.
1: Mabilis ang distribution niya.
0: So it can reach the cells that magagamit ng katawan kung ano meron yung garlic. Ano. Kaya isa yan sa ingredients ng ating Santone Plus Gold. Kasi ang garlic is actually very widely researched in terms of hypertension topic. Ang daming pag-aaral niyan. Next is yung moringa. Itong moringa pwede mong itapal direkta.
1: Yan.
0: O, didiktikin mo yan. Tapos itatapal mo direkta sa mga bukol-bukol. Actually, ginagamit na yan noong unang panahon pa. Maganda rin ito sa mga bleeding. Yung nalawa, dumudugo. Hindi mo mapahinto. Yung katas ng malunggay, ilalagay mo, humihinto yung pagdurugo. Oo, yan. So, ang malunggay kasi, napakataas ang antioxidants niya na kailangan natin para sa mga cyst, yung antioxidant. Mataas ang vitamin A, vitamin C, vitamin E. Ang malunggay din ay nakakatulong sa pag-regulate ng hormones, especially sa mga babayan. Kaya di ba, kapag ikaw may asawang hindi nagkakaroon ng gatas, hindi makapag-breastfeed, ang isa sa pinaka-recommended na gulay, malunggay.
1: Malunggay. So, pahigupin ang sabaw ng malunggay.
0: Yes. Yan. Because of its natural effect sa hormone ng kababaihan. So kung ang isang babae ay nagsasuffer from any kind of hormonal problem, imbalances, ang malunggay ang isa sa pinakamagandang choice natin. So ini-encourage din ng phytochemicals na meron ang moringa o malunggay, yung natural detox ng liver and lymphatic system. Kumbaga itong malunggay, because of its nutritious nature, talagang maganda siyang overall support ano, sa ating katawan. Yung turmeric, binanggit ko na kanina, may curcumin. Na ang curcumin ay kilala bilang natural anti-inflammatory. Ginagamit din ito noong unang panahon kapag may mga bukol. So katulad ng malunggay, itinatapal din ito direkta doon sa mga bukol. Na ito ay nagpapakita ng magandang resulta. Ngayon, marami mga pag-aaral, depende kung saan ka mayroong bukol. Ibawa, mayroong kang problema sa kidney or gallbladder cyst, nire-recommend din nila yung Chanka Piedra. Isang herbal yan. Ito yung herbal na yung ang bulak, dahon niya ay parang sampalok, pero maliit lang siya, tapos sa ilalim ng dahon may buto na maliliit. Ang tawag sa ano,
1: parang doon? Seeds underleaf.
0: Yeah, sampasampaluka naman sa Tagalog. Sa Bicol, bukakaob ang tawag noon. Ganun 'yon. May mga sasabi na yung dandelion okay sa mga may liver cyst. Green tea naman para sa hormone regulation. So 'yan yung ilan ano. Bukod sa Santone Plus Gold, you can incorporate other herbs na pwede niyo lagayin, pwede niyo inumin araw-araw. Sa inyong paglaban doon sa mga cyst. Kasi ang cyst kasi, hindi mo naman yan basta-basta mapapaliit kung pinabayaan mo na biglang lumaki na, sinlaki na santol. Tapos, kailangan mo itong daanin sa gradual pero merong nagagawang improvement sa iyong ano

0: sa iyong sis. Napakadaling. Marami kasi tayong testimonies about that eh. Na yung sis lumiliit hanggang sa hindi na nila nakakapa. Hindi na ako nagtataka kasi nga yung mga phytochemicals inside the ingredients of Santon Plus Gold, meron talagang pag-aaral na sasabi na it can help the body na kumbaga ma-prevent yung growth ng mga cysts na yan. Matandaan natin na yung cysts at tumor magkaiba yan. So pag sinabing tumor, medyo mas delikado kasi commonly it's inside the body.
1: Oo.
0: Pwede tumubo sa utak. Pero yung mga common cysts that are commonly benign, eh, kailangan natin din agapan kasi pag lumaki ito, it can also give us some complication.
1: Mm-hmm.
0: Okay, dapat balanse yung ating lifestyle, yung ating practice sa pagkain. So, gawin natin yun, ano, balance dapat. And also, sleep at least 7 to 8 hours a day. I-manage yung stress. I-limit natin yung exposure sa mga tinatawag na xenoestrogen. Xenoestrogen, ito yung nagtitrigger ng hyperestrogen in the body, yung surge. Katulad ng mga plastics, microplastic, pesticides, cosmetics. May mga cosmetics that are known to be xenoestrogenic. Oh, kaya nga, pag ang FDA sinusuri yung mga cosmetic products, tinitingnan nila kung yung ingredients ay mayroong possible effect sa ating katawan, especially sa mga kababaihan. Kasi kababaihan ang gumagamit commonly ng cosmetics eh. Di ba? So, detox. Maraming paraan sa Yes to Health. Meron tayong mga detox program. Meron tayong metabolic detox na 10 days detox, very mild. Meron tayong rigid 3 to 4 days cleansing using juices at iba pang mga pamamaraan using natural things ano, for detoxification. So, if you want detoxification, sa Yes to Health po, punta lang kayo. Ano, may mga consultant tayo that will recommend program for you to detoxify. Ayan. So, yun po yun. And hindi mahirap kung kayo ay magiging aware sa inyong diet kasi mapiprevent mo yung mga ganyang common cyst or growth na sa una, hindi ito nagdudulot ng any complication or any symptom, pero pag ito'y napabayaan, will lead to some complications. Okay, habang maaga, eh, kailangan talagang gawin na natin ang paraan. So, ang pagtake ng Santon Plus Gold everyday and other nutritional product, malaking, ano yan, malaking preventive measure na pwede natin gawin everyday. Kasi wala ka namang ibang gagawin kundi to eat healthy food, then to supplement yourself, especially supplements that is proven yung Santon Plus Gold. Samahan ng vitamin C, samahan din ng other vitamins like yung premium D3, ano, na may vitamin D3. So, doing that, alam ko malaking bagay ang magagawa po sa inyong kalusugan.
1: So, yun na. So, mga kababayan natin dyan, mga katropa natin na nakakaranas ng mga pagtubo ng cyst. Kadalasan to sa mga babae, Dok, ano? Karamihan. Karamihan ng mga nakakaranas ng cyst ay sa mga kababaihan. Kasi maraming pwedeng tubuan sa kanilang pangangatawan ng mga cyst like breast, sa ovaries, sa kanilang reproductive areas, ano? Ay pwedeng tubuan ng mga cyst na ito, ano? So, ito yung mga pamamaraan na pwede po ninyong magawa, mga preventive measures na pwede po ninyong gawin, at mga lifestyle changes, ha? Napakahalaga yan. Para po maiwasan yung pagdami at pagtubo ng mga panibagong bukol or cyst sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? At kung meron kayong nararanasan na ganito pong mga problema, eh pwede kayong kumonsulta sa atin pong mga wellness center. Kung malapit lang din naman kayo sa atin pong mga wellness clinic, eh puntahan po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center para doon ay mapaliwanagan kayo ng mas malawak ano na mga pamamaraan at kung ano yung mga changes na pwede po ninyo gawin, especially modification of your diet at iba pang mga program na pwede nyo isagawa para mas mabilis mawala no yung mga cyst na yan sa inyo pong pangangatawan. Ha? Puntahan po, bisitahan ang atin pong mga wellness clinic.
2: The secret of health.
1: Okay, mga katropa, mga kaibigan, no? Napasarap usapan natin, Dok. Ha? Baka ipahabol ka pa minsahe, Dok, sa ating mga tagapagay.
0: Wala na, overtime na tayo. Mm-hmm. Thank you very much so sa inyong pagtutok, mga katropa. Ha? Salamat at tomorrow again sa himpilang ito ng XFM ay magkasama-sama po tayo. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok Algie, mula po sa Yes to Health.
1: Maraming salamat, Dok. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa natin dyan. Lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda na rin sa lahat po ng tumatangkilik ng mga dekalidad ng produkto ng Yastro Health. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngala po rin Doc Ramilito Uy, ating pong CEO. Ito po rin ko, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 604 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
0: Ilang tricycle driver sa El Nido, Palawan, naglabaso ng hinaing gagnay ng epekto ng operasyon ng beach bus sa kanilang pamamasada at kabuhayan.
2: Hindi lang mga pasahero na sasakay namin dahil sa kanila na sumasakay.
3: Beach bus nakapasok sa interior road ng El Nido sa kabila ng limitasyon sa ruta.
4: Dapat talaga mayroon silang terminal talaga na doon lang sila maghahantay. Yung mga gagaling dito na pasahero, dadali na lang doon sa terminal. Kahit pa paano, magkikinabang pa kayo matasin.
0: Sa balitang nasyonal, no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno ay sinusulong sa Senado.
3: Balita naman sa ibang dagat, Australia nagtala ng kauna-unang strain ng bird flu.
0: Sa balitang sports, Alex Yala bigong makapasok sa finals ng Berlin Open.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Express Balita sa Umaga. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Lunes, June 22, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabayan hong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
5: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
0: Mga katropa, umpisahan na natin ang ating mga nagbabagang lukan.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Naglabaso ng hinaing ang ilang tricycle drivers sa El Nido, Palawan, kaugnay ng epekto ng operasyon ng beach bus sa kanilang pamamasada at kabuhayan. Ayon sa mga driver, nakapanayam ito ng XFM Palawan. Meron naman ng terminal ang beach bus sa loob ng rutang sakop po ng kanilang operasyon. Dahil dito, giniit nilang naapektuhan ang kanilang pamamasada, pasahero at kita araw-araw. Nananawagan ang mga tricycle driver sa lokal na pamahalaan ng El Nido na aksyonan ang usapin, lalo na kung nakasaad sa temporary permit ng beach bus na sa National Highway lamang ito pinahihintulutang bumiyahe. Iginit ang mga driver, dapat tumanong manatili sa itinakdang ruta ang beach bus kung iyon ang nakasaad sa kanilang permit upang maiwasan ang paglabag at hindi maapektuhan ang kabuhayan ng ibang sektor ng transportasyon. Ay pa sa kanila, nagsimula nilang naramdaman ang epekto sa kanilang operasyon noong March ng taong ito kung saan nabawasan ang kanilang mga pasahero dahil sa pagpasok ng beach bus sa mga rutang dati nilang pinagsiservisyuhan. Sinabi rin ng driver na hindi lamang sila ang naapektuhan ng sitwasyon kundi maging ang kanilang mga pamilya na umaasa sa kita mula sa pamamasada dahil dito naghanda ang kanilang doda na magsumitik. Dahil dito naghahanda ang kanilang doda na magsumite ng panibagong apila sa mga kinauukulan ng tanggapan upang mapahinto o muling surin ang temporary permit na ipinagkaloob sa beach bus habang dinidinig ang kanilang mga hinaing.
6: So, nawawalan ba kayo ng pasahero o pantay lang?
2: Opo, sir, ganito na po. Hindi lang mga pasahero na sasakay namin dahil sa kanila na sumasakay.
6: Oo. ang temporary permit nila, kung mababasa, dapat dito lang sa highway. Hindi na papasok at paparada dito. So parang ginawa nilang terminal dito sa loob. Kaya town square. Town square ba to?
2: Opo, opo.
6: So may nagte-terminal diyan, mag-aano sila ng pasahero.
2: Opo, opo. Mas sumano yung sa kanila, saka nagma-market sila ng mga pasahero para sumakay sa kanila.
6: Anong apela niyo sa munisipyo?
2: Ayun po, sana po matigil ulit maano yung kanilang ginagawa na para mas maganda po siguro kung saan yung para sa kanila, kung saan sila dapat lumagay.
0: Tinig ho ng isa sa mga tricycle driver sa munisipyo ng El Nido ng Makapanayab na station manager Carlo Villarosa na bumiyahe pa ng El Nido dalawang araw. Express Balita sa Umaga. Yan ho ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mga mabibisang sangkap tulad na mangustin, ambalayab, halonggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom po ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express
3: Balita sa Umaga. Naaktuhan ang tropa ng XFM Palawan ang kasalukuyang operasyon ng beach bus sa bahagi ng Nakpan Beach kasunod ng patuloy na usapin hinggil sa rutang ginagamit ng naturang transport service. Sa panayam ng XFM Palawan sa ilang tricycle driver, sinabi nilang nangangaba sila na tuluyang maagawan ng mga pasahero kung magpapatuloy ang kasalukuyang operasyon ng beach bus sa mga lugar na kanilang siniservisyon din. Ayon sa mga driver, malaking bahagi ng kanilang kabuhayan ang nakasalalay sa biyahe patungo at pabalik ng Nakpan Beach dahil dito nanawagan sila ng patas sa pagtatalaga at pagpapatupad ng mga ruta upang hindi maapektuhan ang hanapbuhay ng mga miyembro ng BPP TODA. Matatanda ang napag-alaman na nakasal sa temporary permit na hawak ng beach bus na pinapayagan lamang itong bumiyahe sa National Highway. Lumabas sa mga nauna-unang obserbasyon na nakarating umano ang beach bus sa mga rutang sakop din ang operasyon ng BPP TODA sa El Nido. Naon na rin naghain ang kahilingan ng beach bus transport sa LGU El Nido upang amyendahan ang nilalaman na kanilang temporary permit at payagan sila makapag-operate hindi lamang sa National Highway kundi maging sa iba pang ruta sa munisipyo. Para sa ilang tricycle driver, kung papayagan ang lokal na pamahalaan ang hiniling na pagbabago ng permit ng beach bus, may tuturing kumano itong pagbaliwala sa kanilang mga naunang apila at hinaing hinggil sa epekto nito sa kanilang kabuhayan. Sa ngayon, hinihintay pa ang maiging desisyon at opisyal na pahayag ng LGU El Nido kaugnay sa kahilingan ng beach bus transport at sa mga reklamong inihain ng sektor ng tricycle drivers.
4: Dapat talaga meron silang terminal talaga na doon lang sila maghahantay. Yung mga gagaling dito na pasahero, dadali na lang doon sa terminal. Kahit pa paano, magkikinabang pa kayo matrasing driver. Dapat ganun dapat ang assessment.
6: Matagal na bang nag-operate dito?
4: Ah, matagal na. Sabi kasi nung pag-pista, ano lang sila, yung looter lang sa mga, ano ba, magkatot ng mga...
6: Piray.
4: O, piray. Handa sa, mayroon
6: diretso
4: mga...
6: Diretso na.
4: Diretso na, mayroon naman. Nakalagay na ako, nagpambits. Masada na talaga yan. Nagpambits.
3: Yung po yung panayam ni Katropang Louie La Rosa sa ilan po mga tricycle driver sa El Nido. At yan ang balita hatid sa inyo na numero unong vitamin C sa bansa. Itong Santon Vitamin C, ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
0: Joy, nakitaan ng ilang mga tricycle driver ha, yung tungkol doon sa temporary permit na inisyo sa kanila ng LGU. Doon kasi makikita na dapat sana limitado lang yung
3: sa
0: kanilang
3: national
0: biyahe.
3: Highway lang.
0: Oo.
3: Pero alam mo Joy, kung ako, panawagan ko sa mayor, kansilahin na yung temporary permit na yan.
0: Kansilahin na? Kansilahin?
3: Oo, kansilahin niya na yan ngayon. Bawiin niya na ngayong araw na ito.
0: Bakit naman?
3: Ha? Eh, may mga paglabag eh.
0: Meron.
3: Hindi sumusunod eh.
0: Wala pa silang business permit ha?
3: Wala
0: permit,
3: pa.
0: Wala pa.
3: Wala pa nga endorsement ng sangguniang bayan.
0: Wala pa rin.
3: O, bakit ka magbibigay ng temporary business permit?
0: Yan.
3: Bakit? Ano ba pinakadahilan mo? Ano ba ang nangyari? Bakit kailangan? Bakit hindi mo na lang inantay?
0: Ang
3: bagay-bagay.
0: In fairness naman sa beach bus, ang magiging dahilan lang nila noon sa LGU ay yung ibinigay sa kanila na franchise ng
3: LTFRB. Provisional Authority.
0: Palagay ko doon nagka-problema sa ano eh. Doon sa LTFRB. Tapos ngayon ayun ang magsalita ng LTFRB, pinapasa na sa LGU. Pero kung bigyan mo talaga ng ano talaga regular na
3: mirrors permit
0: franchise. Oo. Tapos kasi na, dahil doon nakapag-issue ng ano ng temporary mayor's permit ang LGU.
3: Okay naman yung ano may legal basis naman yung temporary permit. Ang kaya lang dapat sa national highway lang.
0: Oh.
3: Ay may mga paglabag.
0: Ang sabi doon yung lacking requirements, ito yung mga kakulangan nila ha.
3: Kulang.
0: Number 3 yan yung tinutukoy mo. Operations limited to national highway within El Nido jurisdiction.
3: Yun, di ba?
0: Yun ang tinutukoy doon.
3: Ngayon, ay merong mga, hindi ka naman sinusunod ng beach bus LGU.
0: Hindi lang yan, meron pa silang kulang ha. Secure Sangguniang Bayan endorsement.
3: Yun, wala
0: before
3: pa.
0: Provisional mayor's permit expire on, alam mo kung kailan ito?
3: Kailan?
0: September 1, 2026. Ilang buwan pa ito?
3: Kaya nga eh. Hmm. Bakit hindi kaya ng LGU yung beach bus na yan? Kanino ba yan?
0: Choy, una,
3: sino ba may-ari niyan?
0: Una bumiyahe. Itong XFM Palawan.
3: Pumunta
0: si,
3: doon.
0: Oo, si Manager Calloway. Ang pangako ni Manager, kasama na tayong lahat sa susunod na biyahe. Ay, di ba, iiwanan muna natin yung biyahe. Basta pumunta siya doon.
3: Okay. Saan tayo? Magka-ilan hopping ba tayo doon?
0: Oo. Sa, yun ang pangako sa atin eh. Ngayon, bumiyahe.
3: Pag pinangakuan ka...
0: Mabilis si manager.
3: Mabilis manager.
0: Oo,
3: mabilis.
0: Pagka sinabi niya...
3: Agad-agad!
0: Ginagawa niya yan.
3: Oo. Iba yung manager natin eh. Kita ka kami ni Sir Tony Laab kahapon doon sa ano eh.
0: Oo, sabi.
3: Sa BM, sabi niya, pag si Calloway talaga, agad-agad.
0: Agad-agad
3: siya agad eh.
0: Yan ang sabi niya.
3: Oo, sabi niya.
0: Ay, tignan mo.
3: Mamaya.
0: Dalawang araw na ha.
3: Oh, dalawang
0: ang araw. Nakalipas. Hintay mo lang, mga ilang ano lang yan.
3: Parang nawala tayo sa beach bus.
0: Ngayon,
3: bumiyahe
0: yung XFM.
3: Yun.
0: Doon, napatunayan.
3: Nakita!
0: Na merong paglabag na ginawa, ito pong beach bus, na ayon doon sa temporary mayor's permit
3: nila.
0: Ano ito? From National Highway, bumiyahe doon sa mga interior road.
3: Yata.
0: Oo, nakapasok papunta doon sa Nakpan Beach.
3: Kota, yan. Mayor ha, mayor. Hindi nyo ba nakikita yan?
0: Dapat makita kasi
3: dapat
0: may mga
3: makita.
0: Traffic enforcer eh.
3: Oo, kaya nga.
0: May mga traffic enforcer na pwedeng sumuway parahin itong beach bus.
3: Oh, hindi inuhuli.
0: Para tikitan.
3: Hindi inuhuli.
0: Bakit kaya?
3: Kanino ba ang beach bus na yan? Bakit hindi kaya suhituhin ng LGU?
0: Yan, oh.
3: Parang ano yan, malaking tao ba may-ari niyan? Ba't hindi kaya ng LGU? Ha? Kasi parang na-pressure pa yung mayor eh na mag-ano ng magbigay ng temporary mayor's permit.
0: Yun na nga
3: eh. Diba? Bihira yan siya mangyari. Isang LGU magbigay ng temporary mayor's permit.
0: Ilang pagkakataon na ba sa munisipyo ng El Nido na mayroong establishment, negosyo, resort, o ganitong uri ng pamumuhay, hanap buhay na nabigyan ng temporary special permit.
3: Yung
0: mayor's permit.
3: Yung karinderya ba? Yung sari-sari store? Pumapayag ba yung LGU na magkaroon din ng temporary mayor's permit?
0: Sasabihin lang. Teka! Sa susunod ko na i-comply, to follow na lang yung ibang mga requirements.
3: To follow na lang.
0: Issuehan mo muna ako.
3: Ng temporary.
0: Kaya bang gawin
3: ng LGU yan? Kaya ba yan?
0: Hira,
3: o baka naman, ibang tinitingnan sa tinititigan.
0: Ano bang ibig sabihin mo doon?
3: Pag sa beach bus, kaya? Mm-hmm. Pag doon sa mga ordinaryong mga magtitinda, hindi?
0: Nako, yan ang tanong doon, di ba?
5: Express Balita sa Umaga.
0: Hanggang looban mismo.
3: Looban talaga eh. May paglabag, Choy. Nakita mismo ng XFM, may paglabag.
0: Meron.
3: Hindi ko alam bakit hindi makita yan ni Mayor ng sino kausap ng nakara-attorney. Bakit hindi nila makita yan? Diyan man sila, taga El Nido man sila, pumunta pa yung taga Puerto para mapatunayan sila, hindi nila nakikita yan.
0: Yeah, okay.
3: Dapat ngayong araw na yan, bawiin nyo yung temporary mayor's permit na yan. May paglabag eh.
0: Yung mga tricycle driver niya eh, hindi pagbawi ang gusto kahit magkaroon lang dialogo
3: na
0: pag-uusap para doon magkalinawan. Matukoy kung saan lang pa pwedeng bumiyahe itong beach bus at kung saan itong mga tricycle driver. Katulad dito sa atin sa Puerto. Maganda dito sa atin.
3: Maliwanag dyan sa temporary mayor's permit. Takalagay! Kung saan lang.
0: Kaya nga eh.
3: Susundin mo lang yun.
0: Doon lang sila dapat sa...
3: National Highway.
0: Pero inaapil...
3: Ano pang dialogo ang kailangan?
0: Maliwanag
3: doon sa temporary mayor's permit na kalagay eh. Nilagay eh. Pinirmahan ni Yurme. Diba? Pumayag naman sila eh. O bakit hindi na sinusunod?
0: Mayroon pang report na natanggap si manager.
3: Ano daw yun?
0: Itong number 3, yung Operations Limited to National Highway, di umano merong apila itong beach bus.
3: Umaapila?
0: Inaapila nila ito.
3: Aba,
0: alam mo, pag inapila nila ito at na-grant o na-approve,
3: na-approve
0: ng munisipyo, yung limited, unlimited na.
3: Unlimited na. At saka grabing lakas naman yan kay Mayor kung maapurbahan talaga yung request nila na ano? Bagyo, ibig sabihin, bagyo talaga yan sa munisipyo?
0: Bagyo.
3: Ha? Hindi talaga kaya ng ano, talagang bagyo?
0: Sino
3: ang nasa likod niyan?
0: Ganito siya ha. In fairness naman sa serbisyo ng beach bus, mas komportable ka para sa mga pasahero, sa mga guests,
3: siyempre,
0: sa mga foreigner.
3: Bus yun eh, maaluwa talaga yung sitwasyon doon.
0: Mas komportable at kung titignan mo yung serbisyo, mas
3: maganda.
0: Mas maganda, mas angat kaysa sa mga tricycle, di ba?
3: Mm-hmm.
0: Okay, pagdating sa presyo naman, in fairness naman sa inyo ha, sa beach bus, walang masabi talaga. Mas mababa kayo.
3: Mas mababa.
0: Kung ang presyo o serbisyo ng tricycle, arkilahan ito eh, sa kanila eh, 1,000 isang araw. Oh, 1,000 isang araw. Minsan naabot pa ng 1,000 to 1,500, 1,800.
3: Pero kaya lang, Choy, ang pinag-uusapan dito, Choy, yung buhay ng mga tricycle driver, yung kakainin ng kanilang mga anak,
0: yan.
3: Yung panggastos sa pagpasok sa kanilang mga anak. Kung ibibigay pa natin dyan sa beach bus na yan, ano na lang ang ipapakain ng mga tricycle driver sa kanilang pamilya? Ano ang kanilang ibibili ng gatas sa bagong panganak na sanggol?
0: Yan,
3: diba?
0: Agawin
3: mo yung harap buhay nila eh. Papatayin mo yung mga tricycle driver.
0: Ilabas ko rin yung information na ibinigay sa atin ng beach bus. May isang official ng beach bus yung nakipag-ugnayan sa atin. Sabi kung pwede raw ma-interview yung pong mga pasahero. Totoo naman.
3: Wala kaya, tayong question doon eh.
0: Totoo naman na talagang pag in-interview natin, yung pong mga pasahero,
3: gusto nila talaga yun.
0: Mga foreigner, magugustuhan talaga nila yung bus. Kasi nga naman, mas mura.
3: Kaya
0: 1,000
3: nga.
0: Pesos para doon sa mga tricycle driver. Kung sasaki ka ng tricycle, ha? Isang, ano mo yun? Isang tour mo yun. Sabi na natin, isang tour mo yun. Kahit abutin ka ng gabi. Pagdating naman sa bus, nasa 700 lang. Maliit lang yung, malaki yung diferensya. Sabi natin, mas mababa yung bayad sa beach bus kumpara doon sa tricycle. Talagang sigurado pag nakuha natin yung na-interview natin sila, mas gugustuhin talaga nila itong beach
3: Gato
0: bus.
3: Kasi
0: lang meron tayong guidelines na dapat nasundin.
3: Yung nakalagay doon eh, maliwanag eh sa temporary emergency permit mo, maliwanag eh. Yung kung ano yung nakalagay doon, yun nasusundin mo.
0: Yan.
3: Ano ka, Bendalo?
0: Senator Erwin yun.
3: Choy, mas mura talaga yan. Bakit?
0: Mas mura.
3: Ilan ba ang sakay ng beach bus? Marami, di ba?
0: Marami.
3: Kumpara mo naman doon sa
0: tricycle.
3: Sakay ng tricycle. Kung mas marami ang sakay mo, mura ka nga, pero mas kikita ka.
0: Na, kasi bus yan.
3: Bus yan, madami. Yung tricycle, 5 lang ang sakay.
0: 5.
3: 5. Oh, mas kunti. Siyempre, medyo may kamahalan. Oo, ng konti.
0: Pero ano na?
3: Yung sa beach bus, sabihin mo 700, ay ang dami naman nilang nasasakay.
0: Pero hinahabol.
3: Bawi.
0: Hinahabol na ito ngayon ng mga tricycle driver. Bumaba na yung presyo nila.
3: Bumaba na?
0: Oo, kasi gusto na nilang abutin yung presyo ng beach bus. Kaya may ilang mga tricycle driver na sa El Nido na dati-rati ay nasa 1,000. Mas mababa na ho yung presyo ngayon. Gawa ng dahil ho dito. Ang nangyari na ang nagbibenepisyo nito ay yung mga pasahero.
3: Pasahero.
0: O yung mga guest na pumupunta ng El Nido. Yung presyo nila mas bumababa na.
3: Maganda.
0: Dahil meron ang nag-aagawan.
3: Ayun, competition ang tawag dyan, Choy.
0: Yan, friendly competition.
3: Oo, maganda rin talaga, maganda talaga yung merong competition kasi bumababa talaga yung presyo. Kaya nga lang, yung ruta kasi ang pinag-uusapan dito eh. Yung ruta. Saan ba dapat yung beach bus at saan ba dapat ang tricycle? Kung ang binigay sa'yo na mayor's permit ay hanggang National Highway lang, Dapat doon ka lang.
0: Tsaka yung number 4, mabigat din ito. Oo. Yung endorsement na manggagaling
3: yun,
0: sa sanggunian.
3: Yun, wala ka pang ganun.
0: Paano mo kukunin gawa ng mukhang mahigpit? At una na nagsalita yung vice mayor. Wala sa amin yan. Merong paglabag, di ba?
3: Oo, so, illegal yan.
0: Ito yung tinutukoy nila.
3: Yan ang sinasabi ni vice mayor.
0: Endorsement galing sa kanila sa sanggunian bayan, wala.
3: Nagtataka talaga ako, Choy. Ang lakas ng bitch boss na ito. Bakit talagang nakakuha talaga ng temporary mayor's permit?
0: Kaya ang
3: dahilan lang, sabi ni Atty. Ano daw?
0: Ang sabi,
3: nandun na yung mga boss, nandun na yung nag-hire ng mga driver. Eh, ano ngayon? LGU ako?
0: Tsaka dapat timonitor yan, ha? Pagka nakita ninyong bumibiyahe, dapat ang units na ayon sa temporary mayor's permit, alam mo kung ilan lang, Choy?
3: Ilan lang?
0: Only 10 units
3: 10
0: with franchise
3: unit lang
0: are allowed to operate. Ay, meron pang mga report na merong L3? Meron pang mga malilit na kotse?
3: Nako talaga.
0: Yun ang sasalo pagka dumating na yung bus na pumasok doon sa interior road, pagbaba ng mga guest doon. O di kaya naman doon lang sa, ano, sa town square, di ba? Yun ang mga sasalo.
3: Sino kaya, Choy, ang nakikinabang dyan? Kasi ang isang, ito para sa akin ha, yung isang illegal na operasyon, kahit ano pang transaksyon yan, meron talagang hindi ay maglalakas ng loob, Choy, nang walang kasabwat. Alam mo naman yan, sa PNP ka malagi, di ba? Pagka yung isang transaksyon, yung illegal na transaksyon ay natotolerate, ibig sabihin dyan, merong mga padrino yan.
0: Ba, ganun pala yun, ha?
3: Yun ang aking pananaw, ha? Pananaw ko yun, opinion ko yun.
0: At bakit maglalakas loob?
3: Oh,
0: na salungatin?
3: Salungatin yung mayor's permit.
0: Oo, yung mga pamantayan, panuntunan sa temporary mayor's permit. Na pag ginawa mo yun, alam mong mahuhuli ka.
3: Yun. Yung mga traffic enforcer ba dyan sa El Nido?
0: Yan ang tanongin dapat, eh. Yung mga traffic enforcer, ilang beses nyo nang napara at natikitan?
3: Yun.
0: Araw-araw na pagbiyahe ng beach bus, ilang beses na?
3: Oh, marami na natikita na nila.
0: Hindi ko pa alam, eh.
3: Tanungin natin. O baka naman, nakapikit yung mga mata ng mga traffic enforcer dyan pag dumaan ang beach bus.
0: Baka nasa CR sila.
3: Baka biglang tumalikod ng ganon. Pero hindi ako naniniwala. Yung mga traffic enforcer natin, gusto talaga nila yan. Kaya lang, baka meron.
0: Pero
3: merong, kasi hindi maglalakas ng loob, Choy, na
0: alam mo, Choy, mga traffic enforcer, pag sila inutusan ng boss nila, ng mayor nila, hulihin nyo kung mayroong paglabag.
3: Huli yan!
0: Pag sinabi ng mayor yan, pag inutusan ng mayor yan, ha? Mga traffic enforcer, sundan ninyo ang batas. Pag yan, alam ninyo may violation, hulihin ninyo.
3: Hulihin ninyo.
0: Ang traffic enforcer, susunod lang yan.
3: Susunod yan.
0: Kung ano ang utos, ha? Kung ano ang utos ng mayor, susundin yan ng mga traffic enforcer. Ngayon, traffic enforcer, ano ba ang utos ng mayor? Ilang beses na na nakatikit kayo ng paglabag ng beach bus?
3: Natikitan na nga kaya nila.
0: Ano ba ang utos?
3: Kaya nga. Ano ang, meron ba silang parang yung municipal traffic management officer? Kung meron ganun, ano ang utos nun?
0: Yan ang ayaw.
3: Siyempre, ang magiging utos talaga, Choy, galing sa mayor, tama
0: na mayor
3: ka.
0: Na talaga,
3: Kasi utosan lang din yung, ano nila, yung head ng traffic, eh. O, diba? Nasa mayor talaga yan. Ano ang dahilan? Bakit si mayor ay pumayag mag-issue ng temporary mayor's permit? At sa kabila ng mga paglabag, hindi niya kayang bawiin yan. I challenge you, mayor, today, bawiin mo yan.
0: Tuloy natin itong balita natin na aktuan ho ng tropa ng XFM Palawan ang kasalukuyang operasyon ng beach bus sa bahagi ho ng Nakpan Beach. Kasunod doon ang patuloy na usapin hinggil sa rutang ginagamit po ng naturang transport service sa panayam po ng XFM Palawan sa ilang tricycle driver. Sinabi nilang nangangamba sila na tuluyang maagawad ang mga pasahero kung pagpapatuloy o magpapatuloy po ang kasalukuyang operasyon ng beach bus sa mga lugar na kanilang siniservisyuhan. Ayon sa mga driver, malaking bahagi ho ng kanilang kabuhayan ang nakasalalay sa biyahe patungo at pabalik ng Nakpan Beach. Dahil dito, nananawagan sila ng patas na pagtatalaga at pagpapatupad ng mga ruta upang hindi maapektuhan ang anabuhay ng mga miyembro ng BPP Toda. Tatandaan na napag-alamang na nakasaad sa temporary mayor's permit na hawak ng beach bus na pinapayagan lamang itong bumiyahe sa National Highway. Lumalabas sa mga naunang obserbasyon na nakakarating umano ang beach bus sa mga rutang sakop din ng operasyon ng TODA sa El Nido. Nauna na rin naghahayag ang kanilang kahilingan ang beach bus transport sa LGU El Nido upang amyandahan ang nilalaman ng kanilang temporary mayor's permit at payagan silang makapag-operate hindi lamang sa National Highway kundi maging sa iba pang ruta sa mga munisipyo. Para sa ilang tricycle driver, kung papayagan ng lokal na pamahalaan ang inihiling ng pagbabago sa permit ng beach bus, may tuturing umano itong pagbabaliwala sa kanilang mga naunang apila at hinaing hinggil sa epekto nito sa kanilang kabuhayan. Sa ngayon, hinihintay pa ang magiging desisyon at opisyal na pahayag ng LGU El Nido kaugnay sa kahilingan ng beach bus transport at sa mga reklamong inihain ng sektor ng tricycle drivers and operators.
5: Express! Express! Balita sa umaga!
3: Dito na tayo, Choy, sa ito na nga, na, sa pagmamanman ng tropa ng XFM noong nakalipas na araw, nasundan ng beach bus sa pumasok sa loobang kalsada. Inibangan din ang himpilan ng sasakyan upang maberipika kung ito ay nagsakay o nagbaba ng mga pasayero habang nasa sabing lugar. Ang insidente ay kasunod nga ng reklamang inihain na ilang tricycle driver kaugnay ng umano sa pagpasok at pagbiyahe ng beach bus sa interior roads ng munisipyo. Patuloy naman ay ipag-ugnay ng himpilan ito sa lokal na pamahalaan na El Nido upang muling malinawan at may paliwanag ang mga umiiral na regulasyon hinggil sa operasyon at rutang dapat daanan ng beach bus.
5: Express Balita sa Umaga.
7: Temporary dapat nasa highway lang sila. Tapos umaapila sila ngayon na baguhin yung temporary permit. So parang inaamin mo rin na dapat payagan ka sa interior road, hindi sa national highway. Diba? So parang pag-amin yun na payagan nyo kami. Pero ano pa lang yun? Gusto nilang iapila, ibaguhin yung mayor's permit. No, pero yung panatin yung lilinawin. Pero ito, nag-operate na po. Pasok na sila doon sa town square. Oo. Oh, dapat doon na sila sa highway.
5: Express! Express! Balita sa Umaga!
3: Yan po ang tinig ni Kalo Ilaro sa habang sinusundaan na isang beach bus na yan sa El Nido.
0: Na pumasok sa interior.
3: Sa interior. Ayun, no?
5: Express! Balita sa Umaga!
3: Yan pa ang balita atin sa inyo ng VisionX Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos ang paningin ng inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang VisionX Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
5: Express! Balita sa Umaga!
0: Yan ang tinutukoy ko kanina, Choy. Oh. Yung pagbiyahe ni manager doon, dalawang araw, sa napakagandang resort, yun. Ay nakita.
3: Parang na gano'n pa eh, nag-jacuzzi pa. Nag-jacuzzi ba? Oh. Hindi, kasi Father's Day kahapon, kaya na doon sa, ano, sa kasama na rin yun.
0: Oo, oh, kaya naman pala. Oh. Anyway, ito nga
3: pinapakita. Bukas na ba ang alis natin?
0: Well, dito pinapakita ho natin yung kungkuha ng XFM Palawan na sundan hanggang doon sa Nakpan Beach kung saan makikita dito yung pung bus ng beach bus pasok, Choy, hanggang dulo.
3: Kaya nga eh. Sana Choy, yung LGU huwag na dito magbulag-bulagan. Malinaw eh. Hmm. Malinaw na may paglabag.
0: Pwede bang gumawa ng isang resolusyon yung sangguniang bayan na ito ang kanilang maging batayan?
3: Yan.
0: Marami pang video, hindi lang sa amin ha, pati yung mga tricycle driver dyan, nakita ko na yun.
3: Requesting,
0: yan.
3: Requesting Mayor Ed Nalim to cancel the temporary mayor's permit na inisyo nila because of this paglabags.
0: Oh, yan.
3: With ESA paglabags.
0: Pwede nilang gawin. Pero ang resulta ng kanilang hiling ay nasa mayor pa rin.
3: Nasa mayor pa rin.
0: Kung papayagan. Pwede ba silang umakyat yung resolusyon ng sangguniang bayan papunta doon sa sangguniang panlalawigan? Tapos i-address itong concern nila sa bagay kasi hindi na magsalita yung ano, yung LTFRB.
3: Wala, wala.
0: Hindi, pero kung halimbawa gumawa sila, papel sa papel yung laban, simula sa provincial board, paakyat doon sa LTFRB, ano yung kanilang magiging hakbang dito sa problema na ito?
3: Hindi kasi...
0: Doon po pwede at obligado silang sumagot, di ba?
3: Sasabihin ng LTFRB lang yan, hindi LGU yan eh, hindi namin yan jurisdiction eh.
0: Hmm.
3: O sa amin, meron ng provisional authority. National ano nga lang eh. Eh yung sa mga interior roads, eh, LGU na yon. Yung mayor's permit kasi Choy, LGU yan, hindi sa LTFRB. Oo, oh, yan diba? Ang ganda ng dagat oh. Diyan ba tayo papunta, sir?
0: Aray, grabe yung tanawin sa baba oh.
3: Swimming pool tapos sa dagat na.
0: Kala ko binaha yung El Nido. Pagkaganda naman ng tubig na ito, kumbaha, aroy, ang haba naman ng swimming pool ito.
3: Kaya, oh, tapos dagat na diretso.
0: Morning mo na kay Kung Aka.
3: Yun! Pa kay Kung Aka ba yan? Ang ganda ha? Ganda oh.
0: Aroy!
3: Diyan nagtatampi sa Seaboard Anton. Good Anton, Busing, good morning.
0: Manalig tayo at magtiwala tayo sa ating station manager. Dadalhin tayo sa rurok ng kaligayahan sa mga susunod.
3: Ano lang daw, relax lang.
5: Express, Express, Malilitas Umaga.
3: Nasa mayor talaga, Choy.
0: Nandoon ang magiging kasagutan.
3: Ngayon, titingnan natin hanggang saan yung paninindigan ni mayor.
5: Express.
3: Kung kanya bang ito tolerate yung maling gawain na yan o babawiin niya na yung temporary mayor's permit na inisyo niya.
5: Express. Malitas Umaga.
0: 6:36 ng umaga sa ating mga live report. Panging isda sugatan matapos mo natamaan ng kidlat habang nasa laot ng Rojas, Palawan. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
8: Sugatan ng isang mangingisda matapos tamaan ng kidlat habang nangingisda sa karagatang sakop ng Green Island sa Barangay Tumarbong, munisipyo ng Rojas, Palawan, pasado alas 6 kahapon. Kahapon ng umaga, June 21, kinilala ang biktima na si Rapi Bulyag, 40 anyos at residente ng Barangay Santa Lourdes dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Gabay Dagat Head Ed Agarapa, nakatanggap umano ng impormasyon mismong ito si Mayor Pedro Sabando ng may isang mangingisda dimano ang tinamaan ng kidlat sa bahagi nga ng Green Island. At dahil dito, agad na responde ang rescue team ng Gabay Dagat at dagtungo sa lugar upang sagipin ang biktima. Kaagad namang isinakay sa sea ambulance at dinala sa pinakamalapit na paggamutan si Bulyag para mabigyan ng kaukulang lunas. Nabatid na may kasama rin ang biktima sa naturang bangka, subalit si Bulyag Dimuno ang isang pinakaapektado sa naturang insidente. Nagtamo ito ng sugat sa muka, braso at iba pang bahagi ng katawan dulot ng pagkakatama ng kidlat. Sa kasalukuyan, nananatili ang biktima sa ospital at patuloy na inoobserbahan ng mga doktor. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga kasamahan ng naturang mangingisda sa mabilis na pagresponde ng Gabay Dagat at ganoon din sa aksyon niya ginawa ni Mayor Pedro Sabando. Anila, malaking tulong din mo ng pagkakaroon ng sea ambulance sa agarang pagsaklolo sa mga incident sa karagatan. Yan ang balita ng atin naman sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Agapan agad ang anumang uri ng sakit. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. Mabibili na ito sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, Katropang Alison Salvatus, XFM News.
3: Salamat Katropang Alison Salvatus. Sabi ni Win Cruz, tingnan din ang overcharging sa pamasahe ng mga tricycle. Regulated sila ng LGU, sumunod sa prangkisa at tamang pamasahe. Tama! Yo, kapag ka may paglabag na ganyan, hulihin din yan. Para patas-patas. Itong may paglabag sa mayor's permit, hulihin din. Para patas. Samantala sa iba pang balita, road safety reminder signs ipinaskil sa mga accident-prone areas ng Taytay. Katropa mo sa balita, bilyan mo dyan!
9: Naglagay ng mga road safety reminding signs ang mga tauhan ng Taytay Municipal Police Station sa mga lugar na madalas pinangyayarihan ng mga aksidente bilang bahagi ng kampanya para sa kaligtasan sa kalsada. Pinangunahan ni na Police Staff Sergeant Michael Valente at Police Corporal Leo Lizel Castro ang paglalagay ng mga paalala sa mga motorista kahapon Hunyo 21. Kabilang sa mga lugar na nilagyan ng mga karatula ang Barangay Poblasyon at Barangay Bato na itinuring ng mga accident-prone areas sa bayan. Ayon sa pulisya, layunin ng hakbang na mapalawak ang kamalayan ng publiko hinggil sa responsabling pagmamaneho at mahikayat ang mga motorista na sumunod sa mga batas trapiko upang maiwasan ang mga aksidente. Ang inisyatibong ito ay tugon sa dumaraming insidente ng vehicular accidents sa bayan ng Taytay at bahagi ng patuloy na pagsisikap ng mga otoridad na mapanatili ang kaligtasan ng mga mamamayan sa mga lansangan. Patuloy namang hinihikayat ng Taytay Municipal Police Station ang lahat ng mga motorista at iba pang gumagamit ng kalsada na maging maingat, sumunod sa speed limits at laging isaisip ang kaligtasan habang bumabiyahe. At yan ang balita hatid sa atin ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Lido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Marami salamat, Belia Mucha. Apitong lumber na walang kaukulang dokumento sa Quezon, Palawan, kinumpiska ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Rayel Garan.
10: Kinumpiska kamakaila ng DENR Centro Quezon, PCG Substation Quezon, ang 6 na pirasong 7 lumber na walang kaukulang dokumento sa Sitio Vitas, Barangay Aramay 1, Quezon, Palawan, kung saan ayon sa mga ahensya, matapos na sila'y makatanggap ng impormasyon ukol sa mga ilegal kahoy sa lugar, ay agad nilang inilunsad ang operasyon na nagresulta sa pagkumpiska ng mga kahoy na may sukat na 247.9 verfeet at nagkakahalagang nasa 12,395 pesos ang market value. Samantala, ayon pa sa mga otoridad ng kanilang badatnan, ang mga kahoy sa lugar ay wala raw tao kung sino ang nagmamayari sa mga ilegal na kahoy, habang patuloy naman ang kanilang investigasyon upang malaman kung sino ang mayari. Kaugnay nito, ang mga ebidensyang nakumpiska ay nasa pangangalaga na ngayon ng DENR Centro Quezon para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
3: Maraming salamat sa katropang Ray L. Garan. Malaking ano yung Choy, oh. Bangka sana yung Choy.
0: Oh.
3: Oh, kasko, laking kasko nun, ha?
0: Apitong lumber.
3: Apitong, oo. Oh. Eh, gagawing, sir, may ari niya, siyempre may isda. Binagawang bangka, eh. Samantala sa iba pang balita, saltwater crocodile na may haba na humigit kumulang 8 dipa na mataas sa ilog ng barangay Katagupan. Saan ba itong Katagupan na katropang Dennis? Katropa mo sa balita, Dennis Chua!
11: Muli na namang namataan ang isa sa itinuturing na pinakamalaking buhaya sa bayan ng Balabaca sa ilog ng barangay Katagupan nitong June 20, 2026. Base sa pusa ni Ari Sara mula sa barangay Katagupan, tinatayang nasa 8 dipa ang haba ng buhaya. Katumbas ito ng 48 feet na mas mahaba pa kisa sa speedboat na karaniwang sinasakyan ng mga residente sa lugar. Ayon sa kanya, ito umano ang itinuturing na pinakamalaking buhaya na naninirahan sa kanilang bayan. Dagdag pa ni Aris na madalang magpakita ang buhaya sa gilid ng ilog. Pero para sa kanila, normal na umano ang makakita ng buhaya sa ilog o dagat dahil bahagi na ito ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa coastal at river areas. Samantala, ilang insidente na rin ang pag-atake ng buhayang naitala sa Balabac na ikinasawi ng 3 individual mula sa magkakaibang barangay. Dahil dito, patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa paglapit sa mga ilog, estero at mangrove areas, lalo na sa gabi at tuwing tag-ulan. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Dalayaan na Island Group sa Palawan kabilang ho sa posibleng makaranasan ng tagtuyong kondisyon sa Nobyembre. Tropa mo sa balita, Girlie Kardashian.
12: Nagbabala ang State Weather Bureau na 5 lalawigan sa Mimaropa at ang Kalayaan Island Group ang kabilang sa 47 na lugar sa bansa na posibleng makaranas ng tuyong kondisyon pagsapit ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa Seasonal Climate Outlook, tinukoy ang Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Kalayaan Island Group sa Palawan na inaasang makararanas ng mas mababa sa normal na ulan sa huling bahagi ng taon. Ayon sa Weather Bureau, ang dry condition ay 21% hanggang 60% na pagbaba ng ulan sa loob ng dalawang magkakasunod na buwan. Bagamat hindi pa ito drought o tagtuyot, maaari pa rin maapektuhan ang supply ng tubig at agrikultura kung hindi maaagapan. Nilinaw naman ng ehensya na wala pang lugar sa bansa ang inaasang aabot sa tagtuyot. Kaugnay nito, hinihikayat ng ehensya ang mga lokal na pamahalaan at mga sektor na maghanda at magmonitor ng mga update upang mabawasan ang epekto nito sa tubig at produksyon ng pagkain. Yan ang balitang atin sa atin ang numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, X7 News.
3: Samantala, pagpapalawig po ng outpatient coverage ng PhilHealth para po sa gamutan sa sakit sa bato, isinusulong po sa kamera. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
13: Isinusulong na ngayon sa kamara ang pagpapalawak ng outpatient coverage ng PhilHealth para sa dialysis at iba pang gamutan sa sakit sa bato. Ito yung upang matulungan ang patuloy na pagdami ng mga pasyenteng may sakit sa bato sa bansa. Kasabay ito ng pagdiriwang ng National Kidney Month ngayong buwan ng Hunyo matapos ipakita ng datos ng Philippine Renal Disease Registry na 57.44% na mga may sakit sa bato ay nasa edad na 20 hanggang 59 years old, mas mataas kumpara sa bilang ng mga senior citizen na may kaparehong karamdaman. Bilang tugon, iniyain ang House Bill 6310 na naglalayong sagutin ng PhilHealth ang lahat ng gastusin sa dialysis, gamot, professional fees ng doktor at pagpapahospital sa ilalim ng New Balance Billing Policy. Sa oras na may isa batas, inaasang mababawasan ang pinansyal na pasanin ng mga pasyenteng may sakit sa bato. Yan ang balita at sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IZ Pakaldo.
14: Express and Express. Balita sa umaga.
0: Sa ating balitang nasyonal, balita sa umaga. Isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang batas na naglalayong hindi pagkalauban ng sahod ang mga matataas na opisyal ng gobyerno sa mga araw na ito ay absent at walang malinaw na paliwanag. Saklaw sa panukala ang Pangulo, Vice Presidente, Senador, Congressman, manghalal na opisyal, Cabinet Secretaries at mga department heads. Nakasaad din dito ang hindi pagbibigay ng mga allowances sa mga opisyal na absent na walang maayos na abiso sa pagliban. Binigyan din ng senador na dapat pantay-pantay umano ang pulisiya sa no work, no pay. Ordinaryo manggagawa man o maging sa matataas na opisyal. Samantala, matatanda na naging sentro ng usapin ang no work, no pay dahil sa matagal na pagliban ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ngunit patuloy na tumatanggap ng kanyang sahod.
14: Palitan nasyonal.
15: Sa atin siya sa Barangay Choy, dalawang session lang sa isang buwan. Oo. Pag hindi ka nakati na isang session,
0: kalahati agad.
15: Kalahati agad.
0: Grabe, no?
15: Oo.
0: Yun ang matinding absent.
15: Oo, matinding absent. Dapat ganun doon sa mga senador.
0: Kalahati bakit, rin?
15: Oo, bakit sa barangay? Bakit sa barangay, ganun sa atin, di ba?
0: Oo. Halimbawa lang sa barangay.
15: Pag nag-absent ako, isang buwang sweldo ko na yun sa XFP pang mawawala.
0: pag ikaw ay, halimbawa na sa isang buwan, dalawang beses kang hindi nakapag, sa loob lang ng isang buwan ha, hindi ka nakapag-session.
15: Wala kang sweldo. Wala kang sweldo.
0: Zero talaga.
15: Zero ka talaga.
0: Dalawang beses na hindi ka nakapag-session sa isang buwan, pambira.
15: Yung mga senador, kahit hindi mag-session,
0: baliwala.
15: Baliwala, tuloy ang sweldo, yung mga congressman.
0: Kaya ngayon, sinusulong ito ngayon. no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Kasama na po ang Pangulo. Kasama rin.
15: Oh.
0: Vice President, Senator, Congressman.
15: Yan, pagka na dalasing at may hangover, hindi nakapasok, bawas sweldo.
0: Bawas.
14: Express, balita sa umaga.
15: Balita naman sa Ibayong Dagat, nagtala po sa kauna-una pagkakataon ng Australia ng H5N1 strain ng bird flu. Ayon po sa Agriculture Ministry ng Australia, na-discover ito sa migratory sea bird na brown squaw sa Western Australia. Nakita ang ibon sa karagatan ng Cape Lee Grand National Park, malapit sa bayan ng Esperanza. Ang Australia kasi noon ay isang tanging kontinente na hindi nadadapuan noon ng bird flu. Aba, swerte dati ha. Mabilis na kumalat ang strain sa mga poultry at sa lugar kung saan marami ang mga wild bird.
14: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samantala sa ating buong Balitang Sports.
14: Balitang Sports.
0: Natapos na ho ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Yala sa Berlin Open. Ito ay matapos na talunin siya ni Linda Noskova ng Czech Republic sa semi-finals round sa score na 2-6-4-6. Naging agresibo ho sa unang set pa lamang si Noskova kung saan nakuha nito ang kalamangan sa score na 3-1. Sa ikalawang set ay sinubukan pa ni Yala na talunin ang ranked number 13 player, subalit ito ay mailapa. Ang nasabing laro ay bahagyang naandala sa magsisimula dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan.
14: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: 6:50 ho ng umaga.
14: Express.
15: Okay, batiin ko lang ng happy wedding yung tagapakinig natin. Ginawa akong ninong. Kaya lang, hindi ako makakabuta, Choy.
0: Bakit
15: may
0: naman?
15: Session ngayon.
0: Oo.
15: Oo, yun lang.
0: Sayang na sayang yun, ha?
15: Sayang na sayang. Sabay kasi, Choy. Kay Mike Ambe. At saka inaanak ng Mike Ambe. Tagapakinig natin siya, Choy.
0: Talaga.
15: Ginawa niya tayong ninong kasi araw-araw sa nakikinig.
0: Yan.
15: Ngayon nga, nag-chat kung makakatin daw. Pasensya na talaga, ha? Kay Mike Ambe at saka yung mapapangasawa. Yung session kasi sa maying isla, Choy.
0: Malaki pala.
15: O, doon ang session ngayon sa isda. Kaya babiyahe tayo. So, papadala ko na lang yung regalo ko, ha?
0: Tsaka tapos padala na rin yung lechon. Hindi, biro lang.
15: Pasensya na talaga, ha? Nasabay sa trabaho kasi.
0: Siya nga pala, happy birthday rin, ha? Kay Elma Servando. Diyan po sa Purok Malaya, Barangay Bangkaw, Bangkaw. Happy birthday,
15: talaga naman.
0: Elma Servando.
15: Ano ni Sir John Servando yan, ha?
0: Oo, ano, kapiyedo niya.
15: Kaya, kasabay niya dyan si ano? Si Nonina Madeha Pabuya. Pabuya pala, Pabuya. Si Sonia Gubalyo. Si Princess Narbe Remo. Aba, kapit-bahay namin ito. Makakalibre ako ng hapunan mamaya.
0: Nakabang ko pa rin, no? John Baticados. Classmate natin, John Baticados. Happy birthday.
15: Folks, Abraham Abarkar. Happy birthday.
0: Marites Llanera. Happy birthday rin, ha? Happy birthday. Okay.
15: Hoy, good morning muna. Nakikinig. Good morning, kagawad. Tanod nga. May kaltas pag absent, sabi ni Don Padong. Oo nga, may kaltas.
0: Oh. So, dapat maging ganap na batas.
15: Kaya
0: para
15: nga,
0: naman maging patas, hindi lang sa mga maliliit na opisyal, mga empleyado ng gobyerno, pati na rin po doon sa mga halal na opisyal sa matataas na katungkulan. Yeah.
15: Pero sabi ng DILG, ha, bawal yung automatic kaltas, ha?
0: Sa mga...
15: Sa halimbawa, may utang sa karne yung tanod.
0: Ay, hindi pwede automatic.
15: Hindi pwede automatic. Ikakaltas ng treasurer.
0: Patanggap mo muna sa tanod.
15: Patanggap mo sa tanod.
0: Bago mo i...
15: Kasi may mga ganun dati, Choy.
0: Oo.
15: Pinapabawas na...

0: Carl Gales.
1: At ako naman si katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga,
1: Pilipinas!
2: Express! Express! Balita sa umaga!
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
7: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
10: Nanay Christy.
11: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
7: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
7: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: Santon Plus Cold.
6: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
5: Santon Plus Gold.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
10: ko. Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman!
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhi.
14: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: 7:09 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

0: Nako talaga naman. Bullseye! Araw ng Monday! White Monday! Mga katropa ang pala doon ng Bullseye! Atid sa atin yan na Yes! To Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider! Alam nyo, palapit na naman yung August, June, July, August, September. Talagang busy-busy tayo sa ating mga trabaho, di ba? Trabaho, negosyo, pamilya, di ba? Kaya alam mo, yung pagod hindi talaga nawawala yan. Ganun talaga yan. Mga kaibigan, kami sa media, talagang may stress pang kasama yan. Oo. Pero nung inumpisa na namin tong Santon Gold Coffee Mix from regular na kape, galing sa regular na kape, Santon Gold Coffee Mix, iba, Brad. Iba. Iba. Iba ang energy. Iba yung hindi ka ba kinakabahan. Diba? Kasi yung ibang kape, talagang parang may kabay. Kaya kung hindi steady, yung kaya mong mag-function buong araw, may bonus ka pa, di ba? May health benefits ka na, may bonus ka pa, di ba? Doon sa kagandahan ng katawan mo, ba? May Santon Gold Coffee Mix dyan. Sa mga kapartner nating pharmacy, mga kaibigan. Alam nyo, hindi nyo nakikita yan eh, araw-araw. Pero yung toxin na naiipon sa ating katawan, nandyan yan. Kaya importante, kahit papaano, may support tayo. Diba? Para hindi komplikado. Kape lang. Oo. Kape lang. Ah, mga kaibigan. Hindi na komplikado. Kape lang. Santon Gold Coffee Mix. May glutathione. May mangustin pa yan. Oy. Habang iniinom siya. Alala ko naman. Parang alam ko may ginagawa ka sa katawan. Diba? Natama para sa katawan. Santon Gold Coffee Mix. Alam nyo, available to sa mga partner nating pharmacy. Yung kapartner ng XFM Palawan Pharmacy. Okay? Sa Puerto, hindi pwedeng din natin banggitin to. Kapartner natin to eh. Partner natin, pag partner, magkasama yan. Magkatuwang. Magkasabay sa lakad. PharmaMed Drugstore. CureMeds Pharmacy. MedZone Pharmacy. Jindis PharmaCare, Sky Drug, King's Drug Store, Nature's Medic, St. Therese Drug Store, West M Pharmacy, Best Life Pharmacy. Ah, mga kaibigan, sa Puerto yan, ha? Sa Brooks, meron din tayo dyan, Jeff Trinidad. Jeff, sa mga oras na ito, Jeff, may nagyayaya ba sa'yo mag-ML? Jeff? Oo, Jeff. Sa Brooks, nandyan yung Riz Med Shop. Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy, Braille Pharmacy, dyan sa Brooks Point. Mga partner natin yan dyan sa Brooks Point. Ah, mga kaibigan, birthday mo pa naman bukas sa Jeff Trinidad. Kaya kailangan tawagan mo si Ma'am Jam mamaya dahil birthday mo pala bukas. Ha? Batarasa, Twin Zone Pharmacy, Kenres Pharmacy, Nara! King's Drugstore, The Generics Pharmacy, Española, meron din tayong kapartner dyan. Andyan yung Española Boutique Fesia, Boutique Med Plus. Sa Quezon, meron din tayong kapartner. Buong Palawan nga eh, di ba? Yung Generics Pharmacy, Santan Drugstore, Rizal Ragunton Pharmacy, nandyan yan, kapartner natin yan. Mga katropa, okay? Ayan yung mga kapartner natin, mga pharmacy. At yung klinika natin, dito sa Puerto, DCRM building, second floor. At taas ng Nokinox. Oo, taas ng Nokinox, katapat ng Inato. I'm chicken Inato ni Boss Eric Iayen. Diyan sa ating mga klinika, available diyan yung mga nababanggit naming mga produkto ng Yes to Health, your number one complementary and alternative medicine provider. Available diyan yung mga binabanggit namin, ha? Mga kaibigan. Okay? Huwag nang patumpik-tumpik pa sa mga nararamdaman mo. Baka mamaya, maging komplikado na yung mga sakit na yan. Hindi mo alam, cancer na pala yan. Ang cancer, mahirap na yan. No, mga kaibigan, yung bang kaya pang agapan ng mga alternative medicine, kaya pang agapan, tapos pinabayaan mo, pinalala mo pa ng pinalala, ay naku, Diyos mio, napakamahal ng gamot po ngayon, napakamahal din magpagamot, mga kaibigan, no? Oh, kaya habang maaga, kailangan healthy ka. Diba? Para wag mo nang paabutin ng siyam-siyam yung sakit. Di pag ni Ben Paredes Conde, maaga pa nag... mukha may bisita ito. Mga kaibigan, yung street dancing kailan? Bukas. Okay. Ito na yung pinaka-sentro sa Raotan, sa Dalan. Bukas, no, mga kaibigan. Okay. So, coverage din tayo dyan. At grabe itong ano, no? Yung baragatan. Isang linggo mahigit na. No? Talagang napapasaya yung buong Palawan. No? Kasama na yung Puerto. Okay? Kahapon, kababalik lamang namin. Good morning sa mga taga El Nido. Medyo hindi ganun karami yung mga turista sa El Nido ngayon. Ano? Ang peak season nila, mga July, papunta na ng mga bear months. So ngayon, parang nagki-clean up sila yung mga estero na barado, yung mga, di ba, nag-preparation para doon sa kanilang peak season. Mga kaibigan, nandyan tayo kahapon. Actually, Sabado, buong araw ng Sabado, nandyan tayo sa mga lansangan ng El Nido, Korong-Korong, Masagana, hanggang doon sa may nakpan. Alam ninyo dito sa amin, ano, dito sa XFM, at kung saan man tayong mapuntang mga istasyon, pag inuumpisa natin yung issue, gusto natin may tuldok eh. Diba? At hindi tayo basta-basta naniniwala doon sa mga sinasabi, no? Kaya pinupuntahan natin. Pasensya na kayo, ha? Yung beach bus management sa El Nido, tricycle drivers and operators, local government unit, sangguniang bayan, ma'am. Diyan sa El Nido. May issue na hindi natin pwedeng palagpasin. Hindi natin pinag-iinitan ang kumpanya ng beach bus na bumibiyahe ngayon sa El Nido. Kaya lang wala siyang tuldok eh. No? Big sabihin eh, may mga apektado sa issue na hindi komportable doon sa mga naumpisahan. Kailangan matapos at kailangan may direksyon at kailangan may sagot. Okay. Alam nyo na siguro yung istorya nito, mga kaibigan. Ano? I-recap lang natin ng konti. Nakaraang linggo, nagbigay na rin ng panig yung unang-una, yung Sangguniang Bayan through Vice Mayor Nieves Rosento. Vice Mayor Rosento ng munisipyo ng Brooks, munisipyo ng El Nido. No, nagbigay siya ng payag, no, na yung Sangguniang Bayan eh wala pang ibinibigay na endorsement para makasecure ng mayor's permit si Beach Bus. Nakalagay din yan doon sa mayor's temporary mayor's permit na binigay ni LGU kay Beach Bus. No? Kailangan secure Sangguniang Bayan endorsement before the provisionary mayor's permit expires on September 1. So, ibig sabihin, wala pa silang endorsement from the Sangguniang Bayan. Kaya si Vice Mayor Nieves Rosento, nakausap natin, mga kaibigan. Nakausap din natin, bonanyan ba si attorney? Imbis na si Mayor Edna Lim, nakikinig sa atin yung mga toda ha, kasi yung ating station dyan sa munisipyo ng El Nido, scheduled to be constructed by July. No, kasi tinamaan ng kidlat. Ay, kidlat. Tinamaan ng bagyo. Lakas na hangin, nabali yung antena namin diyan. Diyan sa barangay Masagana. Nandiyan tayo no kalahating araw sa ating station, no, sa barangay Masagana. Okay? Kaya lahat ng mga toda yung mga taga El Nido ay naka-monitor sa atin dito sa Facebook, Bon. Hindi sa radyo, no? Laking bagay sana kung naka-airin na tayo diyan, pero mai-airin natin 'yan according doon sa mga bossing namin. Baka magko-construct kasi kami ng istasyon sa Rojas. Bago XFM talaga 'yon. Nandiyan na 'yung transmitter, nandiyan na 'yung mga gamit. Inihintay na lang namin yung availability ng aming technicians from Mindanao para sabay-sabay naming unahin na muna yung construction ng XFM Rojas, pagkatapos yung mga naka-shutdown nating relay station na tinamaan ng bagyo. So kasama na yung El Nido, mga kaibigan. So ang mga taga El Nido ngayon, lalo yung mga toda, yun nandiyan sa Town Square, yun nandoon sa Nakpan, no, yung mga nandoon sa may Korong-Korong, na naka-monitor lahat yan sa Facebook Live. Mga kaibigan, nung nakaraang linggo, na-interview natin si attorney. No, balikan lang natin para to be fair to everyone, ano. Nung nandoon ako sa El Nido, si Ma'am Belia Motya, sabi ko tawagan mo yung BPLO ng munisipyo. Tawagan mo yung kung sinong pwede habang nandito ako. No, para makapag-usap kami personal o makapagpaliwanag kung gusto nila. To be fair to everyone. Sinandyan na ako eh. Kasi sa Lunes, pag nakaharap na ako sa mikropono, ay may babanggitin ako doon, di kayo nakasagot, eh wala na akong magagawa ron. Di ba? Yung Beach Bus ang nakausap ko. Mamaya, babanggitin ko yung sinabi nila. No? Pero sabi ko, sir, sa Beach Bus, maninindigan ako sa dokumentong nakikita ko. Dahil yun ang nakikita ko eh. Dokumento. Okay? Oh. Nag-umpisa to dito eh, sa interview ko kay attorney. Kaya talagang pinilit kong pumunta sa El Nido para makita ko yung totoong sitwasyon. Di ba? Oh. Play mo muna yung interview natin kay attorney, no, yung inatasan ni Mayor Edna Lim, no, na magpaliwanag tungkol dito. Yung part lang ngayon, Bon, sa mayor's permit, baka isang buo yan. Ha? Mahaba yan. Yung part lang na tinanong ko, yung tungkol doon sa operations limited to national highway within El Nido's jurisdiction. Huwag na yung isang buo dahil mahaba yun. Dahil yun lang naman ang doon lang nagkakatalo eh. Diba? May butas eh. Okay? Yun yung ating lilinisin at gusto nating maliwanagan. Okay? Yung part lang na yun na sinabi, tinanong ko si attorney dito eh. Kinonfirm niya naman na mayroong mayor's permit, temporary mayor's permit na binigay kay Beach Bus Transport Corporation. Beach Bus Transport Corporation, mga kaibigan, no, na ang address ay sa Manlag, sa munisipyo ng El Nido, mga kaibigan. Okay? Wala na tayong ano doon kasi prerogative ng isang chief executive na magbigay. Tinanong ko nga si attorney, bakit in a hurry o bakit apurahan ba ito? Eh, sabi ni attorney, baka daw magkagulo. Anong gulo? Eh, baka daw, yun ang sinabi niya, no? Kasi wala silang ano eh, endorsement nitong ano pa eh, sangguni ang bayan para magkaroon sila talaga ng provisionary mayor's permit, mga kaibigan. Temporary lang to, hanggang September 1. Okay? So, doon na nagkatalo, mga kaibigan. Doon sa, ang remarks kasi dito sa inisyo nilang mayor's permit nung May 13. Bago lang, mga kaibigan. Remarks. Note, operating condition for Beach Bus. Operating conditions permado ito ni Bernie Vero. Si Bernie ay executive assistant to ni Mayor. At permado din ni Edna Gakotlim. Remarks, nakalagay dito. Operating conditions for Beach Bus Transport. Number 3, number 1 muna tayo. Kailangan garage, terminal, masab toilet, facility, camera, designate. Meron ito lahat. Ang wala lang dito, secure sangguni ang bayan endorsement before provisional mayor's permit expire on September 1. Okay? Only 10 units with the franchise are allowed to operate. At ang pinakamabigat dito, sa note, doon sa operating conditions, operations limited to National Highway with El Nido's jurisdiction. Okay na? Si attorney, ito, para malinawan natin. Yan ang pinunta ko sa El Nido na makita kung totoo ba na nasa National Highway lang tumatakbo si Beach Bus. Kasi nung nilagay sa operating conditions na binigay nila ng LGU kay Beach Bus sa temporary permit nila. O, ito si attorney.
1: Magandang umaga po.
0: Okay. Pakiano yung signal ni attorney.
1: Opo.
0: Kahapon, kausap ko si Vice Mayor Joel at sa kanyang pananaw, kasi tumawag daw siya sa ating licensing dyan sa munisipyo, eh parang na-cancel daw ho yung mayor's permit, walang mayor's permit. At para sa kanila, attorney, illegal yung operation ng Beach Bus. Sa side nyo po.
1: Side po lang, ano mo? Oo.
0: Pa? Hello?
1: May permit pong mag-issue.
0: Oh, yeah. May permit doon sa tanong. Kasunod na ba yan? May mayor's permit si Beach Bus.
1: Opo. Pero itong natin inisyo namin, temporary permit.
0: Temporary permit. Ang hindi po talaga siya yung provisionary permit na permit talaga na mayor's permit.
1: Yes po. Temporary kasi hanggang September 1 lang po siya. Pinakantay din po namin na mag-comply sila doon sa requirement niya ng sumunod bayan.
0: Inisyo po niyo itong mayor's permit May 13, ano? Ngayon lang, nakaraan lang ito, May 13, 2026. Yes. So, wala pang tatlong buwan. Temporary permit on the basis of what, attorney?
1: Opo. Ang requirement po kasi natin sa kanila, dapat meron silang sanggunang bayan endorsement.
0: Mm.
1: So, ewan ko kung nag-apply po sila, pero ang sabi naman po nila, nag-apply na. Nag-apply din po sila ng mayor's permit, so hindi po namin sila grinant yung mayor's permit talaga. But grinant muna namin sila ng temporary.
0: Ano ba?
1: Hanggat hindi pa nila nakukuha yung kanilang endorsement.
0: Sangguni ang bayan endorsement before provisional mayor's permit expires on September 1. Balikan ko yung number 3. Operations limited to national highway within El Nido's jurisdiction. Yun ba yung nakalagay sa LTFRB permit nila, attorney?
1: Ang nakalagay po, hindi po nakalagay sa kanilang LTFRB permit. Nakalagay doon operation sa buong Palawan. Wala namang sinasabing sa national road lang o kaya sa kung saan. Basta nakalagay sa entire Palawan kasi ang ano nga nila is tourist na.
0: Pero dito nilagay ninyo sa mayor's permit po na pirmado ni Mayor Edna Lim, operations limited to national highway within El Nido's jurisdiction. National highway.
1: Yes, tama po yan, sir. Kasi pinaprotektahan din namin yung mga lokal na nagtitricycle dito sa amin, yung mga lokal na transport.
0: Pero ang ginagawa po ngayon ni Beach Bus, hindi po limited sa national highway. Kung hindi, nandun sila sa Nakpan Beach, nandun sila sa mga private resort, kumukuha ng mga turista. So, taliwas dito sa sinasabi po ng LGU na operations limited to national highway. Sa video ng hawak namin, doon sila mismo kumukuha ng turista sa mga beach resort private, hindi sa national highway.
1: Siguro po, kung ano man po yan, hindi ko pa pinakikita.
0: Interview ko yan nung nakaraang linggo kay Attorney Armand Hermoheno. Kung ano man po yan, hindi ko pa po nakikita. Sabi ni Attorney Hermoheno, no? So, maliwanag na kinukumpirma ni Attorney Hermoheno na inatasan ni Mayor Edna Lim para sagutin ito. Okay, balik tayo sa Mayor's Permit. Mayor's Permit number 26347289543398. Permittee is hereby granted to Beach Bus Transport Manlag El Nido. Nakalagay sa remarks. Number 3, operations limited to national highway within El Nido's jurisdiction. Ayan, nakalagay ho. Kaya, nung makausap ko si Beach Bus, yung kanilang representative, si Sir Alex, Sir, ako magbabase sa dokumento, ha? Pasensya ka na. Hindi ko pagbabasihan yung mga pinirmahan na permado. Ito kasi permado ni Edna Gakotlim to ni Mayor at saka ni Bernie Vero yung executive assistant to, at kinonfirm ni Attorney Hermoheno na si Beach Bus ay yung operations nila ay limited to national highway within El Nido's jurisdiction. National highway. Ang sabi pa ni Attorney Hermoheno, sabi ko, ito pala, within national highway lang itong temporary mayor's permit na binigay niyo, Attorney. Sabi niya, oo, Kaluwi. Kasi, para maproteksyonan din namin yung mga local transport namin, local transportation, yung tatlong gulong. Oo. Sabi ni Attorney Hermoheno yon, mga bata, parang nagkukwento tayo sa mga batang natutulog. Ano? Oh. Sabi ni Attorney Hermoheno yun. Oh. Ngayon, limited to national highway. Madaling intindihin, di ba? Okay. Yung Beach Bus, nung June 10 lang, may pinadala sa LGU. May sulat sila. Honorable Edna Gakotlim. Attention, Bernie Vero, Business Process and Licensing Office. Sir Bernie, morning ha. Subject, request for modification of conditions under temporary mayor's permit. Bernibero, sir. Nagre-request si Beach Bus na i-modify yung number 3 na nakalagay doon, operations limited to national highway within El Nido's jurisdiction. Gusto ni Beach Bus i-modify, baguhin. We would like to formally express our deepest gratitude to your office for the issuance of our provisional mayor's permit. However, we respectfully request a critical modification regarding condition to number 3 under the remarks operations limited to national highway within El Nido's jurisdiction. Yan ang napansin natin. June 10 lang ito, ha? Pero inisuhan sila ng mayor's permit May 13. No? June 10, nag-request sila. Anong gusto nilang mangyari? Diba? Under national regulatory standards, a tourist transport service is explicitly franchise to convey tourists safely and seamlessly to any point. Yan ang ina-emphasize nila, yung binigay sa kanila ni LTFRB. Any point, sabi nila. Diba? Tapos nakalagay sa request nila, conflict daw yung inisyo na temporary mayor's permit na binigay sa kanila. Yung number 3 is may conflict doon sa LTFRB permit na binigay sa kanila. Diba? Conflict with the transport sector. Oh. Local transport operators had been utilizing this specific provision to contest our presence when we drop off or pick up tourists outside the national highway corridor, leading to unnecessary hostility and operational disruption and delays. Oh, alam din naman ni Beach Bus na may problema. Dahil sila mismo ay nami-make up. Oh, mamaya tayo doon sa nami-make up sila mismo. Operations. In light of this, we earnestly request that condition number 3 be modified to align with our national franchise or explicitly read operations to confirm with the mandates and destinations approved under the corporation's LTFRB provisional authority as a tourist transport service. Nagre-request po sila. Attorney Hermoheno. No? Nagre-request pa sila, pala sila, attorney, na i-modify ninyo. Kayo. Oo, kayo. Huwag na kayo magkayo sa El Nido. Diyan sa mayor's office. Diyan sa BPLO. I-modify daw ninyo yung operation, yung number 3. Operations limited to national highway within El Nido's jurisdiction. So anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, alam ni Beach Bus na sila ay dapat na andun lang sa National Highway tumatakbo. Oh. Sa bisa ng temporary mayor's permit nila, alam nila na sila ay doon lang sa National Highway dapat tumatakbo. Oo! So tama yung komentaryo natin. Nakita ko eh, nasilip na. Tapos June 10, nagpadala sila. I-modify. So alam ni Beach Bus na sila dapat ay National Highway lang. Kaya yan ang pinunta ko sa El Nido. Kasi ang sumbong sa akin ng mga tricycle drivers and operators, Sir! Boss Louie! Idol! Ay pumapasok sila dito sa looban eh. Sa town square, sa nakpan, at sa iba pa. Hindi ako naniniwala eh. Boss, baka pwedeng bigyan mo kami ng panahon. Malayo ang El Nido. Ha? Kung sasakay ka ng cherry bus. Grabe yung biyahe ng cherry bus, ha? 5:30 am per strip aircon. Pero darating ka dun sa El Nido, alauna na ng hapon. Di ba? Kasi pinupuno pa nila. Eh, naiintindihan naman natin. Pero kung nagmamadali ka, eh, kalahating araw ka maglalakbay, eh, ginamit natin yung ating patrol. Pumunta tayo, di ba? Pagdating namin nung Sabado, ang una kong pinuntahan, yung malayo, yung Nakpan, doon nagtatalo eh. Yung Nakpan Beach. Yung Nakpan Beach, kung nakarating na kayo sa El Nido, galing ng poblasyon, mga 25 minutes o 20 to 20 minutes pa ang biyahe. Malayo, mga kaibigan, no? Galing doon sa poblasyon, doon sa town square. Sabi ko, sige, tingnan natin kung totoo ito. Pagdating namin doon sa poblasyon, biyahe pa kami doon sa papunta ng Nakpan, sa ilalim kami ng puno ng baliti. Ah, baliti. Oh, baliti nga. Di ba? May kanto. Pakita mo yung kanto, Bon. I-play mo nga. Inabangan namin yun kasi parang may nakatimbre. Kasi dapat alas 8 pumapasok na. Alas 10 mapasok na sila doon eh. Eh, walang pumapasok. Ayan yung kanto na yan, oh. Nagyama nga ng audio sandali. No, binantayan namin yan.
2: Rescue drivers nila. 11:03 ng tanghali. Dito kami sa El Nido. Itong kanto na to, ito national highway ito, national highway. National highway. Galing ng poblasyon. Yan. Ito, papasok ng Nakpan. Nakpan Beach. Inaabangan namin dito yung beach bus. Kung papasok siya ngayon dito, ngayon Sabado.
0: Okay. Kasi, yan yung kanto, ha. 11:30 ng tanghali, inaabangan namin yan kahapon. Nung Sabado, mainit. Para ano lang, yan highway yan. Yung papunta rin, yung Mitulay, yan yung papunta ng Nakpan. Mga 15 minutes pa yan to 18 minutes galing sa highway. Sira road, tsaka maliit yung kalsada. Papunta doon sa Nakpan Beach, no, mga kaibigan. Para malaman natin, kasi yung galing ng highway, papunta ng Nakpan, is a, hindi ko alam kung barangay road o private road. Diba? Eh, ang usapan, Mayor, ay dapat, diba, Bernie, Manong Bernie, pero, diba, ang pinirmahan mo, no, bago pinirmahan ni Mayor, ang pinirmahan mo, eh, Operations Limited to National Highway. Bernie? Manong Bernie? Oh. At Attorney Hermoheno, nag-request din sa inyo, di ba, ang beach bus, na i-modify ninyo ang number 3. Gusto nila point to point para mag-jibe o magtugma doon sa national franchise na binigay sa kanila ng LTFRB. Bernie? Ngayon, Bernie, nakita namin, pumasok doon, Bernie, sa barangay road. Yung papunta na Nakpan, Bernie. Oh, nakakita kami isang beach bus. Sinunda namin, Bernie. Parinig mo, Bon. Sinunda namin. Pumasok eh. Diba? Eh, siyempre, National Highway, pumasok doon sa ano? No. Bernie! Tingnan mo ito, Bernie. Oh, Torne, tingnan mo ito, ha? Colonel Baksa, tingnan nyo ito, ha? Tingnan nyo lang, baka naman mali yung paningin ko. Sige, lagyan mo ng audio yan. Bernie. Eh, Axel.
2: Payagan nyo. Malapit na kami sa Nakpan Beach. So, nakasunod pa rin tayo sa NKU1168 Beach Bus. Ito yung nireklamo ng mga tricycle driver na dapat doon lang sila sa highway kasi para naman may kitain pa sila dito sa interior, sa looban, lalo dito sa mga parking ng resort. So dito tayo magtatalo ngayon, no? Doon sa temporary permit na binigay ng LGU. Temporary, dapat nasa highway lang sila. Tapos umaapila sila ngayon na baguhin yung temporary permit. So parang inaamin mo rin na dapat payagan ka sa interior road, hindi sa national highway. Diba? So parang pag-amin nyo na payagan nyo kami. Pero ano pa lang yun? gusto nilang i-apila, ibaguhin yung mayor's permit. No, pero liwa, ano yung panatin niya, lilinawin. Pero ito, nag-operate na po. Pasok na sila doon sa town square. Oh, dapat doon na sila sa highway. Ito, beach talaga to. Mapasok sila. Oh, dapat mga tricycle motor lang ito. Ano.
0: Okay! Ito. Bernie! Ikinig ba si Bernie? Pakitawag mga Ate Belia na busy si Bernie ngayon. Maraming meeting. Si Atorne, busy din siguro. Mayroon pa silang ano ngayon eh. Plug racing. Oh, ito! So, galing sa kanto, pumasok si Beach Bus. Yan, papunta ng Nakpan. Tingnan nyo naman yung kalsada. National Highway ba yan? Baka mali naman yung paningin ko. Eh, Vision X Plus ako sa umaga, Vision X Plus ako sa gabi. Ha! Kulang na lang yung mata ko, tumagos sa simento eh. Parang si Superman eh. Di ba? May infrared to. Hindi pwedeng magkamali. Vision X Plus of Guilt to eh. Di ba? Hmm. Axel, tingnan mo nga kung National Highway yan. Pwede ba yung National Highway? Ang National Highway parang ano eh. 2 lanes, 4 lanes. Required sa National Highway, 4 lanes hanggang 6 lanes eh. Tingnan mo nga kung 2 bus magsalubong, pwede, no? 2 lanes, no? Pero National Highway, may tindahan doon, may STL pa, oh. STL. May STL ba sa National Highway? Ha? Oh. Ito ba National Highway? Anong classification ng uri ng kalsada ang nakikita ninyo? Iskinita, farm to market road, ano pa mga kalsada dyan? Yung road right of way, di ba? O, I did it my way. Di ba? Lahat ng way, anong mga way? Di ba? Binabanggit ko, road right of way, yan, National Highway, Barangay Road, o baka naman, I did it my way. Ha? Mahirap kasi pagka I did it my way yan, o my way, kasi pag my way yan, the end is near. Di ba? Hmm. O, balik tayo dito. Ayan, o. Hindi yan National Highway. Yan ay isang, di ko pa siya maano yung classification kung private, kasi mga private na ito eh. Yung papunta ng Nakpan, eh nakikita nyo may mga bakod na yan, di na nga magkasalos yung bus eh. Mayroon mo pasukin na araw-araw yan, pasukin na araw-araw. At ang sabi, Bernie? Ha? Bernie Bero, ang sabi ni Attorney Hermoheno, eh, Kaluwi, nilagay talaga namin yan dyan. Para naman, yung mga tricycle namin, yung 3 gulong, di ba? Kumita din naman. Oo. Sabi ni Attorney Hermoheno yan, Bernie. Sinabi niya. Di ba? Kaya ako nga pinarinig sa inyo, eh. Sinabi niya talaga na ganun, eh. Oo. Para kumita. Mga kaibigan, oo. Ngayon, eto na sila. Di ba? Ito, Nakpan pa lang to, ah. Nakpan. So, pumasok sila doon. Okay. Punta tayo ng town square, Bernie. Ang town square, nandyan yan sa pusod ng El Nido. Nandyan yung mga negosyo, yung beach. Pagbaba mo pa lang doon, nandun yung mga bar, eh. Andun yung mga bar, tapos tabing dagat. O, oh, hindi inar, may kinasuhan na naman. 6 na establishmento kasi nandun na sa easement eh. Di ba? Nakapagpatayo, ayaw ko, ba't nabigyan ng permit? Kasi easement na yun, dagat na yun. Dapat hindi sila doon. Asa na ba yun? Na tayo, pagka ganitong mga usapin, eh, provided tayo rito ng information. Oh, sabi ng DENR, may Maropa, 10 hours ago, 4 more environmental complaints filed in El Nido total reaches 28 as compliance efforts, di ba? The ENR mo, Mimaropa has filed 4 additional, 4 na mga reklamo sa provincial prosecutor against establishments operating within the El Nido managed resort protected area for alleged violation of protected area and environmental laws. So, may kinasuna naman si DNR. Bakit tayo kayo ng tayo? Bakit kayo napapayagan? Bakit nabibigyan kayo ng mga mayor's permit na nandun kayo sa mga protected area? Oh, balik tayo sa town square. Ganda ng town square, ah. Bon? Pangalan pa lang, town square, eh. Parang sa New York. Nakapunta ka ba sa New York? Oo. Ako nakapunta na sa New York. Sa Cubao. Sa Cubao yon, hindi sa US. New York, Cubao. Alam niyo ba yung New York, Cubao? Sa Manila yon. Sa Manila yon. Oh, New York. Sa New York, meron silang Times Square. Times Square, may malaking mga ora-orasan doon. Pagka New Year, doon nagagather yung mga New Yorker. Doon sila nag-New Year. Times Square. Dito naman sa El Nido, Town Square. Hindi siya Times Square. Town Square. Nandun yung mga establishmento. Oh. Ngayon, balik na naman kami. From Nakpan, balik na naman kami. Layong, gasto sa gasolina. Oh, ang mahal ng gasolina sa El Nido, ah, sa totoo lang. Eh, talagang ganun. Kaya, ang cost of living sa El Nido, mataas. Di ba? Sa, yung mga pagkain, may doble talaga. Doble. Mataas ang cost of living sa El Nido. Kaya medyo mahirap pagka hindi ka umaangkat, no? Ngayon, ito ang sinasabi Bernie. Bernie! Bernie! Bernie Mero! Attorney Hermoheno, oh, Colonel Baksa, yung traffic management, PNP. Ito sinasabi ng mga tricycle driver. Oh. Parinig mo, Bernie. Eh, Axel. Sibas na yun. Ang temporary permit nila, dapat dito lang sa highway. Mapasok dun sa loob.
3: Ano sir, malaking epekto sa amin yan kasi mas ano kasi yung ano nila na mas maraming sumasakay sa kanila kaysa sa aming mga tricycle.
0: Oh. So, nawawalan ba kayo ng pasahero o pantay lang?
3: Opo sir, ganun na po. Kunti lang mga pasahero na sasakay namin dahil sa kanila na sumasakay.
0: Oh. Ang temporary permit nila, kung mababasa, dapat dito lang sa highway. Hindi na papasok tsaka paparada dito. So parang ginawa

0: ngayong low season, mabuti na makabiyahe kami ng isang busy sa isang araw.
1: Isang busy sa araw?
0: Opo, sa kanila, mas okay sa kanila kasi maya-maya alis. Alis yan, tapos maya mga 10 minutes may papalit. Minsan dalawa pa nga po yan papalit.
1: So parang nagte-terminal na sila sa loob?
0: Terminal po talaga, sir, mayroon po.
1: Terminal?
0: Opo. At saka hindi lang po yan, sir, ano ah, yung beach bus na yan, mayroon pa po silang... Yung kutsi po,
1: yung kutsi, para electric. Yung electric car?
0: Opo.
1: Kutsi,
0: minsan,
1: kutsi.
0: Opo, minsan nagpipick up po yan dyan, minsan nagdadrop din po, ililipit ang transfer sa beach bus. Saka may L3 pa po yan, nag-aakot din po.
1: Wala mga mayor's permit yun?
0: Malamang po siguro, wala rin po siguro.
1: Anong apila mo, sir, sa munisipyo?
0: Sana po ma-actionan ito yung ganitong sitwasyon kasi masyadong napakalaking ano po, pahirap sa aming mga tricycle driver. Na sana ma-actionan na maalis sila dito o kung saan sila nararapat.
1: Highway lang.
0: Highway lang po talaga. Pag highway lang po.
1: Yung inner sa loob, sa looban sa inyo na?
0: Opo.
1: Para kumita, no?
0: Opo.
1: Ayan, so, sa mga driver natin. Oh. Sir, gano'n nakaka-apekto sa inyo yung biyahe nitong... beach bus na to?
2: Sobrang apektado kami dito, sir. Lalong-lalo na sila dito gumagawa ng terminal. Nakaka-insulto po sa amin na mga tricycle. Diyan sila. Ang paradaan ng pilaan ng tricycle nandito. Sila diyan din nagmamarket sa amin. Papuntang kung saan-saan tourist destination dito ng El Nido. Na kung tutusin sana, dapat sa amin na sana mapupunta yon, napupunta pa sa kanila. Mm-hmm. Grabing apektado
1: to. Kailan nag-umpisa to? Kasi may
2: March po.
1: Nabigyan sila ng temporary permit, May 13 lang.
2: Opo. Temporary permit.
1: Pero po. Dito lang ano nila, highway lang. Dapat highway lang.
2: Tutusin.
1: Walang terminal.
2: Walang kwan po sila dito kung tutusin, sir. Bawal sila dito sa loob talaga. Kasi unang-una yung mga van nga bawal pumasok dito. Terminal lang po sila. So sila ba't sila na payagan na pumasok pa dito sa amin sa bayan?
1: Sa looban
2: po kung tutusin. Nakaka-picture rin sa traffic po yan. Dahil tutusin po, sir, maaba sila kumpara sa aming mga tricycle na gano'n lang kakuan. Kakitid yung...
3: Oh, yan na! Bernie! Yan yung mga nakaparada. Marami yan sila. Actually, ilan todo? Tatlong todo yung nakausap. Hanggang gabi, hanggang 7:30 ng gabi sa El Nido. Mga todo kausap ko. No? Buhos talaga yung ano nila, sentimiento. In fairness naman doon sa mga iba, no? Sinabihan ko din yung mga tricycle drivers operators natin. Nung wala pa yung beach bus, talagang kontrolado din nila yung presyo. Di ba? Mataas. Yung iba, ha, hindi ko sinasabi lahat. Yung iba, in fairness, ha, yung iba talagang overcharging na. No, malaki yung, lalo pag isa ka lang pasahero. Talagang mataas ang singilan. Yung Nakpan, Town Square, poblasyon to Nakpan Beach. Isang biyahe ng tricycle, alam mo kung magkano? Malayo yun, ha? Ayaw ko, nakapunta na kayo. 25 minutes to 30. Malayo. No, o 20 minutes. Akyat baba. Alam nyo naman yung terrain sa El Nido. Yung slope ng mga daan nila. Akyat baba. Bundukin, eh. Di ba? So, pag tricycle ka, akyat. Gasolina yan. Baba ulit. Gasolina. Mataas. Straight. Di ba? 1,000 per biyahe. Tricycle yan, ha? So, sa isang biyahe, kung tatlo kayong turista, 1,000. Hatid lang yon. Pag magpapahintay ka, Nakpan, pabalik, magpapahintay ka, maliligo ka. Enjoy the beach, party. Hintayin ka ng tricycle, 1,800. Kung tatlo kayo, apat kayong turista, divide, 1,800 divided by 4. Oh. Ang beach bus per head eh 700 plus. Pero yung 700 na yon, consumable yon kasi parang debit card yon, eh. Consumable yon ng isang araw. Halimbawa, galing kang Nakpan, sakay ka ni beach bus na may booking ka, meron ka nang nagbayad ka na. No? Magagamit mo na yung debit card na yon, yung card na yon, parang ganun, eh. Sa loob ng isang araw, halimbawa, Nakpan,

0: Nakpan to, Nakpan, pupunta ka ng ano? Kinulang ka ng tsibog. Pupunta ka ng McDonald's doon sa bayan. Oh, bibili ka ng McDonald's na tsibog. Sakay ka ng beach bus. Oh, tapos balik ka na naman. Sakay ka ulit ng beach bus. 700 lang hanggang magamit nis, balik ka na naman. Any point ng kung saan mo gusto. Hanggat may biyahe ni beach bus, parang 700 consumable sa loob ng isang araw 'yon. Tapos kinabukasan, bili ka na naman. Superhead siya. Dito kay tricycle, nakpan to poblasyon 1,000. 'Yon ang presyuan. 'Yun namang presyo ni tricycle. Tinanong ko, saan galing yung presyo nyo? Sir, may permit kami. Galing yan sa taripa. Yung taripa ang binibigay sa amin ng munisipyo, yun ang sinusunod namin. Sabi ko, laki ah. Eh, ganyan talaga dito sa El Nido, yung cost of living mataas. Dollars ang presyuan doon. No? So, mataas ang cost of living. So, ganun. Pati pamasahe, mataas. Pati yung mga binibili mo, mataas. Pati pagkain, mataas. Mga karinderya, yun, tama rin lang. Karinderya, mataas lang ng mga 3 piso sa puerto, 5 piso, karinderya. Pero yung mga McDonald's, Jollibee, may sinusunod na rate yan eh. Di ba? Pero yung mga private restaurant, yun lang. Ha, talagang gold bar yan. Oh. Ngayon, mga kaibigan, ito yung sinasabi. Pakita mo yung video na doon sa Town Square, yung bagong ano ko. Ito sa nakpan to. Yung issue natin dito is yung pagpasok ni beach bus sa mga interior road. Hindi na siya nasa national highway. Yun naman ang punta natin doon. No? Kasi na-intriga na ako dito sa number 3. Oh, operations limited to national highway within El Nido's jurisdiction, Bernie. Tapos, na-confirm ko pa ito nang nakakuha ako ng dokumento na ito pa lang si Beach Bus ay nag-request kay Bernie, no? Si Bernie ay executive assistant ni Mayor. Siyempre, paperman din niya ni Mayor. Na i-modify yung number 3. At kailangan magparehas yung tempo permit nila doon sa inisyo sa kanila ng LTFRB, no, which is point to point, any point to point ng El Nido or ng Palawan. Oh. Okay? So request pa lang ito nung June 10. Hindi pa granted ni LGU yung request ni Beach Bus. So ang sabi ko doon sa Beach Bus, no, Sir Alex, sabi ko, sir, pasensya na kayo, ako ay nakabase lang sa dokumento. Oh, tinanong ko siya eh, sir, ang permit nyo lang na binigay ni LGU ay highway. Pero pumapasok kayo ng nakpan. Hindi na highway yon. Pumapasok kayo ng town square. Pumaparada. Ayan, town square yan, oh. Oh. Lagyan mo audio yan, Bon. Yun, sa town square, sa looban, sa may highway. Sige, lagyan mo.
1: Dito tayo sa Town Square.
0: Oh, yan.
1: Town Square.
0: Town Square. Isang part ng Town Square lang yung malaki. Okay. Malapad yan eh.
1: Dito sa loob ng Town Square, nandito rin yung beach bus. Beach bus.
0: Oh, yan.
1: Pasok na siya sa National Highway. Bus. So, papasok siya rito. Ang National Highway ay dito sa labas. Dito sa labas. Yan.
0: O, oh, yan ha. Sige. Ayun ang highway o nasa labas. Si Beach Bus ay nandun na sa loob nitong Town Square. Nakaparada na siya. Nakaparada. Naghihintay siya. May narinig pa ako na balita, no, na itong mga negosyante o itong mga may-ari ng mga bar, restaurant, eh parang mayroon silang MOA dito kay Beach Bus. So lahat ng mga empleyado kung ano uuwi o ano, dito na sasakyan.